0: Inyong nadungog ang Kasikas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, iNews at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Canton Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Canton Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Canton Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Canton Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. 12 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. At on time check, may katropa hatod kaya nato sa Sanfone Gold Coffee Mix. Mga katropa, ang Sanfone Gold Coffee Mix, kini ang labing bago, labing lamian, o labing epektibo nga mga kape nga display din ha sa kamerkaduhan, mga katropa. Ang Sanfone Gold Coffee Mix, mga katropa, at doon ay mga sangkap katropang Rafael Baring na wala sa uban nga mga kape nga inyong mapalit din ha sa mga pharmacy. Mga katropa, ang Sanfone Gold Coffee Mix, sa masanandan, mga katropa, ana ang ato ang base product nga mangusti. Apan ang labing balagsaon, mga katropa, nga sangkap niya na nga wala o dili ninyo makitaan sa uban nga mga kape, o ang glutathione o collagen, mga katropa. Al kayo ang pagpalit og mga collagen, glutathione, para pampahami sa ato ang panid, pampagwapo o pampagwapa sa ato ang mga sugintig paminaw. Apan diri sa ato ang kape, all-in-one na katropang Rafael Baring, gumingan kay ang ato ang Sanfone Gold Coffee Mix Gitoyo o formulate ni Dr. Emilito. Uy, mga katropa, aron usab nga gawas nga makakape ang ato ang magkaigsuunang Pilipino sa inanay nilang pagpangape. O nya, dili mo angay mabalaka, mga katropa, labi na gandong adunay mga diabetes, makataas ang ilang sugar, gumikan kay ang ato ang Sanfone Gold Coffee Mix, mga katropa, dili sugar ang nagpatamis ni ana, kung dili ang likas yaman na gitawag na itong stevia, mga katropa. O niya, adunay kafe nga gamay, pero dili makapalpitate sa ito ang kasing-kasing. Makapaputi, makapahamis, makapagwapo o makapagwapa na ito, mga higala.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye! Nagkuna sa eksaktong mga balita, programang Way Gipinig, Way Gikahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binairan. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Kinahanglang palagman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Unsay katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
1: Libertas expresiones non solum iust lucindi est, sed itam ius udinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya, kundi dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, pizza 30 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Mga katropa, sama na sa gipanaghid ni katropang John Lee Minchavis by King. Ah, birthday karon mga katropa sa to ang station manager. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Mga katropa, tuguti kinin yung hamogrita. Ah, og sumad sa adlaw na tauhan ni katropang station manager John Lee Minchavis by King. Kinungdan mga katropa, kiniona ang inyong ubos galagad. Inyong katropa, inyong certified turbo user, katropang Philip Serrano. May makikuban-uban mga katropa, kaninyo hangtod na sa lasis ang takna. Karang buntag diri sa tuwang tolomanon. Anya mga katropa, sama sa naandan. Ay mo kalimot sa pagpasupot sa inyong pagtimbaya. Yung mga greetings mga katropa. Ang adas inyo ha mga loved ones. At is inyong mga suki o mga kachat na diri sa to ang XFM nga mga listeners.
3: Oh no!
1: Ang tanan mga katropa, no. Ipasupot diri inyo ang mga pagtimbaya kaya tarahatag ang pagtagad. At hindi lamang sa to ang pagparaguban-uban mga katropa.
0: Bullseye!
1: 21 minutos na nakalabay sa lasutso sa Kabuntagon. Kumusta mga katropa at ang mga sukintig paminaw at mga katropa diri sa Dakbayan sa Sugbo. Dinis sa Metro Cebu. Mga katropa, dinis sa Tri-Cities, ang Mandawi, Lapu-Lapu. Diasam sa Talisay, mga katropa, Minglanilia, paingo na dito sa Naga. San Fernando, Carcar, ngadto na, Lahos, mga katropa, sa South. Magdiri, mga katropa, dinis sa Amihanan. Diyas Nagbayas, Mandawi, paingo na dito sa Lungsod sa Konsolasyon. Liluan, mga katropa, Compostela, Danao, hangtod na, mga katropa, sa ilang Rafael Baring. Dito sa Daan, Bantayan. Kumusta mga sukintig paminato mga katropa dinas Camotes Islands? Kumusta mga katropa og tanan nato, mga isla dinas Bantayan, kumusta? Kutob sa mabot sa to ang Sibya. Ato ang mga listeners o mga viewers sa Facebook, kumusta? Good morning.
4: Good morning.
1: Ato mga katropa, mga listeners dinas sa YouTube, kumusta? Ubay-ubay ta sa to ang mga isgutan nandron katropang Rafael. Taliwa mga katropa sa kadaghan sa to ang isgutanan. Sama sa nanda ng ato ang greetings, di good magpawahe.
5: No.
1: Good morning, katropang Chang Sifu. Good morning na katropang Chang Sifu. Katropang Ian J, good morning. Katropang Tristan Wyatt Gulay, kumusta? Katropang Steel Vol Alive, good morning. Good morning, katropa Sir Philip. Shout out karon diri sa Corba San Vicente Liloan sa butungan nila ni Bay Ryan Margie. Ya kanunay nga naminaw kaninyo, exciting. Salamat mga katropa sa to mga katropa din ha, nga always naka-tune in sa ato ang CBN na XFM Cebu. Katropa Rodrica Ranke, good morning. Ya katropa Joseph Alipoyo may buntag. Inas Clarin Bohol. Ato sab atangin ninyo mga katropa gumikan kay ato sang kuhaan sab katropang Rafael. Ang labing uwahing lakat katropang Kuya Robi Rovil Steve Villacarlos. Mga katropa ang ato ang pag-asa Visayas gumikan kay agi project rabato nila mga katropa kagahapon. Ang Sugbo makasinati og bisan ingon nga massive nga pag-uwan apan ang pagbundak sa mga uwan mga katropa sa regionang parte sa ato ang Sugbo mga katropa gumikan sa low pressure area. Ang nasigpatan sa to ang mga weather forecasters. Japit na pod kay Idol. Good morning din ha, Idol. Asaman mo, nakaandam na mo diha para pag invade dito sa ilahang manager?
6: Ayaw di ma.
1: Katropang Willie Yotiro, good morning! Dina mga katropa sa Suarez Brothers Production Department. Anya, karon na lang taod-taod katropang Rafael kay mga katropa, ang ato mga weather forecaster, nag-meeting pa. Karon mga orasa, sayo kayo. Why siguro nag-meeting ni sila kay ilan ning gimonitor maayo ang asa naman in dapita, ang bati nga panahon. Bullseye! Katropang Ronnie Carintone, good morning! Agaw Albert Clyde Aris, mayong buntag! Happy birthday by Cons, katropang Zenly Biking, shout out Lutak City of Naga! Wala andam na mga katropang, ato ang red carpet din na silang manager. Katropang Rick Zen Kapwa, good morning! Romil Onavia, maing buntag! Di na sa shop nila ni Marlon ng busing na naminaw. Karoon mga katropa, diri sa taon si Bianan. Good morning ninyo diha. Katropa Ulysses Alferez Sayago, maing buntag. Katropang Diggs Kapinpin, good morning!
5: Good morning!
1: Tapos si katropang Jesus Cañete Celestial, good morning diha sa Basak, Lapu-Lapu City. Katropang Idol Vincent Taran, good morning! Takihan na to dito ilang balik manager para kamo dito yung minilhig. para pag-andam sa mga bisita, mga katropa, minako ang tibuok, ha? Mga katropa, lutak mo, mo-atake rin dito silang manager. At ito to kabawas ako, ako may nagkupot microphone rap. Katropang Idol Brothers, Sean Yu, good morning! Kamusta din ang ato ang panikaisikay, Brother Sean Yu? Gikan mga katropa sa Las Vegas, naadire mga katropa din sa Sogbo, nagpa... misuway sa bakasyon mga katropa, kataon-taon din yung wakmauli din siyang yutang natawahan. Katropang Sean Yu. Kanya natay duwa rong Domingo, katropang Sean, ha? Ayaw kayong paglunhat diha kay ikaw mga imong pambato ron na manager diha sa ato ang liga. Sa Mabulo Community Basketball Association. Mga katropang gidumala o ipasiugdahan ni katropang Edward Ligas. Wichel Malabago, good morning! At shout out diri sa Seda Hotel Central Block, Cebu o happy birthday, Sir John Lee! Alright, happy birthday! Anya, katropang, oy brother! Grayson Atuel Cortez Serrano. Good morning, Nimo Deado! Dina sa St. Thomas. Island mga katropa. Dina sa Estados Unidos, good morning. Yan, Josephine Paculaba, maing buntag!
5: Good morning!
1: Katropang Iki, good morning! Great siyang happy birthday, Sir Janley, from Tagbilaran City. Limban ka na katropang Rafael at Tagbilaran City. May greet na ni katropang Janley Baking. 27 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Gabundagon. Sa di pa na to, mga katropa, sa di pa ta, muadto sa to ang isgutanan katropang Genre Anticamara Redoblado. Tugote ko ninyo mga katropa nga ato ning ipasupot ang ato ang birthday song ato ni katropang station manager Janley Biking. Not just only him, katropang Rafael, kay daghan kayo sa tuang mga katropa ron, katropang Alex Comendador, nga nag-birthday sa Brong Adlawa, mga katropa. Mauna nga, katong mga nag-birthday, happy birthday karon ron, onya, katong mga mag-birthday pa, advance happy birthday. Yung katos mga may liwas na katropang Rafael, of course, belated sa mga katropa.
6: No.
1: Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh! Loh

0: Bullseye.
1: Okay na siguro to birthday ha katropa Rafael. Ay, happy birthday sa Diego to ni katropang Jun Indaba. Ah, katropang Mabski, good morning. Happy birthday. Good morning.
2: Good morning.
1: Anya, mga katropa. Ah, happy birthday. Di aran namin dito shout out. Happy birthday, Rablo.
3: Happy birthday.
1: All right. Anya, uy, kagahapon birthday sabi katropang attorney Paul Gino Lopez. Belated happy birthday again. Anya, belated happy birthday sabi dito ni katropang Jerry Auxilio. Yato na kapilos katropang Binzi. Kay akaron kang mab-mab. Kang Jerry, dili ay. Sure? Kang Jerry ron? Ay, ila, ila, tutan ang tukar.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday, mga katropa. Tulo na silang nagdungan? Sure ba? Ah, oh, okay. Happy birthday. Baka mag-uwi niya abot niya litsyon dire. 31 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. Uy, katropang Jonathan Aguilar, good morning. Katropang Idol Andres Jr. Acaso, mayong buntag. Kanya ato mga katropa din na sa Maria Teresa Village 1 sa Guadalupe, Cebu City, good morning. Ika ni katropang Jonathan Aguilar. Happy birthday di ay sa pagkonsyal dyan ni Baiking. Nagyaan na ko ganiha. Nagbarug sa iyang gate. Busy kayo. Nagdawat to sa mga litson siguro katropang Alex Comendador.
4: No.
1: Katropang Joanne Lumokso Kadungo. Good morning. 32 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. Ah, karon mga katropa, ato na ta sa ato ang mga hisgotanan.
5: Headline.
1: Kayo mapulos greeting sa lempon ni katropa Rafael Murag di na ni Boss Ay. Nag-una karon sa tong hisgotanan mga katropa. Kagahapon, katropang Ma'am Femmes Teneps, gi-anunsyo man to. Ha? Ang Ombudsman, pinaagi ni Ombudsman Crispin Rimulya, may anunsyo mga katropa nga probably by this week, Martes pa man taro, layo pang Biyernes, katropang Rafael, ang Ombudsman mga katropa matod pa ni Buying, hinog na ang ilang investigasyon, ang ilang rekomendasyon sa pag-file o kasong plunder. Yan to mga katropa ni Senator Rodante Marcolita ikasana sa Ombudsman. Karon mga katropa, karon lang buntag. Ha? Grabe kakalit katropang Rafael. Unannounced. Why nahibaw mga katropa sa gihimo sa Iglesia ni Cristo.
4: Bullseye.
1: Pakita ragod ang ilang panagtapo katropang Rafael nagsugod ni ganihang kadlawon. Dito mga katropa sa makahulog ganon kayo nga karsada dito sa kauluhan. Dito mga katropa sa EDSA ha, sa White Plains Avenue.
4: Bullseye.
1: Diin nahimutang ang People Power Monument.
4: Bullseye.
1: Mga katropa, walay nag-istorya. Walay namulong kung unsa ni nga maong rally. But this rally, mga katropa, was made less than 24 hours after Ombudsman Buying Rimulya. Ang di kayo gwapong Rimulya. Mga katropa, may anunsyo nga ilang ipasaka ang kaso ngadto ni Senator Rodante Marcolita.
4: Bullseye.
1: Nganong naaman din na ang Iglesia ni Cristo? Mga katropa, Osaka INC. Osaka Iglesia ni Cristo, mga katropa, si Marcolita. Nganong pasakaan man siyang kasong plunder? Nangorakot ba si Senator Rodante Marcolita? Nakadawat ba siya mga katropa o budget sa flood control? Or unsa may gibasihan sa Ombudsman? sa umaabot nila nga pag-file mga katropa sa kasong plunder o bribery.
4: Bullseye!
1: Unsa may tinuod nga rason mga katropa? Kay timan eh, napriso na si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Chase Escudero, unsa man eh, absuelto na? Si Senator Joel Villanueva, unsa man eh, absuelto na po? Ang tubag mga katropa, matod pang buying, dili pa kay doon na pa'y imbestigasyon kabahin ni Senator Joel. Ang kang Senator Marcolita, katropang Ma'am Lorna Margarita, wala nakahanay na. Ang rekomendasyon mga katropas ombudsman. Nan karon ato ning isgutan karon unsa maning kaso? Ha? Unsa maning kasuha? Naibaw na ta nga plunder. Ganong plunder man. Gumikan kay kining kasuha samas gatubang ni Senator Jinggoy. Wa gyud in taon maka way budget pa ka tropa gikas flood control.
0: Oh no.
1: Wa sad siya mo pirma.
2: No.
1: Apan mo gikasuhan og plunder. Ato ning isgutan mga katropa, unsa maning plunder? Of course, the basic information, ha, mga katropa, that the amount is not less than 50 million pesos. Apan dili sayon mga katropa ang pagkonbikto og tao sa plunder. Because adunay mga elemento nga kinahanglan nga subayon. And those elements mga katropa should be present before you can be convicted as such. Ato ning isgutan mga katropa kay nindot ni. Onya nganong nagrally man ni ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Gipangutan na mga katropa sa mga reporter dito sa kauluhan. Unsa may inyong gianhe? Ha? Matod pa nila mga pira daw sila mga katropa. Kani mga katropa kay gitandog na katropang Rafael. Ha? Pag pa-impeach nilang Sara Duterte, wala mag-rally ang iglesia. Pag pasaka nilang kaso ni Senator Jinggoy Estrada, wala mag-rally ang iglesia. But they touch mga katropa sa tao nga usa ka sakop sa iglesia. And I think this is the reason. Wa man sila muhatag og pamahayag katropang Rafael. Tanawa raguna ninyo kadasok na aning tawa. Kani kadlawon pa ning gitira katropang Rafael. Ikuhaan ang video. Kadlawon pa ni. Hangtod nga nabuntag. Karon mga katropa, grabe na kalapad sa mga tao dito sa White Plains Avenue sa EDSA mga katropa. Diin nahimutang katropang Miguel Solon ang monumental ang estatua mga katropa. People Power Monument. Naa dito nagtapok mga katropa ang daghan ng mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Ato rin hatagang pagtagad mga katropa. Kay nindot ni. Kahisgotanan mga katropa kay si Senator Rodante Marcolita. Aduna sa statement. Kagibuhian mga katropa. Huwag matod pagani niya iyang napanglantawan. Kaya posible mga katropa nga di siya maka-appeal sa paglitis sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kay siya mga katropa dakpo na. Bullseye. 39 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kamundagon samtang sa Pikas Bahin.
4: Headline.
1: Katropang Brother GC Tiham og sa LC Boys mga katropa. Kagabi ilang katropang Rafael nag-flash i-break mga katropa. Breaking news. Laliman ka ang kasong gipasaka mga katropa against former House Speaker Martin Romualdez former ako Bicol Party List Representative Elizalde ko and others mga katropa. Ang kasong gipasaka bato kanila gidismiss sa Quezon City Regional Trial Court.
4: Bullseye.
1: That case mga katropa involves 1 billion pesos of the flood control mess mga katropa.
4: Bullseye.
1: Yanong gidismiss man mga katropa. Mao ni atong hisgutan ron. Nganong gidismiss ang kaso nga gifile against nila? Because of technicality.
4: Bullseye.
1: Ang sama ni gitoyo na po ni nga butangan na itong loophole din ang kaso ng ipasaka para madismiss sa ato ang korte.
4: Bullseye.
1: Nganong wa may butangi og filing fee? Kisa may nagpasaka ni. Di ko motuo nga usa ka private individual. Because the private individual or a private individual has no capacity to pay. But if the government filed this case against this man,
4: bullseye.
1: Oh yeah, wala mo bayad og filing fee. Klaro na kayo nga gibuhatan din ha og technical issue mga katropa.
4: Bullseye.
1: Kining pagpasaka og mga kaso against Martin Romualdez. O sa may tanaw ninyo ano yung mga katropa? Di ba lang ka ni smoke screen para lang dunay mo aso kunuhay?
0: Oh no!
1: Para lang mga katropa, ikasuhan na si Martin. But at the end of the day, amin yun sila gabi igoda.
2: No.
1: Mga katropa, ang hayanin natin sa sihon ron. Kay ang mga contractors, matod pa ni Ombudsman Buying Rimulya, walo ni sila kabuk katropang Rafael nga may dawat og mga kontrata mga katropa des gobyerno. Pasakaan ang kaso sa ombudsman apan ang pangutana kanusa nga hangtod karon nag-imbestigar pa man ni sila.
4: Bullseye.
1: Pero og mga senador mo'y sadaan, anak ni si sarili sadaan. Apan kung ang senador mo'y pasanginlan, with the blink of an eye, katropang Rafael Barry, mulusot ang restoran.
2: No.
1: Yan naman, inana man, kapaspas. Gumikan ba kay gitapos na ang pre-trial conference? And then there would be an incoming trial proper of the impeachment, mga katropa, against the Vice President.
4: Bullseye!
1: O sama ni, milihok ng ombudsman, mga katropa, pagpaprisos, mga senador, para dili maka-appeal, mga katropa, sa ilang paghusay sa impeachment o sa ngadto-ngadto, dili makabutar.
4: Bullseye!
1: Whether to acquit or to convict, mga katropa, the second highest officer in the land.
4: Bullseye.
1: Kining tanan mga katropa, katropang brother GC Tiham. Madam Faye, good morning. Ato ning hatagag mga katropang pagtagadris sa tuang pagparaguman-uban. Kasama standan mga katropa, katropang Joey Nunez. Pagyan ba si katropang Ma'am Lovely Rilien Nunez. May pagpaminaw nyo diya sa Lungsons, Cordoba. Aton pang katropang Ma'am Lorna Margarita, unsa man ni Silent Marcialo na ba ni? Mao ni mga katropa. Aton ni hatagag pagtagad kay Nindot ni. Samtang sa Pikas Bahin. Dinis ato mga katropa. Kagahapon, gisugdan na pagpatuman dito sa Lungsod's Dumanhog ang pagban sa mga cellphone. Pero medyo mi humok man ang baruganan ni Mayor Gongon Hika. Gumikan kay Matur Pang Gongon. Samtang karon tibok buwan sa Hulyo kung makonfiscate ang mga cellphone sa mga bata nga motongha diri sa Dumanhog, makuha ra ini kahapon. Apan ang pagkuhaon mga katropa ang mga guardsan orang ginikanas mga bata. Ah, kamo mga bata mo diha nga mo gamit og cellphone or magdag cellphone, gingin na nerba mong gungun. Ay mo giskwila des Dumanhog, balhin mo dito glaing iskulahan dito mo sa inyohang silingan nga LGU. Kaya po nis gungun na. Bullseye. 46 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik magkatropa diri sa tuwang tulumanon. Mga katropa, ito sa ring hatagag pagtagad mga katropa. Ito niyang suwayan pagbalik og tawag katropa ang Rafael. Ang ato ang mga sakop mga katropa sa Pag-asa Visayas. Kay ato ning hatagag pagtagad kay ato sa ning kuan kay niingon to sila para makapangandam kay labi na kung grabe ang pag-uwan katropang Rafael. Inibalik na lang nato dili karon. Oras Exafam Cebu, Philippine Standard Time. Alas 8.46 na sa Kabuntagon.
4: Bullseye! XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
0: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. O

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
2: Karon pa ka naabot? Late na ka?
1: Ay, porman, dili. Uy, gariyar kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko sa 10th floor, natangka ko.
2: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga daw ka oras sa mga late. Ah, sa kutuo.
1: Ayaw!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: Ako gitribe 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. 55 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. At time check mga katropa, hatod ka na to sa Sanfona plus Coffee Mix. Wow! Mga tropa, Sanfona plus Coffee Mix, mga katropa, kinimo ilaing kape. Ang gimanufacture, mga katropa, produce gikan sa Yes to Health Incorporated. Kining kapiha mga katropa, mao ni ang gapi nga wagi kontra katropang Rafael. Bisan gamay kining bata, 4 years old and above, pwedeng magkainom ni atong Sanfona plus Coffee Mix mga katropa. Atong Sanfona plus Coffee Mix ginama gikan sa mangusti, adunay soya powder o gikan mga katropa, kining moringa. Onya mga katropa, kini makapalagsik sa tuang kalawasan, makapaabog sa tuang mga balatian. Onya, kini, kuansa ni? Dili sa taan ni mag... Katubito ang hyperon, katropa ang Rafael. Onya, magkape, siguro, digwa magid mo. Pero kini mga katropa, ito ang Sanfon plus Coffee Mix. Iigod mo ani magdigwa, gumikan kay alkaline sa nisya mga katropa. Ito ang Sanfon plus Coffee Mix. Onya, gamit ni katos mga hyperon. Ang mga digod ginahan mo kape. Ha? Kontra nila ang kape mga katropa. Kani mga katropa, suway ninyo ato ang Sanfona plus Coffee Mix. Ituyo ni mga katropa pag-design ng ato ang Sanfona plus Coffee Mix. Yan para ni nga doon mga kabataan, mababay man o malalaki, mahamtong o matiguang. O niya, labi na katong digod mo kape kay mitagam na sa mga kape nga mga instant coffee mga katropa. Suway ninyo ato ang Sanfona plus Coffee Mix mga katropa. Kaya kini, dako sabni og tabang sa tuang kalawasan nga maprotektahan ato ang kahimsog sa panglabas gumikan kay ginama kinigikan sa mga herbal mga katropa. Ang ato ang mangustin, grabe ka powerful mga katropa. Ato ang soya, may naghatag og protein. Og ang ato ang malunggay mga katropa, grabe ka powerful nga herbal diha sa tuang kalawasan. Ang ato ang Sanfona plus Coffee Mix mga katropa, mapalit na sa nagkadaiya na to nga mga butika. Bullseye. 57 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. At sa Liliyon, mga katropa, ang inyohang mga mensahe. Paliog sigo, katropa Rafael, kung makontak na nato ang ato ang kwan, ang ato ang Pag-asa Visayas. Katropang Aurik Kabahar, good morning. Nag-birthday masadis katropang Aurik Kabahar, no? Belated happy birthday katropang Aurik Kabahar. Onya, katropang Chang Sifu, matun pa niya, the fifth element, the low bender, Mr. Erwin Ahong.
3: No.

0: 58 minutos lang nakala sa alas 8 sa Kabuntagon. Katropa ang Kuya Carl Omiga. Karon mga katropa, ito sa ning susihon ang lakad sa toang panahon gikan sa Pag-asa, Visayas.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Katropang Janina Marty, good morning. Si katropang Philip Sirohano ni, kumusta ang ato ang lakad sa panahon, ma'am?
2: Okay, mayroong buntag, Sir Philip. Sa tungkukin si Paminaw mo itong latest update bahan aning low pressure area. As of 3 a.m. today, nanunis kami na sa may kadagatan sa San Pascual, Masbate. So, naitigapunin nato nga na ay taas na chance na sa kabagyo. And panayon gapo ng kapeksa kinihabagan din ha sa may Palawan area. Of course, ang LCA ni ang kanukang Visayas kaya makasin natin hapon o madag-umon nga kalangitan na naay mga pagulan pagpagundo sila o possible gihapon kinato mga pagbaha din ha sa low-lying areas o landslide din natin ang pinag areas ilabi na o makasin natin kita o mga putong nga mga pagbunok sa uwan. Pag-iapon kita ay active ng gale warning ang Cebuk Visayas kaya makasin natin gihapon o hinay na ito na sa kasarangan ng pagurot sa hangin diin na ito parikata na sa hinay na ito na sa kasarangan ang mga paang ang balon. Dinhi sa Sugbo to kadagatan kay na ipagtaod unyang alas 10:41 sa buntag ug muna kini unya sa alas 5:21 sa gabi. Temperatura nato na kini sa 26, ito na sa 31 degrees Centigrado. Ito ko ring adlaw kay mosalop ng alas 5:09 sa gabi.
0: Ma'am Janina.
2: Ah, yes sir.
0: Ma'am, diris ato sagad inig kahapon or bisag udto modag-om, aduna bay posibilidad sa pag-uwan?
2: Yes, sir. Karong adlaw nga din sa Cebu Province, agyapon kita yung mga taas. Kasarangan nga ito sa kataas na chance na mga pagwanuhan din na pag-abot na sa hapon o gabi.
0: Okay. Pero unsang pila man ka millimeters, ma'am, ang atong uwan nga masinati?
2: Karong sir, di pa kita maka makaingon kung unsa yung millimeters. Kaya itong millimeters more on sa itong downcasting kung unsa itong nakita.
0: Mm-hmm.
2: Pero karon at nakita na atay moderate to high chance na mga mulalabi ng mga pagkuhan usahay natin mga moderate to at times heavy po.
0: Mm-hmm. Ma'am, ang kaning low pressure area, doon na ba'y posibilidad nga makusog ba ni siya?
2: Yes sir, wala na itong gerud out sir na possible na siya na mahimong usa ka TD abang na siya gibaybay ang Philippine landmass o makalabang na siya din ha sa may Philippine Sea.
0: Okay, so sa inyo diha monitoring ma'am, dili pa wa pa ni kuya nga mahimong bagyo.
2: Karon sir na nakita yung high chance so nakakana na itong high chance so possible mini ana ni high chance for the next 24 hours at iya chance na pwede siya mo upgrade into a bagyo.
0: Okay. Ma'am, ang kaning kuan, last na lang na kong pangutana, I know nga na busy kay mo din ha. Ma'am, kumusta ang ato arong situation? Unsa man ni, ana naman tayo sigig uwan-uwan sa habagat ba lang ni o misugod na ang ato ang panahosting uwan yun?
2: Actually, sir, onset na dyan sa atong rainy season. And okay. Kini atong mga karon na nasinati yung mga pag-uwan-uwan, hindi mostly sa Visayas, Kangadlawa, kaya associated niya siya sa atong ginamonitor na low pressure area.
0: Mm-hmm. Sige, dagan salamat, Ma'am Janina Marte.
2: Well, sa kayang sir, o mayang buntag usap.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, inyong nadungog si weather forecaster Janina Marte. Agikan sa Pag-asa, Visayas, mga katropa. Naatay na sigpatan ng low pressure area din hadapit sa kadagatan sa Masbate. Anya, Masbate, mga katropa, Visayas ba na? Mga kining mga pag-uwan-uwan, pagdag-om nga ito ang masinati. Gumikan kini sa low pressure area, mga katropa. Di lang tamo kumpiyansa, pero ang Pag-asa mingon, doon na sa chance ni nga mahimong bagyo. Tropical depression, mga katropa. So upgraded na, mga katropa, kun mukusog pa ni siya. Pero ampo lang ta nga di ni siya mahimong bagyo ka tropa Rafael unya mahilis lang ni pero mas nindot siyang naay uwan-uwan pero ay lang sa nang grabing uwan mga katropa dito sa amo sa bukid mga katropa kada adlaw man ta naa dito wala hapit sad kada adlaw ka tropa Rafael basa ang ato ang yuta pero magpasalamat lang sabta kay agricultural land man ta ang mga tanom sa mga mag-uuma mga katropa kita mag-uuma man sabta. At least mga katropa, magapundo ta og tubig unya basa sa nyuta, makatubo na pod ang atong mga tanom.
1: Bullseye.
0: Tres minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Katropang Tiahilin Palomas, good morning. Dina sa Avay, ato mga energetic vendors, dina sa Carbon Public Market. Ato mga ambulant vendors, good morning. Katropang Sara Mendez, mayong buntag. Katropang Grayson Sirohano, mga katropa din ha, sa St. Thomas, good morning. 4 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Mga katropa, parayin mo nagpaminaw din sa itong tulumanon. Sa Gyapon, ganun yung katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Sirohano. Now, balik ta mga katropa, din sa itong hisgotanan. Okay, dito sa Manila, mga katropa, grabe na ka-traffic. Di na magian, mga katropa, ang EDSA. Ha, ang northbound, mga katropa, gumikan kay napuno na ni ha, sa mga tao, gikan sa Iglesia ni Cristo, nga may pahigayon o rally, mga katropa. Tanawag na ninyo, magian pa ba na? Buntag sa iyo pa ron, ha? Samot na ni inig kaunto, katropang Rafael Baring. Di na ni mahulgan, mga katropa. Itsahon na niya, di na na mahogsyuta. Atong paminahan, katropang Rafael, si Ombudsman Crispin Remulla. Kay nagpa-presscon man gahapon si Ombudsman Buying, kabahin ni ining ilang nag-ong-ong nga kaso nga isang at, mga katropa, ngadto ni Senator Rodante Marcolita. At ilang karuntaon-taon datas ang paminahon, si Senator Rodante Marcolita, kay kining kasong plunder, mga katropa, wala ni giingon nga nangurakot si Rodante Marcolita's kabans gobyerno, which is anha unta din ha magagikan, mga katropa, because the word ill-gotten wealth is derived, mga katropa, from the funds of the public. Apan ang pangutana, ang contribution, mga katropas, election. Kamaunig ibasihan sa pag-file, mga katropa, o kasong plunder, unsa may baruganan anis korte. Unsa may baruganan anis sandigan bayan. Mahog baghagyapon kini o ill-gotten wealth? Because the plunder, mga katropa, case is focusing on the ill-gotten wealth. Ang pagpadato sa ato ang mga politiko, nga nungaw kao gikas kabas gobyerno. Now, this time around, mga katropa, is opposite. The funds, wala gikan sa ato ang gobyerno, but gikan sa private individual. Nan karon, unsa may hukom sa mga tao. Pero sa di pa, okay na katropang Rafael? Ha? Naka-standby na sa katropang Buhi? Ato paminaon, mga katropa, si Ombudsman Crispin Buying Remulla, kabahin niining ilang giandam nga kaso against Senator Rodante Marcolita.
3: Well, it's Senator Marcolita, definitely. Ano na, for the solution, we're about to file it already.
4: This week yung kay Marcolita?
3: Yeah.
4: Okay.
0: So this weekend?
3: Nagsasampanyan ng kaso na, sa sandigan na yun. Ha? Plunder.
4: Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
3: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction.
0: So, auto. I-rotate lang katropang Rafael. Ay lang butang yung audio. So, nakaandam na. Ang kaso, wala, gamay na lang, pagduso na lang kuwang ani katropang Rafael. O niya addo bi ani iduso, mga katropa sandigan bayan. So, the same process with the process that Senator Jinggoy Estrada went. So, inigduso ani, most probably 2 to 3 days, mulusot na ang arrest warrant. So, ingon ani kapaspas, mga katropa, ang proseso. Napangantawa naman eh. Ni Senator Rodante Marcoleta. Maabitan na sa itong pagtuuron. Nga grabe na ka dasok sa mga tao dito sa EDSA. Dito sa monument sa people power mga katropa. Naa dito karon. Gipangutana ang mga sakop sa iglesia. Unsa man eh. Ang tubag nila, mga pera kano sila.
1: Bullseye!
0: Kaya na, nabantog man yung mga sakop sa iglesia nga dili bayulinti ka tropang Rafael. In fact, kung mahimo ni sila grali, in a peaceful manner mga katropa. But, this time around, ang ila ng sakop maoy girumbo. Wata ka ba o unsay sunod mahitabuan eh. Kaya karon libuan naman ka mga tao katropang Rafael. Ang midagsa mga katropa, ipakita rin yung mga picture nga ganiha pang alasays, imidyas buntag. Ha? Karon ang latest ano eh, kung ingnawa na ni mapuni yung mga 20-30%. Gani, ganihan yung sayos kadlaon. Nga nung pasakaan man o gasos Marcoleta. Nga naman, gumikan ba kasi Marcoleta mo'y init kayo sa pag-imbestigar sa flood control controversy? That stole trillions of pesos from the budget of the flood control mga katropa? Matod pang Marcoleta eh. Nga gituyo ni, this is politically motivated. Even if Ombudsman Remulla says otherwise, para dili siya makasalmot mga katropa sa impeachment proceeding o dili maimbestigaran si former House Speaker Martin Romualdez. Nga mo ay gingong utok ni ining tanan. Unsa may gingon ni Kongresista Jervy Luestro. Nga maoroy lead prosecutor mga katropa sa impeachment against the Vice President. Nang dahil kay Speaker. Tanan nga mga funding mga katropa din sa Kongreso sa lower house. Mga katropa nang dahil kay Speaker yan. Mauni karon, ha? Ang Regional Trial Court mga katropa sa Quezon City mi-dismiss na mga katropa sa kaso nga gi-file against Martin Romualdez, Elizalde Co and others mga katropa kay wa makabayad og filing fee. Kinsa may mipasakaan eh. Ang man o ang walas gobyerno. E ang ombudsman may grabe mga katropa na may gukod. So I presume, ang gobyerno may mipasakaan eh. Nga nung gilismis man, wa baka ni butangi loophole.
1: Bullseye.
0: Whether we like it or not mga katropa, Romualdez is a Marcos. Marcos is a Romualdez.
1: Bullseye!
0: So vice versa na siya mga katropa. Asa man ta makakita og patas nga investigasyon? Tinuod! He's good kag Martin Romualdez. Ang ingon sa mga opisyal ng gobyerno, pasa ka ang kaso. Now that there was a case being filed, what happened?

0: makikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
1: Mga katropa, inyong nadungog si Senator Lanti Marcolita. Grabe ka mga hait nga mga pulong. Grabe ka lantip mga katropa ang gibuhian nga mga pamahayag ni Senator Lanti Marcolita. Ang iyang gipasabot ato si Mr. Bendalo. DOJ Secretary Pas Crispin Remoli ato di pa ombudsman. And at sometimes you have to bend the law. Totoo ba?
2: Yes, sir.
3: No.
1: Nakita niya mo pa yung nasunod yung ombudsman. So, karon mga katropa, si Senator Rodante Marcolita, kani makita man siyang panagway. Tanaw ko katropa ang Rafael, why bisan gamay nga pagbasol? Why bisan gamay nga pagmahay? In fact, makita ni mo, naabay ka ng eye bag si Senator Dante Marcolita. Wala! Kematod pa niya.

0: kung kasalanan man na lingkuran ng taong bayan. So be it. Bullseye. Kaya niyang tanggapin. Tagawag naman eh.
1: Oh no!
0: Andam niyang dawaton mga katropa. Tanaw ko sa naong ni Senator Dante Marcolita, tanaw ragod ninyo. Bisan gamay ako, wa ko'y nakita nga pagtalaw ni Senator Dante Marcolita. Katropang Chang Sifo. Katropang Albert Clyde Ares o Rodereca Ranque. Katropang Elena Natolia. Tanawa! Andam nas Marcolita. Ang panguta na ingon ani siya ka. Kanabitawang ka-firm. Kay matod pa niya kung kiniman maoy presyo sa pagbarog niya sa kamaturan. Andam niya kining dawato. Gumikan kay ang katawhang Pilipino. Misalig kaniya mga katropa. Pinaagi sa pagbutang niya sa pwesto para mahimong senador. Gipangutan na sa niya. O nganong nakahibaw si Senator Panfilo Lacson. Ha? Mga katropa nga, aduna pa'y mga laing senador. Ha? Tanawa, unsay iyang giingon. Ha? Nga aduna pa'y walong ato sa siyam ka mga senador ang pwede ka maaristo. Nganong nakahibaw si Senator Panfilo Lacson? Kay matod pang Marcolita kining tanan. Planado na. Nganong ingon ani man kaagresibo? Ang gobyerno mga katropa paggukod nga dos mga senador. Nga matod pang Marcolita nga ang utok nining tanan. Wa pa man giapon mapriso. Hitting two birds with one stone. Matod pang Rodante. Usa ka bato, duha ka mga langgam ang naigo sa paglabay. One, di na maimbestigaran si former House Speaker Martin Romualdez kay siya man ang nangusog mga katropa to do the investigation when he was first then elected as the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Second, sa dihang nag-ilis na usabog liderato, ang Senado mga katropa ni adtong unang o hinapos nga bahin sa Mayo o permerong simanas Hunyo. Dihang napili mga katropa nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. The Senate Blue Ribbon resumed their flood control investigation. Bullseye. Naningkamot mga katropa that this time around, ma-flip na sab ang liderato Senado in which they succeed. Nakuha na sab og balik mga katropa sa gihulagway ni Senator Alan Peter Cayetano nga Malacañang Senate.
2: Ayorima.
0: So matod pa, wa na'y investigasyon sa flood control. Pero ima nila, magpadayon. Bullseye. So karon sa may mahitabo. Matod pang Marcolita. Ha? Di na ko maka-appeal sa Senate impeachment proceeding nga mahitabo sa musunod nga semana. Wa na sa investigasyon sa flood control. Hitting two birds with one stone. Ang gihimo niya nga pasumbingay. That anytime this week or next week, he can be arrested mga katropa and he could no longer join the trial proper mga katropa of the impeachment. Bullseye. So karon ang nahitabo aduna pay laing senador. Matod pas 8 nga to siyam. Pero nakuha naman nila ang majority. Ha? Unsa may maitabo sa kaso mga katropa nilang Senator Joel Villanueva og ni Senator Chis Escudero. Nga karon may pasilong naman sila slandong sa mayoriya. Now atong balikan. Unsa man ang kaso nga giatubang ni Senator Rodante Marcolita nga paingon ang i-file dito sa Sandigan Bayan. Dinhi mga katropa nato makita ang kaligdong mga katropa sa ato ang Sandigan Bayan. Unsa man ni ma-impluensyahan ka ang Sandigan Bayan. I-dismiss baka sa Sandigan Bayan ang kaso nga gi-file or paingon nga i-file dito sa ilang buhatan gikas sa Ombudsman. Ang kasong plunder mga katropa, the crime of plunder is under Republic Act number 7080 or 7080 mga katropa. Number one requirement, kinahanglan mga katropa nga ang gipasanginlan usa ka public official. They themselves in connivance with others amasses, accumulates, or acquires kani ill-gotten wealth with an aggregate value or total of at least 50 million pesos. Karon mga katropa, nilansar man ni si Senator Rodante Marcolita pagka senador atong 2025. Of course, makadawat ka din ha og mga abuloy campaign funds to sustain your campaign. Now, si Senator Rodante Marcolita aduna may wa madeklara nga 75 million pesos nga gihatag mga katropas iyang campaign supporter. Namely, sila si Senate, sila si former Congressman Mike Defensor og duha ka negosyante. Karon, nakit-an sila og buslot. Kay kining 75 million pesos, di man ikwarta sa katawhang Pilipino. Di man ikwarta gikas buhi sa katawhan. Now, matawag ba og ill-gotten wealth? Karon mga katropa, di pasakaan siya, o napasakaan siya kaso. Kaya wa pa man ma-file. Sumahog ba ni siya o ill-gotten wealth? Nga kinahanglan mga katropa, supposedly, ang kwarta nga nag-involve, it should be public funds. Giklaro na public funds nga na-misappropriate, na-misuse, ano na i-connivance ang politiko nga nilang bigot. May padato sa ilang kaugalingon. Bullseye. Karon, ano sa man eh, public funds baka gihapon eh. Onya, dera. Mga katropa. Diara ang mga kinahanglan ang paggasto mga katropa or ang criminal acts. Eh, criminal man eh. Criminal offense. Ang plunder. Ang gikaingonan ako ang misappropriating. Converting, misusing, or malversing public funds. Public funds. Public funds. Now, ang kwarta nga gihatag dito Marcolita, public funds to. Nga private funds man to. Gikan sa mga iyang amigo. Ika ni Mike Defensor mga katropa, duha ka mga negosyante. Receiving directly or indirectly. Pero, dito ta magsugod sa public funds. Illegally or fraudulently conveying or disposing of assets. Katong kwarta mga katropa, nga public funds, matod pa, belonging to the national government or its instrumentalities. Bullseye. So, ang private funds, government funds ba? Gikan ba sa national government? Mauna ilaliso nun. In which, para nako mga katropa, ang kampo ni Senator Rodante Marcolita, wa man mabalaka that he could be convicted with this plunder case. Bullseye! Talawa guna ninyo sa naong ni Marcolita? Makita ba ninyo nga siya nabalaka sa maong kaso? Para nako wala. Because, para sa kampong Marcolita, I would presume nga wa sila mabalaka ani. But this case would be filed not because the purpose of conviction, but the sole purpose of this case, mga katropa, is to prevent Marcolita from attending the trial of the impeachment against the Vice President and also delaying or canceling the supposed investigation of the flood control controversy. Bullseye! Mauna yung mga katropa, ito ang sundan. Ha? Kay si Secret, former DPWH Secretary Manny Bunuan, mga katropa. Ha? Diba, hinumdo mo? Ha? Gidakop to siya na lutsan o arrest warrant dungan ni Senator Jinggoy Estrada. Nakaroon gisuspenso na mga katropa pagka senador. Ato pa, di na siya maka-appeal sa mga hearing, mga katropa, dito sa Senado. The same thing goes to Senator Rodante Marcolita. One, there would be an arrest warrant that would come out against him. Ha? Suspenso na sa disandigan bayan. So, maiba na nausab ang numero sa mga senador. Gikas 24, si Senator Ronald Bato de la Rosa, wa naman mo tambong sa mga session, 23. Si Senator Jinggoy, wa na makatambong kay gipapriso, 22. Now, that Senator Rodante Marcolita is on the verge of making himself incarcerated because of this incoming case to be filed in Sandigan Bayan, probably mahimo na lang ni silang 21. Lain pang senador ang mapriso, mahimo na silang 20. Ang ton, maabot na lang silang na po.
1: No.
0: Laliso na po mga katropa. Kay ang nalatid sa Constitution to convict the impeachable official who is under the impeachment trial, the vote should be 2/3 of all members. Bullseye. Of the Senate. Ato pa, og all members, it should be 24. Matod pa sa mga maestrado, matod pa ni former Chief Justice Hilario Davide Jr. that it should be 16. Mga katropa, based on the 1987 Constitution, not the 1935 Constitution. Bullseye. The vote needed to convict is 16. The vote needed to acquit is only 8. Bullseye. Karon gipaningkamutan mga katropa nga matuis ang naa sa Constitution. Now, unsaon naman pud ni pagpaagi? Kay gusto mangyod sa administrasyon karon. Nga di na makadagas Sara Duterte. Kini ang lintonganay ani ang 2028 election. Kusog man kayo Sara Duterte. None of the allies of the administration could hold mga katropa the power of Sara Duterte to run, mga katropa, comes 2028. So the only way is to convict her during the impeachment. Kaya kung makumbikto siya, mga katropa, ma-discharge siya as vice president and perpetual disqualification to hold public office. Nga maoy other component, mga katropa, sa conviction. So wa na Sara Duterte. Kay nakita naman gud ni mga katropa. Kabantay mo? During the time of President Duterte, wala man ganito niya gigukod si Vice President Leni Robredo. E matod pang Duterte, she is an elected official by the people of the Republic. Bisan adunay daghan kayo nga mingon nga atong ipa-impeach, but the president says otherwise. So why impeachment? Karon, ingon ang ato ang presidente nga si Bongbong Marcos nga supak siya kaniadto. Pero karon mingon siya di na siya kapugong kung adunay mo file. So unsa man gyud ni? Aduna ni blessing sa Malacañang o wala? Pero ang mga tao, mga katropa, miingon nga adunay blessing. So depende na lang ni. So karon mga katropa, maglisod man og pagpangita og 16 butos dinha sa Senado. Because the Duterte slate alone, dinha sa Senado mga katropa, siyam na gudto. Gipanguluhan nila ni Senator Christopher Lawrence Bongbong. Senator Bato. Senator Ruben Padilla, Senator Amy Marcos, and others, mga katropa. Siyam na ni sila. So, ang siyam, i-minus ni mos 24, 15 na lang. Plus, aduna pa'y namali. So, karon mga katropa, ang original number, 13. Kay bag-o naman sa mga to ang Senate President. So 13, nagkinahanglan sila tulo. Kinsa man sa tulo, kinsa man sa siyam, ang mobali mga katropa to reach the vote of 16. Amy Marcos, gahi man. Senator Loren Ligarda, gahi man. Camille Villar, gahi. Mark Villar, gahi. Samotas Bongo. Samot na ni Rodante Marcolita. Tomas si Ruben Padilla. Labaw na si Bato de la Rosa. So maglisod na sila mga katropa. So karon, angay ni natong atangan. Ato ning susihon. Kaya dunay dakong development ani mga katropa, whether today or tomorrow or the next day mga katropa. Kabahi ni ining mahitabo nga impeachment trial. O kinikaroon nga pagrumbo na ang ato mga katropa sa SAG ni Rodante Marcoleta na karoon ni-mobilize na ang Iglesia ni Cristo. Bulsa.

0: oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, mga katropa, alas 9:37 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: XFM. XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Bachia, nasiyok akong bumong piging gasiyok nang huwag akong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero. Tagasit yung pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong test at umiagi, luha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabon, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: No smoking. Pwede na siguro kung manabakog din eh. No smoking.
8: Oy, polis ya. Nakok ni. Ganun na ni Grillo mga din eh.
7: Patag ka malang ka sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O pasaw. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose. Di ba ilong?
8: Yeah. Ay, ya.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
8: Ug matag Domingo.
19: Libre na
8: magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
8: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
8: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kindi ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Michael.

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Taxi driver, bila di ay patag sa metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
3: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kong kun sa metro?
2: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kong dahas si kong pitaka?
3: Yeah. Ay,

0: Best to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: XFM.
3: Oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time. 46 minutos na kalabay sa alas 9 sa kabuntagon. At ang time check, magkatropa, hatod ka nato sa Santhone Gold. Magkatropa, ito ang Santhone Gold, magkatropa. Kinimaoy labing epektibo. Ito ang Santhone Plus Gold. Kumikan ka doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina. Magkatropa, makatabang ni sa pagpapahawa sa ito ang mga balatian. So, mga taas ka din na mga blood pressure, taas din nyo din ha, mga katropa, ang inyohang inaniyang sugar, mga inflammation, mga katropa, mga bukol-bukol, o guban pa, mga katropa, nga pamati nyo just inyong kalawasan. Mga katropa, tumarin ninyo sa ito ang Santhone Plus Gold. Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Usa ka oras, mga katropa, human sa inyohang kadakaon. Usa ka buwan, mga katropa, suwayin ninyo. Onya after usa ka buwan, pagpa-check up mo, suwayin ninyo unsay inyong feeling after 1 month of taking our Santhone Plus Gold. Ni asuyin mi, mga katropa. Kaysa mga tao nga misuway ni atong produkto, walay magbahay, mga katropa, gumikan kay ilang gihangop na kini, mga katropa, nakahatag o kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Mga katropa, balik na diri sa ito ang pagparaguman-uban. Sa gyapon ka ninyong katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Serrohano. Ato nang dawaton, mga katropa, ang report sa ito ang mga kaubanan. Ato munahon, mga katropa, si katropang Eric Amaro. Gumikan ka doon ay 37 anyos nga Army Reservist. Si Gob Homan, natagak ang shabu. Dina sa iyang driver's license, mga katropa, ato sa gipagayon nga checkpoint. Katropang Eric Amaro, asama ni naitabo o kinsa maning maong reservist.
4: XFM Police Report. Police Report.
5: May gabundag, katropang Philip, magkakatropa na tanggong na karoon, no? Sa sila sa Police Station 7, Nima Police Station. Kining usa ka 37 anyos nga Army Reservist siya, katropang Philip, unya at the same time, kuan po siya, iapog sa laing sideline bouncer, no? Sa mga club di usap sa Subo, kining si a certain Richie Paul na lang, no? Diin, kuan niya siya, kinibang taga Puro Kliwanag, ilang-ilang barangay Lagtang, Talisay, Cebu City. Nadakpan siya, alas 9 kagabi sa kining atog mga kapulisan sa inyong prestation kinsa nagpay gayon o gauplan si ta nag kuan po ni kana bang pagayon o motor stop o checkpoint, no? Diin pag-agi sa kinipong suspect ato pag Philip matod pa usual pangyuan o lisensya doon na pipakita nga dokumento na ato pang Philip mga kaigalan, you know, nihunong rin niya ang suspect o dihang ipangita nag lisensya pag kuha niya siyang lisensya ato pang Philip pag-abli niya uy nalimod siya na pasalupitan man dahil dito kining duha kagagmay nga pakete sa ang shabu, more or less 0.08 grams nga ni kantilad og 554 pesos. So portigyo man lang sa pagkakuha katupag kitipog Philip kay nangatagak man dito sa pag-ukab niya sa lisensya, nangatagak dito sa karsada ng duha ka putos moto nga in plain view nakita naman sa itong kakabulisan nga kadudahan nung ito ang ganilang dugas pagkata lang unsa man eh ang konsensya nga sabu katapang Philip mga kikilag kay isip bouncer kiranglan sa kakuan ko no kanabang kondisyon no kanang power ka kung baga
3: maunay nagkapait lagi katropang Eric Amaro manarbaho o gabi eh inigadlaw dili matog eh musuyop o sabu
4: Bullseye
5: higalaan po no, gamitan nila aning ginadling drugas kay para ko no mo na nila kuan papadagdag oras ng kuno ni katapag Philip mga kikilan. Pero malig na matupausap niya occasional man ko no sa mo gamit katong Philip mga kikilan ang katol katong duha nalimtan lang gin niya na aday na pasok dito sa lisensya katong Philip mga kikilan kumpiyansa ra pud siya.
3: So, matuota na katong pang-iring occasional niya kada gabi siya mo duty.
5: Hindi, marag makaingon ta nga posible, dipinsan lang to niya.
3: Merisi ka na, tinudaan na ninyo din ha, sir.
5: Mausa lagi, nakapahit kay mga Army Reservice siya. Hinoon, matapasap niya siyang pagka-Army Reservice kay dito mo siya sa Mindanao Army Reservice, pag-ari niya, di na kayo siya active katulong Philip, mga kahigalaan po. No? So, magpatapang pagkita niya siya nga maka-kuan po siya, maka-connect sa mga pamilya katulong mga Philip kay siya ramay o man sa mga igsuon, ginikanan niya, patay na po diri sa dito sa Mindanao, sumunin nga kining kuan na siya, natanggong niya karoon, nagsara diri sa may Inayawan Police Station. Ganto bang nisang kaso, no? Kalapasan, Section 11, Article 2, RA 9165, o kining paghupot o illegal nga drogas. So far, katulpag Philip, no? Nag-apiki po sa sila ito ni Padangat po nang yung kanapog sa sunod lang ni
3: Ayan na lang, okay na, at least nadakpan na siya. Kanya, narmahom lay ka dire, niya apila-pila ni Mugsuyop.
5: Sakto na, katulpag Philip. So, pero itong latest, gikan sa Inayon Police, mga katropa, mas mayo ang inyong suyo po, no? Kape, nga Santo Plasco, mga kingsunan, kay di pa mo shrink aga kining inyong pangisip, mga kingsunan, yung utok na brain cells, o kuan pa, di pa mga wrong information magdagandagas yung utok, kay kining atong Santo Plasco, mga kingsunan, makapalambo ni sa cognitive function memoria, at the same time, makapalambo ni sa itong immune system, o heart health. So, asa pa mo, ari na ta, sa Santo Plasco, mga naman si Yes World Incorporated. Alex, sa Digos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
4: Live report.
3: Kato mga katropa, pagtulunan to sa ito ang mga katropa din ha, nga naminaw. Manarbaho, din siya'y manarbaho, apila ninyog suyop.
4: Bullseye.
3: Sige, salamat katropang Eric Amaro. Samtang sa Pikas Bahin, okay na, katropang Binzi Talisik. Magsigig dala-dala og armas. Gisumbong siyang higala. Suspecting hakutay ra. Og tubig. So, may mong purpose ani magdadaa ka magpusil. Katropang Binzi Talisik o sa dugang detalye.
4: XFM Police Report. Police Report.
2: Dagang salamat ko tapag Philip katropag Rafael Pastor sa Zelda kini Osaka. Magkaning mag-deliver ng tubig, kaning refilling water dito sa may konsulasyon kiniman nga maalarmahan o badagman sa kapulisan sa lungsod sa Liloan badagman ni akini maong suspect katong mga kapilip pasado last attack na sa kagabi on kagabi dito sa may sitio landing barangay Katarman Liloan Cebu ang suspect ila nga si Jerry Cañete Caballero 35 anyos o gamalupyo sa may kanyang ang purok sa pagkita barangay poblasyon sa maong lungsod. Matod pa ni Police Senior Master Sergeant kanyang ang Nelson Sadili agad investigador sa Liloan Police. Kanyang maong suspect kinsa matod pa nga notado na kanyang sa Liloan Police nga masigig dala og armas. Ingon man, kanang sa iya panahon sa magtrabaho. Mauto nga takalahaw lang karabang Philip nga ang kini mo ang suspect ang gisumbong o giunay siyang higala kaya humayong masatpan nga samtang nagkauban sila nagdalagin ng armas mo ito kaya gisumbong siya ito ang higala din mo ito nga gilarma sa ito kapulisan sa Liloan kapulisasyon sa pag-responde ang kini mo ang suspect nga nakuha kini o Osaka armas nga 38 revolver nga dunay duha ka mga buhay pala dugang ni sa dini nga ang kini mo ang suspect ingon nga nalambigin kini sa illegal drugas. Kaya mato pa nga kini tigdahan tigdala pag drugas nga pangonsumo sa maong suspect apa status pagdakop ni why drugas nga nakuha gawas lamang sa armas nga nakuha sa iya posisyon kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o kalapasan sa paghupot o armas nga wa igulusin sa kini maong dinakpan. Report sa Liloan PNP kada pa magkalimut niya po sa mga plus ganda na sa Santo Herbal Oil makatabag kini labi na katong ni mga pamaos kalawasan sa Santo Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa mga sa butika sa inyong lugar Alang sa Giyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Benji Talisik, Exxon News.
4: Live report.

Daghang salamat ka tropang Benji Talisik. Dali ara na hilis sa atong oras ka tropang Rafael Baring. Mga ka tropa, wala tayo kong oras diri sa atong pagpariguban-uban diri sa atong tulumanon. Bullseye. Sa ngalan sa kinatupang kwarsa sa XFM Cebu. Sa atong station manager, atong birthday boy. Namoy akong partner diri mga ka tropa. Panwa ron kay Iyang Adlaw. Happy birthday, dear manager. Once again, happy birthday, katropang Jerry Auxilio. O katropang John Indaba. At belated happy birthday, katropang Attorney Agaon Paul Gino Lopez. Kao pa na ito, dito sa Picas Lawak, si katropang Rafael Moraldi Baring. Ito sa ito ang newsroom, si katropang Almi Mata. Alang sa nagkayusin Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, niyong certified turbo user, katropang Philip Atuel Serohano. Katropa mo! Exciting! Bull

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold mas pinala gas mas pinadibay.
2: Extend by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw. Sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi rang gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 10:46 in the morning. Time check is brought to you by Sandown Plus Coffee Mix. Ketropa, it's morning, but I guess some of you have been looking for the right partner on your morning, or maybe later on sa hapon, you're still thinking what's the best coffee to drink. Well, I really recommend our coffee, Sandown Plus Coffee Mix, ang produkto sa Yes to Health. Nga makahatag og kabaskog kahimsog sa inyong panglawas, sa mga katropa, sa mga naghinuktok pa na dinhan. I really suggest you choose the right one. Something that would really gives you this energy na you're looking. And the benefits also, mga katropa, ha? Sandown Vitamin, Sandown Plus Coffee Mix, mga katropa, adunay malunggay, soya powder, og mangosteen, ang sagol ni ini, which is lahi ang binipisyo nga makuha sa inyohang mainom nga kape. Well, if mangutana mo asa mapalit, I would recommend you should visit the place kung asa permi ko makita. Ato ang physical store na anay umos sa istasyon sa Z Plus, a building open daily except Saturday, and nagapahigayon pa tayo free consultation and general checkup every Sunday katropa, and it's from 9 to 5 in the afternoon ang ato ang free consultation and general checkup. Unsa pa may gidugay-dugay sa tuma katropa din ha? Bisita na ang mga butika nationwide and of course ang ato ang physical store, and kung diin mapalit ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Halos tanan na adin hi katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco!
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 11:30 na sa kabuntagon mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C na mapalit sa mga butika nationwide mga katropa. Labi na sa itong physical store nga nadeo sa station sa Z Plaza building, operating from Monday up until Sunday. And of course, well, closed ito sa Saturday. Ay, masing makalimot na kung ingon sa inyo. Closed na during Saturday, but don't worry. Kaya doon natin yung napahigayan yung free consultation and general check-up every Sunday. And of course, ketropa, nga ito ang produkto sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Daghang binipisyo nga makuha nini mo nang if you're looking for the best partner on your daily routine. When in fact, medyo, when in fact, kailangan

It's 11:50 in the morning. I guess it's time to end my program and I have to say goodbye. And thank you for being with me up until this hour. Mga katropa, ugma po na po sa programang Wanted Kilig. But before I leave on air, I would really suggest na, should I leave a swan song? Or dili lang? Bahala siyo eh. Nangit man di akong kuhan o yung pabinlan ng music. Pero, well, dili ko biya without giving you the best one. Of course, I believe in you, one of my favorite songs. To those who wants to enjoy music, this pop music, here's one song from Jerica Teodorico. Sa mga gusto hulaton niya, ang mga hulaton, aw, oh, dili ko muhulat. Kay Mulakaw na kog una. Here's a Hulaton Tika by Jerica Teodorico. Di ko ka po mong pronounce yung pangalan? Oo, basta muna to siya. Muna akong paborito nga kanta. Muna kani akong ibilin sa inyo ha. Nga kanta. But before anything else again, ayaw kalimot nga niya ala una hangtod alas tres magpanuman sa programang X-Rated hangtod ta sa alas tres na magdungganay. And unsa na po ka ito madunggan sa ito ang madungog nga story sa kinabuhi. Unsa na po ka itong sulbaron nga problema sa sinugdahan na namatay labot dapat. Again, here's Jerica Teodorico. Ihatod tika. Alam sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, sa akin, humawan. Kaming akong country, 1976, panisya na so good. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong yun. Lili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako nasayon sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban na kong trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Paminaw mong tanan! Sa akong mga sakop, kinahanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakat, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
6: Ay sir, sir, sir!
5: Unsa man?
6: Ay sir, ay nagita ano mo sir, naningil ko na si Mungutang.
5: Ingnang uwa ko din eh.
6: Ay, namakakang ito sir!
7: Ay!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Opo, si Aisel Komplikado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus
9: Herbal Oil.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Mga katrupa, excited!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paoning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
2: Tukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa isinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o banong kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang mga selective justice.
2: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
0: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
2: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
0: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
2: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
0: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
2: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
0: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Hindi tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news.
0: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni Dole Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mamanggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasang magbibigay din ng karagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa
1: 695. XFM News Nationwide.
2: Palacio, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
1: Live.
3: Sinihak ng Palacio ng Malacanang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, kataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang paragdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Boni at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Samala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umanay mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulo nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin minakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa mga nanonood po sa amin online, may konting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita o hindi nakikita, katropa. Maunawa lamang po sa lahat.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakataktang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ang kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampa nga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Mari namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, pinamulaanan ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal ng planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Nigirit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Kanselado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kanselado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Igirit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ang DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po Allied Security Personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units, at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio, at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Limang individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa polisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga polis. Isa sa mga naaresto ang umano'y nanakit ng isang polis habang isang policewoman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuwang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inilabas po ng Office of the Vice President

0: na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapanghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Natagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Wid Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Wid Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis, kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ang isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nasa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magalyon, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng Barangay Madredejos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP Water System na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magalyon, matinding napinsala ang water system na manalasa ang Bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magalyon na ang pangunahing

0: online suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
1: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Pinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
3: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
2: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi, pinaniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
4: Ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa patiyam ng XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, ang Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa bateri na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mga buntis sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Mahigit 41,000 na beneficiaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Live report. Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay-Bigas Sama sa program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng City Government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: At panguli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Diniyak na wala ng nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Iniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguni ang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at tuloy na mataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na tsansa po mga katropa maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
8: Katropa buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan nito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
1: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
8: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat araw 5:30 kanina umaga at inasang pong lulubog alas 6:29 ng gabi.
7: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtalana na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inaasahan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, nag-aanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
7: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyona. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang sports!
11: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3 katropa, proteksyon sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa NR Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau habang naharapin naman ang Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabang laban ang Manila Classico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
10: XFM News Nationwide.
11: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon po huling araw ng Hunyo, June 30, 2026.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
11: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
11: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama, ang atin pong mga doc dito sa kahanginan, Doc Ronald Peller at Doc Algie Bakla. Isang malusog na tanghali sa inyong dalawa, mga doc.
1: Ayan, magandang tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang The Secret of Health. At syempre, mga kasama din natin ang ating bagong partner sa palatuntunan nito, si Doc Ron. Magandang tanghali, partner.
2: Magandang tanghali, partner. At magandang tanghali din sa mga katropa nating naka-tune in at nanonood sa ating Facebook Live and another episode sa ating programang The Secrets of Health, mga katropa, na kung saan another disease na naman or another organ na naman ng katawan ang ating tatalakayan, kung paano ito alagaan at paano mapanatiling malusog ang ating liver. Yan po ang ating tatalakayan maya-maya lamang, mga katropa.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga solid FM at sa iba pa mga partner stations natin, ha, ay naka-live na po tayo, mga katropa, mga kaibigan. Tayo rin po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page, ha, such as Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At kung sila doc ay naka-hook up na, sila ay nakikinig na, nanonood na sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na kagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Tama ka dyan, partner, ang mga may mga mariregaluhan po or pwede po kayong mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway dito po sa ating Facebook Live. Ang kailangan naman po ninyong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para mas marami pa po makapakinig at makapanood sa ating programa at makabenepisyo sa ating information na binibigay. And also, i-comment po ninyo sa ating Facebook Live ang inyong mga good experiences or mga kagalingang hatid na naranasan po ninyo sa paggamit ng ating mga Yes to Health products. Mamaya po lamang ay atin pong i-announce ang mga best comments na mariregaluhan ng Santom Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yan. Kaya mga katropa, sundin lang yung atin pong mechanics, mga dapat niyo pong gawin. Dahil malay nyo, mamaya, kayo yung maswerteng mapili natin at mabigyan, ano, ng atin pong Santom Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At sa mga nagnanais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drug, Generica Drug, at maging sa South Star Drug, All Day RX, at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at sa mga local pharmacy, kung saan ho kayo na naroroon, ano, ipagtanong ho yung mga produktong tatak Yes to Health. Kasi para makasiguro ho tayo na yung ating binibili, hindi counterfeit, hindi imitation, at galing talaga sa amin dito sa Yes to Health. Ano? At pwede rin umorder, kung wala mabili sa mga butika, pwede rin umorder ho sa ating pong online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang ho ang Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po maka-avail ng atin po mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center or sa mga Yes to Health Wellness Clinics po natin, ha. Meron tayong mga special prices, especially sa mga senior citizens na bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ano? Pakidala lang yung ID po ninyo o yung senior citizen card pagka bibisita nga sa clinic po natin.
2: Liban dyan, partner, ang ating Yes to Health ay may mga programang pwedeng makatulong sa inyo pong nararamdaman. Mm-hmm. At ito po ay unique po sa ating clinic, no, sa Yes to Health Clinics. Katulad ng Cleansing and Detoxification Program.
1: Panalo.
2: Yes. Nutritional Therapy, Herbal Therapy, and Acupuncture. Mm-hmm. Also, Mugokbuyang Korean Therapy, Biozapper Therapy, terahertz therapy, Natutrad therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng ating mga problema sa kalamnan, litid at mga kasukasuhan.
0: Ayun. Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gustong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo na itari supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, digasin.
5: The secret of health.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito. Atin sa atin ang Turbo Food Supplement for Men. Sa mga nanghihina na dyan, ha? Ang performance. Nako, iturbo na po yan mga kaibigan. Pwede mabili yan sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar.
3: Pag-usapan healthy po. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa mga kaibigan, mga katropa, ay itong isang bahagi ng ating pong pangangatawan. At ito yung isa sa pinakamasipag na organs ng katawan po natin. Sabi nga natin, ano, na napaka-amazing ng trabaho nitong organ po na ito. Ano, at halos hindi nagpapahinga. At yung load of work, grabe. Kung nagkasalita lang ito, makapagsabi ito, baka pwedeng ano, may overtime pay ako dyan. Kasi grabe OT lagi itong organs po na ito. Itong no? Atin pong liver. Atong algae, gano baka amazing ang functions ng liver sa atin pong pangangatawan.
1: Actually, yung liver, isa sa pinaka-hardworking organ ng katawan natin. Mm-hmm. Actually, siya yung biggest internal organ. Mm-hmm. Okay. In terms of weight, in terms of capacity, ano. At ang timbang niya ay approximately 1.4 kilograms mm-hmm. sa isang average na tao. At almost singlaki ng ano, isang bigat niya parang laptop, small laptop. Ano. Yeah. At ang liver natin ay isang organ na may special ability to regenerate. Mm-hmm. O just imagine, even yung kanyang tissues ay may damage, mm-hmm. it can regenerate. 70% of its tissue. Uh-huh. At kahit tanggalin mo pa yung large part ng atay natin, it can go back again uh-huh. sa kanyang, parang tumutubo siya.
2: Parang buntot ng butike.
1: Parang buntot ng butike. Tama ka dyan. At ang ating atay is, sabi ko nga kanina, is very hardworking because it do function simultaneously, ha? 500 different functions. Mm-hmm. So just imagine, yung atay natin parang isang syudad na iba-iba yung kanyang ginagawa. May basurero, mayroong, actually that's the largest chemical plant of the body, mm-hmm. ating liver. At ito ay isa sa pinakang busiest organ of our body. Kung wala tayong liver, mahirapan tayo. Because yung trabaho niya for fat absorption, yung ating digestion of fats and utilization, even yung sugar natin, mm-hmm. even yung mga medicines that we take, mm-hmm. even synthetic medicine yan, herbal medicine, nutritional supplement, hindi mapapakinabangan ng katawan without a healthy liver. Mm-hmm. At ang isa sa pinakamahirap, hindi tayo makakapag-detox o magtatanggal ng dumi kung wala yung ating atay. Mm-hmm. Kaya napaka-importante po ng ating liver.
0: Ganyan ka-amazing ha, ang ating liver, mga katropa. Kinakaya niya yung ganun karaming gawain ng sabay-sabay. Ano, eh, ano ba Dok, Ron, ang mga critical functions na ginagawa ng liver po natin?
2: Tulad ng nabanggit ni Doc Algie, number one na pinaka-main function mm-hmm. ng ating liver is to detoxify. Mm-hmm. That means yan po ang tagalinis ng ating katawan. Nililinis ng liver ang mga waste materials mula po sa number one, food additives. Doon sa mga mahilig maglagay ng mga kung ano-ano nilalagay sa pagkain, mm-hmm. yan po ay nakaka-apekto. No? Hindi lamang masarap sa lasa, nakaka-apekto din yan po sa function ng inyong atay. So, kapag kapalagi kayong naglalagay ng additives or mga pampasarap na mga chemical sa inyong pong pagkain, yan po ay additional na trabaho. Susunod yan, maniningil na ang atay. Mm-hmm. Sasabi ng maghihingi ng overtime pay sa inyo mm-hmm. pagka na kayo na hospital. And also, alcohol. Kaya dun po sa mga mahilig uminom ng ano, ng mga alak, mm-hmm. Yan po ay nakaka-apekto sa inyo pong atay. Hindi lamang din po doon sa mga nag-iinom ng ano ng alcohol, mm-hmm. doon din sa mga mahilig kumain ng halong-halong pagkain, mm-hmm. lalong-lalo na kapag hinahalo yung prutas at saka gulay. Mm-hmm. That produces yung tinatawag po natin na fermentation, at yung fermentation na yon ay nagkokos ng leak ng alcohol doon sa ating katawan. Kaya meron din tinatawag tayo na non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. And also doon din sa mga medicines, lalong-lalo na po yung mga synthetic medicines mm-hmm. na iniinom po ninyo araw-araw, that takes burden po sa inyong liver. Yan po ay kanyang tinatrabaho at tinatanggal. And also those other chemicals na nalalanghap natin o di kaya nakakain natin ng accidentally, yan po ay dinidetoxify ng ating katawan. And also metabolic waste. Yung metabolic waste po ay yung pong mga bagay na kung saan ay nagiging waste products. Let's say for example, yung uric acid. Kapag yung glucose ay tinatransform into energy, ay yung byproduct po niyan ay uric acid. Mm-hmm. At isa sa naglilinis at nagtatapon po niyan sa ating katawan is ito pong tinatawag natin na liver. Liban sa detoxification, mga kapartner, ang liver din ay nagpa-function into metabolism ng mga nutrients. Anong ibig sabihin ng metabolism? It is meta means universal or intake and outtake ng mga tinatawag natin na mga nutrients. Isa po dyan na pinoproseso ng atin pong liver is yung at carbohydrates. So tinatransform, ginagamit po yan ng ano, or nagpa-process po ang liver na ang carbohydrates is ma-turn into tinatawag natin na energy. Maging ma-produce bilang glucagon. Also, breakdown proteins. Kaya yung mga ano, yung, let's say for example, yung mga natanggalan ng apdo. Mm-hmm. Pagka natanggalan ng apdo, mahina na yung pangtunaw ng mga protein.
1: Mm-hmm. Kaya yung iba, experience nila, Dr. Ron, kapag sila ay na-surgery, makakain lang sila ng kahit na konting mantika sa unang panahon after na surgery. Nag-LBM sila.
2: Kasi hindi natutunaw, hindi na may metabolize ng katawan kasi walang wala nang tinatawag na wala nang apdo. Kasi yung apdo, parte po yun ng ating atay. Yun po yung imbaka ng mga digestive enzymes. Lalong-lalo na ng mga proteins and fats. Kaya merong research, Doc Algie at saka Doc L, na yung ano, yung mga tao na natanggalan ng ano ng apdo ay meron silang 50% risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Kaya nangyari kasi yung mga proteins na yon ay hindi natutunaw, napupunta doon sa ano, sa colon. Ang nangyari, yun po ang dagukan ng mga bakterya na sumisira sa wall ng colon at nagiging resulta yung tinatawag po natin na colon cancer. Also metabolize fats, kaya kapag ka natanggalan ng ano ng tinatawag natin na apdo, yun na nag ELBM, kasi yun po ang ating atay ay tinatawag natin nagme-metabolize ng fats. Kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay mayroong problema sa liver, tapos nakakain ng mga mamantikang pagkain, palaging lumidighay, palaging utot ng utot, tapos hindi natutunawan, those are yung tinatawag natin na function, no, ng ating liver. And also, ito din ay nagpuproduce ng bile, o yung tinatawag natin yung laman ng apdo, yung apdo mismo. So, doon sa doon yan iniimbak doon sa ating apdo, at kapag kakailangan ng ating katawan is nag-i-excrete yung ating apdo ng mga digestive enzymes papunta doon sa ating digestive system. And also yung ano na yung digestive enzymes, it also yung tinatawag natin ay tumutulong sa pag-absorb ng ating katawan ng mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, D, E, at saka vitamin K. And another thing na function din ng ating liver is storage of vitamins and minerals. So multitasking mga katropa itong ating atay, no, multitasking, nagme-metabolize, nagpo-produce ng essential fats and also metabolize ng fats. Also, nagdi-detox, and at the same time, storage.
1: Bodega pa.
2: Storage area ng ating katawan, especially ng mga essential minerals katulad ng iron, copper, and also vitamins A, D, E, K, and vitamin B12, mga katropa.
1: Yung ADEC, yan yung sa katawan natin na na-i-store mga fat-soluble vitamins. Ano? And of course, mga katropa, dagdagan natin, ano, yung ating liver is also responsible din sa pagtulong sa ating immune system. Kasi yung liver natin, nagpo-produce ito. Meron siyang special cell na tinatawag na copper cells na tumutulong para ma-effectively masira yung mga bacteria at pathogens na pumapasok sa ating katawan. Kumbaga, parang ano siya eh, parang another boost and reinforcement sa ating immune system. O kaya pag ang liver mo sira, yung immune system mo naapektuhan din. And another thing, hormone regulation. Alam naman natin na hormone is the chemical messenger of the body. One of your hormone na magkakaproblema ay malaking problema sa kalusugan. For example, yung ating insulin, hormone yan. So, apektado yung glucose metabolism mo. Pag nagka-problema yung reproductive hormone mo, magkakagulo yung hormone mo. Yung mga kababaihan, pag hyper, pwede magkaroon ng mga bukol. Pag kulang naman, pwede magkaroon ng reproductive issue. Kaya, very important ang tulong ng liver kasi bukod doon sa mga ginagawa niya, it can also help to produce yung mga hormones na yan. Ano? And another thing na hindi madalas na pag-uusapan, yung filtration ng blood and also the clotting factor. Clotting factor means kapag ikaw ay nagkaroon ng isang sugat, may ability ang katawan mo to break yung bleeding. Ano, because yan yung isang basic function ng ating atay to have that process of blood clotting and blood purification. So basically, ang atay natin ay napaka-busy and doing a lot of things. Sabi ko nga, parang isang syudad siya. Na, di ba sa isang syudad, may kanya-kanyang department yan, mayroong basurero, mayroong pulis, mayroong... Kaya, dahil ang liver natin ang isa sa pinakang busy organ of the body, isa rin ito sa pinakamatibay. At tandaan natin na ang isang organ, pag sobrang tibay, pag tinamaan ng sakit yan, hindi halata.
2: Apektado lahat.
1: Saka hindi halata. Kasi matibay siya. Napaka-resilient niya. Kaya yun ang basic why our liver is amazing.
0: Yeah, wow na wow. Ha? Ang functions ng liver natin, mga kaibigan, kaya dapat masiguro natin ito na nasa optimum health yung kalagayan ng liver natin, ha? At mamaya po ipagpapatuloy pa natin, ha, ang topic natin about liver, kung ano yung mga pwede o yung mga karaniwan na problema na tumatama sa atin pong atay, mga katropa, mga kaibigan. Kaya stay tuned lang po dahil magbabalik po ang programang ito.
3: The secret of health. Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, sa atin pong programa. Sa mga katropa po natin na nakasubaybay sa atin pong mga XFM stations, sa lahat ng mga radio stations na naka-hook up po sa atin pong programa, especially sa mga nanonood sa atin pong live streaming. Ayan. Eh, makibahagi po sa atin pong programa. At tandaan, ang atin pong mechanics, ha, kung gusto nyong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo lang po ang ating Facebook live stream. At i-comment nyo dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa pag-take ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang mga best comments na mapipili po natin, ha? At mariregaluhan natin ang atin pong Sandone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay mga kaibigan, ano nga ba ang karaniwang problema na tumatama sa ating atay? At ano yung mga posibleng dahilan ng panghihina ng atay po natin?
2: Well, partner, ang number one na nakaka-apekto sa atay o yung problema sa atay is ito pong tinatawag na fatty liver disease.
6: Mga katropa, exciting!

0: Xanthon Plus Go.
1: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Ilibalikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa Estrella sa unahuna. Ug sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod nga po. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Xanthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Xanthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Pagod niini, dadaad na. Hindi na akong ginagamit ining Xanthon Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka niini niyo na proteksyon Xanthon Plus Gold. Malita sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, nagunay bukol-bukol sa suso, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Xanthon Plus Gold.

0: sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo, naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba
0: para makasure yun dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat so, nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitate. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nagkatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw, panito, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang itikto, ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan na yun kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom, ane, Santon
1: Plus
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santeri ni eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikataba.

0: Pati sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong immune. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Apo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.

0: Din si Turbon ni Dotang gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
1: Sa may wig, original gini akong buhok. Ang akong naong may wig.
0: Nge! Ayaw!
2: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanawon ni mugikan sa gadget, tengon sa kumunsa imong tanawon, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gi alibyo nga akong pananaw nga kaniad to maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa muna kasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: imong gikahadlukan. Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tuod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo, dietary, herbal, supplement for men, sa performance, panalo, sa turbo, mabibili na sa inyong suking butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung...
5: Abli na! Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
7: Abli na!
5: Abli na!
8: Yes!
5: Abli na! Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
11: Hilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:06 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna ang ato ang produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Yes, pampalikon sa nawas. Ginatawag na itong catalyst of all vitamins. Kaya tropa, tingod, tungod, dili mambog ng ubang binipisyong kinahanglan sa itong lawas. Sama sa kasyo, nga papalikon sa buko, kung ngipon, nga kung wala ang vitamin C, dili magkamugna ni anak ka tropa. So always make sure to protect yourself against viruses and diseases and makes you and gives you more stronger, more energy. Especially sa itong mga tag-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa nagkanyang butikan nationwide, mga katropa. It's 1:07 in the afternoon sa programang X-Rated. Hangtod alas stress, mga katropa.
15: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
16: Babay ka! Basig ma-rape ka!
17: Basta naman!
18: Even though it's been so long.
15: Bahin sa gugma.
19: Ako, gilingon kay kunin mo.
16: Promise?
19: Promise.
16: Ako po, gilingon na ni mo.
18: You like crazy.
15: Kasakit.
16: Pero diba, give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
15: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
20: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
15: Sa programang X-Rated.
16: Ayaw! Ayaw na.
15: Sabon. X-Rated.
16: Moris! Unya ka ron. Pahilag-hilag na lang.
15: X-Rated sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil. Og gasukasukan ako. Og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
6: Regular exercise?
8: Check.
6: Vision X Plus?
8: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna 38 na sa kahapunan katropang oras. Atod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner sa mabugnong nga panahon, labi na karon medyo na balik na pong dagom sa panahon. And the best one to look for is sa inyo ang partner nga kape nga inyong imnon. Well, okay na magbisag unsa nga kape. We can stop you from drinking whatever you like. But of course, we would like to recommend the best one. The best that could really give you the benefits nga inyong ginapangita, ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, tungod kaya doon ay mangustin, soya powder o malunggay, tulok ka content o sagol ni ini, nga lahilang binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. O sa mga nangita diya o dili basta-basta makahatag o problema, well, ang Santon Plus Coffee Mix, isa sa akong ma-recommend sa inyo ha. Ayaw dugaya ang pilion. Synthone plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health. Mga katropa og mapalit sa mga nagkadiyang butika nationwide, ilabi na sa atuang mismong store nga nadiri ubos sa estasyon. Open daily except Saturday, and nagapahigayon ta og free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Synthone Vitamin C the Alkaline o Synthone Plus Coffee Mix, katropa. Ang kape nga makahatag o kahimsog sa panglawas, monang nga pinaka nanambal pa. Katropa, alauna, 39 sa kahapunon. O ganyan na po ang laing tukar. Sunat ang giandam para kaninyo. When you...

0: that was Bonnie Tyler. Let's love somebody. Time check is brought to you by Windsor, Colorado, 2026. It's 2 o'clock in the afternoon. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorado 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, and of course, four JBL Go4 speakers or four Huawei FreeBuds and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Beliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, Mrs. Windsor on Facebook, or you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the color, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C. Kaya ako kasi siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas. Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Center Time, 2:05 in the afternoon, mga katropang oras. Hatod sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health, Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayoko latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kirok. Putlon ko ni ano matagay ang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

Barangay Batasan. Maying hapon ka ninyong tanan. Ano yan na po ang laing sugilanon nga maghatag og kinabuhi sa mga suwat tampo nga gipadani ining programa. Inubadan sa kalipay, kasakit ug pagmaya. Ang sinaligan sa isgutan ng advice, pagtulunan og tambag ani ana. Apan kung wa nyo gidudahan ang kapasidad, sure kong magmahay ragud mo sa unahan. Adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Ilabi na sa maabtan ining pagsibya ni ining inyong programa. Sa Mindanao, Tagum, Davao, Jensen, Mati, Samal. Labi na maabtan sa pagsibya da sa Davao de Oro. Ang ato mga X-Rated baby boy. Kining atong sugilanon nga hatagan o pagtagad karon. Usa ka babae nga taga Negros Occidental. May pagpaminaw sa Negros. Labi na sa kanlaon ug sa may gihulungan. Itago na lang nato siya sa pangalang Susan. 19 anyos. Ang iyang sugilanon nga ipaambit karon na may tungod sa iyang uyab. Nga may tinatagong baho. Ano to tinatagong baho? Ano sikreto? Ano? Literal ba na baho? Og dinhi nato may bawain ang dagan sa iyang istorya tungod kay i-play na manako ni Ron taod-taod ang iyang drama. Mao nang lingkuri kay tropa. Mao ni ang X-rated story.

0: Dai, doon lagi ko'y problema ron.
1: Ha? Unsa man? Makatabang ba ko?
0: Dai, naigugma naman siguro ko sa akong crush.
1: Unsa? Hoy, kiat-kiat ya ha? Naunsa ka ba ya? Crush lang na ni mo siya. Unya, naigugma na kaniya?
0: Ay, ambot ba uy? Ngano ningon ani man?
1: Oy, putla na ha? Kay wag yun ay katumanan. Wag yun.
0: Santa. Asa nam taw ni payhana uy? Ano wa man gyud siya? Kanina ram kay ko nagpaabot niya. Wa pagyud si Santa.
2: Hi miss.
0: Hello. Aga kong crush.
2: Na kay bullpen? Naa ba kay bullpen?
0: Bullpen? Kuan naa. Naa time sa kadiyot sa kadiyot lang.
2: Ah, salamat ha. Oh, niyari mo bulpino.
0: Why sa pa yan?
2: Walang ko kuy time nga mo ato pas gawas good o mapalit ko bulpin.
0: Okay ra uy.
2: Ah, sige. Ato na ko ha. Kay klase na ko. O, salamat di ay nga naka-answer ko sa akong assignment.
0: Sige.
2: Ah, kuan ka nang kita ganito yung ani mo?
0: Susan.
2: Susan. Okay. Tawagan lang ko Jason.

0: mabuang ko. Mabuang ko na. Pwede na akong mamatay kay Gidol ko sa kongras. Gidol ko na
1: ihayo. Mausin na Jesus ka.
0: Day, wait, saan ko ka ginawa? Day, huwag ko magtuong ang mauti may tabo. O ka ngayon, huwag kong magpasalamat ni mo. Thank you so much.
1: Uy, nga naman.
0: Kung din pa siguro ka today, no? Dito siya madula ko.
1: Unsa?
0: Oo, maunang. Thank you. Thank you. Salamat, Chukayo. Salamat.

0: Asa sli oga asa naman na ni Abutoy.
1: Tay, tay. Huwag mo ko makakita sa kong crush.
0: Se. Ay, tingalig. Wa siya mo to nga ron.
1: No, di naging makompleto akong adlaw ron ay.
0: Ah, da pa man.
1: Doy, gusto dyan ako siya makita na ako siya kada adlaw. Like every day.
0: Susan,
1: napuang naman tingali ko niya, day.
0: Susan!
2: Hoy, nabuang ka na, Susan. Kabata pa nimo, pero nagkiningon na anak ka na. Nakagusto ka sa lalaki na di mo uyab, ha?
1: Ambot ani mo, eh. Basta kinainlove ko niya.
2: Hoy, ayag yun pag binuang diya, Susan, ha?
3: Hoy! Pati manaura niyong pagtuon diya, Susan. O na ka musutsuot lang gugma-gugma.
1: Di pa man sa miuyab sa kong crush pa. Pero fail na ko, no? In love na ko niya.
3: Putla ka ng pagbati, Susan. Nagsasabot ka ba? Ayagin binuang niya ang imong pagkatao.

0: Ambot sa bakong unsa man gid ni akong gibati ngadto kang Jason. Ang kuno na ako na igugid ko kang Jason. Napraningkig ko niya, DJ. Ito sa pagpanglabay sa panahon. Paukini. Ang nahita po.
1: Hi.
2: Hi, Jason. Masta naman ka. Taksa na lang lagi ko kita ni mo.
1: Kuan, kanang busy lang ko this past few days. Pero karon okay na ko.
2: Okay, mauba.
1: Pwede invite ta ka og sa imong amiga?
2: Ha? Asa man?
1: Kuan. Birthday na ko.
2: Mauba?
1: Oh. Ato tas bay.
2: Oh, ha? Sure.
3: Saúde boa, então.
1: Salamat, ha? Salamat kayo nga. Wak ko ni mo pakyasa sa imong pag-anhi. Salamat di kayo.
2: Uy, sa pa yan, oy, Jason.
1: Usaman. Kau ang kausalan? Ah, wait sa.

0: Doon na ba kay Uyab Susan?
1: Kuan. Kanang wa pa.
0: Too, kunay mo.
1: Lagi.
0: Oo ba? Ninyaw siya. Okay na ni mo kung manguyab ko ni mo.
1: Aha?
0: Matod ko, okay ra ba ni mo kung manguyab ko ni mo?
1: Kuan, kanang... wa na problema. Unsa? Nanguyab ni mo si Jason?
2: Oh, pero wala madayo na nga mong panagsulti. Kaya gitawag mo siya siyang amigo, kaya klase na daw niya.
1: Unya?
2: Magstorya ko na may balik karon.
1: Unya, unsa may imong plano karon?
2: Oh, ako dayon sa suktun.

0: Dawaton kay mong kong ma Jason.
1: Tinuod ka, Susan?
0: Ganahan man sab ko nimo.
1: Yes. Uyab na ta ha?
0: Basta ha. Tinarong ni imo para nako.
1: Ulag eh. Tinarong kayo ning ako para imo. Ay sorry. tinarong lagi ko nimo.
0: Sige.
1: Yeah. Ulag eh. Tinarong ning ako ah. Promise.

0: dagat? Sure? Ganahan ka nga, ato ta mag-gimmick sa dagat?
1: Basta lagi, ugma. Mag-overnight ta dito. Ikaw, si Alfred, si Donnie, uga nga akong palalag. Okay? Ilis na, Jason. Kito na sila santa o nangaligo na sila sa dagat. Ah. Ilis na diha ba?
2: Oh, sige. Buon sa nila ako sa patos.
1: Tabaw na lang nila ito, danang itong gibaon na pagkaon. Kay basig doon na yung mga iring din, manungkab. Hey, kabaho! Kalain sa baho, sa manroon, patay!
2: First time na ginako din sa inyo.
1: Dali, Sod. Kay ipailailati ka nila ni Mama o Papa. Abuing. Okay. Dali, Sod. Kay ipailailati ka ro nila ni Mama o Papa. Inigabot nila gikan simba.
2: Maikog ta sa inyong sahog eh. Magubos ako sa sapatos, pe.
1: Ay. Hey, kapaho, pimpatay, uy. Ante ila Jason, bahu kayo.
2: Susan? Naunsa ka?
1: Bahu, manggut kayo. Burag bahu, bahu patay nga ilaga.
2: Oh, basing ngay namatay nga ilaga din si inyo.
1: Jason, lingkot lang sa kasasala ha. Kay alis ako sa kasina.

akong dakong problema. Tinuod sa physical nga look ni Jason, wala gyud ko angay ikauwaw. Pero maka-discourage lang yun ang iyang bad odor. Yes, ang bahong tinatago niya, ang kanyang bad odor, DJ. Tungon sa kabaho sa iyang tiil, angay bang buwagan ako siya, DJ? Takot na ba ang rason aron mabuwagan ako siya? Pero love man ako siya. So may angay na akong buhaton. Sa amang sad na ako ni pagsulti niya nga baho kay sa tiil. Kana bang murag patay nga ilaga? Basi magug ma-offend siya na ako, DJ. Unsao man ako, ani? Di ko gusto nga tungod lang, ani, maguba ang among relasyon. Palihog tambagi ko, DJ. Kay tungod crush siya, bagid na ako kay ni si Jason. Og di ko gusto nga tungod lang ani, maguba lang ang among relasyon. Sa mga naminaw karon, unsa may angay buhaton ning baho nga tiil? Ako si Susan. Og mao kini ang ako X-rated story. DJ, palihog ko og play sa among favorite nga song. Sa ka-Korean song, ang title, Crush. Beautiful, mangood ni Day, pataka. Ibu ni siya crush, Day. Sige lang, i-play na to. Mabalik ha, tambangan ka na mo, kamura kinahanglan yun.

It's 2:33 in the afternoon. Shout out. Oh, shout out ani niyang, ani cutting classes. Oh, oh. Shout out daw kay Sean Fajardo nga nag-cutting classes. Grabe na po, Sean, oy. Nakikita kita. Yan. This song is to my crush. May crush ako sa'yo. Sana alam mo. From Cinderella. May crush ako sa'yo. Ay! Para hindi mo dahi, Susan. Pag-desisyon niya, tarong ha. Ni andaman yung mga tawag mga katropa, kaya ato nang tubagon ron taod taon. Oh, na naman ganit tawag di ay. Ito dala ng istoryahon. May hapon. May hapon. Ah, wala di ay. Ato sa paminahon. Ang atong sinada. Cinderella, may crush ako sa'yo.

0: 236. Ano ba? Hello po. Magandang hapon, Kang Chinita. Ayun. Oo, medyo need na talaga ng aking dila na magpahinga. Hindi ko kasi na-exercise yung dila ko. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes po, it's me, DJ RC. Sa programang X-Rated. Ayan, narinig nyo ba ang ating... Ang ating storya sa araw na ito. Ito naman ay galing sa ating tagapakinig na itago natin sa pangalan. Susan! Si Susan na na-in love sa usa ka lalaking gwapo apan may tinatagong baho. Baho. Ayan, yun po ang tama. May tinatagong baho. Po. Ay, pwede na kayong tumawag sa ating caller line. Oo, sa itong mga katropa niya all the way. Ay, nananday sa PS linya. Sorry. Hello?
1: Yes, hello. Isang magandang.
0: Ay, Marvin, ikaw yan?
1: Yes, ako.
0: Mangutana sa ako, before you answer or before you advise, mangutana ko, unsa may ika-advise ni mo kung maglisod na ko o litok. Do I need a tongue exercise?
1: Oh, ano ito na?
0: Unsa nga tongue exercise? Wala na dyan ko nakatang to tang. Ay! Mo siguro.
1: Kasi talaga po yung may acolytidlo.
0: Ano?
1: Sabi lang ay acolytidlo. Tang-to-tang.
0: Tuduan ko ni Mumagun sa?
1: Tang-to-tang.
0: Kahadlok. Tuduan ko niya ugtang-tang. Wala lang, nakapangutan na lang ko baka nag-stutter ko karon. Muragulan na bitaw. I haven't done anything that involve activities with my tongue. Ganun po. Hindi na po ako masyadong... Hindi na po masyadong nag-aagalaw yung... Hindi lang ko. Kasi nag-aalala rin ako. Ay, parang naapektuhan. Ano?
1: Isa pag wala ka nakatangkitan, exercise na lang hindi na lang.
0: Gusto ko kasi may kadilat di. Uy, tambagin na si Susan. Uy, kagamay na lang tayo oras.
1: Okay. Siguro ako, matag ka pag-aaral si Susan. Isa yung magandiyak ng kapag-aaral ng uyab ako. Hindi nga nang
0: Oh, ayan. Ang sabay buhatin gani, ang sabay buhatin diretso daw nga kuan ka ng technique nga para di na lang sila magbulag niya. Ang sabay dapat niyang iingon aron di malain ang iyang uyab.
1: Tagan na niya advice. Tagan niya ganang kuan ba na iyon niya ba nga tanang tawas-tawas kasi
0: ano namang di daw maka-offend? Kana daw di maka-offend?
1: Kuan, ano na nga ng tahay, tagan niya lang. Ang beer, tadi sudah beer. Anang kalau ini tu ilba, itu kena kita kan tu boleh cawan.
0: Mas Muhammad ni lab kumbut nga ni mo ani anao niya. Thank you.
1: Ano lang niya?
0: Di sa malain. Bitaw tama sad. Correct. Thank you kayo Marvin. All the way from Davao City. Dakay shout out.
1: Naa.
0: Sige, go.
1: Sa tatanong na ko kay Kung Verde dito sa Sibu, kay Miss Chinday, kay Juan, kay James, kay kay Miss Tim, diha.
0: Yes.
1: Wala siya nakasulog din. Siya na kumpara.
0: Masin na busy. Kay Juan
1: pala kay Dixon, ayag ni Miss Chinday.
0: Ayan. Thank you! Marvin! Katropa mo,
1: oh. Yes. Exciting!
2: Ting! Exciting!
0: Ayan. One last caller tayo. Sino mga kapasok ngayon? Ayan. One last caller ko. Sino makakapasok? Ayan. Sinong... Ayan. Nag-re-ring na eh. Bigla-bigla ako naririnig dito. Tignan natin sino to. Hello. Who are you? And the
3: hello,
0: others.
3: DJ RC.
0: Ayan, wala pa rin back.
3: Bundok,
0: wala good pa rin back.
3: Kay happy na tama humar.
0: Sige, diretsuan na lang, Miss M.
3: Mga tana, kunukuni mo, crush lang ba? Or love pa rin yung debate?
0: Oo, klaruhan lang ba? Klaruhan ang mga pagbate.
3: Kaya kung ang crush, like sa love.
0: Okay na.
3: Kung love, ganit ni mo, balag. Unsa pa yung diferensya, imo ginandawa to.
0: Sige. Ayan.
3: Mara na, makakana okay. Ko kung may ingon nga ni Katras, ay ibog-ibog, grada
0: na, oi. Yung saan man niya doon yung pag-ingon nga di masakit. Ikaw daw, kung imong uyabog til, yung saan man niya pag-ingon nga aron di masakitan, Miss M?
3: Ay, dili. Ano, Hanzad, iparaygan nga. Kanang, pahal, or laba ka rin ang tawag. Kanang, patambalan ka na imong TLD, dahil lagi kayo nagbaho ay, kayo gabi ito natambalan. O, dili na niya pasuotan ng sapato. Para dili na sinton kaya usama sad na kanang magmedyas mag sapatos.
0: It's either di na lang niya pa sapatoson or di niya pahubuon og sapatos.
2: Ay. Dili
3: magkinilas na lang. Dili magsingot ang
0: sige. Sige, all right. Dito sa tama po, mas maayo post
3: dili lang. Dili na oy, gamay na kay na problema binata man oy.
0: Ayan. Thank you kaayo, Miss M. Thank you kaayo, Miss M. Miss M, katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. One last caller tayo if meron pa. Meron pa, Doc JJ? Bigay na natin. Wala na. Alright, 2:45 in the afternoon. Ayan, isa. One last caller. Hello?
4: Hello.
0: It's me. Kinsa ni?
4: Eman.
0: Si?
4: Eman.
0: O sige, Eman. Dinato dito gayon, Eman. Ano ang sasabihin mo para kay Susan? Bulagan ba niya yung uyab nga bahog tiil? Or unsaon niya pagingon sa iyahang uyab nga bahog tiil nga di ma-offend?
2: Ayaw! Hindi
4: naman
2: niya
4: bulagan ko. Ora rin yung problema.
0: Unsa man niya pagingon aron di masakitan, Eman?
4: Hindi na ingat. Iyan ang pagkakitan ko naman.
0: Unsa putol-putol man, Eman? Di maklaro, Eman. Unsa basab.
4: Iyan nga to. Iyan ang pagkakitan ko naman. Kung nga yung mga pangkong siyantiin.
0: Ang mga buhay niya.
4: mo mo gud na hotel sigot nya una ni magapawala ka
0: ayan
4: magapawala na pud dili na na sige na dai mo ato no pilit an pilit mo na siya no
0: correct ayan true
4: oh ano yan susun do kay kaya pinto na lagi sa niya na ilo na nakikitan mo dito na wala ni iya lang pagkit mo ano mo yan mo ato
0: true
4: ano na makaringin di bilang dutihan di pun na ano ba kaya pun patun
0: ayan yan o sa oma pag-ingon ano di malain
4: iyan rin ano yan rin pag-ingon ano kayo ba kunahay pero
0: kunahay kung ikaw imong uya bahog tiel o sa oma pag-ingon nga ni kung ikaw ikaw ha ikaw mismo
4: ako nga kuha kung ingon nga mura mag-may akong napansin mo nga kuha ano yun nga
0: naibag-o ni mo nagpahit ka guaw anyway Emon wala mo kung ingong oras Emon oy oo neto 48 naman nakai shout out Emon
4: oh shout out ko dia nanuhin na ayan
0: special
4: mo
0: oh ato.
4: Salamat kayo nga.
0: Salamat, Eman. Eman, katropa mo.
4: Exciting.
2: Exciting.
0: Okay. Crush, kung Reyna at Chinita, pwede imong hinay na pagsutin yung hotline kaya gusto ko mutambag. Salamat, Crush. Ugmat na lang. Ugmat na lang, ugmat na lang. Maying hapon, katropang heart. Shout out ko sa kong crush nga naadiha. Salamat. Mas ganahan ko mutambag ni DJ RC kaysa ni Susan. Nga nung natukan man to siya. Wan ako ka-practice. Oo, ano ka-practice unsaon pagtulon, kagawad. Sabi gini si kagawad. Ay, DJ RC, anaon na pa di ma-offend ng iyang pangutanon. Unsa lang ilaban ni mo sa imong midjas ka. Uy, Christian Amoja na sad. Oh. Thank you mga katropa sa mga namino karong orasa mo na to. Di na takuto, maabot na nga to ang programa. Ang sunod yung programa, ang asintado. Ugma po, magdungganay na punta. Na naka-standby ni si katropang Eric Sheras Manay. Ito, narabok yung pangutana, anin niya ron. Muna mga katropa, stay tuned in. Don't change your dial. Just stay with us up until when. Mahuman na nga itong mga programa diri sa atuang istasyon. Second partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting.
2: Exciting!
5: XFM
6: XFM
5: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties anti-tumor antibacterial phytonutrients vitamins minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol maiwasan ang inflammatory disease at iba pa Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Di ay Amerikano, baligyan akong banana Q. Hey Joe, banana Q!
11: Oh, thanks.
9: Ah, grabe asa ni mo, Joe. Tihik asa ni mo. Iwadyo kay kwarta, kay imo magutagon?
10: I said, oh, thanks! Dili utang!
9: Ayaw!
2: Exciting!
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
12: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
13: Santhan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santhan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay guminod ang tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumay na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
14: Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
20: Hilid sa Barangay Hall.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: X FM.
22: XFM.
23: Ako si Zio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Xanthan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
24: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
25: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
26: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
21: The Secret of Health.
24: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o
25: ug Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
26: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
26: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
25: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
25: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
26: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
25: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
22: Bili pa ka magkape.
19: Santon Plus Coffee Mix pa ka tilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
22: Kumusta ang imong pagbaw?
19: Arangkod karong panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan ako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog na ito pag-undisin yung lawan.
25: Mapalit sa mga butika nationwide.
27: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
28: Mga katropa! X

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:02 na. Nagata time check, bagay katropa, hatod ka na kanato sa Sunthorn Plus Cafe Mix. Mag-isgot ka nitang kape, aritas kape magigalang healthy. Why mga side effects, sama panalis pagpapitate sinugan, paghilab sa tiyan, pagdigwa-digwa. Wa ka na sa tong kape, mga kahigala ng Sunthorn Plus Cafe Mix, puno kini sa sustansya. Makapaligon pagod sa itong resistensya. Ano na dito ka rin mangustin, doon ay kamunggay, doon na pagiging soya powder. Makatabang ginig pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Makapawagtang pagod sa mga bad cholesterol sa lawas. Tungod sa mga sangkap nini mga katropa. Produkto sa Yes to Health Incorporated, inyo mapalit sa inyo mga suking butika. Available sa BNI, there is a Yes to Health Wellness Center sa may Z Plaza Building, Dundee, Hakusalem. Kilid lang, no? Sa Barangay Hall, sa Barangay Sapatira. Di akita mahimutang ang XFM o ang atong Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, ha? Gamot pa! Alas 3:04 na.
0: Eric Serasmanait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos anid kwa di volumos! Sed Fatsera, Guadios Tomes,
0: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
0: Asintado.
1: Eric Manait sa XFM Cebu. Sa gihapon ako sa katropang Eric Siras Manait. Makiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5, manghinaot ko. Naamos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Gracia o kalinaw sa kaita saan manaak ka natong tanan.
0: Asintado!
2: Exciting!
1: Padayo na itong gimonitor, maghihigala ning gitawag og surprise rally sa taga-iglesia ni Kristo. Dito's idsa mga kaigsunan, abot og nganong na surprise rally man po ni. No, maghihigala, wamanan sila manawag po mga kaigsunan sa uban. Kaya kung pananglit og nanawag pa ni, posibleng mas daghan pag-inunta, maghihigala ang gidaghanon sa katawhan nga manawagan dito ang accountability og transparency mga kaigsunan.
0: Asintado!
1: Gimonitor na to ni ang kapulisan maghihigala ni Tugan nga sa pagkakaroon adian na ni sa mga 10,000 no, ka mga ingnunta rallyista. Nga diin da gitawag ni dito ga idsa rally ng INC. Pero si Congressman Leandro Livesti sa Batangas mga kaigsunan niawag pod gantos publiko nga dili ni i-refer kining maong tapok-tapok sa People Power Monument as an INC rally. Oh. Kay matod pa po ni Leandro Livesti nga daghan man kuno mga partisipante maghihigala ani maong rally no nga dili po mga kaigsoonan taga iglesia. Wa dili magkasinabot maghihigala unsa ba? Niingon man diri si Kongresista Libeste nga hindi naman dapat i-term INC rally dahil maraming mga nasa rally hindi INC. Dili kono taga iglesia ni Kristo. Do? O niya, karon ang nakaparat pag yun maghihigala kay kining maong rally tungod kay surprise. Wa mong kuno'y permit.
0: Asintado!
1: Ah, mga kaigsunan, pero bisan pa magway permit ang kapulisan, ang PNP, di patuman gihapog maximum tolerance mga kaigsunan, aron usab nga wagi kagubot maghihigalang mutumaw. Do? Mga tigpaminaw, pero tuwan ay pipila ka mga pulis ng angol, tuwan na po'y pipila ka mga railistang ng adakpan mga kaigsunan. Da, mauni maghihigalay nakuha na to nga baga kasayuran maghihigala karon dito sa kauluhan mailabot maghihigala ni ining maong dakong rally sa INC nga matod pa niabot na ni maghihigalag mga bana-bana 10,000 mga kaigsunan. Pero ang mga kininiang motorista po maghihigala nga wa po mag-apil-apil aning rally na nga kuan po perwisyo kay perti trapika naging kuno dito.
0: Asintado!
1: Dagko maghihigala nga ipaliwag ko pakita ragod aning ikaduhang video double J kana na yung mga nagmotor kay sige na silang silbato sukad pa kaganihang kadlaon eh hangtod karon na abtag hapon pero kaganihang kadlaon kantong panoong maghihigala mo trabaho perting bagulbol kay nahibog usap man yung pagkaunsaang wak man yung gibalita nga doon ay rally kalit man kayo na eh. Tungod maghihigala kay surprise kini nga rally sa INC, Iglesia ni Cristo, para nga wa ni ma-anticipate usab sa mga motorista ang uban nga tanggong mga amigo.
0: Asintado!
1: Ato ipakita ning maong video nga di ay mga nagmotor double J palihog kay kining sila nakugang, no? Mga kaigsunan, kalabot aning maong gipahigayon nga rally sa INC, nga wa nila dito mabalita eh, kay bisag ako mga kaigsunan kagahapon wa puta maghihigala magkadawat og info nga karong adlaw adunay rally ang taga INC no so kining ilang rally ni kalit lang nigtumaw mga kaigsunan tungod mga tigpaminaw pag suporta nila gantong senador Rodante Marcolita.
0: Asintado!
1: Kini human usab nga ang ombudsman ni Pahibaw nga si Rodante Marcolita nga tong senador og the same time kana double J. At the same time, maghihigala si kani Congressman Mike Defensor pasaka nagkaso sa ombudsman. No? Maga tigpaminaw niya kang Marcolita, plunder ra ba yun?
0: Asintado!
1: O niya, plunder kay non-billable offense man eh. Usakaon man eh ron. No? Ato ning taga ang pagtagad maghihigala karong taon-taon sa tang pagpadayon gumikan kay ang taga-iglesia ni Cristo pinagi sa maghihigala sa tigpababa nila kasi si Brother Edwill Sabala ni Pahibaw maghihigala og ni Padayag sa ila nitong suporta ngadto kang Senador Marcolita onya dunay witik ngadto sa gobyerno nga selective justice and the distortion of law daw kini gibuhat nila ngadto silang kauban mga amigo.
0: Asintado!
1: Tanawa mao ni mga napirwisyo nga mga realista kaganyang buntag sayo mga nagmotor og mga nagsakyanan. Sa'yo magi sila nagtapok dito, tanawa.
2: Oh. Okay, Larry.
1: Mauna yung video, ha? Oh. Sa'yo kayo nagtapok sila dito. Matay na, siguro gini sila group chat. Kanya, huwag gini sila mga tingpamino o manarbaho. Kay, kalit man kayo ni mga higalang rally, ha? No? O niya, isunod lang po double J, kiningoban diyang mga kuan, video niya. Kay ato ni siya tagsaon na dito karos pagpakita. Mao niya, tanawa. Wa na magigala mo irog ang mga motor o ang mga sakyanan. Bang alas 12 siguro sa nga gabi, ini sila nagtapong og sugot. Ha? O niya, wa ni permit, matod pas PNP. Sige, salamat double J. Mao ni maghihigala ang video, unang video ang ipakita din ninyo. Kung diin mga kaigsunan, nagkatapog sila kaganihan pang sa isbuntag, hangtod na maghihigala karong hapon, iabot na yung 10,000.
0: Asintado!
1: Pero so far, sa akong pagmonitor po maghihigala din eh, wa may mga politiko, no, nga nakita na to mga kaigsunan nga ni tambong aning raliha. No? O sa pag-ini, maghihigalang raliha, itandi po nga to sa gitawag mga kaigsunan at ito niyaging adlaw nga White Ribbon March at itong White Ribbon Movement. No? Kaya kanto po maghihigalang protesta niya ito nakalabay ang adlaw, no? Nagprotesta sila maghigalat the same aning gi panawagan ron sa taga-Iglesia ni Cristo nga transparency and accountability. Ang diri manghigala sa White Ribbon March, White Ribbon Movement, no? Niingon sila nga si BBM o si Sarah Corrup o niya ang mga dagko kunong isda na akunos Palacios Malacanang.
0: Asintado!
1: No? Mga kaigsunan, mauni maghigala dito'y panawagan o pagsaba-saba. Sa dihang nagpahigayon po dito lihok protesta kining White Ribbon March or White Ribbon Movement niya ito nakalabayang adlaw. Gisundan po nis mga iglesia karong adlaw. No, mga higala. Poros gihapon mga tigpaminaw, panawagan, bahins, pagpanubag, gantos mga dunay kasalanan. Ilabinag yun mga higala, kinikunong pagtuis sa atong balaod sa Pilipinas, mga katropa.
0: Asintado!
1: Saan na maling taon eh? No? Diri mga kaigsonan sa atong nasod, gawas mga higalang dunay mga krisis, wag tuungan itumaw. Di a pag-iingon-ini nga mga kalihukan nga atong makitaan mga sukinting paminaw. Kini o, surprise rally sa Iglesia ni Cristo. Kaganihan nga mga alas 8 na siguro ni kagiuan manig kusog kaganihan. Oni, kini. Tanawa. So, salamat Double J. Mauni maghihigala ha. Ang maong mga pahigayon mga kaigsunan nga rally sa atong mga taga-iglesia ni Cristo mga kaigsunan o niya ato lang niya po nga malinawon niya po ni pero ang mga comment sa mga netizens ni ingon man nga kinini ang mauna ni kuno ni this is it no? Murag daw sama maghihigala o doon na na'y tumong maghihigala ang pagkanaogo ng presidente.
0: Asintado!
1: Si Presidente Bongbong Marcos po maghihigala sa Pikas Gabahin. Wa na dito maghihigala mo himo pa o dugang mga meeting karong adlaw. No? Gipang-kansilar ang iya dito mga morning events tungod kay gimonitor ang rally sa Iglesia ni Krista, ni Cristo. Kaya sa People Power Monument, mga amigo.
0: Asintado!
1: Niya, kininiang si BP Sara Duterte no, sa Pikas Gabahin usab nagpagawas po maghihigala dito ng mensahe no, mga kaigsunan related maghihigala ni ining ignunta kalihukan sa taga-Iglesia ni Cristo. No, kining taas-taas man ni maghihigala ang mensahe ni BP Sara o niya, matod pa diri, the people gathered in Idsa today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024.
0: Asintado!
1: Kini ko nung panagtapok ron si Idsa, reflect a growing sentiment. No? Nagpakita lang kuno ni nining nagkadako nga sentimento nga dogay na kuno niyang gipadayag sukad pa netong tuig 2024. This administration has been declined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems while countless of our kababayans struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life. The president has remained detached from the hardships confronting Filipinos.
0: Asintado!
1: Nagpagawas, maghihigala dito karong sentimentong atong Vice Presidente. O niya, nindot ginunta ni maghihigalag si Sara na apo dito sa INC rally. No, mga kaigsunan, aramusamot, maghihigala dito kaligon ng ilang panawagan, labi na yung transparent.

0: criticized the president, including allegations concerning his drug use. Na-appeal na din sa statement sa Vice Presidente. Ang giingong paggamit og drogas, Presidente, ha? Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The President's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment. Ingon pa diring Sara Duterte, a government that answers criticism with intimidation undermines the very democratic institution it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardship, while their voices are increasingly met with repression.
1: Asintado!
0: Maunay, statement nga gipagawa sa atong Vice Presidente, mga tigpaminaw. No? Sige, so, kinini ang kamo mga kaigsunan tanga nagpaminaw karong mga orasa, maghihigala, onse ikasulti ninyo nining maong rally sa kinini ang INC. No? Mga kaigsunan. Kinig masundan pa ba kanig dagko nga mga sunod-sunod pang rally unya magkahiu sa bagyo di lang kay taga INC. Apil pa maghihigala dito karon magakiigsoonan ang ubang mga religious group.
1: Asintado.
0: Kay do na ra bay mga istorya nga kini mga tigpaminos Bongbong Marcos. Mabasa man po na nato social media nga murag hanap-hanap nga makaabot pas 2028. Oh. O sa may plano nila, doon na ipahigayon nga laing people power mga kaigsunan. Pero may talagig magkaiusapod. No? Di siya maghihigala niya itong 2001. Kay kon pananglit, maghihigala og ingunana ara mga kaigsunan, 10,000, tagpila ra kabuok maghihigala. May tagbuabot nito mas daghan pag yun ba? Kay panahon bitong eleksyon, buabot magminilyon. O niyag mag-rally-rally, thousands raman mahino, ano sa man eh? No? Ako, wagin ko maghihigalay problema basta manawagan tag-accountability o transparency. Kay, mabitaw ni Hinungdan nga no, manghihigalang niot o tugmayo na itong gobyerno, ang atong nasod, tungod kay grabing pagpangawats mga politiko. O niyang problema, rabag yun, manghihigala. Kay, kinsa pa ito mga kaigsunang mga nalambigit, no? Nining pagpangawkaw, ang uban mga higala, nabilanggo man toon, pero doon na pagidaghan mga higalang wa mga priso o wa mabalog silga. Di singon pag-unsa kinigitogan ni Brother Edwell Sabala, selective justice mga kaigsuunan. Makaingon ta mga higalang tinuod yun po. No? Kay numero uno mga higala, nganong sa kadaghan ng kamot o todlo nga ni Ponte nga ito magigalang Martin Romualdez, for example. Oh. Si Martin Romualdez, di man ni magigala impeachable official. Pwede ni mapasaka ang kaso magigala. No? Ang problema, magigsoon kay wa pa may kaso batok ni Martin Romualdez nga ni Saler o ni Abot Dios Ponto magigala na priso. Doon na patuon maghihigala impeachment complaint gisang at batok ni Bongbong Marcos. Dito pa lang po maghihigala sa Congress, gibasura po maghihigala sa mga...
2: What? Di lang po tatawag buhaya, pero mga...
0: Ogsi, Congressman Kiko Barsaga pa ipasultion. May good morning mga crooks.
1: Asintado!
0: Diba, kining... Kanosa man maundang ning ingon ini nga mga pagdudas katawhan magakaigsunan. Mo lagi ni magigalay problema po kay ang uban magigala niingon man po magakaigsunan gud nga kinipong INC with your respect sa mga taga INC mas maayo po kuno pilion po nila magigala kining ilang ipang-endorsar nga mga politiko nga kanang limpyo gyud mga amigo kay kini black voting ra ba ni sila. Nakabasa ko magigala sa mga comment aning uban mga netizens niingon po magigala sila nga palihog taga INC mangindursar gani pud mo pohon sa

0: eleksyon og mga politiko, kanapon itong way bahid sa korupsyon kay aron sa paghihigala nga hanutoy ang dagans kalambuan sa nasod nga Pilipinon.
1: Asintado.
0: Di lang kay taga-ANC, apil pa mga higalas o ba mga religious sector. Apil pa sa Katoliko. May gani mga higala, muhangyo tas mga pari nga kung pwede, balibaran ninyo dito karon ang mga politikong magpamisag, magpre-over niya ninyo, labi na politikong kurakot kayo.
1: Asintado.
0: May gani muhangyo ta mga higalas, mga pari Katoliko. Sa habig diri sa Katoliko ba? Kay every election pastilan grabihang daghanag yung mga politiko. Ang manimba dito sa simbahan, although wa man to magigala gipili kinsay manimba, pero gari gani sa mga public servants nga ang ilang mga pangana mansahan na unya kita manghigala mo tan out tangan to nila matay magpa-pronsit trabaho ni mga politiko ha unya pagkahuman mga kaigsuunan. No? I-acknowledge pas mga pari on sa panadiha mo ngilo kay paminaos nunggan. Kung pwede pa lang ba? No? Kung pwede pa lang, mahimo pa lang, mubalibad ng mga pari usap na to, diri sa atong habig sa Katoliko. O the same time, ngadto sa mga pastor sa lain pong reliyon. Sogdan ka na to, magigalas, umabot nga presidential election sa 2028. Muli kayo nakata mag-iigala dito mga misa. Aning mga politiko nga katong nalang biggest flood control nga wa pag yun mag-iigala in town tay ambot o gusay kasiguruan diri sa Sogbo nga murabag na mingaw-mingaw na mag-iigala ang ato mga kongresista diri sa Cebu mga tigpamino. Relax naman kayo.
1: Asintado.
0: Masama na yung mga higala na sabot-sabot na mga higala itong mga investigations, flood control. Kay ang flood control di ama po mga higala Cebu, pwerte man nagkuha. Ang gigahin nga po doon niya, wak man ta mga higala yung update sa kaso o kumusta man itong investigation mga higala at mong project mga keksunan. Doon na mag itikawat? Unsa ba? No? Nya magbahara ba mga higala perte kitang tanan mapirwisyo. Kunyag bahin mga higala dito kinawatay, sila-sila ra dito mga keksure maglumbaan ng tokom kwartas publiko. Anyway, so kini mga higala, ang kapulisan mga keksunan miingon nga ila dito karong gipatuman ang maximum tolerance niining maong raliha sa Iglesia ni Cristo Baghihigala. Tanaon tani og hangtod kanos ani basig mula nat pa ni Baghihigala dito karon ko sa kasimana kun saba. Og buabot pagani ni Baghihigala dito og tagpila ka semana, pinakataas Baghihigala duha ka semana og ingon ni gyapon ni madugagan gyud eh. Pero kon one day ra pud ni, di gyapon ni motalap gadto karon sa mga politiko nga nanglingkod sa nagkadaiyang pwesto labi na tong mga mapaybuslanong politiko. Kay osara ka adlaw nga rally sa Sporbida. Di na mo salir. No, mga kaigsunan. Kay makaingon man maghihiga lang na munuan nga wa saba-saba ra tong ila. No? Wa gani ta kakita ni maghihiga lag do na by stage ning rallyhan nila unsa man eh. No, wa ko kabantay maghihiga sa videong do na dito ko gi andam nga stage kay mao lagi pod kay surprise ra man pud ning rally. So, klaro pagka-istorya, kini nagtapok lang sila das itsa. O niya nagpasinguan, o niya nanawagan dito karo magigalag accountability and transparency. At the same time, pagpakitag suporta ng itong Marcolita ang mga kaigsunan. After that, basig manguli na po ni sila, usaba. No? Maghihigala. Pero, unsa may epektuan eh, ng itong karos na munuan. Maumana, manghihigala at itong tanawon. Kaya kung pananglit o maura ni siya, magkatawang mga politikong kawatan.
1: Asintado!
0: Ha? Og maura din kalihukan nga ingon ini. In fairness ha, dali kay sila dito naka-gather og ingon ini ka daghang tao sa habig sa iglesia. No? Di lalim nang mag-organize, mangigalag ingon ini ka dako nga lihok protesta. 10,000 kuruni banabanas pulis. Mga kaigsunan. O niya ang pulis, nag-deploy pong mga 900 kapin. Olbo na ganoon kaspa, mangigalang General Abirin, mangigalang kay perti na mga kaigsunan ka, samok ba, na i-video na double jing up. Atarong ipakita palihog, perting Murag kini man siguro tong asa ba to ani? Murag kini man siguro tong dunay gidakop kanang ikaduha. Si kantodlas nga video akong gi forward double J. Doon na lagi maghihigala yung mga murag baom siguro ni tarawa o. Ah, kani, ato ipakita ni double J. Kaya na, di nagpanay na. Tarawa. Mau ni. Di madas pulis, oi. Tarawa o. Astila.
2: Ano para hindi na ano?
0: Oh, ngano man pud ni? Nganong na abot man is puntong ingon ini? Naunsa ra may taon pud ni? Oh. Ipahigda na man ang usa ka tawo diha. Usa may problema ni? Ha? Nagrally ra man unta ni? Usa may. Oh. Gani. Ngita nagpusas. Oh. Sus, di na madag bigaphone eh. Binangga yung pulis. Aha, binangga yung pulis ha. So, tanaw tani, oga. Asa ni paingon ni magigala may tag di ni maabot mo abos punto magkagubot na inog usaba nga mag batuhay na magigala diha kurog mga tirgas oron sa panasimba ko lang no okay sige salamat double J usa man gi chat aning kinini ang sige kadali lang. Sige, di lang ninyo basahon maghihigala ng gichat. Adita sa mga messages maghihigala sa mga listeners na to ha. So, anyway, maoni ha. Ang ato lang mga kaigsunan is og ang mga, wa may problema og dunay mga rally-rally, no? Kay at least, ipakita na tong atong kasagmuyo ba sa gobyerno mga kaigsunan. Pero maulagi po, no? Kung pananglit og mangita kita maghihigalag Team Os nga kausaban maghiusa tas umabot nga eleksyon oy. Aron nga wa natay makitaan pang rally-rally maghihigala sa sunod nga administrasyon. Og naa magani rally kinilang habigs militante. E kanang dias militante bisag kinsa pa presidente sige mo nag rally. Sa una bitos panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, nagtuo ko magigalagwa na yung mga rally kay kanto mga kaigso na mga lip test, gipang butang mas nagkadayang posisyon sa gobyerno. Na, mga po yung rally. So, sunod siguro tingali 2028. Dua ka itong igikan karon. Mas maayo siguro tingali magkahiusan na ta sa pagpili og tarong ng mga politiko. Nga di ta maghihigala dito magpada sa mga endorsement sa mga artista, no? O ga, uban pa diyang mga endorsement sa uban ng mga religious sect, mga higala. Kaya na naman mga higala ay Google, pwede naman ta magka-Google, o kining kandidato ha, ang ayan magiging butaran, o unsa ba? Kinsa ni mga higala ang mga nagpanungdungog, gamanaga ng mga kaigsunan, ato dito karong i-research mga higala through Google. No, sakto ba nga atong ihatag ngadto karon ang atong kumpiyansa nila nga moy mudas timon o mudas mo kupot sa rindas pangagamanan unsa ba diha kay lisoda ani maghigala di ay daghan nga mga issues nga angayan untang tutukan og maayo pero di maka-focus maghigala tungod kay numero 1 kon pananglit mga kaigsoonan pareha ning panggobyerno karong Bongbong Marcos. No? Mga kaigsunan nga naputos lang tag-ayuda. Wagi klaro dito karong pagpangitag pagi paghatag og trabaho, no? Pagpalambos ekonomiya. Wagi ta ani mga kaigsunan puro sa kita dito ayuda republic ani. So, basin magigalag makatabang pud mo ana. Good morning, good afternoon, Katropang Eric. Wa na jud ni na maong administrasyon. Hain tong hain noon tong tao nakigbatok sa korupsyon, mao na manooy ipapriso. Kanos amana nahimong plunder ang campaign contribution, sila rabatanan na nawat og campaign contribution. Makdo tabwada, wala gyud. Wala gyud people power, may tabo idol kay ang makabayan black. Tuwa naman ni Marcos ni Panig. Sopak naman sila mag people power. Kay usa pa lang unta, kay usa pa lang unta ang Pilipinas, dili island country, hagbay pa. Sa siguro po magigalas, kalisod ba nga, magkatapog ta kay tungod na buwag-buwag ni atong gipampuyan. Kay napalagay tayo taya ni nga Cebu, Pengos, Manila, pero daghan siguro mga to rito.
3: Exciting!
0: At gituyo pa siguro sa mga politiko, no? Nga dili magbutang magigalag mga taytayan ba? No? Dili sumpay-sumpay ni mga probinsya na to, Sir Gadi. O at the same time, Boss Ricky Albarico, kay o nga doon na o niya mga rally-rally, mga kaigsunan, secretly, the same aning INC. No, kalit o niyag dagsa ang taga Mindanao, taga Visayas, paingon dito sa Manila. Hindi rin magiging kakumpinsahan ni mga Bisaya. Maghihigala, purbida. O ang mga Bisaya na magkaiusap, anna, wala naging makapugong pa. Katropa ang Eric, hinog naman unta ang kaso ni Joel. Ingon ni Boying, sa wak pa mo tumbling si Joel, karon na hilaw na magbalik. Na una naman kahinog kang Marcolita. Selective justice yun. Mabita ni akong giingon, mga kaigsunan. Kaganyang buntag sa itong programa, kung hain naman itong giingon nga, kasong Joel Villanueva nga, daw sa bang nahilo man. O niya karon di naka-focus na magigalang Rodante Marcolita. Oh, nahilom ng kang Jesus Codero, nahilom ng kang Joel Villanueva, na onsa naman eh. So, Ray Paco Ubis, no? Makaingon gid po magigala ang uban nga selective justice ni kay o kinsa na ito magigala ang modapig mga exhaust administration, mura mag matangki yung mga kaso. No? Anyway, aritas laing mensahe, magigala Arvin Habas, may pagpamina o Ray Paco Ubis, Hilo Mapas, according to Google Gemini, IDSA 1 rally was 4 days before President Marcos Sr. stepped down. IDSA 2 was 3 days rally before President Irap steps down. Salamat, Hilo Mapas. So niabot na dito mag-iigal ang tagpila kaadlaw. No? Mga tigpaminaw. Kining sa INC, ang ilaw po dito karon nga gipaklaro is pagpakita lang ng suporta ng itong Senador Rodante Marcolita ang dakong pangutana na ron og matandog bas Buying Rimulya. Ha? Katropang Hilo Mapas. Kay di agipaklaro man ni Brother Edwil Sabala nga kining maong rally nga kalit kaayong gipahigayon sa taga-iglesia ni Kristo dito sa IDSA People's Shrine or dito sa People Power Monument sa IDSA, suporta kini kang Senador Rodante Marcolita who will be charged with plunder. The Iglesia ni Cristo supports what Senator Marcolita stands for because it is also our position. We call for transparency. Nanawagan mi ditong transparensiya, accountability kon pagkanubag, hostesya o kalinaw. Mao ni gitong ani Brother Edwil Sabala. He did not, however, directly state whether or not the IDSA rally is being held for Marcolita. That is why we want the authorities to hear this. Even bisan pagkunog ilang ipriso si Senator Marcolita, di kuno sila mohonong sa pagpangitag hostesya alang sa ilang mga fellow Filipinos who have been robbed, mga kaigsunan. Mga Pilipino, mga higala, nga gipang tulis sa atubang. Pinagiskawat, mga higala, nga di ay mga kawatan. Wa man hinunta mga higala makadungog na sila'y unahon pagbalhog dito sa bilangguan.
1: Asintado!
0: Mirese ni mo, Buying, kay kinis Buying Rimulya. Pareha malang po ng John Vic Rimulya nga, perteng nga, kinabang, perteng atat kay magpa-preskong mingon nga. Okay, ang mga kaso ni mga senador, hinog na. O niya, hain naman to. Di apod mga higala, Dre, John Vic Rimulya. No, mga kaigsunan sa DILG, otro po magigala, perte pong hiligang preskon. Asa may plano ninyo, mga Rimulya brothers, managan mag mas taas ka posisyon? Di mo kadaog, oy. Adigin mo kadaog, kay bisan diri sa Cebu, wagi siguro yung mubotar, ano yung mga Rimulya? Gawas lang doon na sila kaliwat diri Cebu. Ha? Dito sa Cavite, siguro manaog ni sila. Pero managa ni magigalag tagas ka posisyon, senador baka magigalag vice-presidente. Matay ni mga tawhana magigalag tanaw na ko, di gini kadaog. Kay Bisayas, Mindanao, di gini kakuang suporta ning duha.
1: Asintado!
0: Pero ting pagka, bulala ag ba-ba. O niya, wa, dito'y napakita, magigala. Jingo Estrada ra. Bong Rebilla ra. Sara Discaya ra. O niya, mora ba din na dito ko rin nalambigit mga eksyon sa corruption sa gobyerno? Nga pirti man naghana. Ha? Ningon, mga higala to dito sa Attorney Levy Baligod. Di anis ako notebook, mga higala, kanila lang ako ning liliyon, mga keeksonan. Ningon, mga... Ningon ko to, mga higala, sa Baligod. Nga, dosent... Nasa ba to? 200 kapin. No? 200 kapin ka mga kongresista. Ang inunta maghihigala kinini ang nakadawat mga keksonan. Doon na sila dito karoy ebidensya nga 200 kapin ka mga kongresista ang inunta maghihigala doon na dito karoy gidawat mga eksyon nga malita. Ako na gisuwat mga higala diri saan na ba to? No? Kay kining ang kanto lang hinoon mga kaigsunan kang kuan ang kanto hinoon ilang pasangil kang Lorin Ligarda ang duha ka mga ex-marines ni retract hinoon silang unang allegation nga dito dito tinuod si Petra. Now, ang diri mga higala sa kuan katong uban, no? De, Baligod, insist, sweet kiss, kining mga malita delivered to Villar Escudero. Ni-insist yun nga doon ay malita nga gideliver nga tong Escudero Villar. Mark Villar, gani magigala, hilom-hilom lang ni. So, diri ba, kining giingon ni Brother Edwil Sabala sa Iglesia ni Cristo, makaingon gid pud maghigala ta nga may punto gumikan kay og kini mga kaigsunang uban nga gipanghinganlan sa mga ex-marines og tinuod ning doon na sila mga ebidensya unya gisubmit na ni manghigalang Attorney Baligo dito sa ombudsman nganong perti mangyaya ang imbestigasyon niya perting hinayang pagsang atong kaso mga kaigsunan ha mas nauna pa mahinoon ning kang Marcolita mao na nga nakaingon sila diri sa iglesia nga selective justice maningat administrasyon na. No? Di mani angay mga igala himo ang panag-ingnan. Tugmao ni di ni mao mga kaigsunan. Oh. Kisa pa iuban mga igala nagpaminaron nga nihatag og opinion Sir Gadi may hapon das Asia United Bank Ma'am Ubre Dodong DJ mga security guards na to Keep Wealth Bank. Ah sorry, Keep Wealth Building. No? Keep Wealth naman ni Keep Wealth ni Sauna. Aaron abakita ingog people power sir. Okay. Talagi, may ilan tamo ingog people power. Ano yun kinini ang sila-sila na po dito. No? Kung tarong palang nas bongbong, walay rally ang nahitabo. Carlo Jose James Torifranca. Sir Rick, mayon tag madutla nagkonsensya ang atay anang bongbong. Onya mo kadaog na aron na maoki ang Pinas. Minaw Midris magsaysay si Bilya Buhol while nagfinishing kauban sa mga libor si Mongmong, si Oscar og Dexter Basbas gikang Mil Lumantas. Angie Remo, may pas Angie Remo sa Italy. Kaya di ibulanon magigala, di bali nag Italy, malinaw ng pagpuyo.
3: Exciting!
0: Kita di rin magigala sa Pilipinas, wala yun. Kanaw sa pamanta may susama magigala in taos New Zealand, Switzerland. No? May susama magigala dito karos dito atos ta sa kining usa pa uba mga nasod nga malinawon ba? No? Natay peace of mind at pista ubingon ta magigala trabaho, kontento kita sa atong kita. No? Og ubingon ta magigala healthcare services, kontento kita sa servisyos gobyerno. Ah, labi na sa serbisyong panglawas kay magpatambal ta dito, di ta mahadlok, no? O niya, magkinto pang mga doktor, mga nurses, mga health professional kay, uy, di ay taxpayer. Nagsweldo na rin ato. Ato ni ate Manonugbayo. Ma'am, o, ingo na ni, usamayin mo gusto. Pagkuhan ko, kibrog sakit akong dagwan. Kinini ang kasing-kasing, usama. O sige, ato tang sikapon. No, magpa-x-ray. O sa panadiha, mag-iigal, etc. Ingo na na. Andres Pilipinas, mga igala, pag-check up mo ikaw ay singkahan, mga igala, sa imong gisulduhan.
3: Excited! Ha?
0: Lisod na, mga igala, naghanang maldito, maldita, aning nasura, eh. No? O garikas, mga private, mga kaigsonan nga mga institusyon, to ba yung mga maldita, nakabasa lang ko, mga igala, baguhay lang, suwapan ko magprograma. Osaka netizen, nag-comment, aning, di lang kumuhingan sa fast crap, there is peer area, giingnan niya nga, nag-post siya ba nga, kamaldito, kamaldita ba, mo dag entertaining tailor sa kining o sa ka-fast crap company, there is sa peer area. Day, ugwa ka ba kontento si Monsweldo, resign, oy. iyang gibutangan na. Kaya usahay mag-iigala, ang problema, bitaw ka ng, kada bitong, gigamayan ra ka sa Sweldo, o niya, pirting dakuas imong trabaho. Da? Oh. O niya ikaduha, kung masakit ka, ang imong sweldong kinitaan, di pagyong paigos pagpatambal ni mo, Luoyas Pinoy, oy. Huwag ita.
4: Ayaw!
0: Huwag pananglit, mag-iigala, huwag manarbaho to ay problema. Pero problema, anak, kung masakit, ha. Kaya nga to, karong kinitaan, di man paigo, pagpatambal sa lawas na nga na, ha? Ni kagar. Oh. So, wakay peace of mind gina na. Manarbaho ta diri sa Pilipinas, kanunay maglabad ang ulo. Tanawalan dito mag-iigala sa kung ano. Kinini ang alegria. Ako nang gibasa kagahapon adlaw, ako man gi saibit mga kaigsoonan kagahapon ug ako masayop. Ang mayor dito ni deklara ng state of calamity. Ngano man kay problema sa last tubig. Asa ka ba nang ko nga na mag-iigalan tinguan rainy season ito sa alegria ni deklara guay tubig?
4: Ay!
0: Exciting! Ha? Only in Cebu. Oh. Ha? Nausabay yung tao ni. Kisabay itong masolo na ni. By the way, karon di itangkod nga o sa katuig na si Gobernador Pambari 4 ni Lincoln isip gobernador sa province of Cebu. Disempo ni Mayor Nestor Archibald, tangkod po magigala o sa katuig na. Sadyang ni Lincoln siya na si City Hall. Sa niya ni Daog, mag-iigalan ito na kalabang tuig sa eleksyon, mga ka-eksyonan. Sa uban pa nga bago na kalingkod niya itong 2025 eleksyon. Tangkod, 1 year na sila karon. Kumusta ang agi ninyo? No? Na nabatay ikapanghambog ganito sa publiko. Mga ka-eksyonan. So, maunay problema in town dres Pilipinas, Madam Angie Rimo des Italy. Ang ato mag-iigala mga OFWs nga tuanas gawas, magsigilang tanaw dres Pilipinas, mingon, may ragyo ni hawak ko sa Pilipinas o di ako na narbaos gawas. Kay apil on takos konsumisyon.
4: Ayaw!
0: Kesa di maghihigala ma-apil sa konsumisyon. O di madamay sa konsumisyon. Byronos Corinti ni Saka karon. Sa oman ni mo. Byronos Corinti ni Saka karon. Ang ato maghihigalang petroleum products ni Saka po karon. O niya diri maghihigala sa ubang bahay sa Sugbo, dito sa Alegria, way tubig. Under state of calamity sila dito. To ay water crisis na po dito. Gikan sa energy crisis, water crisis, garbage crisis, educational crisis, political crisis, naunsa naman yung Pilipinas kung mahal.
4: Ayaw! Exciting!
0: O niya, muingon ka dito mag-iigalag ako ay Pilipino. Proud to be a Pilipino. Mastilan por vida. Lisoda, mag-iigalag ito ko ng proud to be a Filipino o niya ingon ini, wag to ang krisis ta. Vincent Laran, Jason Lirasan, may pagpaminaw, Macdo Tabuada, Iboy at Nasap. Pa-shout out ko, Bador Sapanta, Cubaco, Mandawi City. Hello Mapas, remember, ang EDSA 1 o EDSA 2, wato'y permit. Still, Vol Alive, good afternoon, shout out. Karon Dennis Corba, San Vicente Liluan. Sa butungan nila ni Bay Ryan Maggi, nga kanunay ming naminaw ni mo. Salamat kayo ninyo di ha. Magpapaminaw sab ni Ma'am Titing, Ma'am Lorna og Titing Rimorosa des Matinaw, Carmen Buhol. At Isayim tayo mag-iigga lang, Ma'am Norma Roperos. Noy Arsenio Lamustig ng Nisi Lamuste. Nang Basyon Aligrado. Ako mga silingan sa silangan. May hapon!
3: Exciting!
0: Ipagpabinaw sa ni Bay Elvin Kamingaw. Nagkita mi mag-iigga ni Ine ni Anto nakalabayang Saturday ba to, Bay? No? Pasensya kayo, Bay. Kaya inigbalik na ko po hindi as buhol. Magdana kong Santon plus gold. Ang ihatag di animo. No? O niya, kinini ang Clarion Peter, lamia kayong panita niya, kilawong utok. Uy, kung saan naman niya maghihigala, murilahit naman eh. Lami ko nung kayong panita niya, kilawong utok anang rimulya. Yes. Kaya mukha o nagkagtaw. George Palgan. Kaligid, watching here in Alturas, Motor Pool, Dila Paz, Cortes, Bohol, Lagubo, ang XFM 3, Busing. Good luck and more power. Riagi ko niya, Sir George Palgan. Kaligid, itong Huybis. Okay, nitambong ko sa kininiang ignunta. Blessing sa building sa kong brother-in-law, di akarons may Boholan area. Ya buntag dito ko agi Korilya pag uli diri na po ko agi Cortes to balilihan kay gimingaw kog agi den kalsadaha. So asa man dapitang Alturas Motor Pool ato? Musta mo di across Alturas Motor Pool no sa may Dila Paz Cortes Bohol. So gang XFM. Tabirara Edmond Dias Leyte, Naomi Alfichi Sasoman, Arnold Pasion, Amay Canunotero, Francilito Lumamba Aragon, Joey Torino, mabugnaon nga kahaponon. Joen Lumokso Kadungog, Lorna Margarita, Kagawad Popo Trisirba, Randy Archaga Santisas, kumusta? Bonnie Gakain Gumapak, Siormo Tinkira Anga, INC, asara ba to? Siormo, asara to? Kadali lang kay, huwag tama to maghihiga lang kung sa batong Siormo. Bonig akang gumapak, Siormo Tinkira ang INC Garali diha. May giingon sa PNP. Nico Barber Constante, kung ako'y mahimong officials, gobyerno boss, dali kaayo ang serbisyo. Gidanggas pagani, krimit dayon, wa na'y hatagay ayuda. Binuan po ni. No? Lisod yung kahimtang sir aning kalakiha, kaming naas ubos sa komunidad. Inig kasakit na mo, asa naman mi ani paingon. Adto na lang mi siguro nila ibutang sa malata o di malata, gikang Jonas Arbois. Daghang salamat sa XFM. Salamat, Bay Elvin Kamingaw. Sir, maodiay imong giuli. Yes, madam. No? Maya kong giuli. O niya, susi po ko sa kumbaka niya. Ito sa bukid. Beethoven Habil. Minaw Diyo ko diri sa via cellphone sa Las Piñas City, Manila, Januar Zamora. O niya, sakit sa buot ang uso karon tungod aning visit nga BBM Administration gikang Frex Romero. John Gibbs, manon apa dibino may hapon sa no. O tinood pa ning barang, Sir Eric, kaya gipabarang ko na ning mga kawatan sa gobyerno. Correct. Ang sama ni katinood ning barang. Daman ko nung mag-iigalay barang nga tag 10,000 ang bayad.
3: Ayaw! Exciting!
0: Suway na mo, anak? Ha? O saman mag-iigalay inyong tanaw yun, anak, kay sus. Paitag yun mag-iigala. Pertig yung lisorag yung Pilipinas. Itandi dito sa gawas. Ang kahimta nila to o dito. Ingon nga, lisod bang pumidire, sir? No? Kay, ang lakto pagkasulti ang dito magusgawas, focus trabaho. Di pareha diri sa Pilipinas nga relax. Tinood, di man sayon ang pagpangitag kwarta. Pero sila dito, bisan pa man manghigala nga, minus ra ang relaxation sa mga OFWs na to. Pero di ay dagkong kita apod mag-iigsoon. Nga ang ilang dagkong kita, mabahinan ang pamilya diri sa Pilipinas. And diri sa ato. Makapadaba mo manghigala dito kwarta sa inyong mga ginikanan? Niyan ang inyong 540 bagay galang swildo?
3: Ayaw!
0: Ha? Rakabrangka lang pagkasulti ba? Tinodag kong buhis dito. Pero wala problema mga higalag mag-isgot kag education, healthcare services, at the same time, uban pa mga basic services. Kalsada, perting ninduta. Dari sa ato, perting daghanag buhis. Kalsada, perting batiya, hinampag dako. Ayaw! Pinausaw man animo mga higala pag-appreciate. Tinood man ang mga higala dito sa gawas dagko, tinood ang buhis. Pero ang kini mga higalang servisyong gihatag sa gobyerno ngadto karon sa mga taxpayers, di po basta-basta. Ha? Asa magkamanang kung ano mga higala ang pagpapasta dito, ang pagbutag bray sa ngipon libre? O niya dinis Pilipinas, negosyo.
4: Ayaw!
0: Iskoyla mga bata, mga higala, why gastong ginikanan? Tama ko yung mga pag-umang kontuwa mga higala sa gawas, ingunan naman mga higala ang kahimtang. Pero dagko ditog buhis, gibayran. Mga sakit ang mga tao dito, tuwa gi-entertain maayos sa mga nurse o doktor. Ang diri sa ato, sus linyas emergency room. O niya di gani matagad mga higala sa mga nurse o doktor, sus bagulbul dayon mga higala yung nanap. O niya, wana, hantod, gubot. Nga naman na, palpak ang pagpanerbisyo. Ang wa mapalpak ang pagsigig bayan itong buhis ngadto sa gobyerno nga di gipangkawat sa mga buayang politiko. Kaya karon mga higalang manawagan tag-accountability. Wa gid ito'y mangangkon, poros mga higalang manghinaw. Asa man ta paingon ana? Di ba? O gingon ini mga higalang kanunay ng atong nasod, wa gid ini mga higalang kapaingnan. Sige, grali, sige, grali. Wala problema, di ko masopa ka ng rally-rally. Pero asam ni paingon. Katawaan naman ta mga higala dito ibabaw. Ah, rally lang mo dihag inyo. Pero diigin mo kalumpag sa administrasyon. Ingon na naman mga higala man si tanin nila. Because gikupta nila mga kaigsunan ang gahom. Di ba? Mauni mga higala ang tinuod ng sitwasyon sa Pilipinas. Maghandom ka maghigala nga mulambo ang pamuyo pag politiko.
4: Ayaw!
0: Kay, og ari lang maghigala magsalig kag sweldo. 540, wa patay klaro maghigala ang pilay kantidad nga ihatag nga uminto sa taga wage board mga kaigsunan. Di gihapon na kabuhi dito karo maghigala ang pamilya. Ah, kay karon ang inyong kita nga 14,000. Isa may nakadawat og sweldo ron kay pitsa 30 man day. No? Salamat kayo nga itong boss. Abaw mag-iigal ang boss. Depot kay...
3: Exciting!
0: Ha? Kadawat naman mag-iigal sa inyong major bonus.
4: Ayaw!
0: Salamat kayo, boss, ha? Dr. Remilito, oy. Salamat kayo sa imong kanunay pagpangga. Tao na mo. Kamu di, nakadawat na ba mo? Sa inyong major, mga kaysong. Basigwa, papumumakadawat niya, ha? Paningog po rin taon mo. Kahit yung sweldo man ron. Ang sa gobyerno magigala, kadawat na sila nitong Mayo pa ang uban. Ang sa gobyerno, kaya advance man na sila. No? Di ba ni parehas privado? So anyway, kung pananglit magigala o gadahan mo mga kaigsunan na mo arang-arang ang pamuyo, o sara magigala, aduhara, suod mo politika, no? Pero ilang puro mo pangawat.
4: Ayaw!
0: Ang nakanindot magunog niya kas politika, kay numero uno magigala, nakay service. Konsyal ka si Musite, nakay service. Gasoline allowance. Meal allowance. Unsa pa na diha? Sag-asa ka mukaon magigala, mangi kang resibo, inigabot magigsoon sa opisina, paripan.
4: Ayaw!
3: Anxiety!
0: Nga, usapan, makaltasan imong sweldo, ana. Muadto kag Manila, magigala, official travel, gastos katawhan, plitis katawhan, di man imo. Pero ikaw, magigala, privado, no? Nakas privado sektor, mangutang pa ka mangigala or bakag mulun pa ka, no? Mukas advance pa ka sa kumpanya, una ka mangigala magkakuha ang ticket.
4: Ayaw!
0: Pero diya ka sa gobyerno, lukatan kang ticket mangigala sa mga staff ni mo. Sir, to anong ticket ni mo? Okay. Ang dami kong sakinan kay ugma po sa iyo kos muntag mo larga pa ingos airport. Yahay kayong life.
4: Ayaw!
0: Kini ko mga congressman na to, Bohol, congressman, Derisibo. Ang tuon mo mangigala ang personal ng kwartang ilang giplite pa ingon dito sa Manila. Sa ila ditong pagtabong sesyon, kwarta na sa mga tao. Ang ibang snacks nila during sesyon, kwarta sa mga tao. Ha? Pero dili mangigalas mga magbubuhis nga mo'y nagpilig mga kongresista, wagi kwarta gikas kongresista ang gihatag na to, aro'y ipakaon, ipapalit og pagkaon. Nga, oh, mingon dito karon Alvin Bong Hanoy, di kwarta o. Oh. Kininiaga, pangumpraw niya dito sa karbon.
3: Exciting!
0: So, doha na, arimos politika, alam mo pangawa, turbaka, mularga mos gawas. Eh, kung ninigyapon nga pag-gobyerno, mga kaigsonan nga, madarat ang katakantang Andrew eh, ah, may pa mga higalaga. Kupa, sakop tag Amerika. Dos minuto sa dipang alas 4. Anong time check, mga tigpaminaw, hatog ka na sa Santhon Vitamin C, ang nanacidic o alkaline base na Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya. XFM.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlawon pamumata na tatanan nga wa pakasulay niini ubay-ubay nga mga sakit wala o niini isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan sa babae pod ang hormonal imbalances kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview diri interview dito nga program ang ingredients niini mangustin o suya powder dako kayog ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magbuwag at ag-insika ka. Tihike kang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
4: Ayaw!
5: Exciting!
0: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagwan ako mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh sige mo kadungog. Ay ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: Maging hanap.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
2: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus. Herbal soap.
6: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit sa sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Mga katrupa, exciting!
11: Oras sa XFM Cebu, alas 4:05 na maghigala itong time check. Hatod ka na ka nato sa atong Santon Plus Gold. Itong produkto maghigala, nagtabang sa itong mga kaigsonan, narosap ka manipinsaan, maghigala ang lawas, batok sa high blood. Kining high blood, maghigala ang stroke, atake. Sa mga pinaka-tridor, maghigala ang sakit nga sus, piligro yun kayo, ha? Ayaw mo kumpiyasa kini, doon ay ahos, mga nga kini, magating paminaw. Epektibo kayo sa pag-maintain. Aron nga kining atong blood pressure muusos. Aside from that, kini po maghihigala ang paglikay na ito nga maigota dito karon sa diabetes. Kanto tapaingon maghihigala sa dialysis. Pwede lalim mga kaigsunan ang pagsigig lingkod sa lingkuranan upat ka oras o niya. Nagsigil ang kagkalingaw tanaw dito. Ha? Hos maghihigala ang dagdagandagan dito karon ang dugo. Niya doon ay duha ka mga dagkong dagom itosok matang simanas lawas ni mo ganahan mo anak. Di atay Santon Plus Gold mga katropa. Atong produkto mga kaigsunan 14.50 lang ang buknin eh. When it comes to health, di gyud ta magtinihi kay lawas may puhunan. Manang atog yung ampingan, mga kahigalaan. Produkto kini sa Yes to Health Incorporated, inyong mapalit diyan karon sa South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, uban pa mga botika, magigala pharmacy sa mura, diyan karon sa Consolacion Mandawi, ma-order sa ninyo sa TikTok, Shopee o Lazada. Sunthone Plus Gold, it supports your health.
0: Seras Manait, as pintado.
11: Resulta sa King Dragon, alas 3 nga na bula, 755. Ingos kagawad Christian Amodia dere dito sa Bugtong Bud, Clarin Bohol, kung politiko, boss, o niya, barangay lang, pahawayan lang, dili na lang ta maglaom, paglambo. Focus na lang dito, cross business kagawad. Ha? Sa pamulang sa pagkarong Nobyembre? Si Iman Impinado, si Rek Asaman ang eskwilahan o batang, batang, huh? Asa man ang eskwilahan o batang kay magtuon ko kay unahaw na ko na o batang o say batang ang mga buayas Balacanang huwag ko kasabot katropang Iman. Si Rick, apas na lang sa imong igsoon sa gawas. Okay po mag-swildo dress XFM, madam, no? Ang ako lang yung concern, when it, maghisgot ka ni kong swildo, ang kinabag-an na to, maghihiga lang mga yanong mamumuo nga nag-antos ng entaos, 540, maghihiga lang adlaw. Kining, maghisgot ka ni kong swildo, dili ni ingon nga kami dress XFM kay pasoroy pa mga naming boss dito sa gawas. No? Maghihiga lang. Okay, give me dress XFM. Ang ako lang mga kaigsunan, maghisgot kong swildo, ang kining, daghan na to nga mga kaigsuunan diha nga nagdawat og below minimum. At the same time, kagto po mag-iiga lang minimum ra. Kaya usaon naman ang 540 in taon rong panahon na. Nga speaking of salary, ipakita na to double G. Dito sa Metro Manila, gipaybaos duli. Nga doon na uminto mag-iiga lang sugod karong adlawa, 85 pesos.
0: Asintado!
11: Ha? Sila ra dito sa Manila ang naigong krisis?
8: Exciting!
11: Nisaka na ang sweldo sugod karon gipahibaw sa duli maghihigala aprobado na ang 85 pesos nga increase og batod pa diri maghihigala sa taga Department of Labor historic kuno ni hambog po sila da historic 85 pesos wage hike para sa mga taga Metro Manila nga trabahante kay for the first time maghihigala in history karon pagyud maghihigala na aprobahan sa National Capital Region's Wage Board ang pinakadako nga uminto sa ilang suhulan. Sus, Mario Sip, mauni ila dito karong giingong history kay perting dakuha ko ng 85 pesos nga uminto. O saan naman yung kalitro maghihigal ang gasolina, oy?
8: Exciting!
0: Asimado!
11: O saan naman yung tao na diha karong maghihigal? Sus, paita. Ha? Ingo Sir Gadi dire maghihigala gumira barang dagay ang gipasabot si Rek Basig Barang, no? Klaruhan ninyo palihog dito ang chat kay aron di ta maglibog. Basig Barang to kay batang man to maghihigala ingon. Anyway, historic kuno. Kamo maghihigala ang mga nagpaminaw ron. 85 pesos ang gipatuman nga imin o uminto sa suhulan. Mga kaigsunas Metro Manila. So gikan maghihigala sa 695. Kay maumani ang minimum mangigala dito sa Metro Manila. Karon 685, giumintuhan o 85, muabot ng 780 pesos ang adlaw nila dito.
0: Asintado!
11: Nya, kwenta na po ta. Oh. Ang 780 mangigala times 26 days, yati, 20,000 na may sildo. Sa tangiliga. Tangiliga, ha?
8: Ayan!
11: 20,000. 20,280. Ang sweldo na manghihigala nga madawat sa mga trabahante dito sa Metro Manila, mga kaigsunan, sugod sunod buwan. Mga kaigsunan. Pero ang implementation na ekonomiya ni manghihigala in two tranches. Da? Effective maghihigala 60 sa July 19. O niya, sus, dugaya po po maghihigala sunod nga kuwang 25 pesos o niya papagod ipatumal magigalas January 2027 bisag 25 pesos magigala ilangay-langay pa.
8: Exciting!
11: Sana ba yung taon eh? O niya 85 ditos Metro Manila. Karon, nagisgot matang sweldo kagahapon. Pila ka magigala ihatag pong uminto sa ato mga kaigsunan diri sa Sugbo, Pohon o maaprobahan na switchboard ang gipangayong uminto sa mga yanong mamumuo. Kaya dito sa Metro Manila, diya na may 85 pesos giaprobahan nila. Karong adlawa, gipahibaw ni mga kaigsunan. Diri sa Sugbo, nga 540 pa. Sa inyong tanaw, aprobahan ka magigala tong atong panungdungog kanitong 60, aron mo tangkod og 600 mga igsun ang perde matag trabahante din sa Metro Cebu? Ha? Metro Cebu ra, kay kumuingon ka magigala, Greg, trabahante ng Cebu nga. Ah, sorry kayo, kay Metro Cebu, may nilabot na Cebu nga. Usaw man na nato. Ah, di ba? So, pait kayo. Magkaigsunan ang atong kahimtang labi na diri mag-iigsos Bisayas o dito sa Mindanao. Kay mag-iisgot kag dakong sweldo, toras Manila. Mag-iisgot kag dakong uminto, toras Manila. O niyang kita diri mag-iigalas Bisayas. Tungkol kay second class citizen ta, may tanaw nila. Pilipino mapunta, pareha po na ng mga toras Manila. Daghan ganin mga Bisaya, toras Manila. No? Umingon ka mag-iigalag mga palaliton, susama ra mag-iigalag. Mas mahal pa ganin si Central Visayas kay perte sa kaas, inflation 3, 10.8. Dito sa Metro Manila, di kayo na nagkadako. Yeah, diri, yes, go to sweldo, 85 ko, no? Ha? Ang ipataas mag-iigalag, nisaka dito sweldo na sa Manila. O niya, two tranches, dua kahugna, ang pagpatuman ani, 60 pesos ipatuman July 19, no, mga kaigsunan, o niya, ang kuha nga 25 at to pa kuno magigala mo ipikto sa January 2027. Jesus, Marius. Ha? Dili dito o sa kabulto nga hatag 85. Magwat pa magigala glain dito ang gatuig o naihatag ang kinatibok ang 85 pesos, mga amigo. Andres ato, basig ingunaan ni po ni. Tagaan ta magigala, 39 man to. No, mga ka-exonans ni Agi, Oktobre. 39 man to, mautong 501, gitagaan tag 39 nga uminto, 540 na karon. O niya gatagan tag magigalag 45 nga uminto, or 43, o niya tungaon pag yun magigalas, duwa kaug na. Jesus, Mariusi, paita. O niya, di rabag yun tag magigala makareklamo. Di kita kareklamo. O muingon sila dito, maunin na aprobahan nga, ato dito ang ipaagi o... tranches or tigi-tigi ang atong paghatag. Sus, porbida. Rabiha, magkaigsunan. Gipangayong uminto, gamay ra kaayo, maghihigalang gihatag o niya, itigi-tigi pas paghatag. John Paspi, may pagpaminaw ni Munia, sir. Kumusta man ang imong pagpaminaw o pag-drive ron? Robert Tagaan, dire sa YouTube, nagpaminaw sab nato ron. Si Hatbin K6G, lakton pag-istorya, powerful bang nakadawat sa malita, di na matandog astang ubang media nakadawat sa malita. Los jud way ayo koyol na ta si Rek, puyo na ta smas. Kanya laing mensahe. Ang mga politiko di lagi na badotlan og barang, nagkwintas nagdayamon, nagtangkil nagdayamon. Matay ka ng dayamon, nakadungog na bitag ko ana nga kana kuno dayamon, mao na ko ni panagang magigalas barang. Shoutout kong Randy Hoso Ayaron. Ha? Jaron or Yaron ba niya? Shoutout lang ko ni Randy Jaron, Sir Rick. Ikang Leo Haron. Lilevet Labra, maon ni Sir Rick, makagool ni sitwasyon sa Pilipinas. Usahay, di na ko gusto maminaw sa news. Ay. Makuha, ang tag-usa ugma ng kalakihan. Kay Musamot, kagool, tanaw lang ako, sir. Tanaw lang ko key drama. Aron makalimot ka doon sa itong gobyerno. Okay, sige. May gini kayo naminaw kagasintado, madam. Lilevet Labra. O sa may mahitabuan eh, di lang ko mag-isgot siguro tingali mga kaigso nag-ingunin ng stressful nga balita kaya masig magkuha ang tag-listeners ani. Mag-isgot lang tayo mag-iigala ito kang Ibana Alawi nga si Ibana Alawi ni Ingo si Ibana Alawi nga ayaw in town ninyo dito i-judge ang ubang mga babae nga tungod kay Sixi mag-iigala gisolob, mubo na inyong pagtanaw. Makikawa po mag-isgot kong artista dire. Ha? Pero katong kag iba na alawi, pwede po to mahisgutan maghihigala. Pero makingkoy lagi ta anak kung maghihisgutan ng nana ba. Gusto ko gubat na para may bawang kinsay survival ani na sura. Sus ka kuyaw na ba yung tao na ning uban maghihigala man sa ato. Gubat rin niya, di uban po mo ingon rito mo kaog utok. Romulo Tampo, Sir Rick, mulansag mayor na ani gusanti muhatag. Okay. Ang makadulot, ana Sir Rick, isara ka violet na tawas. sir, ayaw lang kayo ikot ng si Baligod kay mahimo ra kang katawanan. Ang mga taga-baybay, wa man gani mo tuon niya. Mao nga, wa ka daw pagka-mayor congressman niya. Kamu na nung si Buano mo tuon na. O sige, siya mag-ipag-ikot, mag-iigala dito sa Manila. O niya si Kuyog, mga ka-exunas, mga ex-marines ba. Haramon Habonero, election, ilisantang tanan, inig 28, tanang senador o congressman tanan. Lord Delito Camiro, bisag kinsay mulingkod kundi kawatan tulisan kundi tulisan tikasan asa ta sige taghisgot manungay matakdan ta tilan porbida gikang Lord Delito Camiro. Anyway, mag-iigala alas 4.

0: son kwarta, o sige, papoint minsa, no? 30 yung kutiha.
1: Aya!
0: Pero nga to, pag-contribute, mag-ingalap 30 sa'yo na, automatic kaltar ni Diyos Wildo. Ha? Inigamit at sa kwarta, 30 yung naghanag kuskus malungos.
1: Aya!
0: Alas 4:18 na maghihigala, di ay kinini ang update, ako na kuha baga kaigsunan. Si DND Secretary Gibo Chudoro sa Department of National Defense magigala nagpagawas og official statement og ila dito karong gidayeg ang lakang sa Cebu City Councils, no? Aning unanimous approval sa usa ka resolution declaring July 12 of every year as West Philippine Sea Victory Day. The 2016 arbitral award was indeed a victory which our country should embrace and fight to enforce. Mabuhay po kayo. Hindi tayo magpa-CCL. Sabot yung kalagot, mag-iigala dito karong Chinese consulate na nirisibo. Sawa dito karong mag-iigala ay pag-duaduhan, nag-hiusa yun ang Cebu City Council. Mga kaigsunan og naanis balita karon mga katropa, no? So kinini ang gidag, no? Ani maghihigala ang ignonta Secretary of Defense Gibo Chudoro ang gihimong lakang mga kaigsunan sa Cebu City Council na bipa maghihigala ang resolution nga gipanday Attorney Noel Bacalya ni Consial Paul Labra. Labay ko dito sa imong harianong panimay. Team ni naghanag bahay po sa Attorney Noel. Pero dito sa karaan, nilaagi ko itong Domingo, Attorney Ambungan Matay Mingaw man. No? Gatong atong pwesto nga pinki-pinki ag butilya kaniya itong Leo. Now, sa pikas gabahin usab, di abaghigala po'y kinini ang na sindulan gihapon na itong balita. May labot mag-iigala ani karong gipagawas nga bag-ong balaod noon sa China nga matod pa doon na sila dito'y katungod pag-target sa mga tao overseas. Pinagis ilang bag-ong ethnic unity law mga higala. Da? Ako ni mag-iigala ang gitanaw mga kaigsunan o ako na sayran mag-iigala nga kining ila dito'ng bag-ong balaod ipatuman mga igsoon, sugod ug bang adlawa. Ha? Sugod ug bang adlawa, maghihigala. Ang China, matod pa diri sa Beijing, ang China has a right to target people outside of its borders who contravene, no? Its new law, aning ethnic unity, matod pa usa ka senior official dito sa China, mga kaigsoonan. O gidugang nila, that this was in line with international practice and was legal and necessary. Ang China ni pasar aning maong balaod niadtong Marso aron pag-umol og matod pa shared national identity among the country's 55 ethnic minority groups. Appeal na niini ang Tibetans og ang Uyghurs and some of whom, no, under Chinese rule and have over the years often staged protest, some of them violent. Pagpanghulga gyapon eh. No? Kaya kining China gud maghihigala. Ibaw na mo paagis gobyerno dito, kinsa ning masupak maghihigala sa ilang pangga gobyerno, automatic pusas ni Chuka. Kining ilang bagong balaod na gipahibaw mga kaigsunan, mo take effect kini sugod ugma July 1 includes a close seeing people and groups beyond the borders of the People's Republic of China. Pwede ko nung maghihigala nga ma-held legally accountable for undermining ethnic unity and progress or inciting ethnic separatism. So, mauna. Kini maghihigala has sparked alarm in Chinese claim Taiwan. In particular, no? Murag target sigurong Taiwan na nag-usaba. Usas mga ni

0: Alma o niya aside nga ni Alma na alarma po particularly ang Taiwan that it could give Beijing another legal basis aron pagpanggukod sa mga Taiwanese people, no? Human kini sila magigalag gihulagway nga mga separatist rights groups have also complained that China has tried to use Interpol red notices to try and get foreign governments to arrest people abroad. It wants for political offenses at home.
1: Asintado!
0: Panggukdunin nila mga higsoon ng mga kontra nila o niya birahon mag-iigala balik dito karo silang nasod at to dito taralon. Bot mag-iigala o kinsa kay maka tabang in taong nasod anig once ang China mag-iigala magsugod ng patuman ng bagong balaod. Speaking at a news conference in Beijing about the law, Vice Justice Minister Ho Willy niingon, certain Western media nga wa niya hinganli had distorted and misinterpreted the overseas provision. This provision is based on China's national condition, conforms to legal principles, and is consistent with international practice. Sige, balik-balik og international practice, yun sila rin mag-iigala dito ni Patuman, o sila rin po in-acknowledge ang ubang nasod, wag yun. Pareha diri mag-iigala sa ato sa West Philippine Sea. Sige, panghambog nga, amo na o niya, pagkahuman mag-iigala. Sige, dito karo mo sa nung arbitral rulings 2016, kaya miingon sila, di nas Pilipinas, amo na China. Ingon diri, this provision is based on China's national condition, conforms to legal principles, and is consistent with international practice. It is a legitimate, lawful, necessary, and feasible legal provision. Countries around the world all have the right to prevent separatist and destructive activities and to maintain social solidarity and normal order through domestic legislation. The overseas provision targets illegal acts and uses rule of law methods to guard against various unlawful acts involving ethnic affairs from outside the country. Huh? Enforcing the law's overseas provision will effectively safeguard China's sovereignty. Kuya, wala na ng ila. Wala na mga kaigsunan dito kaya nakafocus na sa mainland China. Ang ila dito mga balaod, mga kaigsunan. Labi na dito sa pagpagukod, ganito mag-iigala sa mga numero uno, mga tingpaminaw, kinig si paggubas China. No? Kinig si sige daot China. Ala, tanawang tani mag-iigala, musalir ba ni? Pero, unsa kay ikasulti po sa mga nasod, ani? No? Mga kaigsunan, atong tanawang mag-iigala ang Taiwan, kay numero uno mag-iigala ang alarma ang Taiwan. No? Kay maghatag lang kuno niglaen ditong legal nga basiyanan aron pagugdon ni mga Taiwanese nga gihulagway dito mga separatist, no, mga kaigsoonan unya ang mga right groups, human rights groups have also complained ni reklamo ang China ni gamit na dito karong Interpol red notices. Patay, no, paspas ba kini magigala makadakop sila pero Pilipinas og maghisgot kag Interpol pero dugay makadakop saldi ko. Aron pag matod pa pagpanggukod aning mga tao maghihigala nga suway dito karog mo supax pamalaod mga igsos China.
1: Asintado!
0: Tanahon tani mag-iigsog unsay may tabo diris Pilipinas maghihigala. If ever baga ka-igsog nagdona dito karay magsigig pasipa mag-iigsos China. Kaya diris ato maghihigala ang mga militante magsigig mo lang dito grali batok sa Amerika sa China muragwa man. Mag-rally ka, mag-iigala ang mga militante o niya, suwayan nila dito hamag ang China. Di ba kanil sila dito may sikwate, right? Sige, tanawang-tani mag-iigala kung sa dito ko rin panol nga pa ni aning ilang bagong balaod ngay patuman mga kaigsunan sa hingpit. Karon yun, mag-iigala ang adlaw Merkulis. O mga adlaw, July 1 naman, kay John 30 man ron. Lilibet, Helen Tonyaco, Jeanette Mahosay, Marcel Paxley, Irma Sirba Garces, may pagpaminaw kisa paninguban, Noy Binoy, Mark Pascua, etc. Atong oras magigala alas 4:28 na mga kaigsunan. Atong standby magigala mga reporters gikan sa gawas. Nance Gunilusaw Digamo, Javier Coraraton, niya si Loy Piratz. May klaro ang administrasyon karon sir, pero bisag 15 mo daog ang politiko, asawa gihapon masunod.
2: Grabe na daw sir Rico, gihapon ang iyada ng sigwi.
0: Sa 15 ko ni mo daog ang politiko, asawa gihapon ang masunod. Muna nga ang resulta maghihigala, automatic sweldo madron, diretso maghihigala, remit diretso sa asawa, di ba? Kay Aaron Y. Gobot, o niya, di maotsa, di kulambo.
1: Asintado!
0: May pagpaminaw sa mga taga-mom speech ha, nga naka-tune in maghihigala karong mga oras ha? Alright. Si Ricker Albarico, Ma'am Sheila Albarico, may pagpaminaw sa Sir Boss Joffring, di asmay Plaza Housing. Alright. O ni Cap Yudi Sanchez.
3: Exciting!
0: I-check, mag-iigalang ato mga kaubanan gikan dito sa gawas. Ingon si Irisa, karila, di na. Siyudad sa Sugbo, magpalit ko ng metal detectors para magamit sa magutungan. Kini bang ingon ini? Nakakita magkuanis mga gwardiya po mag-iigala nga kada bitong naimanood sa mga mall, magbit-bit sila ng mga metal detector. Tanan ba yung mga metal detector mga kaigsuna ng function na sila or aron na yun ingnon mag-iigala nga to adito karigi pang bit-bit ang mga gwardiya? No? Pagsunado ba yun ang uba mga metal detector niya? Kaya ba siya mag-iigala malutsan tag simbakog mga terorista? Okay, kining ang gina-check ba ni? Kisabay tig-check aning mga metal detector kung kini nag-function ba? Di ba? Oh, sorry. Hay, marito ang ganito. Hindi nito ba? Ha? Sige. Ano sa tawag yung girls line? Day 27 anos, nag-report si Eric. Day 27 anos, gadalagang anang grocery nga way kwarta. Naana po rin yun ining kalaki magagigsonan paslak silda na i-report sa Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Kakigilaan na paslak na karon no, sa Service of Water Publication kini by design na just talaga kinsang ingong nangawat ni og mga pampagwapangay uban pa baligya di sa usa ka supermarket no sa may Colon Street bagay sa
0: Osa ba pong klase pampagwapa ni ng peacekeeper.
4: Sa ginisun niya nagsuod siyang bag, katabang Eric mga kigila noon, na ilan yung ginakpan, alias ani ni ang pangan, ya, way trabaho ni, taga Bulacaw, Cebu City ni, katabang Eric mga kigila. Ubay ni, yung gikuha, katabang Eric, diin na
0: sista ni siya. Hasta grabe, po, hasta tutras, mga ototurmas, grabe po.
4: Oh, sakto lang katabang Eric, no? Usa ka kining na siya ipang gluta, katabang Eric, na ipay intense whitening gluta C, na pay kining toothpaste, na pay feminine wash, katong giging ano mo nga, no? Niya, kinipong shampoo, kinipong Nutella,
0: na
4: white skin, brightening bar, kining deodorant, toothbrush. So, nangumpragin siya katabang Eric, nga way kwarta-kwarta diin, kining iyang mga nakuha, matur pa ni kantidad ni skintibukan, o 1,200 pesos, no? Niya, nasita man ni Sigwardza kay pag-kuan niya katubang Eric, kinabang namay, ubang di masita kay kuan naman nga, kinang, kinabang window shopping, no?
0: Di man ang tindahan,
4: ha? Ano nga, kinang, Colonnade, this may Colon Street, Barangay Santo Niño, Cebu City, katubang Eric, mga kikila.
0: Ang nakasakop, ano yung Gwardza yun, or kanang mga detective?
4: Nani siya yung mga house detective or customer intelligence, CI, katubang Eric, kanya. Ang muda, naa sila, mublend naman guna sila sa mga customers, so ang ilang intel nga makuha, info, ila rin pong ihatag na ito sa Gwardza. Ang Gwardza na mo kanang pahunong, musita, mudakop sa kinipong mga mugawas na kay di man pwede dakpo na pasod katabang Eric kay wa kami kawat. So kung igawas na, ato na katapangiri, kung gawas na kastilahan, wa kamu bayad, considered na siya as shoplifting or pagpangawat, sud sa kinipong tindahan niya. Yes. Kuwala tani, 1,200 tani. So pag ukabsta ka, wa magin katapangiri, pangakikilan, sumotong gidala sa 103 tungod sa kaso
0: sa shoplifting. So niyang kon siya nga nangawat gud siya, or yung tong pag nalimot siya, so man?
4: Kuan ka to pang Eric no kana bang kuan lang yun na bang kana bang Agnes siya nya wa may siya trabaho ka to pang Eric nya nasuya siya sa mga kinihintawong sabot gitawong trabaho pahumot no katong giingon nimo ngay nga feminine was porting yung suyaan niya ato sa mga tong
0: menyo na ngay sorry dalaga pa dai
4: dalaga pa ni ka to pang Eric no pero wa ta kay pa ni uyab ngay no sa mga nang kinipong kasi nay uyab niya
0: okay.
4: Gamit ba kita na mabigyan ni humot mangin nindot ang
0: wa di na sa unas panahon nako batanon pag wa man na mauso nang iyon ana
4: wa ni to uso feminine
0: was kay wa pemiya wa sauda no wa
4: si boss Jobin nga mao gid siya kaning
0: wa ko ilabot ana wa ko ilabot ana nakadungog kang katawhan nga wa gid ko magisgot ngan Jobin imo na pa nagidamay.
4: Sige. So mani ngay no. Wa man si kabayag yon nya pwede na may uban nga i times 10 nya. Sa samot kag wa mo
0: gid. Gi times 10 gid, gi times 10 wala, wa gi times 10.
4: Wa kay wa ultimo mildos wa man siya ngay. So mo tong
0: preso.
4: Gi preso lang gid, gi paslak lang gid.
0: So di na di kagawas gid. Patag mo lang.
4: Depende ani kuan siya ngay. Makagawas siya kung makapiansa siya sa kasong tep o pagpangawat.
0: Sus Ginoo.
4: Malagi na, kuha na gini ngay. Okay, kasagaran ni kaniadto, kuha nyo, nang posible, katungo pa yung mga CCTVs, katungo pa mga kagalaan, di kayo ma-review diha, posible makalusot pa ng mga shoplifting, pero karon pwede naging surah, matod pa, katungo pa yung mga kagalaan, kay aside sa mga customer intelligence, naade mga hidden cameras, CCTVs, mga anguban gani, mga tinda, butangan nag-detector nga, inigawas dito sa kanang metal detector ngay mo kwan kay na musaba kay na wa din na mabayre kato pangyarik magkila so pwede nang lisura no? So awhag lang nato sa mga kinibang kwan ngay kini mga shoplifters may pa magbagong buhay sila kato pangyarik mga kikilaan po niya. So mali ngay no itong latest gikan sa Water Popol Station mga katropa para pwedeng abdik lagsik diha mga kikilaan magkaunaunag yung mga di na maayo mag shopping away kwarta-kwarta pangapi mo Santo Plus Cop Max mga kikilaan. Kumot lami nga kape mga kilala sustensyado ha. Kining kape mga kikilan nga maayog yung imnon kay the more we drink, mas mag-healthy ta magkawa itong mga balatian diha. Mag-healthy ang atong panglawas. Palitan ninyo sa mga kining nagunang butiga da or si Yasol Pharmacy nga nasa ground floor C plus the building diha ko sa Limsit Bagay sa Patera, Cebu City. Alag sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas Katropa Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, de suspect sa pagpusil patay sa tricycle driver sa Daligit, nadakpana. Report si John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Sa nakbala sa kapulisan sa Dalagyat, kinigingog gunman sa pagkapamusil patay ni Antong sa Sinitresa Niyos ka tricycle driver dito sa barangay poblasyon na Dalagyat ni Antong Hunyo 27. Kila kininadakbang suspek si Ryan Birami Bingkoleta, inkunag panuigon no residente ni sa sitio Santo Niño, barangay Mantalungon, Dalagyat, Sirasiko, patulong sa Gilusad, ng hotboard sa operasyon sa Dalagyat na PNP o mga operatiba sa Cebu Provincial Police Office. Narikover gikan kaniya, kinikitob nga ball cap o gitob nga jacket na giingong gigamit ni sa pagtago o siyang pagkaila panahon sa pagpamusil. Sa ang pagpangita sa kapulisan, ang giingong driver sa getaway motorcycle nga si Michael Heredia Caraw kinsa nakalikay ni sa pagdakop sa kapulisan. Kaso nga border na karon ang gihikay sa kapulisan batok ni nga dinakpan samtang gipangita pa kini nga usa ka driver. Kung ginumduman nga namatay gyud katong nga si Rinaldo Mercado Amangpang sa 73 News katong tricycle driver residente ni sa sitio Giwanon barangay poblasyon Dalagit kinsa gipusil niadtong Hunyo 27, 2026. Niadto ning adlaw ga Sabado sa initial investigation sa kapulisan samtang naglingkod kini biktima sa tricycle terminal sa dihang kalit nga miabot kining duha ka mga suspek sakay sa motorsiklo didool ni kining suspek ug mipusil kadto sa biktima makaduha kay kayon man sa pagpamusil dali kami sipat kining mga suspek padung sa pagkatangga direksyon ng biktima nagkaangkon ni taon ni ug samad pinusilan ug gidali ipagdala sa ospital apan wa na gid kini maluwas na didon arrival lang kini gideklara nga didon arrival sa mga doktor mga katropa yo kalimot pagtumarog sa Anton vitamin C ang kargalain nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Jun Catorex
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, DINBI 7 nagda lahugay bago na sab kuno ga direktor maghihigala. Ito
2: Talisik, report gikan Benji, Talisik.
1: Live report.
5: Bag-o na usab karon ang direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI Central Visayas Region Sivro Miam Sumer isip bagong direktor sa NBI 7 gaghapon adlaw Hunyo 29 2026 mihulip si Attorney Dominador Sima Franca. Si Sima Franca mihulip ngadto sa usab kang kanhi regional director sa NBI 7 nga si Attorney Jose Ermi Monsanto. Si Sima Franca kanhi director sa NBI Negros Island Region kon NIR samtang si Monsanto mao ay mihulip sa gibagantihan nga pwesto ni Sima Franca. Kahin mo naman nga si Sima Franca una pagkinahimong direktor sa Negros Island Region nagsilbi kini nga assistant regional director sa ahensya sa Central Visayas sa NBI. Gidudlo nga may mango sa NBI NIR og nagsilbi sa taga Negrense sa pila ka mga buwan hangtod nga sa iyang bag-ong tahas karon siya na ang mango sa NBI Central Visayas. Si Sio Franca nagpanginaron og 61 anyos kundiin upat lang kini katuig o nakini moretero subay sa mandato sa balaod. Samtang una nini nag-upot ang posisyon sa pagka-regional director, nagsugod kini isip sa iyang karera sa NBI isip ahente dito sa kauluhan. Bag-o na usab karon ang direktor sa National Bureau of Investigation kon NBI Central Visayas Region Sivro Miam Sumer isip bagong direktor sa NBI 7 gaghapon adlaw Hunyo 29 2026 mihulip si Attorney Dominador Sima Franca.
1: XFM Report.
2: Lesa kay Moraga, ato magkadimao na. Ato ga balikan tos binje. Ang laing balita, siyudad sa Sugbo magpalit og metal detector para magamit sa magatungaan ni Reports Crystal Joy Filerka.
1: Live report.
6: Gibutyag ni Mayor Nestor Archival nga mapalit ang siyudad sa Sugbo og mga metal detectors para sa mga pampublikong tunghaan. Kiniaron nga mapahugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan subay sa nahitabong mass shooting sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Kini mao'y nasabutan ato sa pakigtigom sa mayor ngadto sa kapolisan ug Department of Education. Sa datos, adunay 74 ka mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. 44 niini adunay mga security guards apan walay metal detectors. Samtang 30 ang walay security guards ug wa pagyoy metal detectors. Sa pagkakaron, gihuwat pa sa mayor nga makompleto na ang gipangayong lista kung pila ka entrance matag tunghaan aron nga mapalit kini dayon sa mas daling panahon.
7: Sa pagstorya na mo atong last week na ay isa ka eskwelahan na usaray gate, pero na usay pang eskwelahan na ito or tulog. So we will provide each entrance na agad ng metal detector. So that we will already buy this emergency ni Gayo.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
1: XFM Report.
2: Ngayong balita, mga LGU nga posibleng risgo sa kusog nga linog pan Damons Kapitulyo. Reports Griggy Magdadaro.
1: Live report.
8: Yes, giawag garon sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang kining napo ka mga local government unit kon LGU nga gihulagway karon og gitan-aw nga moy pinaka vulnerable alang sa high magnitude nga mga pagtayog diri mismo sa probinsya Sugbo aron usab nga sila pahimangnuan kalabot sa pag-assess sa ilang mga structural integrity sa mga public o pribado mga building, lakip na ang pagbalig-unsab sa ilang pag-comply sa earthquake resilience ng mga building standard kay niskutan nga lakang, muna yung usa sa mga niskutan atol sa gipahigayon nga kining panagtigom karon sa Provincial Disaster Reduction and Management Council kung PDRMC diin si Governor Pamela Pambarikwatro, mo'y pangulo o ingon man chairman sa niskutan nga council ang kining niskutan nga mga inisyatiba nga isgutan atol sa isgutan nga panagtigom base usab ni sa mga pamahayag o gingon man report gikan mismo sa Department of Science and Technology partikular na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon DOST PBOX kalabot sa lima ka mga simulated nga mga earthquake impact calculation nga ilang gibuhat diri mismo sa Sugbo kini naglakip sa kini karong mga fault sa may South Cebu ug ang Central Cebu nga fault nga mooy usa sa mga pinaka nakahatag karon og dakong kabalaka sa PBOX gumikan kay gibutyag kini ni Engineer Robinson Giorgio ang direktor sa DOST PBOX nga ang kini nisgutan nga mao nga mga fault kon ugali man ganing kini mulihok ug mutayog kinahanglan gyud nga magbantay gumikan kay kini posible gyud nga makamugna og grabing kadaot diri mismo sa Sugbo. Hinungdan nga ang kapitulyo usab nining nasagutan nga mga napo ka mga LGO nga giingong posible nga anaa sa high risk sa mga lugar diri mismo sa probinsya Sugbo kun ugaling gyud mo iko ang kining mao nga katalagman. Kinahanglan gyud sila mapahimangnuan kalabot niini gumikan kay gipadayag ni Governor Pamela Pambarikwatro ang pagresponde sa kining mga katalagman di ra magsugod sa pag-react kun ugaling adunay katalagman may tabo kun dili lakip na usab ang pagpanikon sa ilang kaugalingon ng mga saktura aron wa gi kadaot nga mamugna ang nasgutan nga katalagman. Sa atong mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang paranaw, inom karon nai og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapugtan sa atong mga mata aron na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Greggy Magdaro X FM.
1: XFM Report.
2: Salamat at itong oras. Magigal alas 4:44. Wate kong oras. Magigal sa itong pagpadayo ni atong tulumanon, no? Ang ditos dumanhog baga kiigso na may pagpaminaw sa baga dumanhog dayron. Ang dumanhog magigala aduna dito yung gihatag grace period. Nag-adjust una sila. Anig maoga no phone policy. Although keypad o analog pwede ko, no? Mga kaigsuran, pero akong gidiscuss ka ganiya, nindot to mag-iigal ang gisaysay ni Mayor Gungun Hika. No? Provide sila dito karon og libreng sakay, o niya bahin og communication, ang mga school heads, pabit-bito mag-iigal ang handheld radio or kanang wukitoki. Araw mag-iigal ang pagsiguro, mga kaigsunas, communication, nga naa kung naghihapon kanunay. Well, anyway, tanaw na to na mag-iigal ang musalir bagyo na kay... Initially, ang Malacanang ni-appreciate ni anak mga kaigsuna na kauyon sila. Ang walang dito karo mag-iigala o yun eh, o gikalibgan sa Malacanang, ang kanang pag-confiscate ko no sa cellphone, pag-embargo sa cellphone, nga unya pa sa school year mag-iigala ipang-uli ko no. Mga igsuon. Sige. So, muna'y update mag-iigala, doon ay grace period. Kato ko no mga cellphone nga ma-embargo karong buwanas, July. Ipauli lang po ko na nga sa mga bata, pero ang pakwaon niya na sa school principal's office ang mga ginikanan or mga guardian, mga kaigsuunan. Ha? Sige, sige. Kauban ako, Dress Master Controls, Jumain Jimenez sa Newsroom. Kauban ito sa Almi Mata. Ito mag-iigal ang manager. By the way, nag-birthday niya itong manager karon. Manager John Levin Chavez, my king. Happy birthday. Og si katropang Mabab. Ay ga pagsaulog sa inyong adlaw na tawhan karong adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Eric Siras Manain, manamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Pagpaminaw, katropa mo. Exciting!
1: Asintado.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Malasinggo dos na makatropa si kahaponon. Kining atong time check no sa di pata magsadsad. Hatod ka na ito ni sa Santhon plus coffee mix mga katropa. Ay, kape nga tambal mga katropa. Dunay mangustin nga natin makuha bito nga Santhons nga may mabalansi gid sa itong mga hormones. Dalita tugkan og mga hubag-hubag, bukol-bukol mga katropa. Ay, ano na yung suya? Nga magkabusog suwak na itong mga nag-dieting ha, no? Maglikay-likay sila, mag-minus, ilang minusa ng rice. Ayan, pwede kayo ni mga tropa o niya, bawal mo sa nang mag-diet ka, dila ni musudlan po ni Montian, pas mo po ka. No? Dapat magkapi-kapi ka. Kaniya, Santhon plus coffee mix, makabusog tungod sa suya. Rich in protein. Ni adunay moringa mga katropa. Walay caffeine ha, dili ni isog mga katropa. Sabaga, sensitibo kay tiyan nila, sama na ako. Bawal ko nang magkape nga isog kayo kay maghilap atong tiyan o niya di punta katog. Kuan dali ko makanaag bitaw ka mag-insomnia basta magiinom ko ka ng mga kape nga grabe ka kuan ka ng kapait. Nang Santhon plus coffee mix mga igala, pagtir ginindota imnon. Smooth kayo o niya makapawag tanggi sa to mga aslom sa tuang tiyan. Hindi nga to ang pagpangaslom ba? Yan doon ay moringa. Yan pwede kayo sa mga bata. Dos anyos pataas, ha?
2: Exciting!
1: Itong kape, Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa! Sad-sad na!

0: Sex FM Cebu Philippine Standard Time. Alas 5.31 na makatropas ka. Hapuno na itong time check. Nuhatid ka na ito sa premium D3 soft gel. Ang instant energy, makatropa. No, sa mga dalipid o kay dihang kapuyon, daliking maluya, daliking mahutagusok. Ayan, pag premium D3 mo din ha, mga katropa. Labi na yun sa mga kuana, kanaang kuana'y ganang kamukaon. No, appetite control, mga katropa, ning atuag premium D3 mo. Palingko na sa blisto ang kabukukan at ang mga bukugong ipon. Yamay po nis mga katropa na din hangga kanunay bitaw kayo makasinati o kinini ang kwan, kanang bikog, no? Daliking kraman, daliking bikugan. Ina na mga katropa, no? Mainis ito ang kaunurahan ng premium D3. Sa mga problemado din hang mga muscles. Yan pag premium D3 mo mga higala, ha? Gama sa yes to health. Hapon mga katropa. Adlaw karon nga Tuesday. Happy Tuesday! June 30, 2026, no? Katapos ang adlaw sa June. July na ugma, ha? July na sa mga nag-birthday og July. Happy birthday. Og nag-birthday og June 30, mga katropa. And speaking of a birthday, no? Birthday ron sa tuwag manager, Digi Turbo. Kasi SM John Lame and Chavis Biking. And happy birthday niya. Dungan sila ni katropang June Indam o ni katropang Jerry Auxilio. Grabe kagahapon ni Hamilton ni attorney Gino Lopez. Huh? Karon dungan sila tulo ni manager ni katropang June Indam and of course ni Kwan, katropang Jerry Auxilio. Happy birthday! Welcome mga katropa sa itong programang Sad sa Katropa. Hangtod ta sa alas 7 sa gabi, 5 p.m. until 7 o'clock. Dili lang sa inyong ginaham ng istasyon sa Sugbo, XFM Cebu 88.3. Kaawa ni DJ Turbo and of course your captain, DJ Pooch. Ayan, pasingot na punta mga katropa pag amay sa bilwil. Isa na may kipaningot din ha, nagkausan o guan. Nagkausan o nagkagsingot. Hala mo na ipinag-importante na binigil sa mga parihanagong Hawaii sports. Ha, di kibaw mo basket. Kibaw mo basket pero katundo hay bola.
1: Exciting!
0: Pero kung say bola, di kiko kibaw. Katawa ba si Iguano? Mike, hapon mga katrapa, lingaw-lingaw ta, no? Pasagdila sana niyong problema dito sa kauluhan, baby. Ayala sa mong kakuan din ha, ayala sa mong kakuol, ayala sa mong kakuan din ha, no? Delikado ang inyong heart din ha, tanawa. No, tanaw na ito, monitor na ito mga katropa. Saman ka na ang sige pa ba dito ang rally? No? Ayan, natulans lang iampo mga katropa ng unta, walay masakitan, no? Walay ba, kuan ba, ka na ang safe lang ito, malinaw lang unta. Nanarabi na gangipang dakop. Talagang lagi ang bonito mga katropa. Dari sa Cebu, ay mo palami din hagkagool, ha? Ay mo gol-gool, mag-goolan po ako siya. Pag sayo-sayo sa tama katropa, handod na alas 7, ha? Yan, may hapon sa mga nag-prepare din hagpani hapon, ha? At mga taxi drivers, karabag oras, ha? Hello nyo, talan! Kumusta man? Kumusta inyong kita din, ha? Sa mga nag-go na ginansya, de, ala, sayo mo grahe yung mga katropa. Sayo grahe, o niya, sayo yung tapa ni Mrs. pag-turbo. Ha, para kanunay nga malipayon si Mrs. Taas mo glahutay, no? Unlike sa dilit na mo, dilit mo gamit yung turbo niya, kapoy kayo, huna-huna, arigdak ko. O, oh, arigabot dito, ala, usa, kotor magis usa. At anong pang-greet, ha? Huwag ka na-comment na sa itong Facebook page, no? Sa XFM. Hello ni Lance Midrano. May hapon ni Hadi Jebuch. May hapon po. And also, good afternoon ni Emiliano Jr. Libron. Request ko, og hawak mo ang beat. Ito na i-play niya tataon, ha? Si Eugenio Boy Tagsip. May hapon, DJ Butch, DJ Turbo. Lagsi ka pasingot sa kahaponon. Nakainom na kog Santon Plus Coffee Mix gikan sa may sityo Kamansi kinasangan Cebu City. Ayan ka na yun. Ang Lorna Margarita, may hapon, Roberto Nolia. Good afternoon, sayawin po din na DJ Turbo. Pasayawon lagi ka, boss. DJ Turbo, pasayawon ka na. Ni-commentary. Adili na ako, ha? Sige, ibo kong pasangin lang. Isa nga. Asa mo ito? Nawaan na rin. Good afternoon, sayawi po. Ha, ha, ha, ha. Dah, kita muka silang hapon ni mix ko grabin ko sayaw. Ayaw po rin yan nyo tanan, no? Hindi mo ko kaya, huwag ba di ko kipa mo sayaw. Naman mo ko yung mga DJ nga mag-mix lang sila, na magtuhoy lang, dili sila mo sayaw. Ha? And also, good afternoon, ika tropa Galorida Gabato. Abay hapon, iha DJ Butch, DJ Turbo. Ang kanunay kong naminaw, there is my basak sa Nicolas, no? Ayan, kani. Kanunay kining naminaw na to. Yes, my Sherwin Vulcanizing. Siyang bana ko nung agwapo. Buutan. Jojo Gabato, din as my Kamarin Vito Minglanilla. Yan, sila ko nung mga silingan. Nga, parami pong naminaw, kasi lang Ray Abilia. Iyang asawa po nga si Melody Abelia. Salamat kay DJ Boots sa pagbasa. Huwag sabayan. Si katropang Will Byron Lianto. Shoutout ko sa pagka KH Burnaby Boys. Silang Wewe, Yoli, Brando, Bip, og ni Cherfi. Di aso may Corona del Mar. Alas may barangay po og Talisay, Ceres, Cebu. Thank you. Lito na Coro, Dante Belandres. Katropang nila Carbon Tanopan, ginaso may Cortez Bohol. Kamusta mang Bohol? Y101 din na katropang nila. Nagkuhan ko na siya, nagpasingot ko na siya. Kaya kanuna yung naminaw sa sad-sad sa katropa. Nice music, 80s o 90s. Yan, Chang Sifu. Kini, deha sa may Lapu-Lapu. Sad-sad mga lods, naminaw there is my... Sani, Waylain Makchan. Okay. Nila na lang tiwa sugbasa. Katropang Tristan Way at Gulay, hello my kapon! Albert Simbahon, shoutout din abusing, gigan there is my Isidro Pilar Buhol sa Simbahon, Albert, okay? Salamat kayo. Ni EK, shoutout ko ni Sentry, kasi gigatulog, gana, basig buntis na, tawa. Basig buntis na, kaya sige katulog, duka kayo. Or baka ha, ini kagabi, di matog, buntag na matog. Reynaldo Sinoy, shout out DJ Butch, mga taga-Mabuli, Tambogon Norte. Yan din sa kong page, mga tropa, di ay mga totoo ka po. Hello ni Jesse Arnosa, may hapon DJ Butch. Shout out din ha. Salamat guys sa mag-comments, mga tropa, ka Jesse Arnosa. Arita DJ Turbo, boss. Imuhang greetings. Tapos ka naman nag-comment sa imong pano, imong live.
1: Oh. Alright, greet day ko ni Kuanday, ni... ni kasi ni si Vince Ting, si DJ RV Gray, si Juju Soronyo. May hapon niyo diha, og may hapon pa din sa akong family, this may barangay Tisa, og labi na sa akong mga kasilinganan diha. Or to DJ Butch.
0: Ayan. Aningon rin si Kotchang Sifo, Mr. Erwin Raman, DJ Butch. Ako yawa, ganunin niya, alikado kayong mga dayon ba. Commercial sa tamang katrapa mo, balik pa ang itong programa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 5:39 in the afternoon. Kini katong time check. Hatid kita to ni sa Sanfun Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione o collagen. Namaunin mo pahami sa tong kutis mga katropa. Kaya nga naman, ihamang limpyuhon daan ng atong atay. Limpyo atong atay, limpyo po na tong dugo. Nga mo flows, tibok na tong lawas. Ang ipikto niya na puti o hamis ang atong pamanit. Sanfun Gold Coffee Mix. Gama sa Yes to Health.
2: XFM XFM.
3: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
4: Karon pa ka na abot? Late na ka?
3: Ay, porman, dili. Uy, gariyar ka ko na abot, porman. Sa'yo ka ko na abot, porman. Uy, sa'yo ka ko na abot. Dito ko sa 10th floor, nataga ko.
4: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late? Asa ko to, oh.
3: Ay,
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi Georgia Tugunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Butch, unsa kanito yung apelido ni mo?
13: Kanabang pirmi ni mong kaptan mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mo ang katog.
12: Sa ano pa yung apelido? Ang palaya?
13: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
12: Ay,

0: X FM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:44 na mga katropa sa kapunan. Itong time check, 100 grato sa Windsor mga katropa. Andam na ba mo? Kaya niya na ang pinakadakog, pinaka-colorful ng running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18 na magsugo dalas 3 sa Gadlaon din sa May City de Manila. Choose your challenge! 6K, 12K, or 16K mga katropa and friend. Run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga mananaog ang swerte kayong makapauli nga magda og bag-o, brand new, nga Honda Click 125, nga version 4, nga motorsiklo mga katropa. Dugang pa niya na adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16. Opat ka Sony wireless headsets mga katropa. Opat ka Huawei Watch Fit 4. Opat ka JBL Go 4 speakers. Ug daghan pang uban. Muna nga pagparehistro na mga katropa, karon bisita ang among registration booth kada sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa Sabado. Para sa online, iminsahe lang mga higala ang Windsor sa Facebook o ka bisita ang windsor.ph.
2: Exciting!
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big! Windsor Color Run 2026 Run! Celebrate and win!

0: Katrufa, exciting!
1: Yes, it's my last chance. May guniti ang Paris, guniti yeah. Yung mga asawa, yung bana, kainam doon man tani. Ano din si? Kana.

0: Relax FM sa Philippines Standard Time. Untop ng alas 6 sa kagabi at mga tropa. Itong time check, no? Atin kila Tony sa Santon Plus Gold. Sa mga nag-maintain na ni mga tropa, itong mga lulog-lola din ha, itong mga diog-diya, mabagpapa. Ayaw magkalimot ha, nga humanin niyo panihapon. Inumo nini nga ito ang Santon Plus Gold sa mga kanya, pasig malimot mo. Sa mga taga-supresyon sa dugo, at doon ay problema sa kasing-kasing, diabetes, at doon ay mga bukol-bukol sa lawas, at doon ay guiter, at doon ay UTI, at doon ay mga delikatulog, no? Sa mga insumiyahon na itong mga katropa, pag Santon Plus Gold mo mga higala, ha? Yama sa Yes to Health, ang bulawanong proteksyon. May kuniti, apares. Atras, sabante. Let's go! Kana. Ah, hinihina lang yung matumba ng ingron. Sakit harman. Sakit ka ng ingron, mapatiwan, matumban. Coin! Atras, abante. Atras, abante. Imo? Ako. Atras abante, kaya nagbukal lang mantika, mapasok ka! Kana. Oh, tuyok, op. Kana, oh. Guniti hawak. Ay, sa kumutang naong, kumutumang naong. Ay, yeah, hello to any Mark Nino Oreo Duran. Pa-shoutout ko din DJ Butch sa may car wash, sa may Lapu-Lapu set in Cebu. O niya, si katropang Eugenio po itagsip din siyang happy fiesta sa kong lungsod nga natawahan. Dina sa may Inabanga, Bohol. Atong patron nito kay Senior San Pablo Apostol gikan sa sitio Kamansi. Kaya kinasangan Cebu City. Gani ka tropang Eugenio Boy Tagsip. Jim Bincolita. Saan naman siya? Okay, lahi din siya ha. Didi greetings. Didi greetings siya. Komentaryo niya. Alberga Rachel. Hello, DJ Butch. May hapon. Shoutout ko sa kong self nga. Sani, nakabalik na og pasingot DJ. Kay humanag yun ang barko ni Agina. Kaya kumpating siya ka tropang Alberga Rachel, no? Shoutout ko ni DJ Turbo Guapo, gana! DJ Turbo, imuhang greetings na. Nakana nag-comment si Bongo, ano?
1: Alright, shoutout there ni atong katrupa na si head sa DPS sa Department of Public and Services diya may sa Cebu City o si Pulo Hilaskis. Nakana sa itong live. Kanyan na yan, uy!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 6:03 na mga katropa. Kini katong time check, no? Hatod ka na to ni sa VisionX, mga igala.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw. XFM.

0: Santo.
1: Ako ni si Gary. Grabe kataas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong ibanatan na ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa sabaga Anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: pagkainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug ligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Sir polis, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha. Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo. Maluoy mo ko sa usa, uy, muragwa si inahan ba ko, sugi mo tutoy. Ayaw!
3: Exciting!
4: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na...

Pepper.

0: Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag premium D3, mag premium D3, mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan ni si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit,
4: mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.
11: Oras sa XFM sa Philippines, Standard Time, alas 9 na mga katropas kagabi yun. Itong time check, nuhatid ka nato ni sa Seas the Pins. At mga higala, at mga katropang naminaw karon. Doon na karunig ipamatis lawas sama sa pasmo. Sigit kayong lawas o niya sa itong mga inahan. Or, pwede pong mga, kuan, kani ang mga inahan nga nangabughat. Hindi lang sa mga babae mabughat, pwede pong mabughat ang mga lalaki. Like for example, kanang bago kang giibtag ngipon, yan ni Alsa kagbughat. Diba, mabughat ka? Seas the Pins, mga katropaan ito para. No, anya, dili lang ni siya kuan mga tropa makanaaga sa mga bughat pasmo kung dili kuan siya ni kada ang maipod ni sa mga dunay pingot ang ilong dunay hilanat bitaw no dunay bughat ug pasmo mga katropa ayan sa mga sakit-sakit silang mga lutahan din na laban ng ulo sakit ang hawak sakit ang tangkugo cease the pain tanggal ang pain fast and safe

0: XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 6:34. Mga katropa, galing atong damn check. Hadit ka nato ni sa Sunphone Plus Herbal Oil. Ayan yung gabiin na mga katropa, tigawa sa pod sa lamog. Galing atong aga Sunphone Plus Herbal Oil. Pamahid na all-in-one, ha? Igan sa panuhot. Nindot gamiton sa pagpamasahe kung gano'n na kay Piang. Yeah, mosquito repellent mga katropa. Hindi na magdubli imong gasto. Di ka duol ang lamok nga ni. O hindi ka padalip di inyong tibuok pamilya. Inyong ng mga chikitings, no? Para di rin na si Bago, no? Magka-dengue, mag-i-absent sa trabaho, eskwela. Hindi nga, lisod kayo sa nagpakasakit karong panahon. Ngayon, mga nga maghaplas sa dasan phone plus herbal oil. Ang pamahid na all-in-one gama sa Yes 12. Ating i-shoutout din sa mga nag-comment kahapon, no? Dodzy, yeah! Shoutout ko ni Sentry, sige kuno katulog. Ayan sa mga nagsig katulog, gano'n din, ha? Albert ka, Rachel? Okay, muna ni Gadiha, no? Ikisa pa rin natin, hey, ha? Shoutout ko sa mga taga-barangay, Babagdos, Lapu-Lapu, Sari. Miraculous may purok shooting star gikan ni Domingo Bugan Siso. Yan. Sa mga nanihapon na din ha, may pagpanihapon sa itong mga katropa. Ato mga katropa din has Bohol, ato mga katropa na Mina, din has Negros, din has Gihulngan. Ang mga nakatuning din has 101.7 XFM Canlaon. Panihapon na. Huwag yun ni kuhani mo din ha, ano? Ay, itong DJ Turbo ni Boss. Si Bonga, greetings, Boss. Kaya ni Entrada, tribal.
1: Ay, pamatanon sa tao, pamatanon. Ingin na sa tanga. Ilisin na yung kuhani. Ay, wow!
0: Hindi
1: ko nagbatanon. Wata siya kasunod sa itong program diri sa pagdukar sa itong music diri ba. Alright, may hapon na dihas may kon sa may tibuok diyan, Bohol. Especially dahil dihas may itawi Bohol. Minabanga Bohol, Tubigon, o diris may kon, Talibon. O dihas may isla po dahil na kuya kong iaanda, kasi nakadungong yung taon to. Diya sa may Pangapasan Island, di ba dito ka, Digibots?
0: Oo.
1: Oh. Akong Tia Banning ya, Tia Banning Fuentes. O diri po sa mga pakibot side po na kapod. Diri sa may Santa Rosa, kuso ko nakita ninyo dito. Kuso ko nakita dito.
0: Yan.
1: Sa may Tingo, Santa Rosa. Salamat kayo. Mauro, Digibots.
0: Mauro, Digibots. Ayan. Balik pa na ha, mga katrapa commercial sa ta. Oras 6FM, Cebu, Philippines. There's time, alas 6:37. Itong depth check, atin ka natin sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na. May Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Oy, unsa man itong?
3: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo, ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brand, ha?
2: Itong kagilog, ano nun?
3: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
2: dong, kagilog, ano nun? Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naichiki niya.
3: Ay,
4: exciting!
5: Ang tulog ko, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Ariston, usa ka lang uma. Ibang adlaw dyan kong kapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Sunthone Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang pagdaban sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Daig ba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Supplement for
9: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo, supplement for men.
10: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sa anong oras, abay?
12: Ah, huwag kong hibaw, abay. Nagpagkasyon mo lang kung kunin, eh.
11: Ay, ay, ay!
13: Ay, ay!

0: FM.
1: Oras 6 FM sa Philippine Standard Time. Alas 6:41 na mga drobas kagabi. O na itong time check. Nandit ka na ito ni Sufficionex mga higala. Mani kapsula or soft gel siya. Soft gel alang sa mga dunay problema sa ilang mga mata. Pinag mabuntagan rin mo gusahay diya cellphone. Mauwi ka na inyong mga mata mga katropa. Tingod kay grabe mo makatuto kinang cellphone, computer, tibok adlaw. Na kung chance mga galag doon naging problema sa mga mata diya ng inyong masinati. Panag panaganan daan pag Vision X. Puno sa mga phytonutrients sama sa lutein, beta carotene, vitamin E, Oxia Santin. Alas 6:42 na.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.

0: Mga katupa,
1: excited! X-Peter, DJ Turbo!
2: Layat na mga lalangonon!
3: Como eh? Dame una...

0: ora, 6FM sa Philippines Standard Time. Alas 6.49 na mga katropa itong time check. Atin kinato ni sa Sanfone Plus Gold, no? Atong mga katropa din habito nga sakit kailang mga lutahan. Atin yung mga arthritis, joint pain, mga katropa. Pwede ka usay sakit kinalihukon ng ilang mga lutahan. Hubag kayo. O hubag ang tuhod tungod sa rayuma. Ang Sanfone, mga katropa, nga bakuha gikan sa Magustin. Adunay anti-inflammatory properties nga makatabang sa pagpaubos sa hubag o kasakit sa atong mga lutahan. Ha? Ay, bawa na mo sa inyo ang imnon, mga katropa. Basta inana na, sakit ang mga lutahan. Para panigipiling kita, din inana yung mga problema. No? Doon na yung mga bata pa kayo nga sakit ang intuhod. Inana, no? Arthritis. Iyan to marin na, mga katropa, o Xanthone Plus Gold. Ang bulawanon ng proteksyon, gama sa Yes to Health. Natin ikong panahon, mga katropa, no? And arita sa itong greetings sa Randy Santisas. Ingay si katropa Stella Alberca, manihapon na kung sudan, buwan, ugutan, pagkalamia. Yeah, exercise ka sa tuwang sadsad sa katropa ka na. Mo, mas Muslim pa ka na. Mo kuan pa ka na, ha? Mo, singana ni Muslim pa ka na, katropa Stella Alberca. Kuan niya siya, ka nagpapalik alindog niya para in love yung kayo inyong bana din, ha? Ana gyud pagpa-sexy gyud mayo niya humot, ha? Pahumot gyud mayo. Napakay kuan nina, DJ Turbo.
1: Wala, final na lang shout out din dito nila ni ayun, tanaw kong anak si Inday Mary Grace.
0: Oy day.
1: Og si Jordan Lepasana and then si Philmar Kabatan, this my Mindanao. DJ Japone. Og si kuan. Sabi ni.
0: Kisama na.
1: Wala na.
0: Maraming panahon, masunod na programang headshot kaoban ni katropa Greggy Magdadaro. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape na may Suntone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Suntone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Suntone Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Suntone Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Suntone Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Suntone Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Suntone Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Suntone Plus Gold o Suntone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Suntone Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Suntone Plus Coffee Mix ka na. Sa Suntone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Suntone Gold Herbal Capsule og Suntone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Suntone Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Suntone Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Suntone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Suntone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM.

0: XFM.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Gerekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, kung ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Teresita, basay, mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hinga, pidyo ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mo inom ng kape sa Sagadlaw?
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix, nasa may ginabate
4: na, nila. Na, naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, oh, naulian.
5: So, kinig, palit gini mo.
4: Ipalit na
5: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha, ang ipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi ang kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
3: Itambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Joe, sakit o kapo, sige, ako lawas. Wala Joe lami iliho. Nakinang na ko klase-klaseng tambal, pero wala Joe epekto. Gani, nagpasalamat Joe ko sa natukumandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati Joe na ko ang pag-addict.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Oh anak, mo kini mo yaya, guapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Anong di magkamu kiss ni yaya? Magwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
10: Vision Max, daghan ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
10: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic.
30: Dinhi lang sa may Sapatera Building.
31: Hilid sa Barangay Hall.
32: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
9: XFM.
1: FM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:10 kagabi yun. Mayong gabi, kalatong tanan, atong time check baka tropa, gyatod ka nato sa atong Santon Plus Gold. Dili malimot, kalimte gayod ayo. Ang atong lawas mo na importante gid kayo nato nga puhunan.
3: Na inyong himduman niya, mga katropa.
2: Oh, at the same time, atong puhunan, og unya mo po'y atong dapatan sa atong ganansyas atong puhunan. Kaya kung na mulahutay, katropa Greggy, mahimo kang walang puson, niya imong lawas, magsangkiig na kaglakaw. Wag yung inungdan.
3: Wala na. Muna, kining... kining Santon Plus Gold, muna inyohang yung himuong kaabag.
2: Kana!
3: Sa inyohang inadlaw na... kining paglatas nining kalibutan, mga katropa.
2: Yes, that's correct, katropa.
3: Kados muna eh. Adunay magustin. Adunay ampalaya. Adunay malunggay. Adunay garlic o ganun na spirulina, mga katropa. Di na kining mo mga sangkap mo na magtunaw sa toksin sa itong kalawasan nga ito makuha pinagi sa pagkaon, mga katropa. O niya, kung galing matunaw ang toksins, di hapon napita, malikay na ta sa mga sakit o guban pang balatian, mga katropa.
2: Kana, bilikan kayong ato ang labing epektibo nga hinagiban batok sa mga balatian kining atong natural pod nga kana. Immunity. Hoy atong gipakusgan, gipahugtan, pinagi sa elemento gikan sa kalikupan natural ampalaya, malunggay, mangustin, garlic ug spirulina. It supports your health. Wa pining suway nga nagmahay maka tropa suntong Santon Plus Gold.
3: Ang katuwa ka suway, suway mo.
2: Suway na. Salamat kayo sa imong pagbigkas ug maayo. May gabi ka nato maka tropa Santon Plus Gold.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: kapabilin sa pagpakilom. Sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda na alang kaniya sa pagpakilom. Headshot. Subo ka Bisayan og ladies and gentlemen. Kumusta ang tanan? Welcome na po sa atong pagbanuban. Another night of intensity. Dininilindog ba katropa, pero ato pag-asawahan ang mga nagbaga nga mga hisgutanan, mga isyu na may labon sa atong lungsod. Ingon man nato nga mga lungsuranon. Naturally mga katropa, talakayon sa ato ang nabaniog na dos dimples. Kami inyong mga ubos nga alagad sa kahanginan. Inyong makauba, adlaw karon nga Tuesday, Martes, June 30, 2026. Ako na si katropa ng Atty. Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariyag, maoy pundasyon alang sa kamaturan. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Alright.
1: May nga gabi eh. Kumusta ang weekend sa itong mga katropa?
0: Kumusta?
1: Ganun, kumusta? Martes naman day, wala may itong gapon. So, karon.
0: Paklaro mo naman, ni mo itong in-attendance katropa.
1: Gabi ka, kinam tayo, importante.
0: Atiman
1: na.
0: Yes.
1: So, muna wa me. So, karon na amin, ibalik me. Kaya, alala mo gimedre. Mag-servisyo, mag-alaga niya kaninyo.
0: Kana, full force mga katropa. Gato, ag-headjet karong katropa. Kana. Dagan salamat ni katropang Jerry.
1: Jerry, nga karon.
0: Konsyal. Nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Katropa ga Jerry Oxelio.
1: Natunong siya ang adlaw na tawhan niyang birthday.
0: Yes.
1: Anya pagawan di lang po si Juan.
0: Di lang.
1: Patay. Buna dako kay dako hikay. Dako hikay sa mua. Dili ka kita ang parking. Kita pa ka nakay ka parkingan pag ani mo.
0: Lisod ta oy.
1: Ha? Lisod. Ka parkingan kay parking ta beskiter sa gawas. Gumikan kay ubay-ubay og mga nagsaulog ang mga kauban ri karon mga katropa. Una si
0: ingon ordinaryo ang kauban.
1: John Indab.
0: Kana!
1: Mab-mab, mga katropa. Among kauban rin. O niya pagkauman, among manager, mga katropa.
0: Kana!
1: John Lee with Chubbies by King. Happy birthday niyo diha. O niya utak para ni katropang kunsihal, Jerry Kim Soroxilio, mga katropa. So, triple celebration.
0: Triple celebration ng XFM. Lang,
1: matay, tulog ka inasal ang ginala rin.
0: Grabe.
1: Tagsa sila ka inasal.
0: Dili-tiaw, mga katropa.
1: Kakita nga, morang magdita mo. Kaon ang tana, pero kaon gapon, ikaw man, tumari yung Santon Plus Gold.
0: Muna yung labing maayo. Siguro lang yun nato. Safety ba?
1: So, safety first. Happy birthday. Sa mga kauban rin yung katropa. Uy, bilitin happy birthday po ni asa ko partner. Katropang Attorney Paul.
0: Muna.
1: Bilitin happy birthday.
0: Daga salamat sa mga pagtimbaya.
1: Sunod mo, no? 29, 30.
0: So, sunod, oy.
1: May po rin magsunod?
0: Katropa, Greggy, kung ako'y pabuton, di na lang ko mag-tugatugag birthday ni Arong Pitsaha, oy.
1: Nga naman, kay Kwan, kining daanak kay ka, masapawan, imong handa. Imong handa, masapawan. Sunadlaw na imong ang handa niya, kay kani. Kumplito na yung tulog kay nasal niya. Imo pura, ikaw pat lang.
0: Di ba sumayo magunto nga ato ang matagag-emphasis ang birthday ni Kunsihal? Mga Kunsihal ba?
1: Kunsihal.
0: John Indab, Kunsihal ba saan eh?
1: Kana.
0: Kunsihal ba eh? Jerry Oxilio. John Lee Biking.
1: John Lee,
0: Karong adlawag yun. Yung patuga-tuga at hindi man ta Kunsihal.
1: Umbali mo ha? Umbali mo ha? Ay, mga kuhan, baka.
0: Alam saan, nagpato dahil ganina sila.
1: O, di ba, wako kakuhan po, kay umayon po ko na abot.
0: Mag-ingon lang, kay sa'yo naman ay suryahon.
1: Pero makita ito sa gawas, grabe yung parking. So, basig, mabot na ito. Talapay, sumpay.
0: Pwede man, ito ang ipakatay. Sumpayan, sumpayan.
1: Ipabukbok ang kuhan, baka mga katropa.
0: Pasti lang, nagkasalamat sa mga nagtimbaya na ito. Sa ato ang pagsaulog sa atong adlaw na tawhan katropa Greggy. Medyo ko anad bitaw aning pagsaulog og pagsaulog yung celebration ba imo yung gahinan bitaw og silbi okasyon gyud.
1: Imo halang ko lang spend time sa pamilya inalay mo ha. Ano sa man?
0: Kung mahimo gani nga, di lang na...
1: Wala lang.
0: Di lang na baniho, gay.
1: O, di lang. Di ba pwede, gay?
0: Ha?
1: Normal man, gay. Kung maka, usap mga mga ganalas headshot.
0: Mga po lagi.
1: Di man pwede. Kanya, i-post mo yung kanga, happy birthday, katropang
0: atorni po. Kung si katropang,
1: hindi.
0: Ako ginas katropang,
1: hindi. Di ba po pwede nga, wala ka, gay. Nabay, hatags, boss, o balita mag-birthday, di. O, di ka magsaba, di ka matagaan.
0: Oo,
1: awa, wag ka magsaba, nalimtan ka no.
0: Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, o

0: Ganang ato ala sa ning i-suspend ato ang programa.
1: Mga ona sa bidre.
0: Mita daw ka salamat mga tropa sa inyong pagtimbaya, tanang gugma, mga pagampo, mga greetings, pagtimbaya.
1: Mga pagdasig,
0: pagdasig. Yes. Kinasing-kasing. Kung gipaabot ako pasalamat, ha. Ako makigsiunan nga nakagayon gyud in town. Pagtimbaya di nako ka kuan ka tropa Greggy ka usa-usa. Pero diri gani on nag Makram James.
1: Apas.
0: Oh, daw ka salamat Makram James. Inya, importante nga maing lawas. We are still on track with the direction in alignment ka tropa Greggy sa unsay tumong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na importante. Inya, it applies to all of us. Muna nga malipay tag maayo, matag adlaw bisan og grabe ang mga ingnon ta ka tropa Greggy og mga pagsulay. May mga kakulias kinabuhi. Bati lang gihapon ta.
1: Normal na.
0: Normal man.
1: Yung mga padayon gihapon sa pag-aginod sa unahan.
0: Sige lang kay mga katropa. Atong pabuto ni kay di man na mahitabo o nailinog ditong dapit sa Mindanao Panalitan. Kunya, wa tayo madungog ng aftershock. So na, maginang aftershock. So kung nailinog mga katropa dito sa kauluhan, nga 8.5 ang intensity.
1: 8.5 matay. 85 oh, 85 pesos may katropa. Mati, mahingo na itong mga kwan. Asuyaan naman 85. Basi mahingo na itong mga trabahante, di ba? Masuya pa matang 85.
0: Ano naman?
1: Di ba? Basi kay daghan makayang nisawa yan eh. Wamay nakauyon na lang ningon nga hay salamat sa 85. Akong basa ito na yung one lang naging sugatos.
0: Katropa Greggy, first time ni nga nakamatikod ko
1: nga inani ka dako.
0: Inani ka dako unya gi-announce nga inani ka dako. Unya ang pag-implement is in tranches.
1: So giutang.
0: In tranches.
1: Wala gi-kware. So ta ba 4 games na to?
0: Oh,
1: 2 games na.
0: Two games. So mga katropa dako ning announcement. Kaya, although, wala matay labot ni sa NCR man eh.
1: NCR, hinoon. Pagkabog mo na ni Kwan. Ito ang labor secretary. Francis Tolentino, mga katropa. I-play ito yung katropa mo si Ben. Kung galing ready ang iyahang video niya.
0: Including ang katong dakong announcement katropa Greggy on the implementation. This is on July.
1: July, kanan.
0: Ang unang hugno sa pagpatuman ani mga katropa. Effective July 19,
1: 2026. Mga mautana mga kaiksunan pa na yung anong NCR man? Ang simbol ay nilip mga on?
0: Muna akong giingon nga aftershock. Aftershock muna.
1: So una pa rito?
0: Una dito.
1: Ma-expecta ka una, musunod ta dire.
0: Di po na, ni mo pakalitan ha, di po na basta-basta katropa Greggy kay...
1: Okay, basig malugi pong kwan.
0: Yes. Di mo na pwede og magpunay ka, yung patuyangan og puga ang... dugas baka.
1: Pwede.
0: Mangita kag gatas imong pug-on og maayo ang dugas baka.
1: Delikado nag magkuan.
0: Pug-on mog maayo. Wa, napaslot na.
1: Wala sobra.
0: Ugtas na.
1: Mahog na kay imong gikuan, gihubsan.
0: Unya, napay atong gobyerno nga grabe kay mo piga sa ato ang mga proprietor.
1: Kana
0: gagmay nga mga negosyante.
1: Ari. Mo ni ang bag-ong minimum wage mga katropa dito sa Metro Manila usbon na mo. Metro Manila ni og way appeal diri mismo sa Region 7. Mo na gingong maniit sa tadre o madungangan ba ang ibutang ta swildo po ni katropang attorney Paul Dre? Madungangan ba? Ato talaon.
0: Murag katropang Greggy ako maikog tanong napita kay nagpasulabi ng hilab ng kuan maguning ato ha? Ng hilampas ba?
1: Maikog ka mo, maikog ka mo dawat ko galing.
0: Di na.
1: Maikog ka or di ka mo dawat.
0: This is out of the consideration. Kining ato amang guder eh. Wamanta nagpasigarbo. Kining ato kay inamigo magunin ato with boss. Mamiluna. Kining ato ang XFM. Because katropa Greggy nagtakdo magunin ato ang advokasya.
1: Tinan.
0: Niya, siyempre, na ay mga... kining mga incentive no nga ato ang nakolekta sama guni mo pero mas dagko katropa Greggy ang ilang pangan kung adunay prefix akong pangan naman ay prefix pero kato mga pangan sa ato mga kaubanan diri nga ay prefix nga HON HON
1: apil ko na HON
0: honorable
1: ako na
0: honorable
1: nga ngano dako man kay
0: katong na mga prefects ngayon, anak, dako kayo to. Ay, ikaw ay nag-demo diha.

0: Alam niyo, nasko ba? Ngalang-ngalang,
1: katakot lagi. Lagapak.
0: Lagapak?
1: Oh, kung ang amo adri, silbi mo... Sisilyo? Tagingting.
0: Amo ah.
1: Ang mga H-O-N, lagapak.
0: Lagapak? Tagingting niya, kasikas. Pero ako na niya.
1: Ang nakaapan lang ani katropang mamiluna, kung lagapak banggod, usahay katropang ring na mga kakulian may labot sa... problema ba? Kung unsaon ang paggasto?
0: Kana. Maglaba ng ulo ba? Maglaba ng ulo. Usaon ko sa may buhaton ako. Laay man kayo. Mo mag, ako lang ang tubila na ako sa kinang sa libo niya. Ako nang ituyog si Sir Pinka kana po. Ano ba? Yan ano ba?
1: Pagkayahaya bito ni mga tropang Reggie. Congratulations ha.
0: Ano ako ko man?
1: Ha? Ano ako? Ako nag-emphasize ba nga? Atong sildo na rin. Ano sa mga nga? Sa mga kayo, nagkasalamat, boss Rems.
0: Salamat, sa muang amo, Ray. Sa muang management sa XFM Cebu.
1: Yes.
0: Ano ko sa XFM Cebu? Sa whole XFM Philippines.
1: XFM Network.
0: Dagagig salamat. Yung pagkaman, Vice President 5, usamay ko na eh. 5, naada yun.
1: So, effective July 19, 2026. So,
0: non-agriculture, so ato ang mga kauban dito sa, kuwan na eh, apil. Ah, di ba? Mito Manila. Cavite, Mito Manila ba? Dili man, wamatay. Ah, naamatay. Isa siya sa Miga Manila. Apil, siguro?
1: Apil, oh.
0: Pero ang upang nasisunan, like to sa Palawan, why? Apil.
1: Alahi, alahi. Kaya regionalized man eh.
0: Ah, okay.
1: Pag-implement sa adjustment.
0: So, Metro Manila, kuwan siya, consist of resize ka syudad. Kung sa'yo, ha?
1: Yes.
0: Resize ka syudad.
1: Kaling so, Makati, Quezon. So, effective ni. July 19, 60.
0: Why apil ang kuwan na eh? Why apil ang Bulacan? Why apil ang Bulacan?
1: NCR ah.
0: NCR. So, mo ni. 85, so 780. O niya, ang agriculture nga kining habig, tayo panganong na baratom ning agriculture kaysa non-agriculture noon? Inaana baka ubos ilang pagtanaw na?
1: Dili, katropang Reggie, naman ay categorization. Like, for instance, kining mga manufacturing with less than 10 workers. Naman guni nga categorization sa ato ang labor code. So, di man na ni mo nga i-coridas. Tanan.
0: Hindi po, disability niya. Magkaman, gawin kayo trabante.
1: Katong mga less than 15 workers or less. Ginahang mga patigayon. O nag sira-sira store ka diha. Sira-sira na.
0: Sira-sira store.
1: And then, demand po ang tindira. Makuha na diha. Ma-categorize na. Ma-fall na ni Katropa Greggy.
0: 743.
1: Oo. So, mga retail establishments with 15 workers or less. Yan na po tayo manufacturing.
0: Pero, kuan pa diha? So, kaning 780, inig ka January 2027, mapuna break by 5. Or mo na
1: ni? Mauna ni.
0: Mauna ni siya?
1: Mauna ni. Ang pag-implement lang is that...
0: So, karon minus 25 pa ni 780 ni ay?
1: Yes.
0: Oh, minus
1: yes.
0: 25 pa
1: ni. Yes, Katropa Greggy. Appeal na ni. Appeal. Gross man ni 85.
0: Okay.
1: So, ang pagpatuman, effective July 19, 2026, sa sinta.
0: Sa sinta sa.
1: Oo. O niya, inig January na.
0: Bajikon.
1: Next year,
0: bajiko na.
1: Banchingto,
0: so, mura ang suma total ng 780 ang minimum. Sa Metro Manila, ni mga katropa. Amo na, maingon to katuwa, ayahaya 780. Amo adri, pila lang, 500 rin madri. Ano ba? Mura, masuya po itong mga trabante. Ikuan ko to katropa, kung si Ben, ang katong pamahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Iya rin yun, ipanghambog katropa ito ni Paul.
1: Ipanghambog ni niya, kaya...
0: Malipayon, kisa ni pahipaw, aning dako kaya nga uminto. Ah, 85 pesos.
1: Actually, katropa Greggy, naman ni Aping.
0: Ha?
1: Naman ni Aping, Dominica Aping. Kining pag pasigarbo ani 85, dako kay na significant kay ni. Niya imong gi-announce at that 85 pesos mamiluna. Unya in tranches di ay ang pag-implement.
0: So wala
1: pero imo nang gi-announce sa ato pa.
0: Wala gibulto.
1: This is for the masses.
0: Tinon.
1: Murag paokyab ang dating. Paukyab, kay imo nang gi-announce 85, but first time ko katropa Greggy nga, nana kay kantidad, nana kay amount.
0: Nga inana ka dako.
1: Inana ka dako.
0: Yeah, pagkama, di ka implement og tarong.
1: Dili pa ma-implement og dungan.
0: Dili ka dungan, lige. So, mahog, gaon na ilang pag-akuan. Kaya ni palami dito sa akuan. Media mileage, lami kay paminahon.
1: Paukyab ni.
0: Imong tanahon nga, uy, di man din ni ibiktibo o cinta. Mura maghihog nga, giutang lang saning ang basinko.
1: Ano ba? On face of the gining pamantalaan sa balita, sa news, 85. So, attractive kay siya sa ato ang mga kaigzonan. Sa ato ang mga rank and file ng mga kaigzonan.
0: Tinod.
1: Dako po gani nga sagpa or blow ngadto sa mga kapitalista. Kato mga nang negosyo. Pero kung intanahon, makurat ka ng negosyo ka, uy, 85. Pero may gani kay Gianam-anam. Pero bisan pa man katropa Greggy, 60-25, you know what? Ang tanan mang good nga mga increases, naagin na siya ipahigayon nga mga consultations. Di mo na basta-basta.
0: Niagin na, kuhan. Ganyang parang sabot-sabot.
1: Kayo, sabot-sabot.
0: O implementara nito, matay ba? Yayay ang negosyante na.
1: Oh.
0: Ah, malugi pala midre.
1: Yayay.
0: Ano ba? Oh. So muna ang gigawa, okay ba mo ane? Abi double pa mo ni ining maong kantidad. Ala, oh, po sa tuad re. Amo na sa tuad re, nga bisag usab pumuingon og ban nga wami kwan, wa usildo, agin may punen, ala ba? Oh, dili po sila makaingon nga punan, gumikan kay naglisod ta kay ila pug timbang-timbang ang
1: yes.
0: Ang kwan, dio pud magsilbi pug mo implementarya, malugi na noon, samot ta ka ubos, samot ta ka upop.
1: Samot og panlitag mawagtang na ang negosyo.
0: Oh, wa na.
1: Samot mo og trabaho sustain, di na magkasweldo kay dako nang kayog demand.
0: Oh.
1: Manira na, wa na trabaho, samot og alcance.
0: Samot alcance.
1: So manira ang negosyo nya kita nga mga employees, mga workers, wa na putay trabaho.
0: Mapod.
1: So mudaghan ka tropa Greggy ang ato ang datos sa mga unemployed.
0: Employed ka na. Unay mo na tuloy kayan.
1: So ang atong naobserbaran sa isinta unya 25. Duha ka anam nga increase. Pero usara ka announcement.
0: So mag-marahog na yung ipalamian ng gamay.
1: Ipalamian ng gamay.
0: Ah,
1: and then in the next trans-katropa Greggy, bypass na. Bypass na ang proseso ng mga consultation. Kaya gi-announce naman eh.
0: Ah, muna. Gi-announce
1: na yun. Atong paminahon.
0: Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Masaya ko pong ginabahagi sa inyo ngayong umaga.
0: Masaya.
2: Bilang pagsunod din sa tagubig ng ating mahal na Pangulong Marcos at ng National Wage Board. Tinataas po natin ang sweldo.
0: Oh, oy, sabi ko ng microphone. May klaro. Sige, lamay na kayo announce yung microphone. May klaro.
2: Pagngan. Ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million
0: daily
2: wage earners. Tinataas po natin sa isang kasaysayan, 85 pesos increase.
0: Makasaysayan ha? Makasaysayan.
2: Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa mga gagawa sa pribadong sektor. Ang pagtaas po ay ibibigay sa dalawang hulog. 60 pesos effective July 19, 2026 at 25 pesos sa Enero 2027. Kapag ganap nang naipatupad ang lahat ng hunog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day.
0: 695, Deron.
2: Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon, na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishments sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos. Tayo po ay nagpapasalamat sa NCR Wage Board. Nandito po si Ma'am Griselda C. na iiwang kumamaya. Tayo po ay nagpapasalamat din sa pag-unawa at pagsuporta ng mga employers ng management group. Ito po ay makasaysayan. Ito po ay mas mataas sa 50 pesos hike noong nakaraang taon. At ang makikinabang, kagaya na banggit ko kanina, ay 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila. Meron ding 1.9 million full-time workers na kumikita na higit sa minimum wage na maaari ding makinabang sa pamamagitan ng tinatawag na wage adjustment o distortion. Sa madaling salita po, sa araw na ito, kinikilala ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa ating manggagawa, hindi lamang bilang usapin na talagang nasa halaga ng araw-araw nakita, ito ay pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Patuloy po natin isusulong ang isang makatarungan, napapanahon, at balanseng mga patakaran para sa dignidad sa trabaho, patas na sahod, at matatag na kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. Sa ating pong manggagawa sa buong Metro Manila, salamat po sa inyong sipag. Maraming salamat po muli sa mga employers sa kanilang suporta at kagaya na nabanggit ko, pag-unawa. Muli po, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Masaya po pong ibinabahagi sa inyo ngayong umaga bilang pagsunod din sa tagubik ng ating mahal na Pangulong Marcos at ng National Wage Board. Taas na po natin. Tinataas po natin.
1: Okay.
0: Ah, mone. Ah. So, first time ni ang inandi ni Uchite 5. Pilam ni son na 30 ray increase, 40.
1: Na ay 50.
0: Ah, pero ang abot Uchite 5 first time gini.
1: Ni mo bitaw ni ingon kung
0: so, grabe ni. So, angay ni pakpakan gumi ka kay na buhat is panahon ni PBBM di ay. Ha? Ah, pero lipat-lipat lagi kay dili mo pud ni kuan kini ibutan ta.
1: Dili bolto.
0: Usa ka isang bagsakan ba? Ha? So, kuno galing sa tuwa pa ni, kuno galing pahibaw utang, aduna increase ni 50. Karon umaabot mga buwan, pwede ilang utango na yung bajingko na sa roon. Yung bajingko sultoy. Ayan na ba? Lipat-lipat style na yung mga gani.
1: Pero at least katropa Greg yung announce ng dakong numero.
0: Mga gani.
1: So makasaysayan, matul pa.
0: Mga gani. So nabuhat ni panahon na yung PBBM. Mga sabot niya.
1: Mabito ito ka grabe kayo ni, ang announcement.
0: Wala niya ang angin ay. Kaya yung 5 gud. Uchita 5, pero naayon ni Saway yapon. Naayon po ni Saway, wakao yun ang uban ni.
1: Adi man na katropa Greggy kay di man na ingon nga makalipay alang sa tanan kay maligisan mangkod ang mga nagpapatigayon.
0: Kana tinod pod.
1: So ingon ka nga sa mga workers natin, maraming salamat sa inyong sipag sa pagtatrabaho at sa mga employers natin. At sa mga employers natin,
0: nagsugig panuildo.
1: Good luck po sa inyong lahat.
0: Nag-inout ko kanyang malugi. Ano yung mga usitaysin ko?
1: Usahon taman ka tropa Greggy.
0: Tara. Ang Trade Union Congress of the Philippines, ni Saway ani? Ni Saway.
1: Di ni TIO. Niya in the announcement represented kuno ang management.
0: Mo gani.
1: So ato man isgutan kay mo man itong trabaho ka tropa Greggy.
0: Ang Trade Union Congress naingon kuno muntik na tayong mabudol. Sa history kuno.
1: Ang tunay na history sa umintong ito ay hindi ang laki nito. Kundi ang kapal ng mukhang tawagin itong na makasaysayan.
0: Awa! Sa ato man, bumunay pa mayroon sa Trade Union Congress of the Philippines.
1: Wala pang 100 ang idinagdag sa sweldo ng manggagawa matapos silang mawalan ng daan-daang pisong halaga sa kanilang sahod dahil sa inflation.
0: 100 naging kumakita sa mga tao?
1: Mas masahol pa. Utay-utay pa itong ibibigay na para bang limos na kailangang patiisin at pahintayin pa ang manggagawa ng ilang buwan.
0: Muna ilang kuwan?
1: Muntik na tayong mabudol sa salitang historic pero hindi mabubura ng propaganda ang kahirapan. Representative of the kuani of the
0: Trade Union Congress of the Philippines
1: of the workers ni.
0: Workers. Muna ang ilang baruganan kilabot ini. So in short, ang kining mao nga union sa mga trabahante, wa malipay. Kay mura gilipat-lipat ra kuno aning mao 5 nya mao lagi to gihimo ra dito nga kining gihimo silbi nga gihulog-hulogan ra hangtod sa July to December niya, January na sad. Gilugulugan niya at the same time, wala po ko nang isang gatos gan.
1: Pero katropang lagi ilang punto nga di ni siya makakompensate sa grabe kayo nga inflation.
0: Kana, tinon.
1: Nga gisuffer sa
0: mga pagawa, napay nahong nga ikapahambong historic kayo ni. Ano ba?
1: Pero bisan pa man katropang Greggy, on part on tapod sa mga mamumuo, dako na po guys, significant na po guys.
0: Dako nagtabang yun. Kaya yung sinta, mas mayan lang kaysa wala. Muna yung mas mayan lang kaysa wala.
1: Kadako, ana, sa isinta karong July, niya na yun, 25 na po.
0: Mas mayan lang kaysa wala lagi.
1: Karong sunod tuig. Ang dako, yung gayo na, ang impact, nga negatibo.
0: Atos mga magpatigayon.
1: Mga magpatigayon, good.
0: Labi naghinay lang kita.
1: Kaya kumaingon kag inflation affecting the workers, ang mga mamumuo nga mga ordinaryo, ang inflation ka tropang Greggy is also affecting the industries.
0: Oh, dino.
1: Unya di baya ka pwede ka.
0: Di man pwede ang trabahan tira apektado. Apektado sa negosyante.
1: Oh, although ipasa magyun na sa consumer ang mahal nga raw material, ipasa magyun na.
0: Ato ganito makuan, kita mo po'y magbagoan eh.
1: Kita may magbago. Kita
0: mga malitay.
1: Oh. Pero katropa Greggy, ning masamang po'y ato ang kuan, ato ang mga kakulian. Kung magdigusyo ta, nabay atay buhisan.
0: Kanya,
1: if you cannot sustain, kaya kini mandatory naman eh. Maapil naman eh, mahilakip naman ni katropa Greggy sa kinikitawag na to, labor standards, sa ato ang labor code. If you are not going to implement, kung nakaay mo negosyo diha sa jurisdiction, teritoryo, nga diin gipatuman kini nga bag-o nga wage order, mo violate ka sa labor standard. So pwede ka mareklamo ka tropa Greggy sa NLRC o sa Dule.
0: Ato ka rito ba manubag?
1: Ha? Manubag ka.
0: Manubag ka nga, wani mo sunod di adre na na ba?
1: Oo.
0: Naman po tayo kita hasan na. Ato ka manubag dito Lentino. Ato ka manubag dito Lentino.
1: Ramon na diha. Pero ako makita ni katropang Greggy, affected ang mga industries. Mga magpapatigayon affected. Unya, ang gi-announce, ako tatong i-komentaryo ganina, pero yun ang mag-isgutan. Ang 1.1 million nga trabahante.
0: Trabahante sa NCR.
1: Nga makasinati ani nga increase. Dako na nga numero ha. Wapay labot ang 1.9. Nga nagdawat na og mas dako ani nga increase nga mga empleyado nga musaka pud ang ilang sweldo.
0: Okay, butaka ba kay buko sinta? Isinko.
1: Dili katro pag Greggy. Labaw naman sila sa minimum wage.
0: So wala sila appeal.
1: Wala sila appeal. Pero musaka ra gyapon nilang sweldo ngano man di man pwede nga nag-occupy kag supervisor. Nga trabaho. Unya ang imuhang gi-supervise, magdako, mas dako pag madawat imong sweldo.
0: Mana.
1: So dako ning wage distortion. Impact. Kay remember makatropa kung nag-occupy.
0: Pero kaninon, ni agi man ni konsultasyon.
1: Oy, ang giingon.
0: Ambot tinuod sa ni agi no, basig gi-priyok sana ra punig paibaw diha. Unya ang mga trabahante ni sige. Mati mahimo gyud ni gyud, gi-anunsyo naman. Ano?
1: Kuyawa ni katropa Greggy.
0: Nawa ka pa ba mga magpatigayon nga muna inabuhaton?
1: Di mo na, although na ay constructive notice because represented man na sila. Kung ugaling, doon na yung consultation nga nahitabo. Pero naluwisag ko rin tawahana, bakis to Lentino.
0: Okay.
1: Pressured po niya, kaya kinahalan siya mo yung magmarkas presidente.
0: Kinahalan mo deliver. Kaya para at least sa mga tao, makahinomdom nga, di lang mahinomdom itong bugas nga abot og 20 kilo. Ha? 20 kilo. Karon mayon na po, napaumintuhan gan. Ang sweldo sa NCR, 85 pesos mga katropa. Di, siya, kani, nindot gani, historic ng announcement. Muna, yan yung tribukar. Gi-anunsyo niya media mga katropa.
1: Makasaysayan.
0: Makasaysayan. Bisag napunog pagsaway, kikas Trade Union Congress of the Philippines.
1: Makasaysayan nun. Kung sa Bisaya pa. Pero ano yung katropa, Greggy? Ako na matikdan ba? Kikita, narabat ay pagkahinawayan. Dili, pagkahinawayan ka nang atong pagkakitawag og observership.
0: Pagkahimantayon.
1: Hoy,
0: himantayon. O pagkamayong observer na lang.
1: Himantayon in a positive manner. Sa tawag na.
0: Anya,
1: pagkahinawayon.
0: Pagkahimantayon lagi, himantayon lang.
1: Himantayon. Affected ang mga magpapatigayon.
0: Anya,
1: unya unsaon ta man? Nga kung magkwintada ta sa inyong boto, nga to sa iyo tagsa-tagsa ka mga kuan, ining voting stations. Ariman na katropa Greggy ang muprevail. Ariman ang interest nga res dako kay numero.
0: Okay, anya?
1: 1.1 plus 1.9 million. So kana katropa Greggy moy ato ang gilipay o gidasig aning dako kayog balita.
0: Sa to pa namakpak og maayo ang 1.1 million ani.
1: Yes.
0: Namakpak. Anya pagkaman siguro na nga 1.1 million nga todo suporta yon sa PBBM admin. Kay Gordon, hindi mga masuporta yung tagama ko, 85 increase. Ano ka po naingon, nga nung kunong NCR lagi, wala kunong apilang Visayas kong Mindanao.
1: Mukatay na, Gray. Mukatay na. Katropang lagi, kaya di mo
0: na pwede. Basi ko nung kalimtan ko nung Visayas, labi na sa Mindanao ko nung tungkol ane.
1: Ang inflation mang God, tuara mang God sa NCR.
0: NCR, tuara sa sila na apektado. Wala apilang Visayas kong Mindanao.
1: Muna ito ipanawagan, pero I am expecting katropang Greggy, nga mukatay gyud na padong des ato.
0: Unta. Og di man ganil 85 at is dul-dul mga ana. Ucite 4 siguro.
1: Ubos-ubos kita. Kaya ang cost of living matod pa nila mas taas man dito.
0: Ah, mo lagi.
1: Kaya inigawas ko ni mo si mong pultahan. Lagapak man kuno dayon. Kaya wala may libre.
0: Wala. Dito na gap.
1: Kung ito ang kasi NCR, katropa Gregi, di magkapwede si mong silingan nga, Sir Gregi, pwede ko mo-cut-cut sa imuhang kapayas. Kaya pupuon ako. Kaya may na lang akong isagol ni akong sabaw.
0: Kaya, tinaw.
1: Wala ka dito. Nga wa man mo haros ko si imong kamunggay.
0: Wala man dito dito. Pwede. Sumo na nga mas mahal ila dito.
1: Mas mahal
0: sa living.
1: Cost of living mas mahal.
0: Minus yung tinaw na dito sa NCR mga katropa.
1: Di ka pwede katropa Gregi nga mukaos kas kuan. Gripo silingan.
0: Kaya pag mukuha ka ito sa sili nito nga gitanong.
1: Adi pwede.
0: Paray mo ipahalang din si muhang sawsawan.
1: Lahi naman kay dito. Muna, tingod man po.
0: So, muna ako 75 dito.
1: Pero ako lang katropang Gregi nga apprehension ani. Mm-hmm. Akong apprehension, remember ang DOLE? Department of Labor
0: and Employment.
1: Ari magyuna magtan-aw sa kapakanan kung sa Tagalog pa. Mm-hmm. Sa mga workers. In fact, mga katropa, kung adunay panaglantugi, adunay may tabo nga panaglalis between the principal, between the proprietor, the employer and the employee, kung adunay dawat katropa Gregi ingon ang jurisprudence, then ang timbangan sa hustisya must be tilted, ikiling ngadto pabor sa mga employees. Ano yun sa mga mamumuo? Pabor yun sa mamumuo.
0: Ang alkansya kato yung mga negosyante.
1: Pero ako lang ikabalakan kung makaya, kung uruyog di makaya. Makaya o di
0: mo
1: makaya?
0: Siguro na yung gikuan. Mo siguro na yung gi o sa kanang pinaka Bisaya jud nga pinulungan gitagidyo ba?
1: Ha? Gidaginot.
0: Gi wala ka lang gihulog-hulog ba?
1: Gihulog-hulog.
0: Gidaginot, gihulog-hulugan kay basig makalitan niya tong mga magpapatigayon, malugig samot.
1: Inig mahitabo ka tropa Gregi nga di na ka makasustener. Sa imuhang operational cost sa imong negosyo, lisod kayo padayon gang ang manegosyo ka aron malugi.
0: So muna nga posible mabayaran lang po kapil.
1: Di una pwede ka tropang Dante Bilandres nga manegosyo ka aron malugi.
0: Mabayaran lang po kapil.
1: So manira na lang kay niya ang apektado ang mga mamumuo.
0: Kay inig manirado ang negosyante aw usap mo pa siduan
1: sa na.
0: Wala may trabaho po na mga mamumuo. So muna nga di po may day mamugos po kayo. Kaya mamugos po ta, masig masirado ni samot na may trabaho.
1: Yes. Kaya bang di pwede nga imuhang natasag mayo.
0: Mag-abots tunga tunga.
1: Mag-abots tunga
0: tunga. Meet halfway.
1: Yes.
0: Muna ikaingon pa diha.
1: Ang ngayon kakatropag Gregig, ikaw may magdole. Kaya
0: ako may mo
1: usapan. Mabalansi man ka, may makamubalansi.
0: So akong marag maho ko mag-midget ko sa doon kapit.
1: Yes, gitawag na siya og balancing of interest.
0: Di ko. Arin lang akong riskon. Arin lang akong risk XFM. Kaya mag-balansin nga punta sa doon komentaryo.
1: Inoonsa. Pero muna ako ang gitawag quote-unquote simbako ani. Ugaling og simba ko dili makasugakod ang mga magpatigayon nya manira na noon
0: samot ka problema
1: ang mga mamumuo nga na magpakaron manug abog aslom
0: mo na nga matay wa na gyud ha may paiwa to magpalabis tong gibate
1: mo na so di kita mapatuyang but we will just katropa Gregi na magitawag og kuan kining presumption of regularity pero akong tan-aw mo kanina grabe ka political king announcement.
0: Political king kayo? So, napapamina ni Manaji, nagpahipin
1: politika. Nagisgot sa ato ang leader, liderato niya, nagisgot po sa number of voters nga malipay, mamakpag ani.
0: Malipay, 1.1 million. Sa ito pa, 1.1 million, wala na, siguro na.
1: 1.1 million niya, napay 1.9.
0: So, bawi-bawi ka tinon. Bawi-bawi ka tinon. Dito mo, kwan, dito mo, believe niya, mo believe man ito.
1: Mo believe.
0: Nakapahimbulos ko siya sa 5.
1: Mo believe.
0: 1.1 million. Balita? Pero kaning 1.1 million ka tumatong report, pila po ka-1,000 na yung mga trabahante, kaning mga negosyante. Ngayon po kapo, yun na yung pa-increase sa nila.
1: In terms of number, obos good ang mga
0: negosyante. Kapo, yun na yung PBBM niya pagkaman. Ako may nagbago rin.
1: Mau na.
0: Bayad sa itong mga trabahanteng mahal.
1: Mau na.
0: Ona.
1: So, muna yung ganina nga sa atin pong mga manggagawa, mga workers.
0: Salamat sa inyong parehong
1: magsakripisyo. Salamat sa inyong sakripisyo at sipag.
0: Kana.
1: At sa inyo naman ng mga negosyante.
0: Employers.
1: Sa inyong pag-unawa, nagutuwat kong ingon. At tsaka good luck.
0: Ang nyawa, ang nyawa. At saka good luck. Nakinawat ko, hindi mo malugi. Ano yung mga gipay-plimentar ka nung ipatuman.
1: Ha? Nga, katropa, Greg, hindi pa naman, oh. Kay, grabe naman yung Pilipinas. Babala ka na tagmayo. Kay, dako man kayo na eh.
0: Dako kayo.
1: Nga, minto. Minto. Inig manira. Asa man, mudaw daw, asa man,
0: source. Aron ikatabang.
1: O,
0: pundok.
1: Revenue.
0: Anya.
1: Ang atong nasod. Kung wa na ninegosyo.
0: Mauna. So tinuod malugi gyud ay usahay karon kayan gyud. Ang iyon di malugi ng gobyerno.
1: Ha?
0: Ayon di malugi ng gobyerno, malugi gyud ay karon kayan dagiti hapon.
1: Og patuyang gani kay balanse mga ayo malugi kay.
0: Ha? Wala, well, gobyerno di na malugi.
1: Wala namang asa man kam.
0: Wala na.
1: Mangahoy og wa naman.
0: Pero ako nagduda ko og di man gani ni alma po siguro mga negosyante, no? Di nila kaya? Kaya siguro nila? Kaya siguro nila. Eh?
1: Manghinaot lang ta.
0: Manghinaot lang ta.
1: Manghinaot lang ta. Kaya kung maingon kag inflation ang rason ani, ang inflation is also affecting lagi.
0: Sa mga negosyante. Kaya di ba po magsilbi ka maingon kag inflation, gumika kay trabahante, naglisod, ako panakan. Ako nalang maglisod para sa mga trabahante.
1: Di mo na pwede.
0: Pwede. Kaya kita mga negosyante yung magpakuan, magpalugi. Kaya ninyo mga silinga ni, ang nagtinda. Kita baka ang patagaan mo ni Hagwan. Usa ka steak nga si Grillo? O baka patagaan mo ko sa kabutilya na taduay? Wala yung mga yun. Bayran mo na din mo. Inala po yung na-feel o nabati o mabati na yung mga magbati ngayon katulad ni Paul.
1: Very unfair para na ako katropa Greggy ba nga pasanon sa mga yano nga magpapatigayon ang burden sa ato ang gobyerno nga personal cost ato gobyerno. Ingon man kay kinahanglan man nga ato ang i-please ang atong gobyerno.
0: Tinod, aron na ikapakita.
1: Ikapakita at your expense.
0: Tinod.
1: So ikaw mo'y mubago na.
0: Kay kanay, kuhan man eh. Sakto naman ingon, pressure mo'y sila eh. Nga yes. Para na ikapakita nga agi niya sa mga mamumuo mga katropa.
1: Yes, at your expense niya. In addition to that, katropa Greggy, ikaw po'y gigatasan sa gobyerno sa pagpadagan sa operations gobyerno.
0: Kana, tinod.
1: Unya pag-abot sa panahon, imong makitaas balita ngang ato ang buhis mga katropa, kita nagbayad na ba tag buhis tanan?
0: Muna.
1: Oy, naon sa gisakiyo raman sa diay.
0: Wala to ara dito sa mga kwan, naras mga may kamot.
1: Di ba?
0: Naras mga may kamot.
1: Hindi magsilbi. Hindi magsilbi niya. Ari ang burden ang kabugaton. Kita'y nag-abaga sa kabugaton, sa kalisod sa atong panahon. Kunya ang atong gobyerno nagpatuyang ang nagdas rindas panggamhanan, grabing hakot. Kinawatay.
0: Kinawatay. Billion, okay? Billion.
1: Grabe.
0: Billion. Kunya pagkahuman kita million raman tayo. Tagaan lang tagtagwan million, okay? Wala daog nung tato. Hindi tato magsigil ng kyaw-kyaw rin eh. Hindi na kilala mag-uminto pa kung 75 ka na trabahante. Hindi galing, hangol man ko ng uban. Kaya nga nung ihatag mo sa uban, pwede mo ito atong hakpon, tanan.
1: Muy na kalisod mga katropa. Sige lang, kay gisubay pa man gihapon nila. Everyone is saying that they are for accountability. Lain sa gayog, mutugan ka tinood dong. Ako, hindi ko ganaan. Kaya maligsan niya ako. Ikaw, senador ka niya, naka-involvement. Muingon ka sa pamantalaan. Atubang kagmedya, mo yung kang adi ko, anang ganahan, nga ipadayo ng investigation, flood control,
0: maligisan tayo, pagkabot sa panahon. Pakitang tao.
1: Ngayon, yung nga, I am for that. Kinangla, nagi manubag, nagi accountable. Pero katropa, Greggy, ako ha, action kong kabalaka, o mo balhin ka sa lain nga bangka.
0: Mawala.
1: Magigikan ka sa lain bangka.
0: Mawala. Kaso.
1: Mawalang kaso.
0: O nga, mabilin ka, kas ka kaso.
1: Remember, katropa, Greggy, very timely, or coincidence baka to. Nga panahon nga adunay kwintada sa number of senators nga mahimong majority minority at tolgyod mga katropa ang gipusasas jinggoy. Although maingon ko nga hinoon pod kay dugay naman ang nagdagan yung investigation.
0: Dugay na.
1: Pero classmate ba ya sila ni
0: Bongrebilya?
1: Bongrebilya, og ingon man ka ng usa. Senator V.
0: Karon wala, orang safety na.
1: Yan yung balhin og laing bangka mga katropa.
0: Mark safe na siya. Mark safe.
1: Amo na, hindi mayo. Hindi na mayo. Mahogi na kita lagi duaan. Kay kung maingon sila accountability din regardless of your political leaning.
0: Bisa kinsa, nga doon na itulubagon. Bisa kinsa, nga doon na ikapasikara manubag. Because gingong pagpangaukaos punos gobyerno. Nga mo'y nagtampo karon sa kalisod sa itong nasod o sa itong mga kaigsunang kadaghanan. Angay yun na manubag.
1: Now, karon ka tropa Greggy, karon adlaw, di sud ning adlaw go birthday si SM, no kay grabe man kayo.
0: Ni kwan ay mga pasabog. Ah, pasabog.
1: Grabe ni Johnny Viking mag birthday.
0: Ay mga ibutang ta kwan ya, mga pabuto mga katropa nga makalambuan sa kauluhan.
1: Oh.
0: Ah, gawas aning uminto sa NCR, nga NCR gapon. NCR gapon yung nagkaguliyang ni mga tura.
1: Unya, on same day, karon adlaw sad. Nagpasiatab kining atong senador, Senator Marco Leta, nga pwede sa damputon.
0: Anytime.
1: Kay tungod ani ang kaso nga gi atubang. Unya katropa Greg,
0: paghuman niya nagpasiatab nga pwede sa damputon, tuaron mga daga kay nagrally do sa EDSA.
1: In support niya. Pero okay naman na accountability. Hala sige kung na doon na kay probable cause. Pero ay kuing na. Kay classmate pa ni katropa Greggy. Si Jinggoy. Classmate sila ni
0: Bong Rebilla.
1: O si Villanoy ba?
0: Villanoy ba?
1: Sa investigation ba?
0: Sauna.
1: Classmate sila.
0: Na-priso ang usa.
1: Ang usa, wapa.
0: Duhan, na-priso ang duhay.
1: Si Bong Rebilla na
0: priso.
1: Si Villanoy ba, wapa?
0: Wapa.
1: Dungan-dungan man nila investigation.
0: Si Jinggoy na priso.
1: Si Villanoy ba, wapa. Ang nahitabo, gumikan kay si Jinggoy. Jinggoy. Jinggoy das pikas. Si Villanoy ba ning tabok sa pikas?
0: Tabok sa pikas. Nawala.
1: Nawala ka tropa Greg. Karon,
0: nahilom.
1: Kung isgot ka og election offense, related nga mga corruption. Naay gipadagan nga investigation batok kang Marco Leta. In the same manner na po gipadagan nga investigation batok kang Escudero.
0: Kana.
1: Ay kuig na og sa Tagalog pa uusad ang investigation, mahinog ngadto sa probable cause, ma-prison ning usa, unya dayon daw. Malimot na lang na wagtang ang kopya sa mga papilis, may labot ang investigation nga gipadagan batok kang Escudero.
0: Mogi na. So diri na musulod ang ato ang kanang way klaro gid.
1: Way
0: klaro ka
1: pero selective justice ta.
0: Diri.
1: So dihan dapita medyo delikado tadi ang katropa Greggy.
0: Mo na Muna gingon mga katropa nga di ta kabasol po sa uban sa ilang reaction kalabot nini. Ang maingog unfair. Gumikan kay unfair yung tinuon. Ang kining pamalakad o dagan karos panahon. Muna gingon nga weather. Amot, kisay makapabor, kisay dili. Muna gingon niya mga katropa nga ato lang ning nuntan.
1: Ito ako katropa Greggy, di man ta mapatuyang bitaw kanang komentaryo. Kini yung madungog na ako mga katropa, grabe, yung gini ka-regulated yung komentaryo.
0: Okay, kwan, kanang gabawa po mila, like opinion ng mga tao ba?
1: Oo.
0: Inala ka sensitive, huwag kalagot ang mga tao sa isyo.
1: Di po ta ganahan bitaw ng hard-hitting ta.
0: Tinod.
1: Pero usahay, makiingon ka, si Awa, no? Tinod ba ka nang ilang giingon nga ang GIL from Jesus na imong Jesus?
0: Si ko na. Kaling Jesus mo'y manuluwas, tinuod. Kung tinuod ba, si Jesus mo'y manuluwas. Ato kasi dapig, pero manuwas ka ni Jesus.
1: Ay, nako. Greeting sa tao eh.
0: Gana. Ulikan kayo di ayan. Gana, ubay-ubay ni mga nag-greet ato katong patroon ni Paul.
1: Katabian eh.
0: Adias, ma'am. Diyos na yung distress ta. May gabi mga idol. Makram James. Belated happy birthday attorney Paul.
1: Thank you, Makram James.
0: Mary Jane Ponce Tagra. Mga guwapo, I love you both. Sana
1: thank
0: all.
1: Thank you.
0: Patindan sa mga sir. Anya si Dante Bilandres. Shout out ko sa Candy Kai. Dumalan Dalagit Cebu. Kusok yung programa dre. May gabi sa itong makiksunan ni Aslongsus Dalagit. Anya si Jose, Mami Luna ay kaganiya.
1: Mami!
0: Good evening, mga Ludi. Sana all.
1: Yes.
0: Anya paghahaman, Attorney Paul and Sir Greggy, 2-day day ang rally sa INC. June 30 o July 1. So, di wapre, kwinta ron. Try time later, no? So, hantunog ma. Sige. Listat pwede nog.
1: Listat, adunog.
0: Kana. Ang poot ng sambayanan ay siyang nagsindi. Tara. Mga tao sa lansangan, animoy mga langgam sa dami. Gawa. Katarungan, kaliyaan, kaginhawaan ang sigaw ng nakakarami.
1: Pasti lang induta.
0: Yan ang tutukan at bigyang linaw ng dalawang magandang lalaki.
1: Tora!
0: Dos Dimpoles!
1: Sub!
0: Ay, pastilabiha eh. Anya pagkaumpan di apo
1: sigla makata ni atong
0: ligo grabiha bitaw eh murag best in quality siya every kwan og sama best in writing
1: best in vocabulary
0: Aja si Lorna
1: best
0: Margarita.
1: Best in vocabulary and best in discarte.
0: Ah, kana. Aja si Ma'am Lorna Margarita. Good evening, Attorney Paul and Sir Gregory Dos Dimpoles and Six Appealing. Ha?
1: Ay, ay.
0: Be safe all and God bless watching sa may barangay Sambag Dos. Welcome back in chat. Exciting. Dias Wildemar B. Mayol. Good evening. Ha?
1: Ako ning, ako ning niludhan.
0: Attorney Paul o katropang Gregory. Anya pagkahuman na belated ko noon yung happy birthday matod ni Kwan listat peninog
1: Anya
0: si Peris Rande happy birthday manager Janley Cons Jerry og Johnny Dab og belated happy birthday attorney Paul.
1: Thank you, thank you
0: mga Kwan eh four Kwan eh four kings na de three kings naman na four kings na rin ha. Anya Cheryl Ann Miranda, good evening mga lodi. Wa man ka nang invite og kaon kagahapon matod ni Mamiluna ko no.
1: Ha?
0: Wa ka mang invite og kaon ni comment re.
1: Wa man ka iko ka kuan god wa ko ka
0: wa ka kandam.
1: Dili.
0: O sa wa wa ni mo ma matumba tong baka.
1: Katro pag gri maikog bitaw ko mo uaw ko. Kay ang mong hikay kay god.
0: Sa wa ka hikay kay nagpahikay ra ka. Wa ka hikay ikaw nang unay nagpahikay ra ka.
1: Mami kuan mo god mami ang
0: ha.
1: Ang may tabo man god.
0: Oh, ano ito?
1: Mo dito. Pagitaon ka sa mga tao. Magda sila hikay.
0: Ah, muna isakto. Muna isakto ang birthday. So kung nato sila dito, dapat nagdalaw pa sila.
1: Oy,
0: marjo ako mo ato na dito. Ay, ay, ay. Ay, si manager, dyan na may chavis making, nagtanaw na yung mga tungura.
1: Ay, manager, may gabeda. Nagkikaldo lagi mag-birthday ng tawana.
0: Oh, karan.
1: Makasaysaya nun.
0: Oh, nagkikipakita po. Ha? O niya, si Iskala Libria Nili. Hello, Attorney Paul, and God bless. Well, Byron Lianto, daghan ng umit na
1: Of course, of course.
0: May gabi, Attorney Paul, katrupang Gregory, shout out sa mga Lianto family, especially sa ni Wiwi Virgil Lianto sa Kapatagan Perelos Karkar. Don Kolyamat, may gabi,
1: Ay,
0: diba, Attorney Paul.
1: May gabi, God
0: bless yung programa. Ansoy Kumidoy nga nagtanaw niya sa Karangkaan, Corilla Bol. Good evening, katropa, og si Ramel Martos. Happy birthday ko, no? Matod pa niya. Animo, katropang Attorney Paul.
1: Thank you, Mel.
0: Si As Ariel Soto Indo. Happy birthday, Attorney Paul.
1: Doktor ni, nato. Ha?
0: Okay.
1: Oh, sa ato ang
0: may gabi na, Dok.
1: Ako ni sa Renal ni nato, doktor.
0: Oh, niya di apod si Gaw Espino.
1: Gaw.
0: Happy birthday, Attorney Paul. Angirimo, may gabi in niya. Dulce Ambrad Balingit. In CR man ni sir, nindot unta o kinatibukan sa nasod. Nga mga anak sa singot.
1: Wala gito, no? Kanang lisod bito nin na tao, rata ilaw, may taos puno, as balanghoy.
0: In CR, kasi sila mo yung haod niya. Kahit mga tuta nito, magtagpatagalugon ta. Huwag sa mga rin si mo, hindi mo nagalog.
1: Nagalog sa tano.
0: Oo na.
1: Bito, no? Pero sige lang kita, may laki.
0: Arisgado, ha? Happy birthday. Dip.
1: May gabi.
0: Lorna Margarita, si Cookies Garcia, Michael Cho, good evening. There's my Cebu Bill Hill Trucking Service for hire, Surigao BH Trucking sa Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, Manila.
1: Thank you, sir.
0: Joy Nunez, may gabi, Attorney Paul.
1: Oh, yeah, Sir Joy.
0: Happy birthday. May gabi, Cons Gregge, watching with my lovely wife, Mami Ling Ray Nunez. There's my Lungson, Cordoba. Pangsuna ko na ang ilang gusto pugson ng mga...
1: Oh, happy na suna to. Tinood na. Actually, tinood na siya.
0: Kuan eh, i-announce bitong suna. Kuan siguro.
1: Oh, iba ni Og. Banaog ni dito.
0: Dolores Anti Cuke, Anti Cuke. Ha, BM niyo, Tony Paul and Brad Paul Gino Lopez.
1: Thank you.
0: Manya Jesus Jesus Crispin Remulla ang bago. Bato ni Dulce Ambrad Balingot. Pero ito, King Dragon is still sweating sa salt mga katropa. Alas 6 alas 7 nga draw. Hunyo 30, 2026, 582.
1: Ana.
0: 582, mga katropa.
1: Congratulations sa nakahagpat sa mga numero. 582. Ato di ka palawman atong discussion. Supayan tayo di katropa, Greg. Sa ato ka pagbalik ang taon-taon.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time. Alas 8:03 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa among... labing bagong kape ni mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione ug collagen mga katropa, makapanindot sa atong panit, makapaputi at the same time makalimpyo sa tuang atay mga katropa.
1: Mao
0: ni gingon nga nang ape naka. Mo samot pa kagwapo kagwapa katropa.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Ako maglibana o napadong. Mga bang siguro ni ay. Yun na, magpa-askip ko nga babaeng bayaran.
7: Hi sir, mga bang ka?
8: Iyaks, kaluod.
7: Nanong luod man sir?
8: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaong sa kong asawa.
7: Ayak!
9: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Senten Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
13: Senten Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
14: No more.
13: Senten Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sista Pain.
15: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:08 na sa kagabi yun. At ang time check at tropag, Greggy, gihatod ka na to sa...
0: Kane! Ha? May lain mga katropa, makapasika din yun. Panaw sa kagabi yun. Ha? Turbo!
1: Kana!
0: Dietary food supplement for men, mga katropa. Muni, ugnaryong sangkap ang bahog nini. Ay, gisagol ba? Ha? Kini ato ang turbo. Di ka mapugos nga ma... ibutang tama pa amo og ahat. Gawikan kay kani, natural gyapon. Kinalan gyapon ka mo agi og natural nga mga pamaagi. Una mo barog. Dili kay pugson ka. Dinay maong turbo mga katropa. Nga mo adring ikapasigarbo yun.
1: Ang pasabot ni katropa Greggy, di ni paras uban nga di mananghid.
0: Di mananghid ba? Inigaw man ni magtumar, abtag pila ka minutos, ritson na po. Gumi ka, gipugos man.
1: Dili siya disturbo.
0: Gipugos man, di ba? So kani, di ni pinugos.
1: Dili pinugos. Panahon nga gikinhanglan, responsive. Musa nung.
0: Pero wala. Wala.
1: Wala. Wala hasol.
0: Wala hasol. Dili kay mapugos juga nga, tagbaw na kanyang. Saom na kuni nga. Di naman gini mo kuhan lagi, mo lurang. Dili na, kay natural man nga mo aring sangkap nga gisagol ini mong turbo mga katropa.
1: Ang maka og flabuwaska mga katropa, gibalikos gayon, aron nga muhatod og sakto nga energy, alang sa mga kaigsuunan, muingon ka nga, Attorney Paul, katropa Greggy, I am really exhausted. Karong adlawa, pwede yung pugaan ako sa akong trabaho. Kaya grabe yun. Grabe yun kayo nga panikaisikay. Unya, pag-abot sa imo, makuha na ka. Kanang katropa Greggy, mupahuway na ka. Unya, muhagok na ka diretso.
0: Ayaw mo.
1: Listen.
0: Mauwa biya ka. Listen, kay katuman sa imuhang obligasyon po.
1: Aman, naman tayo kakuhan. Obligasyon. Matod pa sa imo giingon. Sakto na niya. Kini nga obligasyon katropa Greggy, mas laom-laom ni siya kay di man ingon nga legal obligation lang. Moral
0: man.
1: Nga nagtangag po ni siya makatropa, gikaluhaan po ni dignidad. Kaya mauwawan man tagdita makadeliver ali. Na kinanglad gyud ni atong lawas makarespondi extended makatropa nga energy nga healthy. Unya in so doing ato ning na discharge katropa Gregging ato ang function atong lawas kondisyon kaayo gumikan kay saktog oxygenation ang tibok sa atong tibok lawas.
0: Nakakuwanti ko ba? Nakapagawas dyan kasi mong tiunay pagbati. Nakapagawas dyan kasi mga kineng angay pagawas nga magpuyo na si mong panglawas.
1: By the way, katropa Greggy, kuan, ning tambo kog lamay.
0: O niya?
1: Ning tambo kog lamay. Dili, ang namatay, dili.
0: Muna yung mong ginala dito sa lamay?
1: Wa man ko ka likay na.
0: Ah, okay.
1: Kay ini pagkahuman man gud sa dito sa programa, na namay mga kabildo.
0: Nya
1: nisigutan man gyuning ato ang siyempre regular nato. Ato man puning social responsibility usab.
0: Kana tinawad.
1: Ato man saning kakuhan, so nisigutan gyud namo ning turbo.
0: Anya.
1: Nya siyempre mutugan ang uban, ang uban mo padidi, pero ang uban mutugan ingon nga Attorney Paul, ganang unsa kag makasuway sa daanan, no? So, ang ilang gipadunggan ako.
0: Imong gitagaan mo?
1: Ang pasabot ka tropa Greggy, gipadunggan ko sa turbo. Akong gitawagan si Miluna.
0: Onya.
1: By the way, atong clinic, Yes to Health.
0: Gilibira ka. Bisag gabing. Abrihan gabing ako.
1: Giabrihan. Ang atong Yes to Health day, mga tropa, nadri ubos sa atong Sibianan sa Patera Building. Ubos yun sa atong Sibianan. Natanan ang produkto sa Yes to Health. Anya ato ning mapalit niya naputay libre katropa Greggy nga consultation of a doctor nindot ning ato kaya holistic ning atong approach ani. Unya moto ang hitabo
0: anya
1: gi padadan kong usa ka kahon
0: nga imong gipatestingan gyud
1: padadan kong usa ka kahon. So the following night adto ko adito nagyampungad ang mga laki
0: imong tag saan mura kag Santa Claus dito dai
1: ni ingon ang usa nga Tony, kinahanglan ko ana na dawat siya, lipay kayo. Ay usa nga, ingon, kinahanglan sa ko ana. Napoy mo ingon nga, Tony, okay ra ko di ko kinahanglan. Ang asawa may mo reklamo. Unsay?
0: Kinahanglan nga wa na magka.
1: Unsay? Di ka kinahanglan.
0: Wa na man gani.
1: Wa man kay klaro. Asawa ka trupa Greggy ka mo reklamo.
0: Gahay pa ubo na ko.
1: Ingon ang asawa, objection your honor.
0: Okay, gaya po po na ko. So, makita ato ang kagamit.
1: Oh, yung asawa na yung reklamo.
0: Ayaw,
1: baka balibad pa ka.
0: Ayaw, huwata. Oh. Asawa, inyong pares.
1: Ayaw, naglimod. Ayaw, glimod. So, ayin eh, so ayin.
0: Di mo na ikaw, wow.
1: Dili ikaw, wow. Kay natural mo na ikaw, tropa Greggy.
0: Natural, para makalahutay kag mano.
1: May dili natural aning atong gisgutan. May unsa may dili natural sa atong gisgutan. Ha? Natural ni. So,
0: punapod
1: ako dito.
0: Anya,
1: pud-apon ako. Pagka the following night katropa reading duta guys mga pahiyon sa mga.
0: Malipay hasta mga asawa.
1: Mura migwaning tambong og lamay oy.
0: Asawa malipay oy.
1: Hastang asawa. Di ba kumutambong kag lamay?
0: Kana murag magbugot.
1: Magbugot bangka. Oh.
0: Nga murag wa na gyud.
1: Nagbangutan ka.
0: Bangutan na
1: murag wa gyud gigawit emotion, no? Pag adto na ko katro pag regi
0: gigi pag hatag.
1: Ang grabing pahiyom. Arang tamisa.
0: Wala hatod sa turbo may katropa.
1: Lipay kay sila. Kaya nag-enjoy pa sila sa aftershock niya dayon dili siya puguso.
0: Dili. Mo na labi importante ni mong produkto ng katropa. Di ka mapugos. Mo na di ka makuyawan nga takihon ka. Baka magpalpitit imong dughan gumika kay napugos ang imong mga selula diha nga mugana mga katropa.
1: Turbo dietary food supplement for men. Back to the ball game katropa ga Wildimar Mayo Mayol.
0: Og ni Elina Natulya, natanaw niya sa may Sunrise Village sa may Barangay Pardon, nakmain sa tulong, maing gabiin mo niya.
1: Tanbay, makatropa kay atong i-check atong mga kaubanan. Uy, dagkandag na engineer na sa Samar, no? Engineer, architect.
0: Architect.
1: Congratulations
0: architect.
1: Sa...
0: Trisi Kabok.
1: Trisi Kabok, architects.
0: Trisi ka-architect. Apil ang top 1.
1: Katropa, Gregi, kuan ni ka ng scholar ni sila.
0: Scholar, okay.
1: Dili scholar ba ni sila? Nakutaan ako nimo.
0: Wala ko kakuha. Ha? Pardon mo lang ang context.
1: Taga-Samar lang sila.
0: Taga-Samar.
1: Pero wala sila ingon nga
0: gi-congratulate.
1: Subsidize sila sa NGO.
0: Wala. Gi-congratulate na ilang pagka...
1: Ano na may dako lagi kay naong dito ng murag siya nag-sponsor ng pagpakaon, nagpa-eskwila, nag-bias tuition.
0: Ipakita ang daan?
1: Natingaan, nangutaan ako nimo. Kaya na itong doon, ikaw ba'y taga-midya?
0: Mga ganun, babusya na rin top 1. Salamat, Gob, sa pag-top 1 sa architecture examination.
1: Accomplishment, bagod din niya. Personal man yung milestone sa Yama, kung si 20.
0: Salamat. Tayo pa, ipakita, nakastandby na katropa si Ben? Sir Camaro? Diyan na lang.
1: Ato sa i-check mga katropa. Sige. Kaya kini, related man eh, kay maestro man eh.
0: Maestro.
1: Maestro, nga nasikop puma, nagtiner og shabo. Ayay! Gihikaya na og kaso. Sa maestro kag tiner kag shabo.
0: Matay no, kung maestro, og di ra mutunog binuang sa kuan, nagkaroon, nagtiner pong shabo.
1: Still dan. Alarming na ni. Ato i-check ni, katropa nga Eric Amaro, unsay dugang detalye. Live report.
9: Gabi katropa nga kinipog Greggy katropa nga Tripol mga katropa imbis mo yung matunlo ning maestro ano si mga estudyante nga stay away from drugs mao naman ino ni naguna-una nga naggamit naghupot o ginadinga drogas may swerte kikinipog 53 anyos nga kinipog dool-dool na lang unta sa retirement no ka kinipong magtutulo nasikop ni atol sa anti-illegal drug operations ato mga kinipong sakop sa Police Station 6 sa Wang Kalupulo Station sa Cebu City Police Office CCPO no diin ni or nadakpa ni katropag kinipong Philip alas 10 ang takna sa kagabion this may block 4 Barangay Sawang Kalero ning siyudad aga kiniga maong maestro ang gaala to ni siya a certain lax lay no magtutudlo ni sa mga pampublikong tunghaan diri sa siyudad sa Subot taon na po ni aga kinipong panrebisyo isip ini pong magtutudlo apan matud pa lagi murag kalang gid nagpapawir lang unta nung pampadagdag oras pero why should they kay na kuan man kina bang sa man po din ya ni dihang nakamatikon sa presensya sa kapulisan kalit magdagan so nadagma diyang gisusi uy na may usa ka putos nga gituhang sabo katropag kinipog Greggy katropag atul
1: katropag Eric sa tuyo nahitabo mahog ni siya katropag Eric og entrapment ni
9: Ugwan lang, ganabang incidental katropa.
1: Incidental ang arrest. Okay. So lain ang tumuog tuyo sa kapulisan dito.
9: Sakto na katropa attorney Paul ni daga ni siya na dagma kay ang girumbo sa ato sa mga kapulisan drug den niya na yung mga daghan po diyang mga mamarukay. So pag kita sa kinipong police ani niya ni kanting og dagan na dagma
1: ay
9: oto nga na amang po ang iyang ginaganan, nakatag man ang mga operatiba, so iyang ginaganan, diya sa duol, lamang po yung operatiba, gisusi, mao din na gituan na
1: ginisuyo,
0: or di ba, diha din
9: sa kanitay. Siya o kinipong ginadlingan.
1: Nagtiner na ipiktos.
9: That's right, katro mga triple. So, wise word eh, kay napusasan, ayun nun, ang kuwan mo po niya sa laod, katro mga triple.
1: Sala niya, ano, nadagma siya.
9: Kanabang pagkadagma niya kuan man kanabang nakita maning magnatagak sa ning usa ka gamayng putos
1: yes.
9: Nga gikan sa posisyon
1: so, yes.
9: Nga napusasan gidinon sa katropag
1: katropag
9: katropag Greggy mga kahigalaan po so ang kaso ni section 11 article 2 of RA 9165 kaniga pag hupot o ginading drugas niya kasamtangang gipaslag ni karon sa selda sa presinto size sawang Calero Police samtang di andam pang kaso posible kung di magayat ni ugma sigsa sa adlaw katropag kinipog Attorney Paul katropag Greggy mga ka-insu una. So far mo nito kasigas ikan sa Station 6 CCPO mga katropag basta kapay nito ng DI kape mas mayag kanipay niyong suyupon mga kiklan kaya the more you suyup ani nga atong kape
10: na.
9: The more you will become healthier
10: yes.
9: Atong kape nga sa ito plus po may sa humot lami sa sensado pa. Alex, sa Ligusan Pilipino, para sa Wilbina Sugan Tropa, Eric Ambro, X-Frame News.
10: Dago, salamat ka, Tropa, Eric Amaro, sa report.
0: Samtang sa Pikas Bayan, mga ka-Tropa, NBI 7, na bago na sa buong direktor. At ito na yung siren, kinsa bagong direktor sa NBI 7, pinag-isa report ni

0: Ang si Monsanto mo ay muhulip sa gibagantihan nga pwesto ni Sipa Prangka. Kahit naman naman nga si Sipa Prangka o napakinahimong direktor sa Negros Aero Region, nagsilbi kini nga assistant regional director sa ahensya sa Central Visayas sa NBI. Gitudlo nga may mangos sa NBI NIR o nagsilbi sa taga Negrense sa pila ka mga buwan hangtod nga sa iyang bag-ong tahas karon siya na ang mangos sa NBI Central Visayas. Si Sipa Prangka nagpanginaroon og 61 anyos kundiin upat na lang kinikatuig o nakinimoratero subay sa mandato sa balaod. Samtang una nini nagabot ang posisyon sa pagka-regional director, nagsugod kini isip sa iyang karera sa NBI isip ahente dito sa kauluhan. Lumad nga taga Dumaguete City, kani ay Negros Oriental apan karon sa kasamtangan Negros Island Region na. Atulo sa pasiun ng pagigtabo sa mga sakop sa media nga tulad sa ni Sipa Prangka kundi iyang gisaysay ang iyang mga tahas nga gisangon kaniya isip bag-ong direktor sa NBI 7.
1: I wish to inform the public and our stakeholders that one of my foremost tasking priorities given by NBI higher-ups will be the vigorous investigation of cases under our jurisdiction. Our mandate is clear to uphold the rule of law, protect the rights of citizens, and ensure accountability across all sectors. The major investigative focus of this office will include public corruption, agricultural smuggling, dangerous drugs, cybercrime, big regulations violations, intellectual property violations, environmental laws, organized crime, white-collar crimes, crimes involving national security and interests. Likewise, marching order was also given for NBI Cebro to aggressively coordinate with our local academic institutions to maintain schools as peace zones. To support this, an information drive will be launched targeting students, faculty, and parents.
0: Matud ni Sipa Prangka nga bahin sa mandato nga gipatuman sa NBI 7, ipatuman nila ang kinibatakang balaod sa Pilipinas kung sa'yo nagalatid pagpanalipod sa katawahan o ipatigbabaw ang katungod dini. Dugang nini nga lagi pa silang tahas ang pagbatuman o kinipagsumpo sa naghitag o korupsyon sa nasud, agricultural smuggling, pagsumpo sa rugas, cybercrime o daghang panguban. Gipaabot usab dini nga usa sa tulo ka mga dagkong problema karon sa nasud ang iyang tutukan o hatagan o kasulbaran mao ang korupsyon, agricultural smuggling o ingon man ang kaning white collar crime o kaning cybercrime mao iyang tutukan. Kinsa alang kang Sipa Prangka, mao kini ang tulog ka mga dagong krimen nga nagpasad karon sa nasud nga mooy angayang sulbaron sa NBI 7.
1: Siguro public corruption, yung agricultural smuggling, it is issue karon nato. And siguro kaning white collar crimes and cyber crimes.
0: Gipaniguro sa bagong direktor sa NBI 7 nga kaabag nila ang katawhan aron sa magabot ang hustisya. Balita nga hipos sa NBI 7 alang sa Regyo ng Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagsalamat katropa nga Benji Talisik. Samtang sa pikas bahin dahil negosyante nga gisikop, gidakop sa Naga PNP. Atong gasayran, ganong gidakop ning maong negosyante katropa nga Jun Katol. Usay dugang detalye.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, di wala trabaho apan giingong na negosyo ni Uga Shabu na sikop ni kapulisan sa dakbayad sa Naga human ni sa gipahikayog by bust operation o nasakmitan gini Uga illegal nga Shabu ng katidad ni 27,200 pesos dito sa Barangay Balerong, City of Naga, Cebu, alas 8:45 ni sa gabi ni atong milabayng adlaw giilas kapulisan gini nadakpan nga si Jerome Canyoneo Paterna, 38 anyos, ulitaw wala trabaho, residente ni sa buong barangay sa report sa City Drug Enforcement Unit sa kapulisan sa dakbayad sa Naga. nasikop kini sa bater na atol sa usa ka bebas operation human kini nasakpan nga maligyaw giligal nga drugas kadto sa usa ka police pusher buyer na recover gikan kini ha kining upat ka mga heat sealed transparent plastic sachet nga gituwag sa Cebu nga adunay gibanabana nga gibugaton nga upat ka gramo nga adunay standard drug price value nga kapin sa 27,000 pesos matapos ka pulisan nga kini sa bater na

0: kuno, mapalit ng illegal nga drogas kadto sa tangke dat point stalisay aron iya kini nga ripakon niya iya kini ibaligya kadto sa iyang mga regular customer sa barangay Balerong aron kini giingog nga makaginansya sa pagkakaron temporaryong gipriso kini sa batir na sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang yan naman kini mga kaso kalapasan Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 kini Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa anton, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropa, June 14, report.
3: Samta sa Pikas Bahin, total cellphone ban sa mga tuhaan, tunan pa Cebu City Government. Ito na yung siren, pinigay sa report ni katropang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
4: Tunaan pa sa Cebu City Government kung angayan bang magpatuman og total cellphone ban sa mga tunghaan sa syudad. Subay kini sa nahitabong mass shooting sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Matod ni Mayor Nestor Archival, nga daghan nga aspeto ang angayan hatagan og konsiderasyon mong sa pagkakaron di pa siya mumando og total cellphone ban.
5: At anaon na nato, nandini manggod sa syudad, different manggod ni sa uban ng mga areas, no? Like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata nga naa para og na emergency ma ila na yung malocate ilang mabantayan. So let's see how things go.
4: Dinhi sa probinsya sa Sugbo, unang nagpatuman ni ini mao ang lungsod sa Dumanhog pinaagi sa mando ni Mayor Gungun Hika. Ang maong lakang pagpahugot kini sa seguridad sa mga tunghaan aron nga magpabilin nga luwas ang mga tinun-an og mga magtutudlo. Sigun pa ni Archival nga sa pagkakaron obserbaran una ang mahimong epekto sa total cellphone ban sa lungsod sa Dumanhog. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daya salamat katropa ka Crystal Joy Filerca sa iyong report. Ito yung naglangkob katropa Greggy sa report sa itong mga kaubanan. Pwede manggod nga inigsod sa tunghaan sa classroom ba?
3: I-deposit.
2: I-deposit.
3: Murag armas ba? So, tag-mall, i-deposit.
2: Oo, ano, good.
3: Ngayon, gawas, kwaon na po.
2: So, Silvi, ang eskulahan na lang mo manage. Kaya kung pwede, palitan o...
3: Na-emergency.
2: Na-emergency, pwede rin dito.
3: Pagkahan ay mga pakitabo ka na mga nabaroy magsunsunod sa imong anak. At least na ay, ikaw, gisunsundan ko ani. Idala ko ani dito. Isakay ko ani niya.
2: So, sugyuta kay Katropa Greggy o palitan o imo yung i-total ban nga wag yung cellphone makita ang siskulahan disod man po gaya na kaya naanad naman tag-communication
3: ganyan pagka man magamit yun sa krimen po tinudyan
2: magamit
3: kay kapila po yes. Ng mga krimen nga
2: inoon
3: nasuta gumikan sa cellphone
2: inoon na nya dayo na apoy mga informations nga dili angay sa mga bata pero that's something kuana po na nay participation ang mga ginikanan so sa eskulahan mayor pwede sud sa classroom.
3: Wala
2: na sa... Bili, appropriate lang sa cellphone, ibilin lang sa... Ano ba katropa, Greggy?
3: Mauna.
2: Pwede na muna. So, kining qualified ang pag-implement. No, ana na. So, katropa, Greggy, medyo apikit as oras. Pero mag-congratulate ta sa probinsya sa Samar. Kaya dagag mga architects dito.
3: Terisik ang mga architect. Ay lang ipa-una ng hulagwas yung gobernador.
2: Nagtuo man ko kung siya mo yung nag-sponsor, ani. Pagpa-eskwila nga... Iyan
3: ang gibalandra.
2: Di ay mga konstituente ni, mga lumulupyo, mga butante.
3: Iyan gikalipay ang magsituente. Muna iyan gibalandra yang naong.
2: Mura man ang ulog accomplishment sa gobernador sa iyang jurisdiction. Nga personal man nga milestone katropa Greggy.
3: Mauna.
2: Pero you can congratulate them. Ang imo lang siguro gipalagan kay ang iyang naong. Pero guwapa man sad siya.
3: Oo. Oh, tama ang question ni Juan na gubtan.
2: Sige lang ha, naging siguro. Ikaw ba kayo na nasad nga mga pagi?
3: Ba, in town. Di ta magpaipal.
2: Ito na, imong pasar maista dito sa barangay.
3: Kanya may congratulations.
2: Congratulations niya.
3: Ako na ang ipanako.
2: Imong aum, imong iba niya. Kaganaan na.
3: Di na lang ko.
2: Mura sa kag ikaw.
3: Di na lang ko ma-appeal kay ako sa wayon ko
2: na imo. 1,000, no? Wa na haom.
3: Dili
2: ang ayan.
3: Tinod.
2: Dewes ka tropa ga Greggy alas 8 na sa kagabion, alas 8:30 na sa kagabion. Ari lapas sa tas oras. Daga salamat mga tropa sa inyong makanunayon, malahutayon. Sige, nga pag-unong ni atong tulumanong headshot. Headshot. Atong partner sa Master Control katropag JJ Jimenez, Joven Jimenez, station manager nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw ngayon. Honorable Danley Viking.
3: Happy birthday again.
2: Once again sir, happy birthday. Enjoy the rest of the day. Nyalay mang guni siya kasi mag-birthday kay naa siya gitawag katropag Greggy og Dispiras.
3: Na po'y
2: katumanan niya na ay puspiras.
3: Na po'y puspiras. Na po'y so, labing importante.
2: Like story kami nga, ato na ning katropang kursyal, Janli, na amantay gathering sa ato ang mga kaubanan dere, sa XFM, ato na lang usahon. Ato na lang sa puspiras yung birthday.
3: Kana. May na ang malita.
2: Niya, atong tagbaho ni. Ni atong baba ni atong mga butol ni atong makaisunan. Parang mga lababo. Pero kung lababo ni, ato ni Brahon o ba?
3: Hanukan yung
2: bayo. Hanukan yung bayo, Sharo. Ato ang mga katropa. Ato mga kaigsunan, nagkang salamat sa inyohang pag-unong ni atong tulumanon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong mga ubos galagas kahinan ako ni si katropang Atty. Pogino Lopez. Manamilit gapon sa pag-ingon, kalimti, gayod ayaw, ayaw, gayog, kalimot, intaon. Nga ang atong kaluwasan, bugtong paglaom. Ana makaplagan di akang Ginoong Hesus Kristo. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katauhan alang sa atong kaluwasan. Headshot.
3: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Namilis pa ingon, pinagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, dalaygo ng Dios mga katropa.
2: Good evening everyone. God bless us all katropa mo.
6: Exciting.

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Tagadiri, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad, Agosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o higay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Distract ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adiri sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka to, 2 years na.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang nga ma. Ibang adlaw dyan ko nga painit kung niya magsige pa dyugog doko. Kung gibate po dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Basta tila gito yung uli akong sinilas na. Magpinarihas gi kong tatay ba?
4: Oy, Butch, naon sabag ka niya?
3: Ay, gikawat akong sinilas ba?
4: O, naray mo sinilas, oh. Naon sabag na yung tatay?
3: Eh, gikawat ang yung sinilas ba? Kunyan ni Alicia, nagtiniin na lang.
4: Ay, ay, ay.
5: Ay, ay.
6: Exciting!
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Lex Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Cebulo, Pantukan.
7: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi og higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nag mahay, happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM. Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
16: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, headsets or Sony wireless headsets for Huawei Watch, Bitforce smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday or message Winzer on Facebook or visit winzer.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Winzer Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
5: Mga katropa, X

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:34 na. Itong oras sa tunigin ninyo sa Preview of Death 3 Instant Energy. Preview of Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, na maghatag kung kaluya rin ni mga katrupa, gumikan kay makapaligon kini sa itong immune system. Mga igsoon ng Premium Death 3 Instant Energy. Hinumdumi, atong immune system, mauni mga sundao nagbantay sa itong lawas aron dili masudlan o mga intruder nga virus o bakterya. Kay mo sandi ang maghatag o sakit o kaluya sa itong lawas, mga katropa. Nga itong lawas, maya, mga katropa, mauni ato apuhunan sa itong mga pagpanikaisikay, adlaw o gabiing tanan, mga kaigsoonan. So, ayong kumpiyansa, inom, duha ka Premium Death 3 Instant Energy, matag adlaw katropa. Premium Death 3 Instant Energy, inyong kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyong kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yan ang may mutang sa bus gamahin na itong simbiyanan. There is a busy plaza building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.

0: ani ana ang programang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay.
2: Kapagpagdug ang patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O ani ana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!

0: og Bolloson, Visayas, Mindanao og Kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nutulumanorang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyong angkorman katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makiguban na kaninyong hangtun kita sa Lasay!
2: Exciting!
0: Kining adlaw, mga katropa nga Miyerkules! Pizza uno na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Inaot na kamo sa kapis kay sa pilawa sa inyong pagparikaisikay. Samtang na ni kay Sikay Kamuriya, tuyhan to rekin yung mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sun kagahapon o karun. Sa ato mga kaigsunan sa mga drivers nga nangutana kain na ilang fuel subsidy nagigahin sa lokal nga kagamhanan sa dagbayan sa Sugbo nga may balor og 30 milyones ka pisos nanuwa magyod nila madawat mga katropa nanuwa pa sila ipatawag aron maglinya arukwao nila fuel subsidy, mga katropa. Doon ay mga pagpasabot nini si Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Ay ganun na lang ay man. Sabay hinungdan, way kwarta ang syudad sa Sugbo. Klaro sa Mayor na, oy. Ay kwarta, 30 milyones yun ang gigahin. Ang problema, kagipatanaw-tanaw, ipalaway-laway pa man ang mga driver ani mga katrupa. Ganong hangtod karunwa pa man yun ipaghatag mga igala. So atong pamation mga igsuon, ang pagpasabot ni Mayor Nestor Archival, kung ganong nalangay ang paghatag sa syudad sa Sugbo sa fuel subsidy ni iningad to sa mga drivers mga kaigsuonan.
3: Ang usas pinakadako o pinakadaghan na lista is ang habal-habal drivers. So, gikan sa 9,000, nahimong 35,000. Yung imagino ni mo, tagahan ni mo kung sa kalibo, wala na daan. Right? Kanya, napay mga taxi, napay mga drivers sa mga jeepney. So, among nabantayan karon na ay mga government ng mga naasa barangay ng trabaho na lista dito sa banaban. So it will take a little time pag-hasas ba. We have the money already, that's 30 million. But if you're going to give this directly to them without verification, wala. I mean, dili ni maadto sa saktong mga klarong mga driver.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Itong pagpasabot ni Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Kaya nga no ba pong magpasagan mong panglista gabal-habal? Eh? Sayunan ka, ang unang lista, no'y bimil rakabo gabal-habal driver nilis sa Sugbo. Nakmayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya pagkahibaw, pagkatrupa, grap-rap, ganun ay madawat niya fuel subsidy. Nikalit lang og tubo, gatos 35 mil, kabuok sila. Kaigala, kakita, good po. Huwag yung tayo batasan, mga kaigsunan. Tapos na magkapahimulos ta, muapil ta, bisag dili unta ta ang ngayon. E mo ingon man dayon sila, kami de, huwag de may apiktuhi sa kamahal sa gasolina krudo. Huwag na mga katropa. Iman sa kuno pwede ihatag ritsong sa mga gatos mga driver. Walay klaro mga kaigsunan, dili biripikado. Ay mahulog lang sa wala mga katrupa. Naroon pag yun na nila o gayong lahat nagan ilaha ba or dili. Ikaw mga kaigsunan, bito mo sana'y problema. Ibisang dili habal-habal driver mga katrupa. Magpakaroon inong habal-habal driver para magkadawat ang fuel subsidy. Kunoy atong batasan mga kaigsunan, tanawa malangay hinupagdawat. labot sa mga taxi drivers, doon na pa yung mga jeepney drivers. Nagato dili ang ngayang mudawat, ay alam po taon mudawat. Wow! Sa mapod mo, musak kay mapod mo, mga pilapil mapod mo, bisag mo mo'y labot. Wow! Ingon man o niya, liapil ni bayan og buhis. Kwinta tao ang bayan o buhis. Pila mo ginakos gibayan yung buhis may kumpara sa mga negosyante. Pagkita na mga negosyante, mga katropa, nikas las bayranan nilang buhis, gumikas ka dako. 43 minutos ang nagkalabay sa las 4. Nanugan pa mga balita din sa ato, Arto Gapuntang, Mayor Nestor Archival. Dili sa dakmayan sa Sugbo, mga kaigsunan. Wala iba ni Mayor Nestor Archival ang paggamit og cellphone sa mga tunghaan, mga kaigsunan. Kasi iba tayo dito eh. Dito, atong pabatiyon si Mayor Nestor Archival, mga katropas rason. Kung nga no, mga igala, gawa niya giban ang cellphone sa mga tunghaan din sa dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Mayor, pasok, Mayor. Wala din eh. Naman ko din eh.

0: Katuman ang syudad sa Sugbo, lahi mga igala dito sa lungsod sa Dumanhog. Ay, wag yun, total ban yun dito mga katrupa. Banda-banda yun ilang total dito mga katrupa. Mga kaigsunan. Diri sa ato, wala pa ay total cellphone ban. Gipatuman ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mga katropa sa mga tinunan, sa mga tunghaan, mga kaigsunan. Yay! So, kadiyot sa ha? Kaya...
1: Hindi manggun sa syudad, different manggun ni sa uban ng mga areas, no? Like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata na naa para og na emergency, ilan na yung malocate, ilang mabantayan. So let's see how things go.
2: Santaon Vitamin C.
0: Lahi lagi ta sa probinsya mga higala. Balikan ko na to katropa grap-rap, kasugusugan ko na to be. Yeah. Para maklaro si Mayor Restore
1: Archibald. Okay. Different manggunis sa uban ng mga areas, no? Like sa probinsya. Yang mga ginikanan na gusto ang ilang mga bata na naa para og na emergency, ilan na yung malocate, ilang mabantayan. So let's see how things go.
3: Exciting! Good morning!
0: O na mga katropa, inahanglan ko malukit ilang bata, mga igala. Kining ubang ginikanan, ilang mga anak, butangan nila ng GPS. Global Positioning System, rumaserang asa na pita. Yung mga anak sa mga maruman, mga igala. Balita, siguridad gyapon sa mga tinun-an. Sudan sa Sugbo mga kaigsunan, upalit kini og metal detector test mga katropa, nga magamit sa mga gwardiya sa mga tunghan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kay purbida mga igsoon, ha? Dinhi mga kaso sa mga armas di pwigo, mga armas nga mga mahait magkasulod sa mga tunghan, mo na yung mahitabo. Dito, umunay na itabo dito sa Tacloban diin Tulupatay, 20 na nga angol mga kaigsunan. Teresa to sa Sugbo, agi og kabahin sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan mga katropa, ang sudan sa Sugbo magpalit o mga metal detector test mga kaigsunan. Pero pa'y klaro o pilang kabog na paliton kay doon naman ko mga eskwilahan ka naghapultahan. Mga eskwilahan naghag-gate mga kaigsunan. Itong kamatiyon, pagbalik sa Mayor Nestor Archival, mga katropa.
1: Istorya na mo atong last week na ay usa ka eskwelahan na usaray gate, pero na ay usa ay mga eskwelahan na iduha o tulog. So we will provide each entrance na nagyan ng metal detector. We hope that today, ako ning makuha, so that we will already buy this emergency ni kayo.
2: Santaon Vitamin C.
3: Exciting!
0: Good morning! Na mga kaigsunan. So daghan ang palit, Mayor. Aturi ng mga gwardiya diya sa ato mga eskwilahan. Ato ay mga gwardiya kasi may itong hatagay. Metal detector test mga katrupa. Aron madetect mga igala o kwan. Kininiyan doon ay musulor yung estudyante. Kadalag armas mga katrupa, mubutuman o mahain. Sunod nga palito na ni Mayor Nestor Archibald mga higala, X-ray machine. Imasin ka ng mga detector test mga katropa, dili makadetect. Okay, dili makadetect mga igsoon, dili makatest. What? 48 minutos mga katropa ng kalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan, bag-una nga tumilingkod nga direktor sa National Bureau of Investigation din sa Rion 7 mga igsunan. Sa person of attorney si Mafranca mga katropa. Diya ato siya pamatiyon kay siya gipaila-ila mga igala.
4: Of Region 7. May I introduce to you our new Regional Director, Attorney Dominador Distrito Sima Franca. Ready?
5: Good morning to everyone. Good morning to our Media Times, to all the

0: people of Cebu Province. Yesterday, I formally assumed office as the new regional director. I wish to inform the public and our stakeholders that one of my foremost tasking priorities given by NBI higher-ups will be the rigorous investigation of cases under our jurisdiction. Our mandate is clear to uphold the rule of law, protect the rights of citizens, and ensure accountability across all sectors. The major investigative focus of this office will include public corruption, agricultural smuggling, dangerous drugs, cybercrime, big regulations violations, intellectual property violations, environmental laws, organized crime, white-collar crimes, crimes involving national security and interests. Likewise, a marching order was also given for NBI SEBRO to aggressively coordinate with our local academic institutions to maintain schools as peace zones. To support this, an information drive will be launched targeting students, faculty, and parents starting July 2026. The upcoming drive will focus on three key areas to ensure a safe, secure, and respectful learning environment. Number one, it would focus on the cybersecurity, educating students on protecting personal data, identifying online scams, and recognizing phishing attempts. Netiquette, promoting respectful digital communication, preventing cyberbullying, and handling on online harassment.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: Si Attorney Dominador Sima Franca, mga katropa, at ang bagong Regional Director sa National Bureau of Investigation, mga kaigsunan. Naglatid sa function, kami rin sa trabaho sa National Bureau of Investigation. Tumoy ni ini, mga igala, among others.
4: Wow!
3: Tumoy na ni and etc.
4: Wow!
3: Etc. ni ini, mga katropa. At ihimos ilang director, Melvin Matibag, mga katropa.
4: Wow!
3: 51 minutos na mga igso na kalabay sa las 4. Sa mga balita dito sa kauluhan, atong kapulisan na usahan.
4: Wow!
3: O ni mga igala, failure of intelligence gathering.
4: Wow!
3: Wa gamitang ilang intelligence fund.
4: Wow!
3: Ambot og asa kung nga no wa makahibalo. Iglesia ni Cristo doon ay plano kagahapong adlaw mag-rally dito sa EDSA. Yung polis may gala na kahiba magod mi pero wag yun mi kaklaro ingon adto yun ba? Lara Pits, butiti kang makahilo. Iklaro mga kaigsunan sa pamunuan sa Iglesia ni Cristo. Unsang katuyuan sa ilahang dinalian o kining kinalit nga pagprotesta dito sa EDSA, mga igala. Diin ilang gidiman ang accountability, ingon man integrity. Kay hangtod karon wa magyud kuno kininila makit eh. Niya ang kantong nagluto sa korupsyon. Ilutos po dinoon karon sa administrasyon. Wala magkalibog bitaw na to, mga katropa. Si kinsa to magbugtaw sa matuoran, may gukuron mga kaigsunan, ijarra. Naunsa na lang yun yung ato ang nasod Pilipinas, mga igal. Pagkaluoy, Intawong Rizal. Pagkaluoy, Andres Bonifacio. Di Gregorio Del Pilar. Iwan pa nga itong mga national heroes nga nagpakamatay. Alang sa nasod nga Pilipinas, mga katropa, o niya gingon anira na ito. Pantay mo, di gani kagwantas Bonifacio, si Andres Bonifacio, muna o ganito, yung monumento, panigbason mo na. Pantay lang yun mo. Kaya ako, mo abiba, yung kong Andres Bonifacio. Pili manggaling. Balik susi risar, suwat-suwatan yung naong. Lita niyo mga higala. Inyong naong sa nulimitang hirig il filibusterismo. Iyan pamahayag sa Iglesia ni Cristo mga kaigsonan. Selective justice is injustice. Mariyo na to si Brother Sabala. Ang tigpamaba sa Iglesia ni Cristo mga katrupa.
2: Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
1: Exciting!
4: Good morning!
3: Si Brother Sabala, mga katropa, ang tigpamaba sa Iglesia ni Cristo, mga higal. Sumona, mga kaigsunan, plunder. Isgutan ni nato, karugtang taon, may oras pa ta, mahabilin. Kining campaign contribution, mga igsuon. Isgut ang campaign contribution, katropa, grapro. Kasayo pla ni mga igala ni Senador Marcoleta kay miangkon siya. Si Senador Marcoleta matinud-anon lang pod mga higala. Mao na mga kaigsunan. ay ang pag-angkon o gigamit basihanan. Pagpasag kang kasong plunder batog niya. Pero nga nung mahimo man kunong plunder mga katropa, nga ang ginawat niya contribution alang mga igsoon sa eleksyon ni Senador Marcolita mga igala, dili man kwarta gikan sa panudlanan sa nasudnong kagamhanan. Ang kining trilyon mga katropa gikawat mag yun neon sa Manisiya. Ay plunder mga igala. Marcolita, hinatag man eh. Doon ay mga pagpasabot din eh, ang ombudsman mga igsoon. Kung ganong ilang pasagang kasong plunder si Marcolita, isan pa o private funds ang nadawat niya mga igala. Ilan ang gibase sa kasong plunder ni Joseph Estrada. Pamatiyo na to mga igsoon. Ang tubag sa opisina sa ombudsman, ipangluhan ni Makapang Jesus na Crispin Remolia. Diya si Atty. Clavano, ang tigpamabas ombudsman mga katropa.
5: Mga katanungan ho ng ating mga kaibigan sa media. So, who wants to go first?
3: Ako yun ah.
6: Sir, okay, first reaction, yung nangyayaring rally ng ANC supposed as to support Senator Marcolita. Yun muna ako.
5: Yeah. Yung nakita ko kasi naming mga placards doon, ang battle cry ho nila ngayon ay accountability at transparency. At pag nakita nyo naman po yung press con ni Ombudsman kahapon, yung kabuuan na, marami naman hong ibang kaso ang na-announce niya, no? Kagaya po ng mga contractor na matagal na naming ini-investigate. Kagaya po ng yung announcement niya kay Sec. Manny Bonoan. At ang dahilan po kasi na kung bakit namin siya ginawang state witness ay dahil sa yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka-punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. So, yun po talaga ang mga, ano natin, yung kabuuan, no? That's the context in which he mentioned also the case of Senator Marcolita, no? So, kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
6: Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo?
5: Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. So, yun yung una. Series or combinations, tatlo pong transaction ho yun na nagbigay at admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcolita, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang sose. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon, lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero sa totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. So, ang theory will revolve around that. No? Several cases or series or combination of acts. And yung ano po, yung tanong nyo na public funds, dun sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder.
6: Sir, this is the first time na magfa-file tayo ng plunder na ang gamit ay a private fund. Yung bang kaerap na wedding money, is it the same circumstances?
5: Yes, opo. So, yung I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds pupwede. It's just that kadalasan ang nafa-file ho yung public funds. May malversation, may misappropriation. Yun po yung kadalasan natin naririnig pag ang final ay plunder. Pero sa totoo lang, and you will see it in the law, that even private funds can comprise of the crime of plunder.
4: Sir, last morning.
3: Si Attorney Clavano, mga katropa, at ipamaba sa buhatan sa Ombudsman, mga higala. Yan ipasabot kung nga nung plunder ipasakang kaso batong gato ni Attorney naman hinoon. Bugado sa diyon. Si Senador Rodante Dante Marculita, mga kaigsunan. Basta 50 milyones kawato ni mo, plunder na. Og trilyones gani kawato ni mo, thank you na. 7 minutos na kalabay sa lasingko. Philippine National Police naka-alert na full alert karon mga kaigsunan sa Dibug Nasod sa Pilipinas. Alerto nga to mga police kay sila kagapong adlawan na usahan. New Earth mga katropa sa kinalit nga rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga kaigsunan. Pamatiyo na itong liderato sa Philippine National Police sila pabahayag mga katropa.
7: The GPNP has ordered all our police units nationwide to be on full alert status. This is to prevent any untoward incident sa lahat po ng areas natin within the country.
3: Turbo Supplement. So naka-full alert status ang kinatibuk ang PNP Force na Dibug Nasod sa Pilipinas, mga katropa. Samtang laing kasuhan kay nagdonar siya mga higala gato Rodante Marculita. Si kani Kongresista Mike Defensor, mga higala. Sanis kasuhan mga kaigsunan kasi pamahayag ganto mga katropa ni Melvin Matibag, Director sa National Bureau of Investigation, mga igsuan. Atong pabation si kani Kongresista Mike Defensor, mga higala.
8: Magkos ang ginagawa na pinoproteksyon nga yung investigasyon para magpatuloy. Yung pagkakagulo sa Senado, hindi naman dahil yung kay Bato eh. Dahil yun, sa Blue Ribbon Committee, gusto lang makuha yung numero para huwag makuha yung Blue Ribbon Committee. Kaya nagkalusugan sa Senado, NBI yun. Yung pahuli pa to, Senator pa to, NBI yun. Ngayon, oh, ginagamit yung mga EHENSA, yung mga 18 Marines, sinasabi na ng NBI. Ako, dalawang beses na sinabi ng NBI. Wala na ginagawa. Kaya po yung mga taga-NBI, respetado ko po yan ang ating mga kawani sa NBI, ang ating institusyon. Pangalagaan nyo po, huwag kayong maniwala kay Attorney Melvin Matipat. Pag-uyan nyo yung kitnakaso. Oh, dahil yan, ginagamit lang niya ang ahensya po ng NBI sa politika. Kung yan sana ginagamit niya sa korupsyon, wala kaming problema, susuportahan ko pa siya. Kahit po naman eh, nung si Atty. Rito Magno nandyan, wala akong masama sinabi sa NBI, hindi ako nagkumihibo. Dahil talaga namang profesional. Pero ngayon, halatang halata at kitang-kita yung paggamit. Saka napakayabang, nakita niyo pati yung mga senador kung sagutin niya, no, kung paano niya. Eh, siya mismo, meron silang flood control doon sa kanyang distrito. Doon naman sa ombudsman, yan ay constitutionally mandated body. Ombudsman nga yan eh. Dapat again, huwag i-weaponize. Dahil yan, sa lahat ng ahensya, independent yan. Mandato na sa ligang batas. Dapat natin pangalagaan at respetuhin dapat ang ahensya niyan. Pero so ngayon nga, nakakalungkot, nagagamit po niya sa politika.
1: Yung Exciting! Morning!
3: Ika rin, Kongresista Mike Defensor, mga katropa. Si Senador Rodante Marcolita, mga kaigsonan. Ipagawas ang pamahayag mahitungod sa iyang kahimtang. Siya pahilomon, mga katropa, pinaagi sa pagsunod ng atos prisuhan. Patiyo na to, mga igsoan. Si Senador Rodante Marcolita, mga katropa.
9: Mahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kinalang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman, Nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi, alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa.
1: Exciting! Good morning!
3: Si Senador Rodante Marcolita, mga kaigsunan, inyo nadunggan. 14 minutos na magkatropa na kalabay sa alas 5. Padayon gapon ka mo nagpamati ni Gatong Talamano ng Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Mo kay

0: はようございます。セロマパーギージ
1: ェリー、ジェリー、オーシーヨ
2: ー、リサイティー、グッモーニング
0: 。はい、セロマパーギーでゲットでロールブルーリベラ。Lantau dengan tuk-tuk menon mengangkat rumah. Selamat pagi gaturi Ruli Blue River. Ingon man gaturi Kobi Bakalso. Niko Talisik. Sayon nga ombudsman. Saon nga ombudsman. Incompetent. Iya posisyon o gi-appoint lang sa inyo ga katingsi nga presidente o pataka na lang file o mga kaso against nila atot pang iko talisik mga katrupa kumbordi gatong Arnolfo Saison ngayon man gato Renato Isabida sa to. Good morning po gato ni Rito Piho Biring Sibyal. Lantaw na to mga kaigsonan ang naglantaw diri sa Alumnos Basak sa Nicolas. Ha? Good morning. Uy, na aday tayo Mirkano. Atong i-check mga katropa, kanya gibali na yung kalo. Sayron sa nato mga kaigsonan. Nag-market report kay gimingaw na sa buitag si Pani. Itong linya si Katropa Eric Mahanono Tamaro.
3: Live report.
4: Good morning, Katropang Jerry. Good morning sa mga Katropang Asukinig sa XFM Cebu 80.3. No? So, nataranay mo tanggal Katropang Jerry sa may Jinjin Street. No? There is my Aquanda Pacifist Market. Pero gabuntaga Katropang Jerry kay Bati ang panahon. No? So, sa mga kalan, slippery when wet na Katropang Jerry. Danglog-danglog pa sa Katropang Jerry. Niya, bugnaw po ang ato nga palibot. Walang kini sa quadboard. Ha? Supposedly kanta guitar katupag cherry ha kada bag El Nino pa pero nag-overlap pa ining El Nino og bati uban pang bati nga panahon ya natar LP imaton pag tumang cherry mo nga bati sa nag panahon so arita atong sayron kuwa pa na kini pang apik tahi katupag jar mga kaigalan ang precious atong mga sea creatures kumbaga no mga kinipong isda no kay isdaan there is my puzzle fish market samanta supply katubang seri kay diya pun mag depende ang presyo o gaing man ang variety po niya no mag pangutan na sa diri katubang seri mga kagilaan po na magsamog patadali akita sa kinipong stall ni Kapitan Julius Gugyo. Kap, morning mag samog-samog sa ako ni mo kumusang supplier ng bala wabagwang minus ang supply. Ang presyo kap mahal. Maura. Minus ang supply di kay daghan katubang seri mga kaigalan. Aya. Inoon ang supply kini bang presyo maura gapon. Katropang seri Kim Sunog Silio gapon ni mga amigo. Belated happy birthday ko no.
0: Salamat kap, salamat.
4: Salamat kino kap, salamat kap. So katropang seri mga kaigalan po. Mga tanya ko ka pa, ilang presyo? Sir, ikay ko.
5: Ito pang rumpi
4: pila?
5: 30.
4: To 30, oo. Rumpi to 30 ka ito man, Jerry. Oo. Sa may line cap? Mga... Maray kasagaran? Oo. So maray kasagaran supplier ng ka ito man, Jerry, kay... Ito, ang sabi cap? Tungkol sa pati ka panahon? Or ka nang sumay... Back to school na po. Oo. Oh, so kay back to school lang lagi ka tupin, Jerry. Aside atong usual, nga sige, palit ang isda ka tupin, Jerry, mga kaigalan. So, kaya, itlog ka na sisiguro yung nag, kining tipid ba? Mga itlog sa, sabihin na sa side ka tupin, Jerry, noodles, noodles sa. So, minus ang palit ron. Oh, sige, sige. Kap, salamat ka pa.
5: So minus na yung palitrus. Ano bang Jerry, mga kaigilaan po? So mo na nga, kuwan lang ito, nang dili po kayo yung tantong ubo, stable ha, ang presyo sa ato ng mga kuwan pre, paligya, dili sa may Puzzle Fish Market. Ano bang Jerry, mga kaigsunan, magpakunta natin dili sa uban pang variety sa kinipog mga secret source. Kumbaga, ano bang Jerry, mga kaigilaan po, no? Mag, kuwan na. Bab, bilang ko ano? Lokos? 450. Ni mahal ni barato mo regapon. Mao regapon. So lokos kada man sir 450 wa ra musaka, wa ra ubos mo regapon. Kada man sir mga kikilan po. No? So lokos arita ni kani. Sir, sabok-sabok ko.
3: May buntag.
5: O sa ni?
3: Lokos
5: na. Lokos gapon. And then, dito 450,
3: 350, kapon. Kanina 450.
5: Oo,
3: pero karoon ato nang i-musminos sa aking, ano, padungan sa Kabuntago.
5: Padungan sa Kabuntago. So, pila naman siya?
3: Apo, hindi na lang ako.
5: 400. So, makas. Lapas kayo ang lukos
3: na naman. Gikan sa Masbati.
5: Oo, gikan pa sa Masbati. So, ang supply ka naman siya sa lukos, gikan sa Masbati.
3: Dabaw pa sa Masbati. O, siya. Mas pati mo.
5: Bila ba niya ubos-ubos niya?
3: Akin ubos-ubos niya sana ni sir. Akin siya nilapitan sa gudak ko. 350.
5: 350, ha?
3: Katong kapay-kapay na ito. Nakalang 300. Nakaroon, ibaligyan na lang po. 250.
5: 250. Magikan sa 450 ka naman, sir. Down to 250 kay Padungas Kamuntagon. Katapang sir, mga kikilan ko. Salamat kay Idol.
3: Dondon Abisya.
5: Dondon Abisya. Very good. Salamat sir Don. Sumali ka ito lang sir, mga kaigilan po siguro, no? Kaga presyo na ito. Kuhan sa sir ha? Lambay lang, lambay.
6: Or, kuhan sir
5: ha? Sir, lambay?
6: Oo, lambay.
5: Pila? 200.
6: Pila, gila?
5: Pila, was? Lambay?
6: 400.
5: 400. Katro mga kaigilan po. 400. Katro pa kaya sir, mga kaigilan po. Maraga, kuhan. Sir, salamat sir ha? So, siguro katro pa sir, mga kaigilan mo sa niya itong latest update po din presyo sa kainin pong mga secret source kung magdagat din sa may Puzzle Fish Market. Gamay ang kanilang supply. Ito pag sir, hindi kayong unta daghan. Kay siguro po, wangsan kayo mamalitay. So, di kayo sa taas ang presyo kay sa supply, di kayo daghan. Pero sa mamalitay, di masag kayo daghan. So, muna nga, patas rak ito mga sir, mga kaigilaan, stable na ang presyo sa mga palito din secret source. This is my Puzzle Fish Market. Ito mga sir, mga kaigilaan. So itong latest, kikita sa may Pacifist Market, mga katropa, basta kami na sikitaan na kapeng Gilmas Yes Incorporated, mga kaya itong imlo na o kinibag, kung ano yung mga kilan, healthy coffee ni ha, kay ang sampung ni Magilan, kamunggay, kinipog soya powder o mangosteen, nga pinamuna na balbagin mo mga katropa. Alam, sari ko sa Pilipino, para sa Pilipino sa katropas, dagans, o amin na katropas sa merkado, patagundag sa'yo, katropang Eric Camaro, XFM News.
7: XFM Report.
2: Exciting.
7: Good morning.
0: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 24 minutos na nagkalaway sa lasingko. Talbay sa itong pagpadayon sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Wala di pipilang importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Ako si Dracula.
13: Uli ako si Dracula ka?
12: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
13: Sige, sumayang subsob kay... Subsobo sa ko ng imo ha? Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauba na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
6: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na itong oras ato ka ninyo sa Premium Death Ray Cofemex mga katropa. Premium Death Ray Cofemex sa kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katropa ka antioxidant, baga reduce inflammation, baga increase mo mental clarity o baga regulate mo blood sugar. Premium Death Ray Cofemex ang kaping ang magkapaligor sa gamok ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Cofemex mga katropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
0: Jerry, Jerry, Oxilio.
9: Good morning!
8: Ay, good morning, day. Gato, or may urto, day. Gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, day sa may California, sa Amerika. Ni Sir Mariano Vasquez, diri sa may Kanduman, Mandawi. Ay, good morning. Pag-i kay Mandawi City. Good morning, gato ni Richie Francia, o ay, good morning, sir. Gato ni Phil John Padilla. Ni, Evelyn Gadyanic Flor Delica. Ay, good morning kaninyong tanan, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas Balita.
8: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talise, o sa Tungtungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, o sa itong City Hall, sa mga regional, gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component city sa lalawigan sa Sugbo, silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Iring tanan inyong maseran, inyong madunggar, inyong makitan dinhi lamang sa
4: Exciting Pilipinas Balita.
8: Unahon nato ang mga detalye sa balita. Mga katropa, Cebu City Medical Center, gihulagway ni Vice Mayor Tomas Usminia. Na pinakakurap tungod sa dugay nga pagkahalangan sa construction niini mga kaigsunan. Nakurakot ang CCMC mga igala. Sauna lang mga katropa. Detalye sa report sa Aeronato Gini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
4: Live report.
10: Yes, sa gihulagway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Usminia, dugay ng rekonstruksyon sa Cebu City Medical Center isip pinakakurap na infrastruktura ng proyekto sa Dakbayan. Kinihuman gimbisigahan sa konseyo ang balik-balik na pagalangan sa proyekto. Ug yang si Mayor Nestor Archival nga mukuha og independent project management consultant aron mapaspasan ang paghuman sa ospital. Sa privileged speech ni Consul Dave Tumulaka, iyang gingon nga kapin sa 12 ka tuig na nga wala pa mahuman ang bagong CCMC sukad madaot ang daang building sa linog sa Bohol nitong 2013. Gi-question usab ni Usminia pagdumala sa proyekto tungod sa kakuwang sa complete itong program of works bisan pa sa dagang kontraktor nga nalambigit sa laing-laing hugna sa konstruksyon. Tungod ini, gisugyot ni Cons Dave Tumulak ang pagkuha og independent project management consultant ug ingon tumong karon mao nga pagpangita og praktikal nga paagi aron mahuman ang ospital. Gi-refer usab ni Consul Philip Zafra ang isyu sa committee sa infrastruktura ug panglawas alang sa imbestigasyon uban sa pag-imbitara sa Office of the Mayor, City Engineer's Office ug CCMC Management. Gisugyot usab ni Consul Alvin Arcilla ang pag-imbitara sa Dakay Construction Company samtang gusto ni Consul Michael Rama nga mapil ang committee ang loss sa pagripaso sa mga kontrata. Kung mauman ang proyekto, madugagan ang kapasidad sa CCMC 400 hangtod 500 kadugang higdaanan aron palapdan ang serbisyong medikal alang sa mga Subuanon. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog sa Fona Plus Gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
4: XFM Report.
9: Exciting!
8: Good morning! Salamat katropa, Almi Mata, sa Boga Report. Nagatot sa itong tag na 34 minutos o 15 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
4: Capital Report.
8: Provincial Disaster Restoration and Reduction Management Council may aprobar sa mukabat 88.7 milyones ka pisos nga PDRRMC Trust Fund. Italia sa report sa Aeronato Gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
4: Live report.
8: Grigi?
11: Yes, aprobado na sa Cebu Provincial Disaster Reduction and Management Council kung PDRMC ang mukabat sa 88.7 million nga trust fund program alang sa tuig 2025 atol sa ilang meeting sa Kapitolyo kagapong adlaw, Hunyo 30, ang mangpondo gikatak ng indorso sa Hunta Provincial alang sa deliberasyon o approval nga may maghatag nini o kahigayunan alang sa implementasyon sa Disaster Reduction and Management Program o proyekto Lokop Provincia sa Sugbo, ang mao panagtigom gipangulohan ni PDRMC Chair Governor Pamela Pambari 4 o gitambungan sa mga department head sa Kapitolyo ang gipangulohan ni Attorney Ace Durano, ang Provincial Administrator, PDRMO Head Dennis Pastor, representante sa mga regional gabuhatan nga naglakip sa Department of Science and Technology kung DOST, Department of Public Works and Highways kung DPWH, Office of the Civil Defense, OCD, o mga civil society organization sama sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated kung RAFI sa mga gitaganang pundo. Mukabat sa 73.7 million ang igahin sa disaster preparedness, 6 million pesos sa disaster prevention o mitigation, 4 million pesos sa disaster response o early recovery, samtang 5 million alang usab sa recovery o rehabilitation. Ang ginaganon sa disaster preparedness ng budget nga mukabat sa 47 million pesos, ikatagdang mupundo sa magpalit o emergency o response vehicle nga nalakip sa water tanker, mobile command center, response vehicle o mobile shower. Laing 15 million pesos ang igahin alang sa information technology equipment, communication system o digital platform alang sa PDRMO command center, samtang 10 million pesos ang igahin sa pagpalit o rescue equipment, protective gear, life detector o seismic equipment dugang 2 million pesos sa mga ikatak ng igahin alang sa emergency water supply system sa command center. Ang 6 million pesos ng alokasyon sa disaster prevention o mitigation naglaki po niya sa 1 million pesos alang sa information, education, communication and campaign on flood control, huwaw, bagyo o linog, samtang laing 5 million pesos sa ang capacity development o training program. Samtang mukabot usab sa laing 4 million pesos ang gitagana alang sa relief goods, supply, temporary shelter o distribution costs sa mga local government unit kung LGU o apektadong individual o sa disaster response o early recovery component. Laing 5 million pesos usab ang gitagana alang sa recovery o rehabilitation ng mga proyekto o aktibidades. Ang maong trust fund may maghatag sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga maka-invest sa disaster preparedness, emergency response capabilities, post-disaster recovery nga magpalig-on sa Sugbo sa ilang kapasidad nga maproteher ang kinabuhi, infrastruktura o panginabuhian panahon sa kalamidad. Sa itong mga katropa diha nga nakalubog o nakarap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa Greggy Magdaro, XFM News.
4: XFM Report.
9: Exciting!
4: Good morning!
8: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagato sa tugtak na 38 minutos o 7 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
4: XFM Police Report. Police Report.
8: 476 ka mga bagong police recruit ang nadugang sa puwersa sa PNP sa Rion 7. Detalye sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Gerek Mahanono Tamaro.
4: Live Report. Live Report.
12: Maiga, butaga, pagbalik ka tuman siya mga kakigalan ni Kabat no, sa 476 kung 476 ka mga police trainees kinsa baguhin paninigaduar ka tumaga Jerry ha, sa Police Safety Basic Recruit Course kung PSBRC gipagay ni sa Regional Training Center Art 7 Batch 2025-1 Classes Alpha to Juliet sinag-anib no, atuloy sa closing ceremony gipagay ni sa Regional Training Center RTC Camp Jesse M. Bredo, Barangay Hugan Consolacion, Cebu, din ni Antoning Hunyo 30, Kapagadlog. Ipanguluhan mismo ni sa Director sa Police Regional Office, 7 Guest of Honor and Speaker na si Police Brigadier General Arnold E. Abad. Ang graduating or ang graduate class, naglangkob ni sa 427 ka mga laki o 49 ka mga babae na police trainees. No? Diin na malamposong ni na kompleto nila sa higpit ang recruitment training program na nag dugang pagkat pag-adjet silang kaibaloka na disiplina o ingon man na mitmi kinanglang gikinanglan usap alang sa panermisyo sa kapulisan o sa ka certificate of parent and medal ang giyatag usap sa top 3 police trainees isip pag-ila sa ilang exemplary academic of training performance silang patrol woman Althea June Roa may naguna sa klase ng overall rating 95.15% isunda ni patrolman Kevin Gomez nga doon ay 94.64% o patrol man, Mati La Riba Jr. sa iaga 94.51%. Atong siyang keynote address, no, ipinduman ni Police Brigadier General Abad mga graduado nga ni appeal sa Philippine National Police nga maton pa di lang trabaho sa police ag kinipog kinipog pag kining alagad sa katawan ko ni ang pag-alagad sa Diyos o sa katawag Pilipino kiyatagan niya o gibugaton ang pag kining sulob o reforme sa polis o sa kaprebilihiyo nga makuha pinagi sa disiplina katakos o kinaiya o nga ang matag opisyal sa polis kinanglan mag pataas sa labing taas nga suknanan sa dungog integridad, profesionalismo o tulubagon. Dugang pa sa regional director nga ang matag graduado karon nagadala sa nga na dumog sa Philippine National Police o gilauman na makapanalipod sa alig sa kinipog publiko. Hindi na matod pa, yung iklaro po na wailo na sa organisasyon ang korupsyon, pag-abuso sa otoridad, pag-kadili matinod ano na katapag seri uga bagpa. So ano ito latest gikan sa PRO 7 mga katupan basta kapisitutan di ay kape no? Na ito ba indorsan ninyo mga higalan healthy coffee ba yung ipangita Santo Pasco Pex kumapalit sa mga nagunang butika sa gabit kung wala na ganyan di ha maladagan din mo sa Yes Pharmacy Clinic na nasa ground floor sa building di Salim Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Alang sa Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
9: Exciting.
13: Good morning.
8: Salamat Katropa, Eric Penuno, Tamaro, Sibonga Report. Nagatun sa tuktak na 41 minutos o 48 segundos na magkatropa ang nagkalabay sa alas 5.
4: City Hall Report.
8: Subsidy sa mga driver sa siyudad sa Sugbo. Mapamapod-apod tungod kay wapa mahanay ang lista sa mga dawat ni ini mga katropa. Detalye sa report sa Aerodato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Filerca.
4: Live report.
14: Wa pagihapon makapanghatag og fuel subsidy ngadto sa mga drivers ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Ang siyudad aduna nay gitagan nga 30 milyones pesos nga budget para sa mongtabang pinansyal ngadto sa mga drivers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga kinitungod kay hangtod karon wa pagihapon mahanay ang lista sa mga benepisyaryo ni ini. Dugang paniya nga ang nakalangay mao ang verification process tungod kay gikan sa 9,000 nga lista sa mga drivers niabot ta kini og 35,000 ug kadaghanan pa niini mga habal-habal drivers.
15: Nyo imagine nimo tingali mo kun sa libo wa nga nadaan. Right? Nya napay mga taxi, napay mga drivers sa kanang mga jeepney. So among naman dayon karon naay mga government nga mga sa barangay, nagkabaho, nalista dito sa walaman. So, it will take a little time at yeah, pag-astas pa. We have the money already, that's 30 million. But if you can, if you're going to give this directly to them without verification, wala, I mean, hindi naman ito sa saktong mga klarong mga driver.
14: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
4: XFM Report.
9: Exciting!
13: Good morning!
8: Salamat katropa Crystal Joy Filerca, Sibulga Report. Dagaton sa tugtag na 44 minutos ug 8 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
4: XFM Police Report. Police Report.
8: Inahan nga dunay kasong kawat. Wa kaikyas. Inapusasan

0: pinahimo sa pag-serve o gawad o rest sa ganing kaso pagpangawat o ganing kawan, kumang gilutan o ganing miis o gawad o rest ang korte, because ni Honorable Judge Honorable Judge Mary Jocelyn Herbacio Regencia, President Judge sa MCDC Balamba Cebu Asuyas, dito na 10,000 pesos ang piyansa sa mga kagaso nga ang kanyang kawat o kanyang pagmawat na gagisito ng Hunyo 10,000 by the size ang ginagpan o kanyang mga suspeker ng Manjiri nga National Award of Arrest nga mao si Gina Sumalo Manera 45 anos o niya huwag na maho o usag ang kanyang talaga ang kanyang single mom niya sa mobil sa may barangay Aliwanay sa Lungsod Balamban ang kanyang maong suspect kaya gano'n si Pagoli nag-report dito kung ni Bandiro o niya karoon na balog sa among iniiyang pagmata karoon sa alawa-alawa ini ang kanyang Hulyo 1 ang kanyang silda na ang iyang agika butong ano man sa mga kaso magka gawas lang ini kung makapensa o 10,000 pesos matod magandangay ang kanyang maong suspect ang gipasagat kaso isasama sa Malamban o Osaka akiling insidente ang makinig ng gigawatan sa Bilabay, Inga Turidya. Mga ka report sa Balamban PNP Katropa. Sa gabon ng kanimo sa pagkaplas ka ng Resident Tone, Herbal Oil, makahatag huwag na maglabi na kapag mga akiling paglagas sa buhok ang mga tanggap ito yung buhok, mga gato pa, polonia. No? Ihinso lang ang San Antonio Balwell kaya makahatag ito at babaligon sa inyong buhok. Hindi mo kasaya sa Health Incorporated mapalit sa Parmasag Botica sa inyong lugar. Kaubre ka na pa rin dyan, Ray Rito Vlado, alam sa lagay sa Pilipino para sa Pilipinas niyong katropa. Digitalisik. X-Views.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
3: Salamat ka rin pag Digitalisik sa mga report. Dagan sa itong tag na 47 minutos o 7 segundos na nakalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby mga katropa sa pagbarabanan sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning day sa mga rantaw na ito. Gato ni Juind Kutz. Ruan. Ayog, good morning po. Ni Arvin Habas. Sabay pag lantaw ni gato ag tulumanon ni Andre Sacaso Jr. Igon man gato ni Ma'am Elina Natulia. Ni Boy Alidan. Lantaw sa tuag YouTube channel mga kaigsunan. Ay, good morning po. Gato ni Ma'am Leite Sendo Plaza. Igon man gato ni Ma'am Lorna Margarita. Ay, good morning po. Ganto ni Ansoy Cumidoy ni Artemio Reyes Jr. Ni Ripa Coobes. Ingon man, ganto ni Angie Rimo ni Tikyo Angwa. Good morning, sir. Ganto ni Labto Chris Pakira. Ni Arelinda Cabuenas. Ingon man, ganto ni Bay Velia Rujo Gika. Pagbarabara sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa Pagasamagtan, Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
4: Yes, good morning sir. Good morning sa Tanong Tipo Minaw and mo kanya itong weather update karong adlaw. Ang atong low pressure area na nahimo na karong bagyong isa ka tropical depression o ginalan kini o Henry. And na kini 770 kilometers west-southwest sa Abukay Bataan. And ando na yung maximum sustained winds na 45 kilometers doon sa sentro and 55 kilometers per hour na pagkaguro sa hangin. Nagaliyaw ka ni pa northwestward sa Gikustun na 25 kilometers per hour. And sa Kasamtangan, nakaisa ang signal number 1 dito sa may portion sa Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. And sa Laimbayan, ang hangin ang bagat, padayon sa nagapiktan sa abakang parte sa Kabisayaan o sa Mindanao. And maong karong adlaw ha, tungkol din yung hangin ng bagat, baka na makasinatitan ko ang anong kalangitan. At ito sa chance na makasinatin mo pag ulan ng mga thunderstorms. And sa itong hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, ang mga pagkagabi, ang kalagatan malinaw nga ito sa kasarangan ang pangbalong. And nilisubo ang kalagatan na ay pagtaong alas 11:00 sa Wontagon and muna sa alas 5:54 niyang gabiing. O hanggang atong temperature forecast na asa 26 to 32 degrees Celsius o hanggang adlaw mo kung salo pala sa isa. Mukha na itong latest, kini si Ana Dumdum ay tawag.

0: nacional.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Bagay ka lang, may yung buntag, kagahapong adlaw na usahan ng mga pulis. Ang Philippine National Police, mga katropa, na usahan sa Iglesia de Cristo. Kay New Earth sila, mga higala, sa kalit nga pagdagsa sa mga sakops INC ngantos INSA aron ilang irehistro ilaha mga kaigsoonang panawagan sa accountability, mga higala, ug uban pa mahitugod ning pagpadaga Presidente Bongbong Marcos sa rindas kagamhanan dili sa nasun sa Pilipinas, mga kaigsoonan. Okay. Og ang kang kaso, kinikaso ni Senador Rodante Marcolita. Okay? Kay, kay bawa naman ta, siya may nangulo sa Blue Ribbon Committee, mga kaigsoonan. O niya mo lang yun na, ingon sa INC, mga igala, sakto man po dinoon, mga katropa, kinsa tong nagbugtaos ka matuoran mo, hinugilutos, mga kaigsoonan. Pasakaan o kasong plunder si Senador Rodante Marcolita, mga higala, kana gumikan sa iyang pagdawat o contribution panahon sa kiniiyaha sa eleksyon diin, nagpapili siya pagka-senador, mga katropa. Bawal ang mudawat o campaign contribution, mga higala. Mauna, plunder ang kasong ipasaka kay nadawat ni Senador Marcolita ni abot og 75 milyones, mga higala. Dili ni gikan sa kabanang bayan, kung dili gikan sa private individuals. Usa ni ana, si kani Kongresista Mike Defensor, mga kaigsoonan. Now, plunder na nabudawat kag campaign funds. Sa tanan, mga higala, kinini ang ombudsman bi. Kandidato, politiko man ni mga higala, si Jesus Crispin Remolia, mga higala, wa pa ni ibutang dias ombudsman. Kinsa magkahay mga kandidatos Pilipinas, mga higala, wa mo dawat o campaign contribution. Ha? Karas Presidente Bongbong Marcos, wala siya mo dawat. Bihinganli ko nun ninyo. Kinsang mga kandidato sa nasod sa Pilipinas gawa budawat o campaign contribution, mga kaigsoonan. Ha? Bisan ka na Rimulya, kahibaw na siya. Ikaw, Ombudsman, makapanghisos mo tani mo, Crispin Rimulya. Kahibaw ka na, walang kabutugan. Kining kang Rodante Marcolita, 75 milyones na niya, ha? Ang nagkapurke na po ni Senador Marcolita, gamitugan siya.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Dini lagis ato, magsulti ka sa tinuod o bugtaon ni mong kamatuoran, ikaw lutoson, mga kaigsoonan. Pero kanto mga hinampag dagko, kanto dilimutong as tinuod, mga katropa, pasangdan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
5: Tanawan ni Ron.
4: Plunder din. O plunder na, mga kaigsoonan, budawat kang campaign contribution, tanang kandidato niya, ha? Nagpapilis eleksyon, labi ng amo ni Modia Rimolia. Presidente Bongbong Marcos, di ko boto o bilyones na nadawat ang campaign contribution. Bilyonis ng yaoy. Pasagay po ng plunder. Ang problema, may igala, kaya mo mutugay. Kabisa, pagbitayo ni Presidente Bongbong Marcos, magkakatropa, magpagka-inosinte ba ni siya?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: Kanto mutugas tinuod, magbugtaos ka batuoran, may lutuson. Kanto mga igala, nirawat ang 75 milyones na contribution para sa eleksyon, mao'y pasakang plunder. Ang kantong bilyones magyayalang trilyones, okay lang, thank you, Ramo, mga kaigsoonan.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
4: At ang ibusunod karo dayon ang kasikas. Alang sa nagkausa Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa-katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Manabilit sa pagingon. Galing kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 gadulasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting Pilipinas!

0: Kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako has lang akong kinbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of health. Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, nagtumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textile by 33 years, taga Mako din. Kaya akong tutun lang, ning namagoy ko tun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugugtarong karong.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa...

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindot jud ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Day, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako? Ako bud! Ganahan sa kiko ni Kuya ni mo!
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Permigid gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:08.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Salus Popole Est Supribalex Ang kaayuhan sa katawhan Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Sikas kauban si Attorney Ray Gelon.
1: Ning adlaw karon nga Miyerkules, pitsa uno buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kung siya kayo nagpaabot na ito, kailangan buwan na mga katropa. At kung panghinaot niya, maanaa mo sa Kapiskay sa Panglawas. Kung panayog kalipay mga katropa, taliwa ining kalisod. Krisis nga atong natagamtaman ining mga panahuna, mga katropa. Kung bati lang ipuntas, pagpanikamot mga katropa, labi na alang sa itong mga anak, alang sa atong tibuok pamilya. Inangat na sab ag pagbukas klase sa atong mga minahal sa kinabuhi, mga anak, mga pag-uwangkon. Nga musud nagkolehiyo, mga katropa, kay kana buwan sa Agosto. Taga di adiga high school, senior high school, elementary, mga katropa, padayon karon. Ato nagtimanan nga karong semanaha, gibanabana sa pag-asa. May man mo banabana ang pag-asa lagi. Nga bad weather, mga katropa, munaya labing klaro. Bati nga panahon. So, panugdog kilat uban sa katag-katag nga pag-uwan. Ay atong basinatian mga katropa, busa inyong anak ka, siguruan na niya inyong mga pag-umangkon. Ang inyong mga alaga niya mga katropa, gada o kapute, gada o jacket, gadag payong mga katropa. Of course, paligunang immune system pinagis pag-inom sa atong vitamin C mga katropa. Kay aga ato nga Sunthorn Vitamin C mupaligon sa immune system mupapalayo gikan sa ato mga bata ilabi na ubosip on hilanat mga katropa dita kasabos panahon karon na init kayo karong buntag uwan na po kayo ini kahapon tunga-tunga ana uwan init mga katropa mao kanay magda sa kalautan sa paglawas ato nga mga bata kunya kung wa kay ligon nga immune system. Why diet og exercise mga katropa? Ogo, of course, ag Sunthorn na vitamin C. Delikado yun mga katropa. Masugamak sa hilanat ka. Bawda, gapaligunah kaya immune system anang inyong mga bata. Gawas maayong pagkaon mga katropa. Exercise ang Sunthorn na vitamin C. Maunding mga panahon na karun, labi na karong simanahang gideklarar bad weather. Ang i-andam ang inyong mga anak mga katropa. Ay mo kalimot ha, ang atong Sunthorn Vitamin C mo'y tumaga. Adaga, baga subaw-subaw, umusipon, hilanat, uga. Ang importante, mapaligon ang immune system, mga katropa.
2: This portion is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
1: Sa gihapon din sa atong tulumanon, atong nuntan ang mga pinakawahing kalambuan na may labot ang lungsod. Gubuta dito sa Manila, mga katropa. Grabe yun. Ang Iglesia ni Cristo nag-rally. Gumikan mga katropa kaya nagpangapkap sila. O accountability o transparency, mga katropa. Pero kung buto naunaon, mura gunig protesta, gumikan kay di anay gipagawas ag buhatan sa ombudsman. Ginganlan na ni Ombudsman Crispin Rimulya, mga katropa, nga si Senador Rodante Marcoleta mag-atubang og kasong plunder. Gumikan, mga katropa, sa iyang pagdawat sa mga donasyon alang sa eleksyon, mga katropa. Ato nagnuntan, iniga atong tulumanon, gumikan kay ang Iglesia ni Cristo, wag yun mauyon, mga katropa. Resulta nga ng gawa sa daan, dito sa monumento, diyan paingon sa EDSA, mga katropa, wag yun maagi. Perting pagkahuuta sa dagas trapiko, unya medyo tensyonado, labi na gapos-hapon, init na kayong mga tao. Tuwa dito mga pulis, ito mga hinaot lang yung taon, mga katropa, nga di na musampot na ngantos mga bayulinte, nga mga aktibidades, mga katropa. Dili magkainitay ang oo. Init kayong oo, mga ralista, ang crowd dispersal unit sa kapulisan, init sa kayong oo. O niya, darama yung mga armas yung taon na diha, mga katropa, purbida. Di ta gusto nga maunay hinungdan si Bako Palayog Marcelo.
2: Kasikas!
1: Ayaw yun na at itugot niya, mga katropa, la pugong lang yun tas pag-ampo. Pugong lang yun ta, mga katropa, sa ato nga pangaliyang at sa labaw magkagagahom nga kining atong nasod. Hilabihan ka ututa na karong mga panahuna. Hilabihan kalisura na sa atong kahimtang. Pero di ta gusto, mga katropa, bubalik ngadto sa atong naagian kaniadto sa atong kasaysayan. Nga pinakangit-ngit nga bahin sa atong kasaysayan. Isip usa ka nasod, mga katropa.
2: Kasikas!
1: Mauto ang kasaysayan kung diin ang amahan. Ining atong presidente karon maoy gada sa diktadorya, mga katropa. Pagdeklarar niya og martial law.
2: Kasikas!
1: Dumdumog, ibumbahan ng dito sa Mendiola, mga katropa, deklarar na yung martial law. Agi-justify na yun, mga katropa, ubos sa atong batakang balaod. In town, kini mga katropa, ay yung tugti. Una, diha, nga itong kaigsuunan diha sa Iglesia ni Cristo, purbida, pugong lang kita. Ining mga panahon na, why violente nga manghitabo? Adi, san unta, mga katropa, himu-himuan diha, kay hilabiyang kadelikado kayo. Gamayang kisaw, mga katropa, simbakong na imubuto diha, mas kaswalti na yun. Posible nga mauna hinuoy hinungdan, mga katropang gamiton para i-justify ang pagdeklara og martial law.
2: Kasikas!
1: Ato nga ipasupot ng mga video clips nga ato nga nakuha, mga katropa, sa hinangat sa rally. Ato pa dito ang tunkaron. O niya, purbida, dagas kayo misakay mga politiko eh. Wasay mga angay, mga katropa, angayan, ano nila no, mga naog posisyon.
3: Wow!
1: Kay wag yung pulos, gisakyan, sabi yun dito, mga katropa. Pero ang tinuray, sa ako nag-iigos unahan, mga katropa, si Rodante Marcoleta, ilamang yun ding igsuon sa Iglesia ni Cristo, mausap ang ilang gibarugan, mga katropa. Palagkay sila, kaya wapagyanin ko ng kalingkod si kining Rodante Marcoleta, plunder na yun. Wapagkalingkod in the sense, mga katropa, nga wapag makapainit sa iyang lubot niya sa lingkuranan sa Senado. O niya, kinimanggong plunder, mga katropa, ang atong naandan nga mga kaso ay nakantuning pagpangwarta, pagpangawat sa kaban sa katawhan, o dili sa pribado nga kaban, mga katropa. Sama ining kang Rodante Marcoleta nga ang donasyon gikan sa pribado nga sektor o pribado nga individual. Kay usa niya nang mitampo, iangkon man niya si kongresista, kanhi kongresista, mga katropa, Mike Defensor. Ito ni nga nuntan ni ini nga ato nga tulumanod karon, baga katropa.
2: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Kamusta di ato nga mga drivers na nikaisikay sa kadanan ining mga urasa sa iyo pas kabuntagod kaganihawa na nangita nagpasahero, baga katropa. Amping mo kanunay niya. Ito mga drivers, taxi, jeep de pasaruan, mga bus, mga service vehicles, mga shuttle, mga katropa, kumbati lang. Padayon lang sa panikaisikay, panad at ang video gapon. Ang atong programa mo, igipaminaw, mga katropa, sa Chan Transit. Salamat kayo sa mga drivers sa Chan Transit. Kita niya din sa XFM, mo igipaminaw sa mga drivers, mga katropa, lanog-lanog. Sa mga units sa Chan Transit, mga katropa. Salamat kayo, kaninyo gatanan diha. Oga ang light shipping, ah, bagong nag-birthday magkakatro, patog gahapon lang. Ah, may aging adlaw kaya si Jonathan Inting. Brad, longly brother, salamat kayo sa mga hugot kay suporta, brother. Ah. Agatag-iya sa light shipping mga katropa kay ang tanang mga sakyanan, ang shuttle buses sa light shipping gikan sa ilang kining ticketing office mga katropa. Paingon nga dos barko nga sakyan sa ilang mga pasero ang gipaminaw hana nga mga shuttle buses ang atong tulumanon og ang mga programa sa XFM Cebu mga katropa. Kung batin niya mga drivers nga naminaw karon, salamat kayo kaninyo tanan nga makapadasig na mga katropa. Di lang di kaming rap-rap mo yung naminaw ining among programa din eh. Naasa di mo diha. Alahang mga nagbukas karon na sa ilang mga karinderya, kafeteria, kananan. Adi as pungko-pungko mga katropa, lanog-lanog sa tadi haga napita. Og sa South Bus Terminal. Labay ta diri sa may Enbacalzo Avenue. Daghan diag naminaw na ito mga katropa. Katong mga naninda usab sa asiras. Itong mga isong sidewalk vendors. Salamat kayo. Kaninyong tanan nga inyong gisanong ning among panawagan mga katropa. Ang paminaw na ining atong tulumanon. Aron masayon sa mga pinakawing kalambuan, may labot ang atong lungsod. Mga nagbagang balita, nagpungasi ng mga iso. Nag-una ka mga isgutanan, mga katropa din sa atong tulumanon.
2: Sikas, kauban si Attorney Ray Galon.
1: Naghang mga ginikanan karon, amahan inahan. Sayo pa, naglawig na skadanan kaya hatod sa ilang mga anak, mga katropa. Lahos na ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina, nagtrabahuan. Ah, ato nag-ikapasigarbo, mga katropa. Kining mga inyong paningkamot, paghago. Ah, pagdunol sa inyong mga anak, ngayon, muha na sa mga bonding moments ba? Magka-istorya mo sa inyong anak, magka-mauranig mga orasa sa di pa sila musunskulan, di sila magtanaw silang cellphone, di sila distracted ang mga gadgets nga lagikuptan mga katropa. Kung paras ba ribay, naasilas ba, lingkod-lingkod, higda-higda, daas gadget, di mo magka-istorya. Karon, ha, gamitan ni nga mga oras, gamitan ni nga panahon nga magka-istorya mo, kumustahan niya, ang ilang iskwila gahapon. Ay, kumustahan niya ang ilang pagduwa-duwa uban sa ilang mga classmates. Ila-ilaha ang ilang mga suod niya sa suod sa eskwelahan. Mga maestro-maestra nila, unsay gipang buhat. Unsay mga project nga ilang gikabisihan ka. Kini nga mga butang mga katropa, kita nga mga ginikanan. Tanaw na to, gamay ra kayo in the grand scheme of things. Labi na, nagantag problema ang yatubang sa trabahoan, sa atong profesyon mga katropa, sa atong panikay-sikay, sa atong ginagmay negosyo. Pero importante ka na as bata mga katropa kay kanang pagiha o kanang mga pangutana, muna yung makapanghinuklog nila nga si Papa o si Mama nagpakabana din ako.
2: Kasikas!
1: Mauna mga butanga mga katropa, tanda ang inyong mga anak. Bisan na lang anang orasan, di man nakaabot 30 minutos, gikas bay. Ka usa ka oras, padungan to sa eskwelahan mga katropa, layo-layo mo. Wala. Imuan ang bonding moments ninyo diha. Samtang nag-maniubra mo sa trapiko diha sa daan. Ay na lang, makaibaw mo kung sa'y latest project ilang gikabisihan. Kung sa'y research nga ilang gipaningkamutan karon. Kaya maoy ilang leksyon, may nalang makatampo sab ka. Huwag mapahambog ka hanto sa mong anak ka. Nga si Papa, si Mama, maoni ang ilang experience, oh. Maoni ilang nasinatian, oh. Sakto yun ang naa akong giresearch sa Google. O baka sayup din ng Google, maumani ang tinuod nga na sinati ni Papa at Mama. Ngayon ana ba? Dako na kayo na, bugat na kayo na sa inyong mga anak na masight mo diha. Nga kineng maingnan mo nga nag-istorya sila sa ilang mga ginikanan. Kunya matagkaroon o kunya, magkuha mo sa inyong anak pananglitan o baka masayo mo dito sa eskwela. Istorya ha sa mga istra. Mas may sab nga inyong lakbit lang. Pilar man ng 3 minutos mga katropa, 5 minutos, di na makapubre ninyo. Eh. Nga makaistorya lang mo mga katropa. Kumusta man ma'am, akong anak. Sir, wa ba din nagsipat-sipat akong anak? O sabay ganahag duwaon, ano inigaon to? Timan eh mga katropa, kanang mga maestrong maestra. Sa atong mga anak, maunay pinakataas ang panahon nga gahin atong mga anak niya. Kita, ha? Pila raman, inig kagabi, ibutang na to, alas 6, alas 7, magdungan tagpanihapon. O ba di magani makadungan mga katropa, kaya na mag-una, na mag-uwahi. O niya, istorya gamay, alas 8, alas 9, wana, nagtuon na sa sila. Di as mga logis, tuog na ta. Inigmatas buntag, alas 5, alas 5 midya, gaandam na po pala eskwilahan. So, ang ma-steady mo, ang kining mapundo mga katropa, di harang gusto sa kining sakyanan. Inyo diha, nag-motorpool mo. Nindot kayo mag question and answer ba mo sa inyong anak niya? Mag-trivia ba mo? Maglingaw-lingaw ba mong istorya mga katro? Magka nang one-on ninyo ang inyong kaugalingon ba? Sa online presence. Magka nang wak mo ga Facebook, wak mo ga TikTok, wak mo ga Google, wak mo ga gunit sa inyong cellphone. Kay ikaw driver, ani magyong ka magunit. Kada namang ma-stop. So, gamitan na nga mga oras. Importante kayo na sa mga bata, mga katropa. Paminawa, tangkunin mo yun. Kaya upat ning akong bata. Taga duha ka tuig ang interval. Lain-laing mga batasan. Lain-lain og mga disposisyon, mga katropa. Lain-laing mga hilig. Mauna nga... Man, isang itaon eh. Akong gamay nga... paambit dahan ninyo kung unsa inyong estilo dahi, inyo sana. Basta sa ako, so far, kaluoy's Ginoo mga katropa sa itong panay pag-ampo nga nga itong mga anak na magbalampuson. Ilabi na, maayong batasan mo ay pinaka-importante. Kasi, ang taon man ang bright mga katropa, huwag batasan, ngayon lami lang na paruon. Ay pataka lang tubag-tubag mga katropa, huwag yan po'y pulos. Palpaks bata ang batasan, at ito paingos ginikanan, iunsa pagpadako. Mauna, importante ang maayong pamatasan, mga katropa. Kaysa una, kung kita, malabayan na sa itong maistro-maistra nga magtabi tani sa taga leksyon siya. Karon di naman. So, sa una, naklaro na to, di lang ang GMRC ng atong basahon. Ato, pag yung nasinatian, mga katropa, kaya nalabayan man tayo. GMRC, good manners and right conduct. Karon lisod man kayo. Hikap kas bata, gamay, mga katropa, delikado kayong makiha kay. Wa na'y disiplina. So, ang ngayon, pasabto ning mga bata, ah. Ang atong mga anak, bawa man tag-asang kiliti ani. Kung unsay makaparelax niya, kung unsay makapag-guards down niya, istoryahag mayo, lingkuran mga katropa, aron nga saktong pamatasan. Disiplina ang atong gikinahanglan mga katropa. Bawa ganun din sa ato, tanawag ang nasod mga katropa. Kung sa may giingong likuan nyo dito Singapore, disciplined citizenry. Kinahanglan kuptan yun, kinahanglan ang mga malapason mga katropa, siguroon nga masilutan. Kay kung di masilutan, oh, catch me if you can, lang na. Labay basura din eh. Kada adlaw gilabay. Kaya nga naman, di man dakpon. Di man hatag ang citation. Di man pasagag kaso. Di man pahamtang ang community service nga manglimpyo niya sa tibuok ka. Simana sa iyang komunidad nga iyang gihugaw-hugawan mga katropa. Dalawan ni mga drivers. Daghang kayong kamuti nga mga drivers. Nga naman, di man madakpan. Lumikan mga katropa kay di man maatog dakop sa atong mga traffic enforcers. So, usa may gikinahanglan diha. So, ang gikinahanglan diha, kada sipyat mga katropa, silot. O sa may paagi para madakpan na ito, eh. Unang contact apprehension, mauna malagi kami sa ubang nasun. Daay video diha, kada iskina, kada dan, kada intersection, kada traffic light, mga katropa. Gamay nga violation ni mo, bisag no left turn. Basta, ibutangag, no left turn diha. Mga katropa, gituyo na, aron way madisgrasya. O niya ikaw, nag-lip turn ka, ang usa, gadahom nga way mo lip turn kay tungod na ay signage mutuman ka wa na pag-abot sa daan head on mga katropa kung dili patay angol gyud na kasikas unsa ba na kuwang sa disiplina unya makalingkawas kay way mo dakop sabot-sabuton lang inig sunod adlaw mo lip turn na sa nang no lip turn ingon ana ra gyud na kasayon pero na ay non-contact apprehension na ay CCTV lukop ning sudan mga katropa di na kinaglag enforcer. Kaya naanay clip nga 5 seconds mga katropa, ipadada cellphone, ipadada sa computer, asa baka ipadaga, nakaregister imong sakyanan mga katropa. Kunya, nakabutang na diha pilay imong bayronon sa imong violation. Bayad ka dito sa land bank, o baka natay a payment nga facility mga katropa. Kaya ba Gcash? O sa baka naanin nyo diha? Ala, bayad na yun. Kaya kung di bayad, pasakaan na yung kaso mga katropa. Mao na yung pinaka-importante niya, ang disiplina. So, mintras sa'yo, pagkanin yung mabata, disiplinahan na nadaan. Dili nga disiplina, pareha sa ato. Ay, kaya akong disiplina sa akong aning amahan, mga katropa, nga wasag ko nagmahay. Luhod mang yun, o niya, bakos man. Basta di pa maabos by kilom-kilom na mga katropa, alas 6 gabi eh, di pa maabot, ay sos. To anaga bakos naldo rito. Aga paabot na mga katropa, samtang nagtanaw sa first game sa PBA. Kaya ang ipaabot ang Hinebra nga main game sa second game mga katropa. Yan ikaw magbakos, dungan na sa hilak-hilak. Eh, pwede mga sakitas bakos, di as lumot. Niya pa leksyonan. Hindi kataon-taon mga doha kauras, kitang taon na yun na sa mga katropa. Kaya dandungan sa migtanaw Hinebra San Miguel nga basket. Kami na itong panahon na pa si Robert Jaworski, Rudy Distrito, sus pabida. Ito'y tao na mga memories ni Anhing Papa. Importante kayo nga magkabanding mo diha, magkakatropa. Ato katagang pagtagan, diga kabuntagon karon kinig na hitabo dito sa kauluhan. Kaya nakuyawan in taon ta mga katropa. Kumusta man mo diha, Ransa Santisas? Naminaw na turon, 88.3 ang atong frequency mga katropa sa FM band. 88.3 ang XFM Cebu. Mac White Sweater, kumusta diya sa Lapu-Lapu? Ang Nature's Rohan, labi ang kalami apuro kayo mga katropang dugos. Ang Nature's Raw Lechon. Ang kalamian kayong templada mga katropa. Rolelo Auman Rita. Good morning, great lang ko sa direct ka Purok, Sibuyas, Tagaytay, Calero. Naminaw, keros kasi ka, salamat kayo, kaninyong tanan dihain taon. Good morning, attorney. Abot gihapon ka diri sa Florida, USA. Lamas mga nananaw keron diha sa Florida. Ay, magkumpiyansa sa mga buhaya diha. Daghang alligators diha sa Florida, may kikitropa. May nang ilang buhaya kay naaman sa kining lake. Lake man kasigaran diha. Kasi nindot kayo ga dagat diha sa Florida. Labi na sa Miami, mga kikitropa. Dini sa ato, duwa kinanglag tubig ang mga buhaya. Ang mga buhaya na sa Kongreso. Sir Nestor Atilio Wardix, gikas Kimbat Talisay, pa-shout out. Mista, mayog pagpaminaw ninyo na. Yan ang mga mamumuo karon. Naminaw niya sa Lapu-Lapu. Mapa, mga katropag, Mac White, Rosavilla, Villamor, good morning. Sir Ronnie Karen Tude, watching from Subang Dako. Alang doon ang Diyos. Salamat kayo, Sir Ron. Balitay, exercise karong mga panahon na. Pag-uura baka nag-gausa na sa nung Schengen visa. At doon na sa nis Europe, Sir Ronnie. Malipay kayo kung kita sa mong picture, sir. Kaya inspirasyon yung ganako. When I grow up, I want to be Sir Ronnie. Kasikas! Ronnie, mga katropa, nga ba? Sakto ga ining exercise sa lawas mga katropa. Kining ako, manukuha magigubyae sa kunti yan. Araw magiging sa una pa. Pagka ni si Ronnie, mga katropa, purbida kita kang six-pack na aras TV. Kita mo si Ronnie. Pahukasang sanina, mga katropa. Di ba, gitagod-tagod na lawas. O ni Yanor kay Mudaga, London Marathon, mga katropa. Ayaw ga pagpaminaw niya, sir. Ronnie Ponsica, Generalao. Diya sa Sitio Puso, Barangay Buhisan. Nagtanaw ka nun, mayong pagtanaw sa mga taga-Buhisan. Brother Jemel Kaumiran, kumusta diya? Pings kanunay, brother. Bunal Choy. Marlon Ferrer. Good morning, katropang attorney Ray. Pa-shout out watching from Kimba. Marikito Kapote. Good morning, gikan sa Paril. Layo ta. Home court ni News Director Philip Serohano. Ang pagpaminaw ninyo diha sa Paril. Ikas Gabi Cordova sa mga katropa si Joventino Nadella. Nagtanog na minaw na turon. Salamat kayo kanyang tanan. Uban ni John Ray Anticamara Redoblado mga katropa. JR Atome Mayoga Buntag. Rohelmina Ana Incorporado. Itong silingan dias Barangay Kiyot mga katropa. Dias Clippers Drive. Nagtanaw na ito. Salamat kayo kanyang tanan. Ilabi na ang atong pinalanggang kunsihal. Dias Kiyot number one. Nognog Conde. Ba nilang Brad Stephen Rosana, Brad Goles diha sa Roro Chapter sa Alpha Caparo. Mayong pagpaminaw sa ba Ray Lonzaga. Mista diha, gikan sa Kalagasan, Argao. Layo-layo ni Kalagasan mga katropa ha. Ang Kalagasan, Argao. Kung gagaw mo yung kuhan diha, kapitan sa unas Kalagasan. Unya ang iyang igsuon mauni mga katropa ang kunsihal sa Sudan's Karkar ang mga alberka mga katropa kini si Isidro Alberca kanang nindot kayo ga sound system kinanindutan mga katropa sa tibuok ka lalawiga sugbo masang tibuok bismin tingali labihan ka nindutan ang setup diha mga katropa mao intaw ni pangandoy mga batan o mga SK mga katropa magpadisco sila nga makakuha sila ini nga Alberto Isidro Alberca Lights and Sounds mga katropa. Ang atong pinalanggay kunsihal po diha sa Sudan sa Karkar. Yatong igsuon kunig agaw-agaw mga katropa. Pabista mo diha Kalagasan Argao. Lahos ka rin to mga katropa sa Anahaw. Maunay boundary katapos ang barangay sa di pa ang unang barangay sa lungsod sa Ronda. 45 ka barangay nas dito sa Argao, mga katropa, ikaduhang pinakadako sa tibuok lalawigan sa Subo. Elena Natulia, good morning, watching from Sunrise Pardo. Salamat kay ninyo diha mga silingan sa Pardo District, Bulacau, lanog-lanog taw Banikap, Jona Babatuan. Dias poblasyon na Pardo sa mga katropa. Dias merkado ha, silaga Eber babalato diha, silag MJ iaga bili kapikas. So kay tanhi ga dapita mga katropa dias Kyoto, syempre ato daga baluarte mga katropa. Diha sa Kinasang-an Pardo. Diha kusog sabta mga katropa og kining mga tigpaminaw na adas Kap Bonit Murillo na si Kap Jeff Navarro. Ito ga mga amigo nga mga opisyales mga katropas, Kugon Pardo, Zeus Dagmasla, diha, kulba kayo. Dahil si Eric Abanggan, mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Boni ang kinatibuk aga Pardo District, Basak Pardo sa mga katropa. Si Kappa Juntums, Juntumulak mga katropa, ubanikun siya Leo Malinaw. Uban ni Konsyal Tayok sa Limbagaw, uban pa mga konsyales, mga katropa. At mga supporters niya, salamat kaayo kaninyong tanan. Uban ni ang Pardo District din sa Cebu City. Bulacau, Boundaries Talisay, mga katropa. Arikas Poblacion, Kagkap Dani Lim, Kap Alteya, Rakuya Lim. Sa Kaskababaw, mga katropa, ang ikatulo, Barangay Kiyot. Ara kaniya sa ubos sa Barangay Kugon Pardo. Kang Kap Konsyal Hari Iran. Oya diri kaspikas mga katropa, tipas ka paingon sa Boundaries Talisay San Roque, inayawan sa mga diha mga katropa. Naasang suod kay natong number one councilor na Konsihal Lito Comendadora. Pinanguluhan mga katropa ni Attorney Brian Kirk Repulyo, mga katropa, barangay inayawan mo ikalima. Kaya padahili ta padong dito sa sentro mga katropa, Kinasang-an na. Kinasang at Pardo nga ga tapad sab sa Basak Pardo mga katropa dayon naglangkob sa kinatibuk ang Pardo District din sa syudad sa Sugbo. Viner Fox, good morning. Janeline Chato, atong kauban des Court of Appeals mga katropa, kumusta kusog kay kadres poblacion Pardo. Salamat kayo amping mo kanunay gimingaw na ko sa itong mga kauban des Court of Appeals. Ni kauban kaniyan to mga katropa tuig 2004 sa dihang gibuksan ang Court of Appeals nga gitawag og Visayas Station. Tanang apilar mga katropa sa di pa moabot sa Supreme Court aron nga mas duol sa mga tao og di dako gasto kay sa una adto mas Manila tanan ang kining mga divisions Court of Appeals. So da kay kaso din ni Cebu, kay kaso sa Bacolod Negros, saka ka dito. Pero karon mga katropa, tanang kaso sa Visayas, Region 6, Region 7, Region 8, sa di pa moabot sa Supreme Court mga katropa, anhi i-file ang kaso sa ato de sa Happy Valley. Des may labangon mga katropa na adiha ang Court of Appeals. 2004 pa na. Yan silang GJ o daghan pa sa itong mga kaubay. Pero ang uban, ako mga kauban mga katropa, nang huwis naman. Ha? Ako naman nagiwa mga katropa, di ba na mo itong linyada. Kini mag matang sa serbisyo publiko, kini nga pagpanibya, mo ato nga tirada mga katropa, mo ato nga gisundan nga bukasyon. So ila po na dito. Uno may kabuk sa office mga katropa ni Justice Ami Lazaro Javier na karon na naana sa Supreme Court isip pa associate justice mga katropa. Sana sa mga senior di ay si Justice Ami Lazaro Javier. Lay dagas panahon, no? Uno may kabuk dito. Ako na iwan na huwis. Ang lima na huwis na karon mga katropa. Your Honors na sila dito. Ano ba mahuwis na minaw ron na Your Honors? Mayog buntag ninyong tanan diha. Salamat kayo sa pag-hapit-hapit ng atong programa. Baka mingaw na mag-binisaya kayo sa korte. In English mo na tanan. Sa pagpaabot mga katropa sa alas 8 buntag kayo magsugod ang hearing. Agad sa itong mga public attorneys na minaw mga orasa karon. Mga mga fiscal, salamat kayo kaninyong tanan. June Alforo, morning attorney, paka kayo kanindot good, paka kayo dari sa MMIS Talamban from June Alforo. Atong photographer ni Sir June, kumusta na sir? Mingaw naging kunin mo sir ba? Saon man nga layo na magutalamban sa amo sir, walang sir mimo lahos diyan. Pagganindot kay eskwilahan mga katropa, nurturing institutions mga bata ang Maria Montessori International School. Nindot kayo na si Sir June nito. Salamat kayo, Sir June. Sa mga memories na to diha, uban sa mga bata. Arlene Placibe, nanukan Samang, Toledo City, mga katropa. Salamat kayo, Madam Arlene. Giles Alipio sa Torre, diha sa Zamboanga City, Sam. Nagtanaw ka rin itong mga kauban sa Don Bosco, mga katropa. Itong mga batch 97, Ardua Nontimio. Ang pagpaminaw ninyo diha. Oy, pag-ingon ako ni mga naaka diha, Giles. Di si, ko ano, my friend, oh, Ryan Ross Gamalio. Kumusta niya, my friend? Pagkangilingig kayo, hapit matapalans dun-dun ang tibiros pagduha nilag basket sa alumni, mga katropa. Isab ni Bintahaan kay Kuga na ninuod pa sa ni Ryan Ross. Tuasab ni Paingos PBA, mga katropa. Grace PBA, di lang manamay ka mo basket. Gwapo pa man sa gyo ka. Kanya kinis Ryan Ross, di man kabintahan. Kung pagwapuhay lang, mga katropa, ay sus purbida. Murag labaw-labaw lang usak hilam usan sa Coco Martin. Sally Hilsen, di hasta lay time. Ayong pagpaminaw ninyo di ka. Kumusta mga kapitan karon? To amas kaulohang Metro Manila, mga katropa. To ay seminar nito. Ma ito kaya ilang makatunan dito ha, ilang mapatuman din sila tagsa-tagsa ka mga barangay. Naghang makapahimusin taon nga mga konstituente, mga katropa. Paayo unta. Kung igsuon sa iyo kayong naminaw ron doon sa man padong nakagatog na tol kagabiin naman dito sa Canada sa Vancouver Chilliwacka Canada, mga katropa. Reynante Buboy among kinamanghuran, mga katropa, kaubang Inday Rachel tunga-tunga Rachel Yalon Muhilio. The morning ninyo diha, ikan din eh ay good evening naman rin mga orasa diha ninyo. Ay si Mark Michael Muhilio diha sa Calatrava Negros, mga katropa. Agakog brother-in-law Samuel Garibay III. Kumusta diha, noble sir? Ang pogi nyo, noble. Idol ka na ako, noble. Mariza, kumusta? Mayong pagpaminaw diha. Limbros, mayong buntag, brother Sean Yu. Marlon. Sir Not Flores, itong pinapalanggaan, mga katropa. Mayong pagpaminaw diha, Sir Not. Sa imong kaubag kamaistrahag, kamaistruhan. Salamat kayo, kaninyong tanan. What a noble professor. Daghan mong nahimo nga mga profesional, inyong mga estudyante, inyong gimatuto, inyong gitudluan, inyong gimentoran, inyong giinspire. Boss Jan, kumusta diha? Watching from Southern Leyte. Salamat kayo, bro. Mario Talatayod. Ayog pagpaminaw. Salamat kayo, brother, sa ibong mga mensahe. Idol Boboy Rosito, kumusta diha? Kalingan. Mayuga pagpaminaw, Cesar Rago, Chester Rago, si Maring Verna. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong makanunayon nga suporta. Dax Dakwa, LL Tabutabo, kamusta diyan kinakuskang architect? Ayan Gufer Villacorta, Raymond Gayati, Flynn Dolino. Mayuga buntag kaninyong tanan, salamat in taon kayo. Sir Fritz Salvatierra, kumusta na sir? Mayog sa iyong kabuntagot. Doon sa mga bata na sir. Ang kinakusgang igsuon, mga katropa ni Attorney Maru Salvatierra, tuga City Assistant City Administrator din siya na. Sir Charlie Salve, uban na ito, mga katropa. Kumusta na sir? Mayog pagpaminaw, sir. Salamat kayo sa imong suporta sa kanunay. ERS Canilla, good morning, God bless. Beam Cyrus Gakayan, kamusta diya, brother engineer. Salamat kayo sa magpaghapitin ng atong programa. Itong mga runners, mga katropa, Mark Kevin Revilla Desbol, Andy Tunyakao Des Leyte, Kelvin Boyles Des Consolacion, atong mga active kayo ng mga runners GRT Santiago Oralde. Kaninyong tanan, maayong buntag o congratulations sa inyong paghahaud sa sunod-sunod ng mga runs, mga running events. Antong Sabado, mga katropa, ang Husinian Run sa University of San Jose, Recoletos. Mga alumni, dagang kayo dito, mga katropa. Uban si Konsihal Kapitan King Philip Safra. Pagka-Domingo, mga katropa, ang Pride Run. Salamat, Jasmart Trablema Nuez. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong panahon nga gihatag ining atong programa karong mga oras. Mau Montes Claros diha sa CCTO. Kinakusgan mga katropa. Og sa iyang asawa nga Permilang tando-tando niya. Kung na aming mga amigo kay kung wala sab siya say sigig tando-tando. Ella Labella. Tapos na diha agaw Adrian Filomino. Bugnaw na kay diha agaw. Amping kanunay Manuel Luzano diyas DSWD. Side by side mga katropag Director Tony Son Lee. Salamat kayo kaninyo ga tanan diha Wilson Pans. Ikas kinasang an na pardo ang kapika sabli sa ako ga idol mga katropag. Idol na mo tanan diha. Nasinali mga estudyante niya Madam Wilson. Si Madam Wilson maoni ang asawa ni Sir William Zapanta. Sus ang among kinaidola nga maestro des Don Bosco's Technical Department. Namo nga mga

0: Vice Mayor Sunduban Hug Wadok Hika. Kaya perti tong gilingig san. Mo ni Sir William sa Banta. Uban na to, guys ha, guys. Mga uncle, mga guys, uban na to si Madam Welzen Zapanta, ang hamiling kapikas ni Sir Idol William Zapanta. Tanawa na. Nagkagamay sa kalibutan, daghang kay nangita baya Madam ni Sir William. Mailang gani mi atong mi aging tuig kita mi simbahan Spardo. Ni Sir William sa Batas tag lipayan ako eh, gusto kay kumugakos baga katropa. Ako gid in town siyang giingnan nga sir, di gid ta maabot ining punto ha. Wa gid ako ni makamot ni ako ga nakamot karon in town kaluoys Ginoo. Kung dili sa imong tabang. Kasikas. Unya kamo guys ha, wa pa mo kitang Sir William sa pantaha doa. Ikaw Ryan Rose Gamalyo, labas si pata na ba nimo? Ito, madam, daghan kayo may mga happy memories ni Sir William. Salamat kayo. Cantillas de Asnaga City, ang Baneng Cantillas. Salamat kaninyong tanan diha. Yes, Puruk Auri, Mahayahay, Hubay Liluan, Dars Jason. Shout out sa iyang misis nga si Maya Yuson. Amping mo siya kanuna. Itong takna, size 40 is size. Na, sa itong pagbalik mga katropa, ato ga nuntan ang mga kalambuan dito sa kauluhan uban pang mga issue din he sa atong tulong.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko? Sugi mo, tutoy! Aya!
7: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko ginamigraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw.

0: ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: X FM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, the size 51.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
5: Balik din sa itong tulumanon mga katropa. Ito nga ipasupot ang mga material nga atong gianda mga katropa aron pagpasabot niya ninyo unsa ning nahitabo dito sa kauluhan. Ang delikado mga good inirap nga kini nga panagtapok mahuna-hunaan ato ba nga sawa pa nahitabo tong pagdeklarar martial law daghan kayo ang mga lihok protesta. Mauto ni ang presidency sa amahan ining Bongbong Marcos mga katropa. O kining paglihok protesta, particularmente dito sa Mendiola, mga katropa, sa diyang nainibuto, maoy gigamit mga katropa pag-justify o deklarar o martial law. Maunay atong gikahadlukan. Grabe ng tensyon gahapon, ha? Init na kayo mga tao. Siyempre, ang mga polis, init sa kayo. Kaya, kung magisgotag legalidad, mga katropa, sa magpahigayong rally, kung di man gani na Freedom Park, mga katropa, naanas balaod. Kung di man ganin na Freedom Park, kinahanglan ka og pagtugot o permit gikan sa local government unit. Ang tuyo ana mga katropa, dili kay pugngan ang imong pagpagawas sa imong sentimento o freedom of expression mga katropa. Kung dili, aros pag-andam nga kung maalihan ng daan, dunay rerouting, dili magkagubot ba? Dili ma-stranded ang mga tao. Mauta na yun ang proseso mga katropa. Pero sa giingon pa, surprise man eh. Lisod man kayong surprise na punya magpahibaw tadaan. Kay kung surprise maparehales Malacañang, pirmi lang surprise. Butangan na nag mga barbed wire diha palibot sa Malacañang. Mao na ilang tawgon pag protocol mga katropa. Mao na protocol nila, ha? Nga kung makaibaw sila unya labi na lihok protesta, wala may protesta rap nga kana nga pabor ng dos gobyerno. Naay mga protesta pabor sa gobyerno pero pag al contrario na sa grabe kaayo nga kining kasagmuyo, kasuko, kalagot sa mga tao, sa mga palisiya, mga katropa, sa pangagamanan. At atong tanaw ni Arap, di ba, daghan na kayo ang mga nangdakpan, daghan na kayo ang mga pahawa, mga katropa, gikan sanay sa mga rallyista, gumikan kaya nakigsakbang ngadto sa mga otoridad tanawa. Kani usan is mga scenes gapo sa hapon mga katropa. Oh. Tinukluray na mo ning delikado kayo. Unya ang nakadelikado mga katropa timan eh. Kining mi responding a QCP ni SWAT, Quezon City Police District. Armasa na tanan mga katropa. Imagine nagnaay magbinuang diha mga katropa nga mupabuto og armas. Inig pabuto sa armas kaguliyang mangina diha mga katropa. Maunay labing delikado diha kay ang mga tao. Wala init ta kayo go. May ganining uban na perimeter tanawag. Gitanaw lang katong gidakop mga katropa. Ingon ana ang sitwasyon. Ang pangutan na karon kay kanang diha sa EDSA mga katropa, usama na ka major thoroughfare. Unsay mga adjustment. Kay grabe ba yung build up karon mga katropa? Ang mga tao, gikas ubang parties Pilipinas, ilabi na ang mga iglesia ni Kristo na nagbook ng ticket mga katropa, aron mo apil. Ining halapad nga lihok protesta at ubangan diha sa EDSA Monument. Now, atong masabot mga katropa nga kini si Senador Rodante Marcoleta, Iglesia ni Cristo man eh, makahinumdum yung ko mga katropa sa dihang gisuportahan ko sa Iglesia ni Kristo. Di man na ako ikatago, di man na ikalimod mga katropa, besides public man sa nasiya. Ha? Katong dito sa Argao, gisuportahan sa ko sa akong pagdagag konsyal dito sa lungsod sa Argao kaniya to 2010 sa Iglesia ni Kristo. Pero ang atong baruganan ini mga katropa, kung angayan ba, ha? Angayan ba nga gipahigay na ni nila ingon ani ka massive nga lihok protesta. Akong tanaw mga katropa, the straw that broke the lion's back, the camel's back mga katropa. Iyon ang lion, lion manang lion. Camel's back, mo ni panultion mga katropa, the last straw, katapusan. Ha? Nga murag maoy ni surrender na ang camel. Mga katropa, mauni ang pagpahibaw sa ombudsman nga pasakaan nila og kasong plunder si Rodante Marcoleta. Ang nagbinugtong nila nga senador diha sa Hanay sa Senado, mga katropa. Ila gyuning gi-actively campaign si Marcoleta. In fact, sa ilang mga gisuportahan, mga katropa, ila gyuning giklaro kung kinsa ni Marcoleta nganong ilang gisuportahan, unsay nahimo nini sa Hanay sa Iglesia ni Kristo o unsa pa'y mahimo nini sa atong nasod. Tuhon man mga katropa, bisan pang naasas Duterte Black, dako ni og tabang sa Marcoleta diha sa Senado. Dako kini og tabang sa expose mga katropa labot sa flood control project. Ilang bilang katong gada pa ni asip chairman gada sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito gihatagag venue ang mga whistleblower mga katropa aron nganlan ang kadtong mga gidad-an nilang malita-malitang kwarta nga sakop sa administrasyon. Di ba kung ikaw administrasyon nga wa kay labot, di ba ka malipay ani? Nga di aday sa imong mga lumalaban ang mga kawatan. Onya unsa man kung di ka kawatan masuko kagyon og laing kawatan. Gawas kung kawatan kasab bagay katropa, abiba mo sa mga kawatan ni mong isig kakawatan sa inyong isig ka pangawat niya. Kay mo may inyong binuhatan. Pero di ay Marcoleta mga katropa nga advocate against corruption. Di ka kamalipay ani. Basin gihalngan ra mga ayo mga katropa, mauni nga di ataon. Gigukod og kasong plunder. Ang nakangilngig kay atong naandas balaod mga katropa magisgot ang plunder, pagpangawat ka na sa kaban sa katawan. Ha? Ang public funds mo'y gitiraan na mga katropa. Pero asa? Ha? Gipangitaag paagis Marcoleta nga wa niya pagdeklarar sa iyang sose statements of expenses and expenditures mga katropa. Statement. Ha? Ang iyang mga nagasto. Ang iyang mga nadawat atol sa eleksyon mga katropa na makay pirmahan dia. Human sa eleksyon na akay pirmahan mga katropa. Apil sa imong pirmahan ang sose. Statement of contributions and expenditures. Ha? Statement of expenditures man noon or expenses ng parehar man tag Bongbong Marcos ani. Nagkasalaan naman ta. Magkatakod sa dining presidente no. Statement of contributions and expenditures. O nga, wan dito mabutang ni Marcoleta mga katropa. Nga unta, kung iyang nabutang mga katropa, sandihang kandidato siya, wa na unta ning kasuha. Kay allowed man sila, anak mga katropa. Labi pa, nga kung kanang kandidara, o niya ang kwintada na ubos sa omnibus election code, per voter man. O niya, pila kamilyones na kuhang Marcoleta mga katropa. Di pa gani paigo ang kantong 75 million nga contribution mga katropa nga ang pipila ni ana giangkon nga gikan ka nga kanhi kongresista Mike Defensor mga katropa. Sikas. Na ay dipinsa ang habig ni Marcoleta ni kay gray area man pananglitan gidawat na niya mga katropa di pa campaign period. Unya sa desisyon sa Korte Suprema ang campaign period mga katropa sa ila nga pagka senador di amas buwan kapin magsugod 45 days mga katropa before sa election. So kung iyang gidawat mga katropa sayo pa niya na di pa siya matawag nga kandidato kanto donation kanto mga katropa dili sa iyang pagka kandidato ang pangutan na diya karon kaya incumbent man siya mga katropa galingkod man na siya isip kongresista so donation. Unsa man ang rason nga nung gidunaran siya. Ang pagduda mao, on account of his public office, gidonatan siya maong dako nga kantidad mga katropa. Dito na siya gitira. So bisag asa, ang ombudsman na ay basihan ani, ang Kampong Marcolita na asay dipinsa ani. Ang nakapait lang ron, kay kontra niya ang administrasyon. Maunay labing tinuod. Kay kung na linyada pa sabi siya sa administrasyon, mga katropa, di na ni Mistil kuuton pa. Kay nga naman, ang kanang mga senador diha, mga santos na. Pwerte mo sa daghan ang di lang gikaw-kaw. Gibang dawat ana on account of their public office. Wa na nila gireport. Wa lang na ninyo kay kaya diha, kay mga kauban ninyo. So kani mga katropa nga gikuot og maayo, gipangitaan og paagi mga katropa ang mga sakop sa Duterte Black. Alma ng mga tao. Alma na. Tanawa gyud sa Bongbong Marcos mo adto ditong Sambuanga, murag tambay nga ni agi ay wagi abiba. Kung asa mo adto sa Bongbong Marcos, di ko kakadungog diha, gawas kong kantong gipang gibang bayran mga katropa nga magsinagitay, magpa-picture, magpa-selfie. Ha? Mohagakos, mohilak, wag yung gana nga klase nga following mga katropa kung si Bongbong Marcos. Kasi mutuwa nila na bati. Ha? Ang liderato ni Bongbong Marcos. Ang ilang nabati mga katropa, ang kamahal sa presyo sa sardinas. Ang kabugat sa presyo sa bugas. Ang kalisod sa presyo sa gasolina. Ang grabe nga krisis sa atong nasod maoy ilang natagamtaman mga katropa. Mao kana ang mga sinyales diha mga katropa. Ha? Nga wa na uyon ang katawhan. Gani negative 13 man na. Ang satisfaction rating mga katropa base sa SWS survey. Tanawa gingong Marcolita. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako, ngunit hindi po dahilan para tumigil ako sa paglingkod sa inyo. Nga naman, kay inig-abos impeachment trial, mga katropa, dako kay inig-tabang si Marcolita. Kinsa may abogado pang lain diha. Ang nabilin silang Ruben Padilla naman lang sa Duterte Black. Ha? Ang nabilin, ang Bilyar siblings naman lang diha, mga katropa. Nga wa man ang interest kung dili yuta. May magmahimo ng Camilla Homes mga katropa kay interesadong mga Bilyar diha. Kunya kay babay mong Mark. Ha? Kung si Mark Bilyar mga katropa, DPWH secretary pa kaniadto. Tahimik aw karon. Tahimik lang gihapon kay mao man iya. Tahimik lang si Mark. Usaon man pag-articulate nito sa mga issue mga katropa. Ha? Naa diha ang makatingog si kining ang inahan ni Leandro Leviste. Ha? Ang kanhi environment secretary mga katropa. Ah, mo na pwede magtingog pero kini si Marcolita gamit kayo sa impeachment trial mga katropa kay balaod ang atong gisgutan ani. Unyang kapait mangod ang gitirang Marcolita mga katropa non-bailable offense. Pasabot nga nagpasakang kaso. Wa na taral na ka. Prison na ka mga katropa. Mura ka nagsi Jinggoy Estrada. May man to si Jinggoy Estrada kay anad ka itong prisoan. Kinis Marcolita wa in town. Una pa niniyang pagkapriso mga katropa kung ilahos ni sa Malacanang. Ang pangutan na karon lain. Ining grabing build up niya sa EDSA monument. Gani gahapong adlaw na ato'y foreign correspondent sa of the Philippines nga kalihukan unta mga katropa kung diin ang ilang guest speaker, ang ilang pinasidunggang dinapit si Bongbong Marcos nga wa makaadto mga katropa kay gamonitor sa sitwasyon. Di ba makaululaw kayo? Mga foreign correspondents mao ni mga media gikan sa gawas sa nasod mga katropa nga ga-cover diha sa Malacañang og atol gyud sa ilang nga panagtigom sa foreign correspondents of the Philippines mga katropa mausad ang adlaw mausad ang oras kung diin gipakita sa katawhang Pilipinon kung unsa ang gidaghanon sa tao ay nang gitawag og negative 13 net satisfaction rating, mga katropa. Mao na iya problema diha karon. Ha? Kung mubigay bang Malacañang, kay nakita na man eh. Apiki kay sila sa numero sa Senado, unsay unang gipagawas. Gipagawas nila, Master Plunderer, Cheese Escudero.
6: Kasikas!
5: Taon-taon, mga katropa, kadtong nag-inlugay pag Senate Presidency, gika ni... Kining magsuon, mga katropa, Alan Peter Cayetano. Ha? Ang mutingog sa Mdedes, Duterte Black, ang igsuon ining Alan Peter. Bugada man sana, ang hilingig man na, mga katropa. Si Pia Cayetano. Ang kantong lai, puro mga babae, ang mulabok, ang inindot ang tagparisang lalaki, mga katropa. Kay, listen to you, ito tagrubin pa nila, sumbag kayo man na. O niya, bunggo, mga katropa, bab. Timbag-timbag naman na siya politika. Karon ang ayan ginunta siya, mubarong pagbayo, tingog pagbayo, makiglalayos, makigdebating bayo. Kay nahimo in town siyang senador sa pagsunod-sunod ni Tatay Digong. Tinuray lang. Kaya siya may meritong bunggo, gud. Ha? O ganang iyang malasakit, mga katropa, kaya na kung i-consolidate sa nagmaga offices nga responsible pagpagawas mga pasyente niya sa ospital. Huwag na, mga katropa. Kinsa pa man. Ha? Maulang ina, nga kini si Marcoleta dako kayog matabang unta sa impeachment trial, mga katropa. Now, atong tanawon, mo give in bang Malacañang ini? Ay, kay lisod kayo. Pareha ka itong kuwang pa ila. Numero, si Joel Villanueva, nga giingon na mga katropa sa ombudsman nga hinog na kayo ang pag-file o kasong pagpangawat. Appeal sa flood control scandal si Joel Villanueva.
6: Agunhan
5: lang na yung pagawa sa iyong amahan. Sumapa nga ay nagtuhuin mga amigos politika. Ang imong tuhuan, si Jesus Christ, JC. So, swagan na ho, ang pagsambot ng Joel Villanueva, mga katropa, Jesus Crispin man. JC lang yapon. JC, pero di Jesus Christ, Jesus Crispin, ang iyang magluluwas. Magluluwas sa kaso na pagpangawat, mga katropa, resulta, may ambak dito sa mayuriya nilinyada sa administrasyon. Storya tag prinsipyo, may pa kayo makadaog pag-arpar si Joel Villanueva. Labang lang man ay dito, mga katropa. Mao ni ang sitwasyon karon, mapresor ba ang Malacañang ining gidaghanon sa iglesia ni Kristo nagpakita dito sa EDSA monument? Kay samtang magkadugay ni mga katropa, daghang makibaw ani. Gikabira na ni sa unta guest speaker dito sa Bongbong Marcos. Gikabira na ni. Ha? Sa international media, mga katropa, nga mao ni ang presidente. Sa Pilipinas, mao ni ang kusog og ebidensya sa negative 13 net satisfaction rating ining Bongbong Marcos.
6: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
5: Mayor Ernest Herrera de Escalapi, Bohol, may pagpaminaw diha, Brad. Salamat kayo sa imong paghapit ining ating programa. Idol Nicolo Malazarte. Kumusta diha ang kinakusgan si Union Bank, mga katropa? Sa kahugpungan na sa mga empleyado sa Union. Good morning diha ninyo gatanan sa Femtenep sa Batangas. Salamat kay Darce Jason sa inyong paghapit dinig atong programa karong mga orasa. Sa ating mga YouTube viewers usab, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Inaot unta nga di mo pulaan sa kung naong nga. Mauro din inyong makita ni tao. Saon man, bisang kusa o kaligo, mauro magyapong naong nga. O nag-agwantahan na lang. Di madang akong naong, pabinaw lang mo sa radyo, kaya di ninyo makita na kung naong nito. Yae lang ng YouTube. Tristan Wyeth Gulay, good morning. Lloyd Ivan Arojedo. Shout out nga sa Arojado o Kahipe family. Diya sa Obca 3 sa Barangay Kiyot. Salamat kay kaninyong tanan, mga silingan. Way pabor-pabor, tibo kiyot na minaw. Hashtag Ford Sprote. Good morning ninyong tanan diha. Veggie Registrado. Diya sa poblasyon. Thank you kayo sa inyong paghapit nating atong programa. Kevin Abare Caballero. Good morning niya. Shout out Barangay Pahina, San Nicolas. Ang kinaidulan sa nato diha mga katropa ang amahan sa Pahina, San Nicolas, Kapa Arnold Arnulfo Kambunga. Happy happy birthday Kap Arnold, ha, Idol. May you have many more birthdays to come, kalipay maayong panglawas sa ang akong giampo alang kanimo ug sa tibuok pamilya. Daghan kayong salamat sa imong hugot nga suporta sa atong mga programa. Happy happy birthday Kap Arnulfo Arnold Kambunga, Barangay Pahina, San Nicolas. Atong takna alas 7:11 na sa atong pagbalik. Atong ipadangat ang hanay sa mga balita.
6: Time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
7: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer po. Research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higo niyo sa Santone Plus Coffee Mix. Wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Gold. Timani, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
6: Santone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay o soya. Santone Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kog duko,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na niyong hikap na nagkuha?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayang magiging kami ngawan nga. Kuha naman tagtulo. At alam, usuban ka ng tataon. Nagturbo kita ko.
2: Giminaw yun ko eh.
1: Ang sumayang magiging ngawan mo. Nga sikim kang hikap na nagkuha.
2: Naama ko kung ano sa una. Ayaw!
3: Exciting!
4: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
10: Abli na!
12: Abli na!
10: Yes!
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
14: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 7:00
3: This is Shatana.
14: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express. Balita.
3: Og karon sa hanay sa itong mga balita adlaw nga Miyerkules, pizza 1 buwan sa Hulyo tuig 2026. Dinhi sa ato NBI Central Visayas, nakadiskubrig duha kagingong Ghost Flood Control Project sa Cebu.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa kauluhan, 12,000 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kalit nga nagrally sa EDSA. Supak sa planong pagkihakang Senador Dante Marcoleta.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa gawasan nasod, unong patay sa mga shooting sa youth shelter sa nasod Germany.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa business news, Department of Labor and Employment may papatuman og 85 pesos aumento sa minimum wage dito sa National Capital Region.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa health news, mga sakit nga kasagarang makuha sa ting-uwan.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa XFM Trending, mamagpapa ni Anhing Rene Batalbonia. Giubanan ko no, og pati paingon sa CIDG.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa sports news, Ja Morant gitrade sa Portland Trail Blazers.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa showbiz news, duha ka P-pop group himuong bag-ong tourism ambassador sa Pilipinas.
14: Kasikas Express Balita.
3: Sa balitang ekspesyal, mekaniko patay human madatugan sa iyang giayong sakyanan.
14: Kasikas Express Balita.
15: Balitang dukan, balita sa dukan.
3: Nakadiskubre ang NBI og duha kagingong ghost flood control project sa lungsod sa Balamban. Suma sa NBI, gisugdan ang investigasyon itong Disyembre tuig 2025. Human na matikdang mga irregularidad sa duha ka flood control projects. Nasairan sa mga investigador sa NBI Mandawi District Office nga ang coordinates nga gilatid sa kontrata alang sa usa ka proyekto sa Barangay Sing Sing, Balamban, Cebu. Wa mo takdo sa aktual nga lokasyon sa bisan unsang istruktura. Hinoon ang maong coordinates nagtudlo sa laing lugar. Apan giklaro sa NBI nga hangtod karon, wa pay politiko nang lambigit sa maong kaso. Ipasiugda usaba sa ahensya ang ilaga investigasyon base sa ebidensya ug adunay manubag bisan kinsa kon mapamatud-an sa resulta sa investigasyon. Ang Department of Justice ang maoy magbuot kung adunay igo bang basihan aron mapasaka ang kaso ang mga posibleng responsable.
14: Kasikas Express Balita.
15: Balitang dukan, balita sa dukan.
3: Gihulagway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang dugang reconstruction sa Cebu Medical Center nga pinakakurap nga infrastrukturang proyekto sa dakbayan. Kinihuman giimbestigahan sa konseyo ang balik-balik nga pagkalangan sa proyekto. Gihangyo si Mayor Nestor Archival nga mukuhag independent project management consultant aron mapaspasan ang paghuman sa ospital. Sa privilege pitch ni Konsehal Dave Tumulak, iyang giingon nga kapin 12 katuig nga wa pa mahuman ang bagong CCMC, sukad madaot ang daang building sa Linog sa Bohol niadtog tuig 2013. I-question na sabi ni Osmeña ang pagdumas proyekto tungod sa kakuwang sa kompletong program of works bisan pas daghang kontraktor nga lambigit sa lain-laing hugna sa construction. Tungod din ni gisugyot ni Konsehal Tumulak ang pagkuha og independent project management consultant. Og giingon ang tumong karon mao ang pagpangitag praktikal nga pagi aron mahuman ang ospital. Gipa-refer usab ni Konsehal Philip Safra ang Issues Committee sa Imprastruktura og panglawas alang sa imbestigasyon ubas pag-imbitar sa Office of the Mayor, City Engineer's Office og CCMC Management. Gisugyot usab ni Konsehal Alvin Arcilia ang pag-imbestigay sa Dakay Construction o ang pag-imbestigar nini. Samtang gusto ni Konsehal Mikel Rama, maapil ang Committee on Laws sa pagripaso sa mga kontrata Kini mahuman nga proyekto magdungan aga kapasidad og 400 ngadtos 500 kadugang higdaanan aron mapalapdan ang serbisyong medikal alang sa mga Sugbo anon.
15: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Mikabat sa gibanabanang 12,000 ka mga taong nagtigom dol sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. Suma pa sa Quezon City Police District. Gipalig-on usab sa kapulisan ang seguridad pinaagis pag-deploy og kapin usa kalibo ka mga pulis aron masigurong kalinaw capsize sa maong rally. Ipahibaw usab ni Philippine National Police General Jose Melencio Nartates Jr. Gagipaw sa full alert status ang NCR, ang Central Luzon Police, Calabarzon o other police units o mga opisina sa Campo Crame. Sa pamahayag sa Department of Interior and Local Government, gipasiugda nga nagpatuman ang mga otoridad og maximum tolerance samtang gihangyo ang mga rallyista nga tahuron ang balaod og makigtambayayong sa mga otoridad. Samtang nagpahibaw ang Metropolitan Manila Development Authority sa temporaryong pagsiras pipila ka mga daan, lakip na ang EDSA Ortigas Service Road, EDSA Ortigas Flyover sa northbound og southbound, ingon man sa White Plains Avenue. Tungod niini, gikansilar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang nakaschedule nga public engagement aron personal nga mamonitor ang sitwasyon. Gikonpirma usab ni Communication Secretary Dave Gomez nga wa na ipadayon ang nakatakdang pag-apil sa presidente sa kalihukan sa Foreign Correspondents Association of the Philippines.
15: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Gipahibaw sa prosecution sa Sandigan Bayan nga ilang gikonsiderar si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan isip testigo sa kasong malversation batok kang Senador Ramon Bong Revilla Jr. nga may kalabutan sa gingong Ghost Flood Control Project dito sa Pandi, Bulacan. Naitabo kini usa ka adlaw human mipahibaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga tangtangon si Bunuan sa listahan sa mga akusado ug himuong state witness sa maong kaso. Sa pagdungog sa kaso ni pamatuod si Engineer J.R. Amazona sa DPWH Bulacan First District Engineering Office nga ang proyekto walay Certificate of Inspection usay kay dokumento gikinahanglan sa di pa ipagawas ang unang bayad sa proyekto. Apan sa pagpangutanas depensa, giangko ni Amazona nga wa pa siya nagsilbi si Chief of Construction Section sa panahong gipatuman ng proyekto ug wa siya'y personal nga kaibaw sa aktual nga pagpatuman nini. Matod pa niya, kung wa'y pirma ang pag-aprobar sa mga opisyal, dili unta mapadayon ang billing process ug dili usap unta mapagawas ang mga disbursement vouchers. Si Henry Alcantara, naimong state witness, boy district engineer sa DPWH Bulacan First District Engineering Office, panahon sa proyekto. Samtang ang kauban ni Revilla nga si Bryce Hernandez, mao ang assistant district engineer.
15: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Bisan og limitado ang luna sa Senado, pagahin gihapon kining 150 kalingkuranan alang sa publiko nga gustong mutan-aw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ikatak nagsugdan ang formal nga pagdungog alas 2 sa hapon sa Hulyo 6 din ang Senado mulingkod isip impeachment court. Sumaka ang Senate President Sherwin Gatchalian. Nagkalawat na silang mga hangyo gikan sa mga civil society organizations ingon man sa prosecution og defense teams alang sa mga lingkuranan sa hearing. Ang mga gustong mutan-aw sa trial, kinahanglan unang magparehistro pinaagi sa Senate Visitor Management System. Bisan pa sa gipatumang heightened security sa suod sa Senado, tugutan gihapon ang mga bisita nga mutambog sa pagdungog basta makasunod lang sa mga pamaagi sa pagparehistro og seguridad. Sa plenary hall, adunay nakagahing lingkuranan alang sa tanang 24 ka mga senador nga mulingkod isip mga hukom sa impeachment trial.
15: Kasikas Express Balita. balita sa international.
3: Unom kamahamtong ang namatay human sa pagpamusil sud sa usa ka shelter alang sa mga inahan o kabataan sa lungsod sa Stade sa amihanang bahin sa Germany. Sumaas kapulisan tulo ka mga tao ang ilang ginakop. Lakip ang gituho ang responsable sa pagpamusil. Wa pagipadayag sa mga otoridad ang motibo sa insidente. Apan suma sa inisyal nga impormasyon, posible kini may kalabutan sa personal nga panaglalis o dili sa bahin sa politika. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad. Aromatino ang tinuod nga hinungdan sa maong pagpamusil. Talagsarang mahitabo ang mass shooting dito sa nasod Germany. Inistrikto kayong mga balaod kabahin sa pagpanag-iyag mga armas.
15: Kasigas Express Balita. Balita sa international.
3: Gibuksan pag-usab sa US military ang usa ka dakong pantalan sa Venezuela aron mapadali ang paghatod sa humanitarian aid human sa pagtayog sa twin earthquakes nga miigo ni atong niaging semana. Sumaas mga opisyal ang linog nga kusog kayo nakagubas tibuok nga komunidad sa coastal state sa La Guaira din kapin 1700 ang konpirmadong patay samtang libuan pa ang missing. Sa usay ka temporaryong morgue sa Port Warehouse sa La Guaira, makita ang daghang lawas nga giputos body bag ug mga lungon nga naghulat pa sa pag-ilas mga kabanay. Daghang pamilya usab ang nagpamilin sa gawas aron maghulat og impormasyon bahin sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Giingon sa US military nga naayo na ang port sa La Guaira ug gigamit kinis barkong USS Fort Lauderdale aron makadalag supply og ekipo alang sa rescue ug relief operations. Itabang usab ang mga US airmen sa pagpasig-uo sa operasyon dito sa Simon Bolivar International Airport nga nadaot usab sa maong linog. Sa taho sa National Assembly sa Venezuela, ang opisyal nga death toll 1,719 ka mga tao. Samtang sa United Nations, nag-andam usab og 10,000 ka mga body bags isip suportas nagpadayong recovery operations.
15: Kasigas Express Balita.
3: Atong takna alas 7:29 na.
15: Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
16: XFM.
17: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
18: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sakit. Dayong muto ni ilang tuog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong tuog. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
19: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
20: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
21: Oh, sakit kaya kuntian lula.
20: Ano man?
21: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
20: Mali nang kape ang imong giinom.
21: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
20: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
22: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
23: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
22: Anong di magkamukis ni yaya? So gwapa man kay na.
23: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
22: Ayya!
24: Exciting!
25: The
0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
27: Abli na.
28: Abli na.
26: Abli na.
28: Yes.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
29: Yes to Health Clinic.
30: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
31: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
32: Ug matag Domingo,
33: libre na magpakonsulta sa doktor.
34: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
35: Ug mapalit nimo dinhi
36: ang mga produkto sa Yes to Health.
37: Yes to Health Clinic.
38: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
39: Hilid sa Barangay Hall.
40: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
41: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga super.

0: FM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, Department of Labor and Employment may patuman og 85 pesos ng aumento matag adlaw sa minimum wage dito sa National Capital Region. Si Katropang Crystal Joy Falarca sa report.
2: Ipahibaw sa Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos nga aumento sa adlawang minimum wage sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa National Capital Region o NCR. Sumala ni Labor Secretary Francis Tolentino, kini na ang labing dako nga wage increase nga natala sa kasaysayan sa Metro Manila ug gilauman nga makatabang sa mga mamumuo batok sa nagkataas nga gasto sa pang-adlaw-adlaw. Tungod sa aumento, mosaka gikan sa 695 pesos ngadto sa 780 pesos ang adlawang minimum wage sa mga mamumuo sa non-agricultural sector, samtang ang minimum wage sa mga mamumuo sa agricultural sector, mga service or retail establishments nga adunay 15 uubos nga mga empleyado ug manufacturing establishments nga adunay ubos na po ka regular nga trabahante, mosaka gikan sa 658 pesos ngadto sa 743 pesos kada adlaw. Gibanabana nga kapin 1.1 million ka mga minimum wage earners sa NCR ang makabenepisyo sa maong wage increase. Ang aumento ipatuman sa duha ka hugna, 60 pesos sugod Hulyo 19 ug ang nahabiling 25 pesos sa Enero tuig 2027. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Falarca, XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, mga sakit nga kasagarang makuha sa ting-uwan na suginlanta ni katropang Ana May Perez.
3: Nagpahinumdum ang Department of Health o DOH sa publiko nga magbantay batok sa mga sakit nga kasagarang mauso panahon sa ting-uwan. Sumala sa DOH, ang upat ka kasagarang sakit nga gitawag og wild diseases mao ang waterborne diseases, influenza o trangkaso, leptospirosis ug dengue. Kasagaran kining mga sakit makuha tungod sa kontaminadong tubig, baha ug natigom nga tubig nga mapuy-an sa lamok. Gitambagan sa DOH ang publiko nga siguruhon luwas ang giinom nga tubig, likayan ang paglusang sa baha ug limpyuhan kanunay ang palibot aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamo. Gidasig usab ang tanan nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makasinati og taas nga hilanat, pagsuka, kalibanga, grabe nga ubo ug uban pang sintomas aron malikayan ang seryosong komplikasyon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
0: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon.
1: Mama ug papa ni anhing Rene Butterbonia iubanag pati paingon dito si IDG. Si katropang Philip Sirojano sa istorya nini.
4: Kagahapong adlaw, may biyahe paingon sa buwatan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG sa Camp Crame ang ginikanan sa namatay nga student athlete nga si Rene Butterbonia. Sa ilang pagbiyahe na matikdan sa ilang abogado nga si Attorney Israelito Torion, nga dunay usa ka pati nga mitugpa sa ilahang gisakyan ug wala mo biya sa ilang sakyanan. Di nagsakay ang inahan ni Rene nga si Roviline ug ang iyang amahan nga si Rene Senior. Mahimong sentro sa atensyon ang maupang hitabo human matikdan nini ang kauban sa pamilya. Sa pipila ka mga lugar sa probinsya na tradisyonal nga pagtuo nga ang mga namatay nga mahal sa kinabuhi, mamahimong mupakita o mubisita pinagi sa hayop sama sa pati. Apan kini usa lamang kapagtuo sa pipila ka komunidad, ug wala kini siyentipikong pamatuod unsay panahom ninyo kabahin nini mga katropa. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa ilang lawas nung kalipay. Karon mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kaya sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinyang certified turbo user, katropang Philip Serrano X.
0: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
1: Koy-koyon tang kasaysayan, pinaaging katropang dakoy-koya.
5: Ang pag-atake sa balir moyo sa kabantong hitabo sa kasaysayan sa imagsikan sa Pilipinas nga nagpakita sa kaligoon o paglahutay sa duha ka pikas pwersa. Ang mga Pilipinong revolusyonaryo ng mga sundahong Kastila na hitabo kinigikan sa Hulyo 1, 1898 hangtod sa Hunyo 2, 1899 sa simbahan sa San Luis de Tolosa dito sa balir lalawigan sa Aurora. Karon giilog sa mga revolusyonaryo ang lugar isip kabahin sa pagigbatok sa kolonyal nga gahom sa Espanya. Niadtong Hunyo 30, 1898, mga 800 ka Pilipinong puwersa ubos ni Teodorico Novicio Luna misugod og pagatake nga nagpugos sa 50 ka sundaong Kastila sa pagpanalipod suod sa simbahan nga nanahimong ilang kota. Bisan no kilibutan og kuwang sa supply, ang mga Kastila mipadayon sa pagdepensa sulod sa 337 ka adlaw. Bisan og natapos na ang gubatali sa Espanya ug Amerika ug nagsugod na ang bag-ong pagpanagbangi sa Pilipinas ug Amerika. Gigamit sa mga revolusyonaryo ang nilayang pamaagi aron masurinder sila, apil na ang pagpadala og suwat sa pagpahigayon og mga selebrasyon sa gawas, apan wa gihapon mipatuo ang mga Kastila. Natapos ang pag-atake ni adtong Hunyo 2, 1899, human gipakita sa mga Kastila ang proyba nga natapos na ang gubat sa kinahanglan na silang musurinder. Ang Baler Siege karon giila isip simbolo sa kakusgan, paglahot tayo kasaysayan sa pagigbisog alang sa kagawasan sa Pilipinas. Sadong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
0: Kasikas Express, balita! Balitang sports, balita sa sports!
1: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, Ja Morant gitrade sa Portland Trail Blazers. Ang atong sports update dalit kanato sa Windsor. Timan eh nga karong July 18 na ang Windsor Coloran. Alas 3 kadlawon dito sa El Curso City de Marie. 6K, 12K og 16K nga run mga katropa. Na ay motorsiklo ag pa-premyo, brand new Honda Click V4 motorcycle. Kasi apay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatches, upat ka JBL Go 4 speakers, upat ka Huawei Free Buds. Naguban pang mga dagkong pa-premyo mga katropa. Bisitahang registration booth sa Avellana Sports Complex karong adlaw Miyerkules ug adlaw nga Sabado. Para sa inyong online registration, sudli ang Windsor diha sa Facebook. Kumbaka bisitahang windsor.ph. Windsor Coloran 2026. Sa atong balita sa sports, atong kwaon si katropang Gyro Biking.
6: Gikumpirma sa ESPN nga ang two-time NBA All-Star guard nga si Ja Morant gitrade gikan sa Memphis Grizzlies padulong sa Portland Trail Blazers isip kabahin sa kasabutan nga magbalhin usab sa duha ka forwards. Isip baylo, madawat sa Memphis ang mga forwards nga sila si Jeremy Grant ug Chris Murray. Si Morant nga gipili sa Memphis isip second overall pick sa 2019

0: kita og armas. Sa pikas bahin, si Jeremy Grant nakaduwa na og 12 ka season sa NBA uban sa lain-laing teams ug adunay career averages nga 13.5 points, 3.9 rebounds ug 1.7 assists. Samtang si Chris Murray naka-record og 5.3 points, 3.3 rebounds ug 1.2 assists sulod sa tulo ka tuig sa Portland. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinain yung katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw
3: atong i-check ang kasikas sa gawas. Ang sa sitwasyon karos kinatibok ang Metro Cebu area. Dagan sa trapiko. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
1: Live report.
3: Katropang Eric, good morning.
4: Good morning. Sa katropang Tugi, nag-isa X-Trap, Cebu 80.3. Nagpadas-padas na karoon sa katropang Tugi, mga kagalaan ko na ato ni Gagisuta, no? Ag-inipog lakat sa ginipag panahon din sa gawas. Ato pagaling daw ag-kinipog lakat sa trafiko sa katropang Tugi, ng kadalanan. Katropang Tugi, mga kagalaan ko na niya. Sa ato pag-padas-padas, kikatag sa kapahid, dinis may Bulacaw area, hangto na dinis may Mabolong area, no? South to north part sa Kinipong Cebu City. Sa ito pagalinaw, pag-check base po sa Kinipong at pag-check po sa base control operation sa Cebu City Police Office sa Cebu City Transportation Office dot CCTO. So far, so good. No? Sa itong obserbahan, medyo dinilang sa may pagkalso na alay mga area sa punta doon yung mga intersection on a medyo kwan pa, kada bang light to moderate ang traffic na tumaga at may pagkakaigsunan po. Kanya sa Kinipog area, this is my Kinipog Sky Street. Kada bang area, kada bang at may pagkakaigalaan. Kanya so far sa SRT going north, no? At ang observer, kada bang natin, parang tapakita ka ng mga bilisan ng mga Kinipog kwala na kanyang akong isin na videos at ang mga rap-rap, mga kaigalaan. Kini po pag-nipog, no? Ikanta emphasis din niya i-ubay nila ito ang counter-flow lane. Kaya lasayos ko na sa usus kapatagon. Hindi naman din ka mag-iag na ito pag ito na yung makakagalaan ko sa mga hapsayro din tayo ang kinipong dagat sa traffic control sa mga adjustment kag-iposap sa Cebu City Transportation Office kung CCTO po. Niya sa monitoring po na itong Cebu City Transportation Office. Muli ko nagpakita sa kinikilang mga CCTV footages na katapag rap-rap at kakailan. Base sa pag-check sa mga nagulang ka na ng Tatakban Sukbo, makita na ito, hapsay, malinaw na katapag or moderate, light to moderate katagaran, no? Na dagan sa trafiko sa mata sa kinig mga dilipon kayo busy street katapag mga kaigsunan ko. Kaya sa itong pag nasuta po no, sa kinipong ilang monitoring mag-isipong taog kinipong kontra-tagre mga diskresya mga nagbangga po o diba ka labay mga nakabalda sa mga kadalanan road closure sumban pa no? At ila pong lay apat po sumban at alas kani kagina alas mawag magsipagay na kagabihin no? Road crash motorsiklo at motorsiklo sa M-Sikwento Avenue of Chadpol no? Naging physical injury sa akwan po alas 4.44 kagina buntag road crash motorsiklo this is my motorsiklo this is my Maxwell of Avenue doon is a river gate no? Napoy physical injury ha? Niya alas 5 sa kundagon ilang na-respondyan hindi ko sa disabled vehicle na platan rin doon is southbound aling dato ka southern properties doon niya sunod na alas 6 sa buntag pagpatuman lang yung counter flow lane this is my southern properties kato mga tunay mga kagalan na nakaantap yun ang patpon ng ayuda magisipot aga dagat po sa trafiko kato mga tunay kay na kuhan man kaya na bang wak man nagkonsiso ang volume sa mga sakyanan dito sa patagin northbound lane kay hapsay kayo light traffic ra tungod sa counter flow lane sa so, alas 7 karong buntag na ibangga ni taxi versus TPUJ dool sa Agrondo Avenue dool sa Jollibee po niya na-assist na inong dayo ni sa ito usap na shopping ka personnel. No? So, karong buntaga, ito mga tuloy, at ipakita ang kinipong ato nga palibot, medyo kisdong yun, ha? Ang ato usap nga kawanangan. Karong mga oras sa mga kigalan po, at ipakita po sa iba po nga bahay po. Itom ang dagom, niya, murag kabundakon ng uwan, so sa ato mga motorista,

0: dan mau biaya mas bayo sama tadi mang motor siklo kana lang mas bayo dunay ka puti po no nya kanto mga ato pong riding public kumbaga mga commuters mas bayo dunay tay payong para in case dunay pagbunoksuan dunay tay protection po sa tog kini pog kalawasan mga kahigalaan po da. Yeah, so far kato mga dre mao ni atong kasikas sa dagan sa trapiko ning kabuntago da diri sa siyudad sa Sugbo. Ini mo tanglang live diri sa may Pope John Paul Avenue corner diri sa may Juan Luna Street no diri sa may barangay Pabalo sa Sugbo mga katropa para pirming active lang sa usab condition makalikay ta si Scratcha dapat aside nga task tag driving IQ mga kaiglan dapat condition task pagdihon nato diha sa mga kining sakyanan na pangapi mo mga kaiglan kapi nga Santo Plus Comics mo imna humot labi existent shadow pa alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropas dagat sa rapi kapatag-buntag sa katropang Eric Amaro XFM News
1: live report Showbiz News
2: sa kasika sa showbiz Ita. Duha ka pay-pop group imong bagong tourism ambassador sa Pilipinas si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
3: Exciting show with Chinita sa Adlaw Miyerkules ng katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning sa Buanan. Good morning, mga katropa. Gipahibalo ni Tourism Secretary Dita Angara Matay nga dunay duha ka pipap groups nga mahimong bagong tourism ambassador sa Pilipinas. Apan wala pa niya gibutyag ang mga ngalan sa maong grupo. Ugingong formal kining ipahibalo karong Webes o Biyernes. Matod sa kalihim, importante kaayo ang musika sa promosyon sa turismo. Mao nga ilang gipili ang mga Filipino artists aron ipakita ang katahom o kalingdong sa Pilipinas sa kalibutan. Sa dihang gipangutan ang siya o panghimang bahin sa mga mapiling grupo, miingon si Angara Matay nga supresa lang una kini apan iyang gilang nga dako na kaayo ang impluensya sa mga pipap group. Base sa bagong social media post sa Department of Tourism, mihatag kini og pagbati sa Bini o Sofia La Fortesa sa Cat's Eye tungod sa ilang performances sa Coachella sa Estados Unidos. Sa sayong bahin, gipadayag usab ni Angara Matay nga usa ang Bini sa ilang gikonsiderar isip posibleng tourism ambassador. Yes, katropa, maong ka na nga tong showbiz chika sa adlaw nga Miyerkules. O kayo kalimot sa inyohang hisgutan ng labing-labing adunay turbo dietary supplement for men nga makahatag o kahimsog kabaskog o kainit sa inyong bugnaw na nga relasyon o bugnaw na nga labing-labing tungod kay 100% natural, safe and effective kini mga katropa. Aron kanunay satisfied si Mrs. Mug Turbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa Showbiz, balita sa X7 News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Mekaniko patay human madatugan sa iyang giayong sakyanan. Si katropang Raybox sa Sugilanon nini.
5: Patay ako sa 34 anyos ng mekaniko human maipit ilawom sa usa ka sakyanan nga iyang giayo duol sa usa ka bus terminal sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa investigasyon sa mga otoridad, mga katropang ibutyag nga nibigay ang scissor jack kagigamit sa biktima hinungdan nga nahugin taon ng sakyanan samtang anaasas ilawom nini. Pastil lang kumpiyansaha. Nagaangko ng mekaniko o grabing sumad sa uho nga mo hinungdan yung siyang kabatayon. Matod pa ni Police Lieutenant Jose Fajardo III, posibleng wa makaya sa maong jack ang ibukaton sa maong sakyanan labi na kay usa kini ka sports car nga ubos ang clearance pastilan di malasa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi na gapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kay sa turbo wagas ang lakas alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pa si Garbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pa si Garbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pa si Garbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot og nakailakan ako, nga ako mao ang Ginoo, nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya og sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga, ako nahimuot, nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon, nga kun adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom ug ingon man bahandi. Sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kaugalingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi, gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kun adunay angay ipasigarbo ang tao, kana tungod kay nakasabot siya og nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog og hustisya og pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran og pagsalig nga ang Diyos nahigugma kanimo. Kini mao'y maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan o kalampusan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ining atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gialon.
2: At ang inalang po't magkatropa sa ato nga busunod nga programa ang Bullseye. Sa dugang pang mga isgutanan, mga isyog, mga balita, mga katropa. Good morning, Mark Anthony Concepcion Goles, Dias Barangay Kiyot, og ang Taberos sa Barbershop, mga katropa. Si Master Barber Brad Bernie Longley, brother. Tupin, yung kunin mo diya, brother, may nalang magka luwas-luwas tagamay. Ining atong na... Wow! Salamat kayo kaninyong tanan diha sa atong programa nagsunod. Good morning. Viv G. Registrado, Roderica Ranque, dari sa may Sityo Bugo, Barangay Kiyot. Rowena, shout out. Rowena Pinili, diha sa Makupa Engineering. Wilson Ponce Guillem, buntag niya kuya, Anisita Sumaya, watching from Almeria. Arvin Habas, security. Basta niya. Ayog pagpaminaw. Sitio Malibo, Barangay Subang, Dako, Mandaue City. Cecilio Opsyal Kasipong. Good morning, kaninyong tanan, Brother Sean Yu. Salamat kayo sa imong panayong pagsunod ng atong tulumanon. Sir Natnat, diha sa Kogon Pardo, labi na kang Auntie Sima Abarquez Ortiz, Uncle Alex Abarquez sa Tanang Banay. Ika nag Sir Natnat Flores. Ito, suod kayo ng gala mga katropa Limbros. Kamusta mayong buntag niya. Salamat kaayo kaninyog tanan. Meds Kits Nawalda, Kapmunit Maurilio, Ervin Cabales, happy founding anniversary sa Lalawigan sa Southern Leyte. Gika na sa Pinalanggaga Municipal Administrator sa St. Bernard, Southern Leyte. Team Michelle Antikse, mayong buntag. Gikan sa Macau, mga katropa. Jane Lovitos. Kumbati di ati Jane. Amping, ampo sa kanunay. Salamat kayo sa inyong padayong pag-suporta. Wala tayo igong oras, mga katropa. Ini nga ato nga tulumanon. di nagita ka